zama hidima mu ba a aikin mu zuwa gurin su ja'ilil mala'ikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr daga wurin ubangiji zuwa gurin wa zuwa gurin mu ba ka su yan aike ne kai za a yi dan aike ya fi wanda aka aiko zuwa gare shi kuma daraja sa'annan kuma suka ce daga cikin mu ne fa aka samu mafi daraja waɗanda Allah yake iya ba su daraja a cikin mu ne ake samu mai nabiyyi ake samu wasiddiqi ake samu shuhada ake samu salihun to tunda akwai irin waɗannan ai a cikin mala'iku babu hukunci sannan kuma suka ce su mala'iku suna yin ibada ne saboda ɗabi'ar da Allah ya halicce su dama ba zai musu sabo ba su Allah bai ba su zuciya irin ta wahadai na bin najdai ne ba Allah bai ba su aiki irin na inna sa'yakum la shatta ba su tunda Allah ya halicce su sai yayi su kamar yadda injin mota yake in ka kunna sai ka fara bada wuta wuta na su musu ce maka na gaji Allah a tsaya a huta in akwai ba wata matsala dole a shirya wannan motar a sake ɗaura wannan kawai ta bada wuta kawai ta ta aiki don haka su yadda aka halicce su kawai by default kawai shi ne su ta aiki shi yasa suke yi don haka ba wai Allah ya halicce su ne sai ba su zaɓin da su yi ko kar su yi ba kai kuma Allah ya baka in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka yi sai kuma sai ka zaɓi ka yi sannan kai kana da abin da yake jan zuciyarka a kan kar ka yi su kuma mala'iku su ba sa da shi dukkan bunnan ba wanda yake bin Allah face sai ya ji a ransa cewa ga wani abu kuma da ake yi wanda shi an bar shi a baya ya hakura ne kawai inda da don baran bane shi ba da ya taba su ba ku duk ba haka bane su ba ma sa su su ma ji sha'awar wani abu na laifi ba da ka ashe mun kishi kenan saboda mu a examination for duty su kuma an ba su pass kawai su riga sun ci da ka wanda ya jarabawa kafin ya fita da paper ta aka ce ya ci ai ya fi wanda haka kawai da alfarma bai yi jarabawa ba kawai cewa aka yi an ba shi wannan ya fi ya ci ne by merit wancan kuma ya ci ne kawai by privilege alfarma ce saboda haka su Allah ne koyi yesu kai kuma kai kai ci jarabawa sannan suka ce ai in guru gun an ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ce ai karshe ce da a ce yana cikin nan kuma ka ce wani abin wuri a wani wanda ya dubi wanda ya dubi ba mu ba ka isa ka dubi jintin bil adama kuma a cikin ɗayan adamu a kuma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ce wani mala'iku sun fita wannan shi ne maganar wannan yanzu wanda ne ya fi a ciki wanda ya fi a ciki shi ne malamai suka ce ba ka haɗawa ka kuɗin goro sha za ka yi ammatul mala'ikati afdal min ammatin nas ko min ammati bani adam wa khawas bani adam afdal min ammatil mala'ika mala'iku in ka dauke su a dunkulen su to sun fi bil adam a dunkule saboda ba adam suna sako mala'iku ba sa sako da kuma abubuwan da muka faɗa a baya amma in ka zaɓi na gaba a cikin ɗan adam to su kuma ka haɗa su bi dukkan mala'iku gaba ɗaya kun fahimta a wannan ya fi daidai ko in ka zaɓi na gaba daga cikin bayin Allah na tabbatattu waɗanda dukkan su sai dai Allah ya sa mala'iku su riƙa musu hidima kuma in suka shiga aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab to irin waɗannan su za ka iya cewa sun fi mala'iku to amma in dai za ka ɗauki mala'iku a jumlace kuma mala'iku ka ɗauki cikin khawas a cikin su to za ka iya cewa khawas ɗin cikin mala'iku sun fi gaba ɗaya hawa ɗin mu'minai ko da mutanen kirki ne in ba da khawas ɗin ku ka ruwan ya bawa yanzu ka ɗauki mala'ikan Jibrilu alaihi salam Allah da kansa ya kira shi mai daraja

abin da za su sha, da abin da za su kawo, da kuma abin da za su riƙa hawa na abin hawa. Shi ne ma'anar wara zangarafin milar tafi halci. Rufandon namu kuma sai muka ƙara masu falala da ɗaukaka da daraja ala tafiri mimman halazina tafdila sama da yawa daga cikin waɗanda muka halitta ɗaukaka ta musamman. Ta wannan aya da muka ci ta menene alaƙa da karatunmu na baya da yake fakarun da yake yanzu yana ƙoƙarin shi kowace aya sai ya faɗi menene alaƙa da ta baya a cikin ƙur'ani duka. Da ce ayoyin da muka gama waɗanda suka yi magana a kan tauhid da tsarkake Allah idan an zo roƙonsa a cikin wahala da cikin daɗi. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne wanda yake ɗaukar kuɗi kuma tafiya a kan ruwa, in kun ga wahala sai ku kira shi shi kaɗai, in kun sauka kuma ku kira wani. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ke nuna ni'imarsa ga ɗan adam cewa shi ne zama yi wa ɗan adam wannan, don haka shi kaɗai ya kamata ɗan adam ya bauta wa, kuma shi kaɗai ya kamata ɗan adam ya kira ko a daɗi ko a wahala. Shi ya sa ya ce mun girmama Allah, mai ba kuma kuma ya za ka kira wani bayan ni ne mai baka muka aiki, ni na karrama ka na baka daraja, sannan abu hawan da kake hawa wanda in ka hau kake tunawa da ni, in ka sauka ka manta da ni, shi ma fa ni na bayar. Na fata an fahimta shi ne alaƙa tsakanin wannan ayar da ayar baya. Allah ya ce wa laqad karramna bani adam, wannan ayar tana nuna ɗan adam yana da dignity, yana da matsayi na musamman da daraja, wanda wannan daraja da ɗan adam ta sa ita ce ayar da malaman fiqhu suke ja da suke nuna cewa ɗan adam baya zama na jaza ko da kawa ne, ko da mutum ya mutu ba za a ce in ka taɓa shi ka taɓa na jaza ba. Shi yasa ko ka yi wankan gawa bai zama wajibi sai ka wanke hannunka ba, kai dai mustahabi ne in ka yi wankan gawa ka yi wanka, amma ba wajibi ba ne kuma ba zai sa ba a ce ka samu najasa ba ne, kuma taɓa gawa ba ne sa alamarka ta kai ne, saboda Allah ya ce ya ɗauki kan bin adama ya ba shi daraja, ta yaya za a ce na da daraja kuma a ce in ka taɓa shi ya zama najasa. Sannan wannan ayar da ya ce yana ya girma wa bin adama tana nuna mana cewa baya halatta a yi wa ɗan adam abin da zai nuna wulaƙanta ne a ganin cikinsa ko wulaƙanta shi ɗan adam.

shi yasa ba sa halarta a yin alƙawarin sulhu da gawa, shi ne gawa ta mutu ko kuma ku zo ku wulaƙanta da gawa ko a farke cikin ta a cire wani abu. Na fata an fahimta ko a cire wani fasfori ko kan daga nan cikin ɗan adam, duk wani mutum da Allah ya ba wa ɗan adam daraja. Sannan wannan aya da take nuna ɗan adam yana da daraja, tana nuna mana cewa ba ya halarta ka wulaƙanta wani inda shi ke adama ko shirya ne, ba za ka wulaƙanta shi ba saboda la'akari da bai ji jin cewa shi ɗan adam. Kuma kar ka nuna masa ƙasƙanci ko shirya. Sannan wannan ayar ita ce asalin background ko kuma bai ji da yake nuna cewa musulunci ya komai karantar da humanity. Humanity wani take da yanzu duniya ta samu cewa ba za ka yi abu saboda Allah na san mata yi la'akari da cewa wani ɗan adam ne, ka girmama ɗan adam. To ɗan adam ba wanda ya girmama shi irin alƙur'ani da Allah ya ce shi da kansa ya girmama ɗan adam. Ba kar ka wulaƙanta.

abiya ba su biya cikakkiya idan kafirin amana ne shi ne da biya sai a ba shi da biya musulmi wa in kana mun kawo bayanin da bai da misal fa dai to musallam ta ila ahlihi wa tahrimu raqabati al-mu'min wannan duk saboda nuna wa kai da Allah ya girma da Allah da mu sanan saboda girman da ya adama yasa Allah ya ɗauki kin sarki ya ɗauki mu da ya koyo da shi guda mu zama a duniya sai shi zai ci gaba da aiwatar da wannan zanni su ne kabi har gidajen mu suna ɗauka sawa suna neman mu akan mu bi hanyar Allah wannan haifi na daga cikin mu na wata Allah wa bil'adama sana Allah wa bil'adama daraja ta fuskar ka za su rika samu za su duk abin da suke yi amma sai kawo mala'iku da su kuma ba sa sabo kuma ya ce su musu gani yanzu kowane mutum ɗaya daga cikin mu fa akwai mala'iku da suke duty night duty da morning duty za su zo ɗan morning su zo su karɓi aiki su ne da kuma haƙƙi ba ta mai mai da yake mai sarki su zo suna rike ta kuma kana so ka tashi da sun kaza ka sai ka ɗauka haka kawai wani abu da kake danawa ka tashi mala'ika ne zai gaza ka sai rike ka sai ba za ka fadi ba in kana so ka kwanta sai ka ji ka kwanta a hankali ba ka faɗi a kiri a ƙasa in kana so ka zauna sai ka ji ka zauna a cikin nutsuwa in kana so ka yi abu duk abin da kake so ka yi haka kake yi yana taimakon ka tsiri in kana ta tafi da ido ka kai baka san cewa wani da yake taya ka duk kake ta wannan aikin ba su ta maka hidima sannan su suke kora maka idan kana da laifi sai ka hankula ba za su zo tana bin ka ba saboda kana da baraka sai ka mutu sun tafi sun dora dinki to za ka gane a ce akwai bambanci da kana da dalilai ba ka da dalilai za ka ce ke so za ka yana ganin ka sai ya juya yana gudu amma kana mutuwa kuma lokacin sun tashi a aiki za su zo su shiga jikin ka kana ganin bera yau da gura da wasu da zai suna gudu sai dai ka ba abincin ka amma ka kwana ka yi bacci akwai bera a cikin amma bai yi sai zai taba jikin ka ba amma kana mutuwa za ka gani ba bera ma mun gudu ma sai cin ka mala'iku da aka san suna bayan ka saboda ka kowa ya taba masa kai aka Allah yake so wa maka kuma wannan Allah ba ya nuna bambancin addini ba ya nuna bambancin jinsi ba ya nuna bambancin kai dan wani kowa Allah na masa wani shi ne wani ɗaukar Allah da ya mun pipi mun ɗauka ka ku ka ko na wanda mai zai yi haɗo mala'ikan haka zai haƙo ne yana kallo yana ta rubutawa ba ya so ya gani ya san Allah ne da girma amma a idan su za ka yi ta sabo yana ta rubutawa da shi ba zai gani wani abin hannu ba balle ta yi ce ne maka mana sai ka goma ziyarta wannan duk yana daga cikin girma ba ka da Allah ne da shi mala'iku su cigaba da yi aikin su kawai ba ruwanku in ya zo zama kuma a gaban su suna ta jin haushi kana ta sabo suna ta jin haushi kana ta sabo kai shekara 30 suna rubutawa wata rana ka daga lokaci Allah na zo zai Allah shi kuma ni kuma ya nuna ba kana da shi wala karkarin na bari Adam ba to Allah ya girma ba bari Adam ba daga wannan girma mu karbi wannan girma mu yi girma mu yi daraja mu sana wannan ka alaran tashi da alimin baya wannan ubangiji bai maka wannan girma ka girma ba shi kai kuma ka girma ba shi duk abin da shi ya ce baya so kai ma ka ji ya kuma maka kowace alfarma

yadda za ka gane Allah ya ɗauke duk motar da kake gani wanda take da tayar mai iska a ciki. Iska a ɗan adam zai nemo sai ya ɗauke ya kwakwasi da iska sai ya tara shi a cikin abu sai ɗauka sai a cikin kawai. Don haka a kan iskar Allah ake tafiya ba. Duk Allah ya gama ya ce a ban da iska ta kai dai ka sa tayar ka matar a sa iska ta a ciki za a tafi. Ita tayar ba da Allah ce ka yi da kayan ka. Kan ka ɗebi sinadarin kaya na ka yi kai tayar shi ka yi da naka zai yi kai. Shi ƙarfin da kai mota zai ce ƙarfa turo ƙarfe na ka yi da naka zai yi. Sai da ɗebi kayan Allah a yi shi ta ce wa hamalla hudu muka ɗauke su. Sannan idan ka zo hawa keke ko ka zo hawa babur in ka ajiye babur ɗin ko ka ajiye keken ba tare da ka sa masa madogaran da zai tsaya ba in ka ajiye shi ba zai taɓa iya tsayawa ba sai dai ya faɗi. Amma ɗan adam yana hawa kai sai ka ga ya ci gaba da tafiya kuma ƙafa biyu ne kaɗai da shi kuma ƙafa ku da tsiriri ba su kai faɗin ƙafar ɗan adam ba kuma zai ga ɗan adam yana tilbila gudu har ma ya sauke hannu. Allah ne ya rike shi kawai kai da gani kawai ka san akwai wani system da Allah ya sa na waɗannan abubuwan su yi wa ɗan adam hidima yadda yake so. Kuma duk abin da ka ga ya ga ni ɗan adam to ɗan adam bai yi kokari ba ne in ya ta kokari sai ga shi ma ɗan adam zai iya yi kai ne kawai ba za ka iya ba amma wani za ka iya yi. Sannan bayan wannan wannan da abubuwa na ruwa da jiragen ruwa manya-manya na ɗaukar kaya ga jiragen ruwa irin na alfarma irin wanda suke ɗaukar mutane abubuwan da ka shiga ciki kamar kana cikin gidan ka ne ko ma yana cikin gidan ka ga kuma jiragen ruwa na kwamfanin zamani waɗanda ake ce musu hydroplane irin wanda yake tafiya ba shi a kan ruwa kuma ga shi a sama shi ba jirgi ba shi ba ruwa ba yana tafiya da gudun da zai iya ya sauka a kan ruwan kuma zai iya ta tafiya kuma a cikin a cikin yanayin da bai taɓa komai ba. Duna Allah ya bari wa ɗan adam Allah ya bari wa ɗan adam jiragen ƙasa da yanzu ake yi irin jiragen ƙasa masu tsananin gudun da sun fi mota ma.

yau da ke ciki za ka gane cewa lallai ana gudu in ana gudu da jirgi kafin ya tashi shi ne za ka gane ashe in aka je sama ba ƙaramin tafiya ake ba kuma lokacin da yake ƙasa nan ba wani gudun komai yake yi ba sai da kafin ya tashi duk baya wuce kilomita 200 zuwa 300 da wani abu a awa shi ne gudu in ya tashi amma in ya tashi jet mai gudu zai iya tafiya sama da 950 kilomita a awa kusan kilomita 2000 a awa kaga ya ninka abin da yake a ƙasa sau nawa kuma sannan yanzu Allah ya sake hore wa ɗan adam ko wani abin da shi kuma ya mafi jirgin sama gudu shi ana jira ya fito ne an babbare kuma gidansa shi ne har ta gudu shi an babbare kuma gidansa a ƙasashe da yawa ana ta yi amma ba a fara hawa ta gudu a America da China da Japan da South Korea da India har da Saudi Arabia an ba da shawara daga cikin abin da za a yi a cikin jirgin titati kafin a kai jirgin titati za a yi launcin nasu wanda shi kuma gudunsa zai iya kaiwa 1200 kilometers a awa wanda jirgin sama ba zai iya yin gudu ba ina box ne tun 2013 ya fara inventing wannan ya ce yana so ya yi kuma daga baya wani suka karki kasa suka ce za su za a riga shi bayin nasa shi na za a ce zai yi bayan bayi a can a ma wanda za a kai su can duniya in suka je shi za a yi tafiya shi abu ne na ku shiga kamar balabalan ba titi za a yi ba wani abu ne kamar balabalan za a yi wanda a cikin ta babu iska sai zama kamar da ake harba bule da yake gudu haka za a harba amma da haka da aka tunda Allah ce wa amal lahu ana yin ce aka yi aka ga shi ke nuna ga ana shiga kuma wanda daga zamu shiga Allah shi ke ba saboda Allah ce wa amal lahu Allah riga ya gama ba ran adam duk wannan shi babu ba ba shi ne ce wa zakanahu min at-tayyibat kuma mun adabta su daga rata da abubuwa duk abin da ɗan adam zai ci ne daɗi ne

0: saboda kana tunanin za ka yi maneji a yau ne kake da yau ba ka in ka samu ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka hau mai kyau ka shiga mai kyau ka yi mai kyau wanda rana rage mara
1: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Profesa Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban shirin
2: 97.3 Rahama Radio

0: Masu sauraron ma radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen takami ta ce 97.3 zango na FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan safiya mai albarka. Ina fata mun waye gari cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya sanya wannan rana ta kasance mafi alkhairi da albarka a gare mu baki daya. Amatul Maiz Abdulrahman sunana, nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A zangon mu na farko na yada shirye-shiryen ma kan mita 97.3 zango na FM, wadda nake farin cikin kasancewa da ku tun daga wannan lokaci har zuwa misalin karfe 3 na yammaci, kafin na mika aiki ga hannun dan uwa abokin aiki. Kuma haka zalika nake farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na an tashi lafiya a daidai wannan lokaci. Kamar da muka saba kowace safiya, muna tattauna batutuwa masu amfani waɗanda suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum, domin mu ilmantar da juna tare da jin ra'ayoyinku. Wato masu sauraro, kusan babu ranar da ba ma shiga kasuwa ko don sayan abinci ko magani ko kayan sawa ko kuma wata bukata, amma irin waɗannan wurare ba kaya kadai ake sayarwa ba, ko kuma ba abubuwan bukatu kadai ake sayarwa ba. Ana siyar da gaskiya, ana siyar da amana, ana siyar da ladabi, haka zalika ana siyar da kyakkyawar mu'amala. So da mutum zai iya barin shago saboda yadda aka tarbe shi, ba wai saboda farashin abin da yake siya ba. Haka kuma akwai masu komawa shago akai-akai saboda yadda aka girmama su, ko da kuwa farashin kayan yafi na wasu rare. Shi yasa wannan safiya muka ga ya dace mu tattauna wani maudu'i mai matakar muhimmanci, wanda ba komai bane ba face muhimmancin kyakkyawar mu'amala tsakanin masu saye da masu sayarwa. Masu sauraro, kafin mu shiga cikin tattaunawar ta mu kai tsaye, bari mu waiwayi wani abin da ya faru a irin wannan rana. A ranar 4 ga watan Agustan shekarar 1983, Captain Thomas Sankara ya karbi mulki a kasar Burkina Faso. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya fice a kai shine karfafa gaskiya, rukun amana da dokaro da kai wajen gina ƙasa. Wato darasin da zamu dauka shine cewa al'umma mai ci gaba tana ginuwa ne akan amana, gaskiya da kuma kyakkyawar mu'amala. Waɗannan su ne ginshikan da ke sa kasuwanci ya bunƙasa kuma mutane su aminta da juna. Kuma sauraro, bari mu fara ma da sanin menene ake nufi da kyakkyawar mu'amala tsakanin mai saye da kuma mai sayarwa. A taƙaice, kyakkyawar mu'amala tsakanin mai saye da sayarwa ita ce girmama juna, yin gaskiya, rukun amana da kuma mu'amala cikin ladabi da mutunta juna. Kasuwanci ba wai sayan kaya da sayarwa kadai bane ba, kasuwanci yana ginuwa ne akan amincewa. Idan mutum ya amince da kai, zai iya ci gaba da mu'amalar kasuwanci tare da kai. To me kamata mai sayarwa yayi? Mai sayarwa yana da manyan haƙoƙi da nauyi da ya kamata yi wa customer sa magana, wanda ya kamata ya tarbi customer sa da magana cikin mutunci, ya faɗi gaskiyar kayan da yake sayarwa, kada ya ɓoye wani aibu ko kuma lahani da wannan kayan nasa suke da shi. Haka zalika kada ya yaudari mutane saboda idan sai ya rufe wajen neman riba. Haka zalika idan ya yi alkawari, ya cika alkawarinsa, musamman a wannan zamani da mafi yawan kasuwanci ya koma a kafafen sadarwar zamani, wato online, wanda baka taba ganin mutum ba, baka san inda yake ba, maybe biki taba ganin mace ba, biki san inda take ba, biki san garin da take ba, kawai ta yi postin kaya kika gani, ka tura ku kuma kika tura mata kuɗi, to wannan amana ce ta janyo kuma da yarda, da har zaka ga baka san mutum ba, ka tura mishi kuɗi kuma shi ma yayi kokari ya dawo maka da wannan abin da ka siya, koda ko ba a gari ɗaya kuke ba, wanda a wannan zamanin irin wannan kasuwancin a yanzu shi yafi gudana. To tabbas wannan kyakkyawar mu'amalar a tsakanin mai siyan kayanka da wanda zaka siyarwa ita ce take gina wannan amanar, har shi kansa wannan da ya saya a gurinka ya ƙara recommend ne, ya ce ai ga wance ko kuma ga wane na taba siyan kaya a gurinta duk da ban taba sanin ta ba bata taba sanin na ba ko kuma ban taba sanin shi ba bai taba sanin na ba amma muna mu'amalar kasuwanci to wannan dai shine maudu'in da zamu taba mu tattauna tare da ku masu sauraro na muhimmancin kyakkyawar mu'amala tsakanin mai saye da mai sayarwa za ku iya shigowa kai tsaye 0707 795239 ko kuma 0781 745777 0707 795239 ko kuma 0781 745777 waɗannan su ne nambobin wayoyin da za ku iya shigowa kai tsaye domin amsa mana tambayoyinmu dangane da wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci na muhimmancin kyakkyawar mu'amala tsakanin mai saye da mai sayarwa shin a ganin ku me yafi janyo matsala tsakanin masu saye da masu sayarwa sannan wani hali ne ya kamata mai kasuwanci ya kasance yana da shi domin ya samu amincewar kwastomominsa shin kun taba cin ko kuma ka taba ci kin taba cin karo da wani mai sayar da kaya wanda kyakkyawar mu'amalar da kukai da shi yasa ba za ka taba mantawa da shi ba assalamu alaikum warahmatullahi
1: Wa alaikum
0: assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. To barkanku da
1: safiya, fatan
0: an
1: tashi
0: lafiya da muke tare. Salamu alaikum.
1: Wannan koshinka babu kyakkyawar mu'amala wata aba ce ne bunƙasa harkar tsakanin mutum da mutum a wannan lokaci.
0: Na'am.
1: Dan ko shakka babu ni kaina na taba zuwa a cikin kasuwar sabon gari zan fita kalma.
0: Na'am.
1: Wallahi ina tabbatar miki mutumin yadda ya tare ni ina duba ainihin wanda ya dace da sawa hukumin wanda zan tsayawa ta kalma.
0: Na'am.
1: To kwarai da gaske irin wata hantara da yayi da shi a yi da gaske a yi maza-maza a sai kayan wai domin a matsa da kagurin wannan abin ya mutu karfin sa tare da yadda yake zamani.
0: Subhanallah.
1: Wallahi. Hello?
0: Muna tare da kai.
1: Yawwa to wannan ko shakka babu ta sa na zubi takalman nan
0: ka fasa siya din
1: ka dawo har mu kudin suna ka dawo ka dawo wallahi na jini takalman nan ko ta zai bani ba nan
0: saboda rashin kyakkyawar mu'amalan nan to da alama kiranka yayinki da fatan zaka ƙara shigowa assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum 0707 795239 assalamu alaikum warahmatullahi
1: alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh an tashi lafiya
0: alhamdulillah mun gode Allah barkamu da wannan lokaci da muke
1: tare
0: alhamdulillah
1: to kin fata da yin tsara ungwaggo
0: to barkamu da wannan lokaci
1: masha Allah mun ji aure ki tawar abin da shi yake amana da gaskiya da dabi'a da gaskiya
0: na'am Na'am. Sai ka dan daga murya. Na'am.
1: Kuma yi kawai da gida ma. Ka ba su sai su yi wala na kira su. Lafi da rayuwa. Kiyar da amana da kuma kuma ha ce da da dingin. Mun fage ta kan su da marke. Kan ka yadda abin da ke buka. Don mu abin da ke kai kan ka. Kan ka.
0: Na'am.
1: Wannan
0: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi
1: Magana Bashir dan shugaba Audu dan ba ku kura lokal damu
0: To malam Bashir barkamu da wannan lokaci fatan tashi lafiya
1: Alhamdulillah to dama ai tsakanin mai saye da mai sayarwa harana
0: gaskiya ne
1: ya kamata a ce sai da sayarwa ya ƙara zama amana saboda wani tabakin abin da kamar abin da ke kuma wani ba ka sama ganin sa ba
0: na
1: sai turo masa da kudin sa sai ma kuma kai masa booking da tura masa da ta
0: gaskiya ne
1: sai kuma in babu amana irin wannan abubuwan ai ba zai yi ba
0: gaskiya ne
1: to da haka ka ƙara jan hankali tsakanin mai sayar da mai sayarwa amana cikin a cika ba da rike amana mai magana Bashir sai shugaba Audu dan babu ga kura lokar zama
0: ta shi na godiya malam Bashir Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Amma alaikum assalam barka da sakiya.
0: Yo barkan mu dai fata an tashi lafiya.
2: Lafiya alhamdulillah.
0: Na'am alhamdulillah.
2: Sai dai kina tare da Yahaya abban Khadija Dirmawa.
0: To abban Khadija barkan mu da wannan lokaci.
2: To alhamdulillah na ji wannan bututuwa da ake tattaunawa.
0: Na'am.
2: To alhamdulillah a har kullun zaki ga inda aka zo aka tsakanin mai siya da mai siyarwa ne. To alhamdulillah wannan lokaci zaki ga ana buƙatar kyakkyawan mu'amala saboda duk harkar kasuwanci tana buƙatar kyakkyawan mu'amala.
0: Gaskiya ne.
2: Saboda in dai da kyakkyawan mu'amala ko da baka san mutum ba in dai ka tabbata kuna da kyakkyawan mu'amala tsakanin mai siya da mai siyarwa.
0: Na'am.
2: To zaki ga ana abubuwa tamkar ƴan uwan juna. Amma in dai aka ce babu kyakkyawan mu'amala to ko da baka san mutum sani na zahiri to ba sai na zahiri. Ai abubuwa tamkar ƴan uwan juna.
0: Gaskiya ne.
2: Amma gaskiya rashin kyakkyawan mu'amala yana taka rawar gani 100% saboda harkokin kasuwanci sun zama sai dai addu'a kawai a wannan lamari.
0: Na'am.
2: A fatan ba ku tashi lafiya ya haya abban Khadija da Ruma ɗaya daga cikin kungiyar zumunci a kafai.
0: To muna godiya abban Khadija. 0777795239 ko kuma 0817478777 su ne dai lambobin wayar da za ku iya shigowa kai tsaye domin amsa tambayoyinku. Shin a ganin ku me yafi janyo matsala tsakanin masu saye da masu sayarwa? Sannan wani hali ne ya kamata mai kasuwanci ya kasance yana da shi domin ya samu amincewar kwastomomi? Shin ka taɓa ci ko kuma kin taɓa ci da wani mai sayarwa ko kuma mai saye da kyakkyawar mu'amala ta saka ba za ku taɓa mantawa da shi ba? Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. To da alama wannan kira shi ma ya sauka. 0707795239. Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam warahmatullah. Alhamdulillah mun gode wa Allah ya maka da.
3: To alhamdulillah ya ji da ya aiki.
0: Alhamdulillah mun gode Allah.
3: To alhamdulillah wa Allah kina tare da Hafizu ƴar maka da daga na bayan tasha.
0: Na'am.
3: To wa alhamdulillah ina ji mawdu'in da hakika abin da kika faɗa gaskiya ne sai da sayarwa tsakani a tsakani ba akwai amana.
0: Gaskiya ne.
3: Din da gaskiya ni ƴan kasuwa sai alhamdulillah.
0: Na'am.
3: To wallahi wa insa kwastowa mina yanzu ne kika san ƴan uwa na haka muke zumunci muke mai ƙarfi tsakani na da su.
0: Masha Allah.
3: Wallahi alhamdulillah san sani din su cikin ƙauyukan da muke shiga wani ƙauyukan mu ba mu haifa tare ba ba zan iya shiga sa ba. Amma tsakanin da su na kayya wallahi san sani muke shiga cikin wani lungun idan al'amarin mu'amala da mutu haka irin buƙatun su in sun tashi za su gaya mana ko daɗi ko rashin daɗi. Ya kawo amana sai muni wa bai zo ya ga kayan ba fa bai baka kuɗin. Mun ba ta ola din ma muke ba wallahi kuɗin da kashe wani ma bai zo ya ga irin kayan ba zai ba su sai mun zo na cikin binne mun tsaya musu mu aika musu da shi ƙauyukan su. To kin ga in babu amana ne ya kawo haka.
0: Gaskiya ne.
3: In kana zalunta mutum ko kana fitar su ba zai ba ko ya ga ba wani ma in kai masa ya bude da hu ba. To amma wani ya zo kun yi hujjar da shi ya kuma janyo maka wani ya kuma janyo maka.
0: Sabida wannan kyakkyawar mu'amala.
3: Saboda wannan kyakkyawar mu'amala. Amma kuma in muka shiga cikin bulikin kasuwanni a gaskiya ana samun matsala ta gun manya-manyan ƴan kasuwan nan. Yawanci za ka ga ana tare mutu na ƙauye haka wasu kuma mutum a ƙauye yake kawo kuɗin.
0: Gaskiya ne.
3: Da kuɗin. Mu muke kawo kuɗin cikin bulikin amma wani a cikin lokacin ana tarar tsarin matan da haka kadojin na dogon kuɗi ne a jikin su ba. Irin wannan babu daɗi.
0: Babu daɗi.
3: Sai za ka yi mu'amala da ko ba a kasuwa ba mu'amala da mutum da mutum ma ake da kiwo a matsin lafiya.
0: Gaskiya ne.
3: Ka ga mutum daraja ne da shi. Yawwa za ka gan shi daga gani to baka san irin baiwar da Allah imansa ba. Yawwa to ki kyawu mu'amala da tsakanin mai sai da masayar wa tana da kyau. A matsin lafiya kika shi wa aiki lafiya Allah ya kake gida lafiya a cikin yarma kaɗa daga na baya.
0: Muna matuƙar godiya yarma kaɗa. Assalamu alaikum warahmatullahi. To barkanmu da wannan lokaci fata an tashi lafiya.
4: Wata alƙari a gare ki bayan ski.
0: Na gode.
4: Na gode da wannan kuma ya ake bayarwa a wannan kafa. Mai albarka Allah ya saka muku da alheri.
0: Amin ya hayya kai.
4: Na hakika al'amarin kasuwanci al'amari ne mai matuƙar muhimmancin gaske. Wato wanda ya kamata ya kasance cewa mutane sun zarci shi da muhimmancin gaske.
0: Kuma
4: ka duba ka gani mutum zai iya tasowa daga wani gari ya taso ya togar wurinka domin ya sai kayanka, ko kuma zai iya tasowa daga wata unguwa ko zai iya tasowa daga wani layi ya togo wurinka, ka ga ƙauna ce. Ko da kyauta za a ba shi ba zai karɓa ba a gurin wani. Amma ya taso ya bar inda yake to gurin ka dan ya sai kamata yayi ka kula da shi ka ba shi kyakkyawar kulawa ka ba shi fuska. Amma wani sai ka ga an zo za a sai kayan shi ma sai ka ga kamar ka zo masa da mutuwa ya bata ya haɗari to ya za ka ga jira din su ta ke da uwa gurin sa.
0: Gaskiya ne
4: kai ma na cewa akwai amana akwai gaskiya sannan da ita kyakkyawar mu'amala din. Kaga kamata idan za ka yi zaman tuni gaskiya shi ne zai zama to kayanka da ba ta cewa masu kyau ne. Na idan ne matsala ka cire shi kar ka sarwa da mutum don ko da ya koma ya ji ya gani ko bai dawo maka da shi ba to fa ba zai zo ba gurinka nan gaba kuma wani ya zo gurinka ba. A sannan to da yawa za ka saboda amana ba mutanen mu na baya na kasuwanci don kai mantuwa a gurin mutum ko kuma lissafi ne zamanto cewa ya cika maka idan ya zamanto ya dawo ya yi lissafi daga baya sai ka ga ya sai ka dawo sai ka tura da lissafin da muka yi ba na cika kuɗin nan ba su kai haka ba kayan da ka saya a garin gurin kuɗinka. Amma yanzu za ka ga da yawa ba haka ba ne. Irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata mu dawo da su a cikin kasuwancinmu in muna so mu samu ci gaba a kuma ya zamanto cewa Allah ya saka wa kasuwancin namu albarka. A kaɗan daga cikin abin da nan tufa ke nan Ahmadullahi Kasu Adamu ƙarin sunana Allah ya saka muku da alheri.
0: Amin ya hayya ƙayyum tasi uka ma muna godiya. Amin ya hayya ƙayyum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To amin ya hayya ƙayyum tare da kai da mu baki da. To mana maka barka da wannan lokaci.
5: Na maudu'in da kika dauko gaskiya maudu'i ne mai fadin gaske.
0: Na'am.
5: Ibada za ki gani ai yanzu akwai za ki gani wallahi kasuwar ka zo. Sallama ma an kai ba za amsa. Ni akwai irin wayanda na gani da dama ma assalamu alaikum. A saurare kamar admi ka zo siya. Sai ka ga abin yana neman kamar wanda za ka zo mola.
0: Yanzu
5: musamman irin wannan da yake gani wallahi akwai kayayyakin da tun da gaskiya mu alhamdulillah muna siyo kayayyaki wa'anda za mu zo mu kasa su mu siyar a kurkuma irin wa'anda muke siyowa namu na sana'ar hannu tun da abin kasu irin wannan za ki gani akwai gaskiya akwai shagunan da shi akwai shagunan da na sani ma don guda uku wanda gaskiya su haka suke ma. An riga ma a yi wannan da su wanda a zuburan kawai sai ka je kasuwa ka rasa kaya dolen dolen wani abin sai dai ka je can ka sha kuma sun kasa gyara.
0: Kuma dai
5: akwai wanda sun gaya musu dama wallahi akwai lokacin da nima ne ta nan da na ce irin wannan wani in ya ga irin wannan ba zai dawo ba.
0: Wajen sarjiwanci
5: society din mu Hausa mu ne muke da irin wannan mara wanda ya zo ya kaya gurinka lokaci ne wani lokacin ma na aka ce wani da kanka kare ka shuka Allah ba ka shuka dai ka sa mu koda Allah ya sa Allah ya kawo lokacin da mu dena zaganci a cikin wannan abin da zai bayan ki
0: to amin ya hayya kayyum muna godiya. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku
0: dai. Yawa barkan mu dai fatan tashi lafiya da muke tare. To barka da wannan lokaci mutanen jihar Kaduna.
6: Yawwa kuma gaskiya mun ji magana da tattaunawa ko ne mai matukar muhimmanci gaskiya. Dan kasuwa ya kasance ne gaskiya a kowace yaushe a halin da yake ciki
7: wannan abu ne ke gaskiya ai kamar ma kin ga da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dan kasuwa mai gaskiya da riƙon amana zai kasance da hada sadiqai da shahidi a sashen alkiyama to gaskiya kin ga harka ce da ya kamata gaskiya ce kai ne gaskiya zai zama cewa kowa da kowa ma ina ci awayi kuma da kike hulɗa da kai kuma abin da ya sa ka dami a ci gaban ka ga cikin fannin kasuwancinka Allah ya saka mu
0: Amin ya hayya kayan mana godiya malam awul daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum warahmatullahi.
8: Anta awul da barka da
0: ai. Yawa barkan mu dai fata mun tashi lafiya da muke tare. To autan matasa barkan mu da wannan lokaci. Muna tare da kai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
8: Ban yi gaskiya.
0: Muna tare da kai Alamin. To da alama Alamin daga jihar Katsina baya jin mu fatan zaka ƙara shigowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
9: Wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.
0: To barka da wannan lokaci da muke tare.
9: Alhamdulillah kuna magana da Yunus sama to ya daga nan cikin garin da ka tsalle garin hukuma Kibiya.
0: Na muna tare da kai. Muna tare da kai.
9: Alhamdulillah na ji dadin samun ku sosai sosai fatan dai an tashi lafiya.
0: Alhamdulillah mun gode Allah.
9: Madallah alhamdulillah ina farin ciki sosai sosai wani dai Allah ya kara gidan radio nan daukaka saboda muna karuwa da shirin da kuke yi ne saba ku sawa.
0: To muna matukar godiya.
9: To magana da kai an shi ne gaskiya kamar yadda kike bayani wannan kamar yadda dan uwa da zuna cikin layin nan ya sauka akan rahin daraja kwastoma da yan kasuwan mu suke yi
0: na'am
9: to gaskiya wannan magana ce mai muhimmanci wannan kuma duk yan kasuwan nan ya kamata a ce su lura su ce wannan abin da suke yi ba daidai bane domin ni ma nan da kike gani ina daya daga cikin wannan na fushi da wannan babban dan kasuwa a nan cikin karamar hukumar nan ta Rano wannan na sha alwashi insha Allah inda na kuma zuwa daukar kaya dalilin abin da yake yi mun wallahi bazan kuma zuwa waje shi akan lokaci ba
0: subhanallah
9: akalla ina je ni kaya kullun su sai na hado kaya na sama da nawa amma wallahi ina ga miki dan na je ni ya dake ya da kai kenan ina shakalar da ni dan abun ma da zai tashi ka komo ko kuma irin an yi kada kayan nan har kullun ka da baka da sun zabi da ka zuba da nan zabi wallahi sai dai wai in dinga yi maka wata magana a shakalar to irin su gaskiya ba sa kyauta
0: gaskiya ne to ubangiji Allah ya sa su gyara to a gurguje duba da lokaci masu sauraro duka a nan za mu da sa'aya a cikin shirin namu na an tashi lafiya wanda darasin da ya kamata mu tafi da shi ko kuma ya kamata mu saka a ranmu shine cewa kasuwanci baya bunƙasa da kayan da kake sayarwa kadai yana bunƙasa ne da amana gaskiya da kuma kyakkyawar mu'amala mu riƙa mutunta juna mu kasance masu gaskiya kuma mu tuna cewa yadda muke mu'amala da mutane na iya zama dalilin da zai sa su dawo gare mu ko kuma su guje mu Allah ya sa mu dace amin amma da din sashen gudanarwa na gidan Radio Rahma Farincikin Al'umma ƙarƙashin jagorancin Nura Bakar Musa sai ni da na jagoranci gabatar da shirin nan tashi lafiya wannan safiya amma Tilmai Zaframan nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Farincikin Al'umma kan mita 97.3 Zango na FM.

Ta cikin labaran namu za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu zai karbi rahoto akan kafa ƴan sandan jihohi a Najeriya. Yanda gwamnatin tarayya ta fara horas da direbobin motoci tantan 4,000 domin wadata ƙasa da abinci. Mataimakin shugaban ƙasa ya yaba wa gwamnatin tarayya bangaren haɓakar tattalin arzikin ƙasa. Daga ƙetare za ku ji cewa Iran ta musanta ikirarin Trump kan sabuwar tattaunawa tsakaninta da Amurka.

sun ce direbobin motocin da aka horas wani rukuni ne na direbobin motoci tantan guda 4000 da ma'aikatar noma da wutar ta ƙasa da abinci ta ƙasa za ta gudanar a fadin ƙasar a ƙarƙashin shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noma. Ma'aikatar noma ta tarayya ta ce wannan na daga cikin shirin gwamnatin tarayya na sabunta fatan 'yan Najeriya a bangaren wadata ƙasa da abinci a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta cancanci yabo saboda sauye-sauyen da ta aiwatar a muhimman sassan tattalin arzikin ƙasa. Shettima ya ce waɗannan sauye-sauyen sun taka muhimmiyar rawa wajen ƙaruwa da adadin kuɗaɗen ajiyar ƙasar nan na musayar kuɗaɗen ƙasashen waje. Zai kuma danganta wannan ci gaban da manufofin farfaɗo da tattalin arzikin da gwamnati ta Tinubu ta aiwatar. Shettima ya bayyana haka ne a yayin taron bunƙasa tattalin arziki da zuba jari na jihar Delta wanda aka gudanar a birnin Asaba da ya bawa gwamnan jihar Anambra Chukwuma Solodo bisa goyon bayan da ya baiwa sauye-sauyen tattalin arziki wanda gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke aiwatarwa. Haka na mataimakin na shugaban ƙasa ya ce ƙaruwa da ake samu na shirya tarukan tattalin arziki da zuba jari a jihohi alama ce ta yadda ake samun gasa tsakanin jihohin Najeriya wajen bunƙasa tattalin arziki. Ya ce sakamakon ƙarin kuɗaɗen shiga da jihohi ke samu a yanzu, gwamnatocin jihohi sun samu ingantaccen ginshiƙi da zai ba su damar ƙarfafa tattalin arzikinsu da aiwatar da ayyukansu, wato da aiwatar da ayyukan ci gaba. Tanan ma dai kwamitin majalisar dattawa mai kula da baitul malin gwamnatin tarayya ya bayo kamfanin man fetur na ƙasa da babban bankin Najeriya CBN da hukumar raya yankin Niger Delta NDDC da hukumar kula da harkokin haƙon man fetur ta ƙasa tare da wasu hukumomin gwamnati wa'adin sa'o'i 72 da su bayyana a gabansa sakamakon gazawarsu wajen amsa gayyatar da aka yi musu domin su yi bayani kan tambayoyin da masu binciken ƙididdigar kuɗi suka bijiro da su. Shugaban kwamitin Sanata Ibrahim Dankwambo ya ce gayyatar na daga cikin nauyin da ya rataya a wuyan kwamitin na sa ido kan ayyukan hukumomin gwamnati tare da ƙoƙarin tabbatar da cewa ba a ɓarnatar da dukiyoyin al'umma ba. Yayin da yake nuna rashin jin daɗin sakar rashin halartar hukumomin, ɗan kwamitin Sanata Babangida Hussaini ya bayyana matakin hukumomin na gaza amsa gayyatar kwamitin a matsayin rashin girmamawa ga Majalisar Dokoki ta ƙasa. Sai dai kuma bayan kammala muhawara kan batun sai kwamitin ya yanke shawarar bai hukumomin da abin ya shafa wa'adin ƙarshe na sa'o'i 72 na su bayyana a gabansa ranar 6 ga watan Agusta tare da gargaɗin cewa idan suka ƙi bin umarnin majalisar za ta ɗauki ƙarin matakan doka a kansu. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ta karɓi 'yan Najeriya 37 da suka dawo daga Jamhuriyar Turkiya ta filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Namdi Azikiwe da ke Abuja. Hukumar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar inda ta ce mutanen sun iso ne a cikin wani jirgin sama na musamman bayan samun sanarwa daga ma'aikatar kula da harkokin ƙasashen ƙetare na Najeriya. Hukumar nema ta ce hakan na daga cikin cigaba da ƙoƙarin gwamnati na tabbatar da an dada 'yan Najeriya gida cikin tsari da aminci. Sanarwar ta ce hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema ta haɗa gwiwa da sauran hukumomin gwamnati domin tabbatar da an tarbi mutanen da suka dawo cikin tsari da kuma ba su kulawa ta jin ƙai. Sanarwar ta ce aikin ya haɗa da yin rijistar sunayen waɗanda aka dawo da su gida Najeriya daga Turkiya da tattara bayanansu da tantance su da yi musu gwajin ƙoshin lafiya da kuma ba su agajin gaggawa kafin a miƙa su ga hukumomin da suka dace domin ci gaba da shirye-shiryen saka mai wato da ci gaba da shirye-shiryen sake mai da su cikin al'umma. Tuwanan ma dai alƙalin babbar kotun jihar Kebbi mai shari'a Faruk Bunza wanda aka sace kimanin mako guda da ya gabata ya kubuta daga hannun masu garkuwa da mutane kuma ya koma gidansa cikin ƙoshin lafiya. A cikin wata sanarwa da jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kebbi Bashir Usman ya fitar ya bayyana cewa mai shari'a Faruk Bunza ya samu 'yanci ne a jiya Litinin inda kuma ya koma gida cikin iyalansa cikin ƙoshin lafiya. Rundunar 'yan sandan ta bayyana cewa duk da cewa masu garkuwa da mutanen sun buƙaci a biya kuɗin fansa amma ya ce rundunar ta ci gaba da bin manufofinta na ƙin amincewa da biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane. Haka kuma rundunar ta ce hukumomin tsaro sun ƙara ƙaimi
wajen gudanar da bincike domin ganowa tare da cafke waɗanda ke da hannu a sace mai shari'a.

0: kunza tare kurfanar da su a gaban shari'a. Rundar ta kuma kira ga al'umma da su bayar da dukuni sai hanbayani da zai taimaka wajen ci gaba da binciken. Tana mai tabbatar da cewa za a kiyaye sirrin duk bayanan da aka bayar. A wani labarin kuma, gwamnatin Kano ta haramta duk wata hada-hadar ƙasa a ciki da wajen kadurinta da suka hada da makarantu, asibitoci da sauransu. Kwamishinar ma'aikatar ƙasa da tsara birane ta Kano, Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar, ne ya bayyana hakan yayin da ya kai ziyara makarantar sakandaren 'yan mata ta WTC tare da dakatar da wasu gine-ginen da aka yi ba bisa ƙa'ida ba. Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ya ce gwamnatin Kano ta lura da yadda aka fitar da pilotai sama da guda 100 a makarantar sakandaren 'yan mata ta WTC domin yin gidajen kwana.
1: Kamar yadda muka gani yau, kusan an fitar da pilotai 100 a cikin wannan makaranta. An yi yanka su da zaman ana so a mai da su gidaje na jama'a. Kamar yadda na faɗa, wannan pilotai 100 duk a cikin wannan makaranta suke na WTC. A gwamnati ta haramta yanka duk wani fili na makaranta, na asibiti da sauran kadarori na gwamnati a faɗin jihar nan, kuma duk wanda ya yi doka za ta hau kansa. Kuma muna kira ga al'ummar jihar Kano da cewa kada su yi ƙasa a gwiwa wajen kawo rahoto, wajen shiga kafafen yaɗa labarai da kuma sada zumunta, don ganin cewa sun tabbatarwa da gwamnati ko sun yi kira ga gwamnati akan irin wa'annan ta'asa da ake aikatawa a duk faɗin jihar Kano, local government 44 na jihar Kano.
0: A nasa ɓangaren, shugaban kwamitin da gwamnatin Kano ta samar domin kawar da gine-ginen da ake ba bisa ƙa'ida ba, kuma shugaban hukumar Kangis Dr. Dalhatu Aliyu Sani ya ce wannan ƙoƙarin ya nuna irin tsayuwar da gwamnatin Kano ta yi domin kare kadarorin al'umma. Hajiya Uwani Ahmad Balarabe ita ce shugabar makarantar sakandaren 'yan mata ta WTC. Ta ce ziyarar kwamishinan ma'aikatar ƙasa da tsara birane ta Kano ya tabbatar da kishin da gwamnatin jihar Kano take a fannin ilimi da cigaban al'umma. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Kulen Ala Najeriya ta yi alawa dai da hare-haren da 'yan bindiga suka kai a jihohin Zamfara da Sokoto da kuma Katsina, inda aka kashe mutane, aka ƙone wasu da ransu tare da yin garkuwa da mutane da dama. A cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar na ƙasa Khalil Muhammad Bello ya sanya wa hannu, ƙungiyar ta bayyana hare-haren a matsayin rashin imani kuma barazana ga zaman lafiyar al'umma da wadatar abinci a Najeriya. Ƙungiyar ta yi kira ga 'yan bindiga su dakatar da kashe-kashe da garkuwa da mutane tare da sakin waɗanda suke tsare da su ba tare da wani sharaɗi ba. Haka kuma ta roƙi ƙungiyoyin sa kai da su guji kai hare-hare ko kashe makiyaya marasa laifi. Tana mai cewa ba kowane ba Fulatani ba ne ɗan bindiga. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Kulen Ala Najeriya ta kuma yi kira ga shugabannin Arewa, ciki har da 'yan siyasa da sarakuna da malamai da manoma da makiyaya, da sada kai wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta tabi yankin. Masana harkokin lafiya na ci gaba da jaddada muhimmancin gano cutar ƙoda tun da wuri, tare da wayar da kan jama'a kan alamominta da matakan kariya domin rage haɗarin gazawar ƙoda da sauran matsalolin da ke tattare da ita. To ga dai rahoto na musamman da na haɗa ni a Matul Mu'izzu a kan wannan batu.
2: Duk lokacin da aka ambaci cutar ƙoda, mutane da dama kan yi zaton cewa cuta ce da bata da magani, kuma duk wanda ya kamu da ita dole ne ya riƙa yin wankin ƙoda har ƙarshen rayuwarsa. Wannan fahimta ta sa wasu ke rayuwa cikin fargaba, yayin da wasu kuma ke gujewa zuwa asibiti saboda tsoron sakamakon gwaji. Sai dai masana harkokin lafiya sun ce wannan fahimta ba ta yi daidai ba. A cewar su, ba dukkan cutukan ƙoda bane ke kaiwa ga gazawar ƙoda. Sun bayyana cewa idan an gano matsalar tun da wuri kuma aka fara kulawar likitoci cikin lokaci, ana iya daƙile ta ko rage tsananinta, wanda hakan kan ba marasa lafiya damar ci gaba da rayuwa cikin ƙoshin lafiya. Domin ƙarin bayani kan yadda cutar ƙoda ke samuwa, alamominta, hanyoyin magani da kuma matakan kariya, ga bayanin ɗaya daga cikin likitocin da muka zanta da shi ya mana.
3: Idan ƙoda ba ta iya aiki, za ki ga mutum yana kumbura. Ruwan famfo da ke ɗauke da kemikal ina lid da ake samu a pipe, shi ma yana da wannan sinadari da ake ce mam element lid, yakan sa ciwon ƙoda. Kayan kemikal shayi sai a ce sai ya ji kauri, ya sha man bitters, yakan kawo wa'annan. Mutum zai kasa fitsari da zafi ko fitsari da jini. Hanyoyi kare kidney injury shine yawan shan ruwa akai akai, na biyu shine exercise, na uku kuma good personal hygiene, na hudu shine avoiding shan chemicals wanda ba su da amfani a jiki, wanda zaka shaka ko kuma wanda zaka samu a cikin abinci ko a ruwan sha.
2: Bayan bayanin likitan, mu kuma tattauna da wata da aka sanar da ita cewa tana cikin masu hadarin kamuwa da cutar koda. Ta bayyana irin yadda ta ji bayan samun wannan labari da kuma matakan da ta fara dauka domin kare lafiyarta.
4: Ciwo ne da za a ce masa kiyawa na wahala, musamman idan kuna yanayi na rashin karfi, ta sai da kulawa kai kanka a wahali, iyayenka a wahali, da kuma mutane inda kuke tare da su.
2: Masana sun jaddada cewa cutar koda kan iya farawa ba tare da bayyana alamomi ba, lamarin da ke sa gano ta yi wahala a farkon lokaci. Saboda haka sun shawarci jama'a da su rika duba lafiyarsu lokaci-lokaci, musamman masu fama da hawan jini, ciwon sukari, da kuma waɗanda suke da tarihin koda a iyalansu. Sun kuma ce gano cutar tun da wuri na ƙara yiwuwar samun ingantacciyar kulawa da rage haɗarin gazawar koda. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni a mutum Izzat Drummond.
0: Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amura da kullum na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma. Za ku sauraron mu kai tsaye ko kuma ku bibe mu a www.dramatv.com. A dakacin mu labaran zai dora muna dawowa.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin namu zai dora da fagen wasanni inda kasar Algeria ta bi sawun kasar Morocco wajen kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin kwallon kafa na mata da ake gudanarwa a tsakanin kasashen nahiyar Afrika a kasar Morocco. A zagayen wasanni na uku na rukunin A da aka fafata a jiya, an tashi wasa babu kasar da ta yi nasarar zura kwallo a raga tsakanin Morocco da Senegal, yanda Algeria ta lallasa kene da ci biyu da nema. Bayan kammala wasanni uku na rukunin, Morocco ce ta kasance a kan gaba da maki 7, sai Algeria a matsayi na biyu da maki 6, yanda Senegal ke bi a matsayi na uku da maki 4, sai Kenya a matsayi na 4 ba tare da samun maki ba a wasanni ukun da ta gabatar. Wannan ke nuna cewa kasashen arewacin Afrika biyu wato Morocco da kuma Algeria su ne suka samu nasarar kaiwa ga zagayen wasan kwata finals na wannan gasar daga rukunin na A. Idan kuma muka je ga jadawalin wasannin ƙarshe na rukunin B da za a gudanar a wannan rana, Tanzania za ta fafata da Ivory Coast, yayin Burkina Faso za ta kara da kasar Afrika ta Kudu. Dukkanin kasashen hudu dai na da damar kaiwa ga zagayen gaba idan har suka samu kyakkyawan sakamako a wasan na yau da za a gabatar da misalin karfe 9 na dare. To idan muka tsallaka ƙetare mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bage ya jefa shakku kan ikirarin shugaban Amurka Donald Trump cewa kasashen biyu za su fara wata sabuwar tattaunawa daga jiya Litinin. Baga ya ce a halin yanzu babu wata tattaunawa da ke gudana tsakanin Tehran da Washington. Yana mai kara cewa gwamnatin Iran bata shirya karbar wata tawagar Amurka ko aika jami'anta domin ganawa da takwarorinsu cikin 'yan kwanaki masu zuwa ba. Ya ce maimakon haka Iran ta fi mayar da hankali kan tattaunawar da take yi da Oman dangane da yadda za a tafiyar da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigar tekun Hormuz. Rahotanni sun rawaito Bagai na cewa Iran da Oman na tattaunawa ne kan samar da wata sabuwar hanyar zirga-zirgar jiragen ruwa mai hanyar shiga da fita. Sai dai ya jaddada cewa amincewa da irin wannan tsari kadai ba yana nufin za a bude mashigar tekun Hormuz ba. Donald Trump dai bai bayyana ko su waye jami'an da ya ce suna tattaunawa da Iran ba, haka kuma bai fayyace inda ake gudanar da tattaunawar ba. Tuwanin madan ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya isa Najaf da ke Iraki. Dalilin tafiyar dai shi ne halartar bikin Arben, kuma an bayyana hakan a hukumance. Mr. Araghchi ya wallafa wani hotonsa lokacin da ya sauka a Najaf a manhajar Telegram. Tafiyar Araghchi na zuwa ne daidai lokacin da Donald Trump yake cewa tattaunawa tsakaninsu da Iran za ta fara ne a jiya Litinin. Masu hasashe daga sashen kula da bangaren man Burtaniya sun gano cewa direbobi suna sace mai na kimanin fan 200,000 daga man kasar a kullun tun lokacin da aka fara fadan Iran kuma farashin ya tashi. Alƙalima daga Focot Eye, wani shafin intanet da yake taimakawa tushoshin gas kare asarar da suke yi da kuma karɓar bayanansu, ya nuna cewa man da ake ɗiba ba a biya ba ya ƙaru da kashi 20 a cikin wata 5 tun lokacin da yaƙin Amurka da Iran ya fara a watan Fabrairu. Yaƙin da aka fara a gabas ta tsakiya ya janyo kuma bayan samar da mai a yankin, abin da ya janyo tashin farashin man har ma da Burtaniya. Yawan mazan da ke ɗaukar hutun haihuwa a Japan ya ƙaru zuwa sama da kashi 50 a karon farko, yayin da halayen da ake nunawa ga aiki ke ci gaba da canzawa. Ma'aikatar kwadagowa Japan ta ce adadin ya ƙaru da kashi 10 a bara, inda aka ga fiye da rabin maza ma'aikata sun ɗauki hutun haihuwa. Tsawon shekaru dai gwamnatin Japan na ƙarfafa gwiwar iyaye maza su ɗauki hutun domin su je su yi raino, inda ta ɓullo da ɗimbin matakan tallafi. Manufar hakan ita ce shawo kan daɗaɗɗiyar al'adar wuraren aiki a Japan, inda maza ke jin suna cikin matsin lamba ta su yi aikin sa'o'i da yawa, kuma cikin fargabar cewa ɗaukan hutu zai barar musu da damar samun ƙarin girma. To yanzu kuma za mu je ga rahoton da ya shafi hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa.
1: Hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci daga tsinin Dukko hasken rana za a samu lokaci-lokaci tare da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi 31, daga bisani yanayin ka iya komawa 22. Fataskum ta jihar Yobe, yanayin hasken rana tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 32. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 30 daga bisani yanayin ka iya komawa 21 daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 a gigi da ke jihar Lagos cikin yadda Allah ya yi ruwan sama tare da kadawar iska jefi-jefi za a samu a bisa ma'aunin yanayi 28 daga gitare kuwa maladi da ke jamhuriyar Niger rana za a samu lokaci-lokaci tare da iska a bisa ma'aunin yanayi 31 a kare da ke kasar Ghana hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27 za mu gaggari a sashen masana yanayin namu da kasa mai tsarki cikin yadda Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da washewar sararin samaniya da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi 42 Zara'u Abdulrahman Indabawa a labarin Rahma.
0: To an gaishe da Zara'u da wannan rahoto wanda da shi ne labarin namu na wannan safiya ya kammala sai dai kafin mu salama ga tashin muhimman kanin su. Mun ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai karbi rahoto akan kafa'in sandan jihohi a Najeriya. Yanda gwamnatin tarayya ta fara horas da direbobin motoci tantan dubu wato dubu hudu domin wadata kasa da abinci. Mataimakin shugaban kasa ya ba gwamnatin tarayya bangaren haɓakar tattalin arzikin kasa. Daga kitare mun ji cewa Iran ta musanta ikrarin Trump kan sabuwar tattaunawa tsakaninta da Amurka. Sakon hikimar mu a wannan safiya yana cewa babu wani dan adam wanda ya san ƙarshen sa, amma kuma kowa yana da ikon kyautata ragowar lokacin sa. Ka bi duniya a sannu a hankali domin bayan ka ta yi kyau ya dan uwa. Allah ya sa mu dace, amin. A madadin sashin labarai da al'amura yau da kullum na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma, musamman editan da ya tace tattara labaran Rabiu Sadauki Kura, sai ni da na karanta Matilmi Zabdraman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Farin Cikin Al'umma.

0: sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a je da babbar kotun jihar Kano ta zartarwa da wani matashi hukuncin kisa ta hanyar rataya jam kadan da samun sa da tabka laifin kashe wani matashi bayan da sabani akan siyasa ya hada su
1: shi tayar tani mutaci ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda shekarun sa ya kai shekara 37 yayin da shi kuma Joseph Martin Siyaro ne shi kuma sai abinda gwamna ya fada
0: sannan za a ji da kallo ya koma sama bayan da al'ummar dan tsinke da wailari da kuma Rimin Hamza karamar hukumar Kumbotso suka gudanar da zanga-zangar lumana akan rashin hanya da suke fama da ita alhalin kuma suna a birnin Kano
2: hanyar da ake bi a tafi makarantar nan ta Sa'adatu Rimi yanzu mutane sun ajiye babur sun ajiye mota ba hanya
3: muna cikin gari amma kamar a kauye muke gidajen mu duk sun rushe
0: haka kuma za a jiyar da likitoci suka ce za a iya dasawa matashin nan makarfafarsa ta koma ta yi aiki daidai bayan da budurwarsa ta sanya wuka ta yanke masa
4: tana yanke mishi abin nan aka samu normal saline aka saka sannan aka sa a cikin kankara za a iya maidawa kuma za ta yi aiki gaskiya
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mani shadin mai sauraro da kuma yadda gasar cin nama da Alhaji Malumi mai nama ya shirya ta gudana
5: a wannan na rago ne ai a shadda ce ya ji goma za a danka mu
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0803644485 ko 0808725222.
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.

0: kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko kuma canza musu makaranta in kai kina Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba coge bare ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dalilin mutuncin ki ba na aggression tana nan a Naibawa Arafat Sa'adatu Mimi Kano Zaria Red Kano za ku iya tuntubar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803-361-1802 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
1: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020130467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda wani matashi a dandalin sada zumunta inda ya tafi kato barar kwatanta zaman aure da zaman daduro wanda a yanzu haka matashin ya gane cewa ashe dai barna gabas take bayan da ya gauraya da hukumar hizba ta jihar Kano ga Dr. Mujahid Aminuddin
2: Allah ba hukumar hizba ta tunin wada daman damke wani matashi wanda ya fito yana kumfaya da aure da zina wanda yake nuna matasa ma zinan tafi arha matasa su daina wahalar da kansu ba sai sun yi aure ba ba sai sun yi komai ba su dan bada abin da za su bada so da su fada badala wanda za mu fada da bincike daga nan kuma mu tura shi wajen kuliya dan ya girma abin da ya shuka shi kullum irin wannan bayanai da ake ta yi mutum ya kamata ya sani akwai alkalami a kansa malaiku suna ganin sa suna rubutawa ba abin da zaka faɗa na alkhairi sai ya zama ka lada da hujja dan tashi alkiyama ba ba abin da zaka faɗa na sharri sai ya zama ka zunubi da hujja dan tashi alkiyama
1: to anan gaba ka dan muna nan dauke da nishadin mai sauraro inda za a ji yadda wani dan kasuwa daga tukuntawa dake anan birnin Kano ya lashe takobin cewa ba zai baiwa kowa auren yar sa ba sai wanda ya haddace alqur'ani mai tsarki
3: irin kyawawa ne ƴaƴan sa sai ya ce shi kuma ba zai taba bawa wanda bai yi karatun addini ba saboda shi ƴaƴan sa ma haddata ne yanzu kuma maza ba sa son zuwa islamiyya
1: a dan haka kafin jin yadda ta wakana ina ga mu leka karamar hukumar kumbotso inda a yanzu haka kallo ya koma sama
4: ba hanya ba a yi makaranta muna cikin wani hali
1: yadda al'ummar dan tsinke da wailari da rimin hamza da kuma mai kalwa a karamar hukumar kumbotso suka gudanar da zanga-zangar lumana kenan tare da roƙon gwamnatin jihar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa ta gyara titin dan tsinke zuwa wailari
4: muna cikin gari amma kamar a kauye muke muna cikin karamar hukumar kumbotso
1: ga dai yadda Salisu Hussein Usman ya gana da al'ummar yankin
5: Yunusa Muhammad Watari gwamnan mu ne danye mana aiki muka zabe shi amma yannan unguwa yanzu gashi mai babur ya aje mai mota ya aje hanyar da ake bi a tafi makarantar nan ta Sa'adatu Rimi ita ce gajeriyar hanya wacce ake bi yanzu mutane sun aje babur sun aje mota ba hanya dole yanzu sai dai ta Zaria Road suke bi wannan ta Zaria Road din nan kuma shatale-tale ne muna roƙon gwamna mai adalci ya taimaka yi mana wannan aiki wallahi dalibai da yawa ga sunan sun daina zuwa makaranta to saboda wani da keke yake zuwa wani da babur yake zuwa wani a daidaita sahu ake kai shi to gabaki ɗaya ba hanyar ma da za a kai
1: magidanta da matasan yankin sun riga daddaga kwalaye da ke kira ga gwamnatin jihar Kano da kada ta yi tuya ta manta da albasa
6: sunan Usman Muhammad mai sunti roƙon mu ga gwamna don Allah ya taimaka wannan hanya a yi ta domin hanyar nan ba ma gidaje ba ta salwantar da rai ma a wurin nan mu muke wurin nan mun san matsalar hanyar nan kai mu da muke sana'a ma a layin nan ya gagare mu yanzu misali ka duba wurin suminti na gashi ruwa ya cika wajen ya mun barna mun rasa yadda za mu yi amma dubakon mu girma goma a taimaka a dube mu da idan rahama ya mana hanyar
1: shin ina dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar kumbotso ina dan majalisar tarayya mai wakiltar kumbotso kada dai su bari a fara kiran su da shirin baci ba
7: mun yi kira ga gwamnati da yan majalisun mu zuwa sanatoci duk abin da ya gagara yau ne gobe ne abu ya gagara
1: masu hikima dai na cewa aikowa aka ji yayi kuwa to kuwa gudunmawa yake so to a rahoton tabakidi tabakaratu za a ji ko likitoci za su iya dasawa matashin nan makarfafarsa da budurwarsa ta yanke masa ne ko kuwa
8: tana yanke mishi abin nan aka samu normal saline aka saka sannan aka sa a cikin kankara za a iya maidawa kuma za ta yi aiki gaskiya
1: a dan haka kafin jin karin bayani

0: kai na ga mule kari maye dake a yankin karamar hukumar Bucci inda al'ummar yankin suka ce rayuwa a gare su ta zamto a bar Allah sarki igayen fura ba nono a saboda yadda zaizayar kasa ta addabe su ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da al'ummar yankin
1: sunana Aminu Miko daga nan garin Rimaye
2: wato wannan gari namu na Rimaye dake muna fama da matsalolu da yawa amma babban matsalar take damun mu ita ce zaizayar kasa wato erosion kenan kuma muna fata ko kuma muna kiraye wa gwamnati da su taimake mu su kawo mana dauki wannan gari namu don magance mana wannan matsala ta zaizayar kasa a wannan gari namu
0: dan uwan matashin ya danganta rasuwar marigayin da mamakon ruwan sama da aka yi a garin Nari Maye
3: sunana Abdulkadir Nuhu dan uwa ga Tasi Nuhu wanda muka sami iftila'i na ruwa da aka yi mana ruwa ne kaman na zirnaniya amma an sauke mana shi da karfin gaske to shine muke kira dama kuma garin nan mun sha kai korafi wajen mahukunta akan zaizayar kasa da muke fama da ita tana cikin garin Rimaye wanda yake zaizayar kasa ta zagaye garin Rimaye ne
4: shi wannan dan uwa naka kananka shi ma ya je gonan ne tsayi ya fara da shi
3: sai da suka taso ne sun zo za su hauro su tawo gida wallahi yazo ta da kawai rafi ya kawo iya numfashin da ya debo kenan yayi bakin kokarin sa na ya hauro wannan rafi wallahi yana zuwa dake ruwan na ruwan ya fa karfin sa
0: to yanzu kuma sai nishadin mai sauraro inda wani dan kasuwa dake a tukuntawa a nan birnin Kano ya sha alwashin cewa ba zai baiwa kowa yarsa ya aura ba sai wanda ya haddace alqur'ani mai tsarki
5: wani mutumi ne yana haifa ƴaƴa irin kyawawa ne ƴaƴansa sai ya ce shi kuma ba zai taba bawa wanda bai yi karatun addini ba saboda shi ƴaƴansa na haddata ne yanzu kuma maza ba sa son zuwa islamiya to sai wani shi kuma a makotansa Allah ya jarabce shi da son ƴa autarsa sai ai ba mai ba shi ita ba in dai ba mai ilimi ba ne da ya ji labarin haka shi saurayi sai ya tattaro abokansa sun su biyo sai su zo za su raka shi rance shi kuma uba da ya ji an ce za a zo wajen ƴarsa har zai fita sai ya fasa ya ce idan sun zo a turo masa suna zuwa aka yi wasa aka yi dariya ya ce waye saurayin nata aka ce ga shi ne ku ƴan rakiya ne suka ce ku ne abokan suka ce in ne kai ya sunanka na farko ya ce sunana Ibrahim ya ce to karanto mana suratul Ibrahim aboki ya bismillah ya karanta suratul Ibrahim ana zuwa kan nabi ya ce shi sunansa Nuhu aka ce ya karanta suratul Nuhu ya karanta suratul Nuhu
6: Allah ka lafiya
5: ai su haddata ne amma da ta ne da ko sai saboda wasu je su kare shi sai aka zo saurayi ya ce to ni dai baba sunana Imrana amma yanzu tunda zamu ne ya canza shi kenan sai aka mai yadda ni kausare ta kada kuma ka ga ta waje da aka kira annan miji da sunan mace ku ya ci kana wace
0: To yanzu kuma bari mu leka gasar cin nama da Alhaji Malami mai nama ya shirya a Hajji Camp dake a nan birnin Kano. A sharaɗin gasar ana son wanda ya shiga gasar ya cinye naman da aka ajiye masa a cikin mintuna 10 kacal. Habibu Usman Gwammaja shine ya cire tuta kuma shine ya cinye gasar.
7: Sunana Habibu Bashir Usman ina zaune a Gwammaja layin Yarabta. Eh to dama ni actually ba wani mutumi bane mai cin abinci sosai. Amma kuma da aka fara competition din sai na ga ba wani abu mare ma mai wahala. Sai ga cikin ikon Allah kuma ni na lashe ma gasar.
8: Muntin mun cinye wannan.
7: Gaskiya bana jin nayi minti 3.
8: Ya kake ji lokacin da kake ci yadda jama'a suke kallon ka da kuma jin zaka iya ko ba za ka iya.
9: Akwai da zubata.
7: A dama ni nayi tunanin ba zan iya ba amma kuma ina bude abu naman da na fara ci na dan hada da ruwa sai na ga ba wani abu bane mai wahala ai
8: Ahmad Muhammad inda za ka
7: ƙara sauki sosai ma kuwa in yanzu aka ƙaro mun ina ga dan ƙara ma iya duka
8: da rago
7: a wannan na rago ne ai
8: wata kyauta aka yi maka alƙawari
7: a shadda ce ya digo ma za a danka mu
0: haka nan daga cikin mahalarta wannan gagarumar gasar cin nama da Alhaji Malami mai nama ya shirya domin sanya nishadi bayan kammala shafa fatihar aurar da ƴaƴansa har da shugaban karamar hukumar Dala
10: bayan taron daurin aure da aka yi a masallacin North West muka zo muka ci abinci a nan da tasu yanzu ko mun zo muna nishadi shi dai malami muna tare da shi kusan shekaru 33 lokacin nake shugaban kasuwar Hajji Camp shi kuma yana nama a Hajji Camp ga shi dai tafiya ta zo har an haifi yaya har mun zo bikin su muna gode wa dukkan wanda suka samu damar zuwa wajen wannan biki kuma wannan gasa dama an sa ta ne ba don kuɗi ba kawai sai don nishadi tunda wanda ya shiga gasar bai bada ko kobo ba kuma ko ba kuma ya ci zabo wanda kuma ya nasara a cin zabon za a kara masa da babban riga na shadda ya ji goma
0: Honorable Hafiz Dayur Dungurawa shine wakilin uban amarya kuma wanda ya shirya wannan taro wato Alhaji Malami mai nama dake a Hajji Camp.
9: Makasudin wannan taron kusan shine da akwai taro da muke da shi na daurin aure shi Abubakar Malami daga shi shugaban rukunin wannan kamfani na Alhaji Malami Suya Sport Hajji Camp wanda baban gwari. A cikin wannan hidimar sai aka ga cewa to tunda wannan biki namu mai dimbin albarka da za a yi na wannan da na wannan kamfani to bari a fito da wani abu wanda yake zai dauki hankalin mutane domin kuma inganta wannan sana'a tamu ta harkar power wanda ta shafi shi wannan kamfani na Malami Suya Sport. Wannan kusan abinda ba a taba yi ba wani salo wani sabon abu a jihar Kano tunda ya shahara a degarin Kano idan kana ambatar nama daga kan naman zabo naman rago naman sa naman kaza kayan ciki kaulet dambun nama kilishi da sauransu duk wani wanda aka ce mai malami a jihar Kano in Allah ya yarda ina mai tabbatar maka da cewa ya san kamfanin nama ne.
0: To yanzu kuma bari mu karbi waɗannan sakonni.
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kun a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-383-86 ko kuma 070-87-95-2051.
12: Kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Ke dai bari to kallu wannan.
12: Amma wannan Swissless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
13: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
12: Ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni. Ga less Swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
13: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
14: Dan iyalan Alhaji Malami Mainama Hajji Camp na miƙa sakon bangajiya ga 'yan uwa da abokan arziki da suka samu halattar ɗaurin auren 'ya'yansu. Godiya ta musamman da DCG Ahmad Alhassan mai ritaya, tsohon shugaban hukumar fararen hula, da controller AA Muhammad Ali mai ritaya, tsohon shugaban hukumar custom, da honorable Siraju Imam Ibrahim shugaban ƙaramin hukumar Dala, da honorable Hafizu Lahir Dungurawa, da Alhaji Dandare Mainama IBB, da Alhaji Bala Rabuwayya, da Alhaji Audu Enguba, da Alhaji Abdullahi Jinjiri, da Alhaji Aminu Sanma Bacirawa, da Alhaji Muhammad San Abdulrahman Nubu. Da fatan sun koma gida lafiya. Wannan sakon bangajiya ne da godiya ta musamman daga iyalan Alhaji Malami Mainama Hajji Camp.

0: koma dalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda babbar kotun jihar Kano mai lamba 5 a bisa jagorancin mai shari'a Aisha Mahmud Ibrahim ta zartarwa da Tahir Tanimu hukuncin kisa ta hanyar rataya jim kadan da samun sa da tabka laifin kashe wani matashi Shamsuddin Yakubu a unguwa uku dake a nan birnin Kano bayan bullar sabani a tsakanin su akan siyasa Barista Lamid Abba Soran Dinki shine babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar
1: abin da ya hada sirgin siyasa ce saboda haka aka zo aka aikata wannan kisa to bayan da aka yi mun gabatar da su a kotu to bayan yau da tayi nazarin gaba ɗaya hujjojin da muka kawo da kuma kariyar da su suka bayar kotu ta ce ta same su da laifin aikata kisan kai saboda haka ta yanke musu hukuncin kisa to amma shi Tahir Tanimu ta ce ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda shekarun sa ya kai shekara 37 yayin da shi kuma Joseph Martins yaro ne bai bi shekara 15 ba saboda haka ta ce shi kuma ta ce ta bar shi sai abinda gwamna ya faɗa tunda dama doka ta ce idan mutum bai kai shekara 18 ba za ka zartar masa da hukuncin kisa a kansa ba
0: akwai yiwuwar lauyan da ke kare waɗanda aka zartarwa da hukunci za su ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci ga mahaifin matashin da aka kashe tun da farko wato Shamsuddin Yakubu
2: sunana Yakubu Shehu Bauchi wanda aka fi sani da Bauchi mazaunin unguwa uku cikin gari eh to ko da akwai sauran nan aka ba ai mu ma muna nan ba a zauna muke ba duk inda suka bullo mu ma za mu sa kai eh muna nan ba a zauna muke ba in Allah yarda
0: to tun bayan bullar yadda yan sanda a nan jihar Kano suka ci fike wata budurwa Maimuna Idris mai gatari daga can jihar Jigawa bayan da ta yanke wa saurayinta gaba a saboda yadda yace mata zai yi aure bayan da ya fasa aurenta a yanzu haka dai likitoci irin su Dr. Atiku Adamu Muhammad wanda kwararren likitan mafitsara ne a nan jihar Kano yace da ace an dauki wasu matakai tun da farko ai da za a iya dasawa matashin makarfafar tasa kuma ta yi aiki kadaran kadahan
3: gaskiya da a ce tana yanke mishi abin nan aka samu normal saline aka saka sannan aka sa a cikin kankara za a iya maidawa kuma za ta yi aiki gaskiya amma maidawa ana buƙatar equipment da za a iya microvascular surgery da operating microscope amma yakan faru amma tunda ka gani ina ganin dan guntun anyar in ya dade awa shida ba a yi wannan abun ba gaskiya to ba zai yi ba ko an sa zai ribe ni sannan kuma za a iya yin amfani da fatar jiki ko wani bangare na jiki a ƙara mata girma amma wannan ba za ta yi aiki kamar waccan ta da ba tunda ba nerve endings da za su dau tabi da sauransu amma dai kan yi ana aiki gaskiya kuma ana gyara haka ne
0: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace a saboda talauci zaka hau kan gadar sama kai barazanar fadowa ka mutu to Allah ya shirye ka sako daga Usman Kacikau masu bada taimako Allah ya saka da alkhairi sako daga Usman Muhammad Kefu jihar Nasarawa Allah ya tsare mu aikin da na sani sako daga Hassan na Usainiya yan gamba yan awaki su kwa sakonnin awal mai shayi Ikara jihar Kaduna da na Ayuba Adam Hayin Wazo da na Ibrahim Jafar Maraba da na Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Garin Kano da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kofar Wambai da na Adam Yusuf Zanfo jihar Nasarawa da kuma sakon Aisha Rabi'u maman Nana Tudun Wadar dan Kadai dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonni ita ce 0903 213 5467 a yanzu to tun a makon da ya gabata akwai wata malamar jami'a farfesa Sukutun da guda wanda ta turo mana da tallafin naira 50,000 ga kuma waɗanda suka amfana
4: ni ne baban jaririyar nan da nake neman taimako an sai mun madara an sai mun maganin nan duka kuɗi 24,000 ubangiji Allah ya saka da alheri hayya Allah ya ƙara arziki Allah ya zura albarka madara gwangwani biyu ubangiji in iya yankin sirra su ubangiji Allah ka yi masa rahama Allah ya sada su da annabi Allah ka yi su aljanna kuma suna raye Allah ka sa rabu da su lafiya nagode Allah ƙara
5: ce Hafsa Idris maman jarire guda uku da aka haife su a asibitin Malam Aminu Kano gashi mun zo nan gidan radio an siya mana fida da madara da ruwa guda uku da magunguna Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya dubu 20 Allah ya sa tsinta a gidan aljanna to ni ce biwar Allah da nake zuwa gashi an siya mun maganin glaucoma guda biyu dubu 13,500 Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka ya sa dauka a can kai ma labi Allah ya ma albarka ya shirya ma ya'yan kai ma albarka
0: haka nan wata hajiya ita ma ta turo da tallafin naira 100,000 tun a makon da ya gabata ga kuma waɗanda suka amfana.
6: Ni ce ba mun ɗan biyu gashi nazo na amshi madara an siye ta 10,500. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ba ƙara buɗi, Allah ya sa a mizani.
7: Ni ce maman Zahra Deya mai lalura kwakwalwa an sai masa magani na 7,000. An gode Allah ya saka da alkhairi. Akwai wata baiwa Allah ya taba mai ciwon ƙugu an sai mata magani lamfaika an sai masa na 8,000. An gode Allah ya saka da alkhairi. An gode Allah ya ƙara buɗi.
8: Ni ce wanda kika ba da taimako aka siyo magani na 8,000. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saki baka, Allah ya saki dauka gidan aljanna, Allah ya biya kulsa shi take damuna. Na gode Allah ya sa a baka.
5: Ni san yan ukunnan da aka haifa to yanzu gashi an siya mana madara ta 10,500. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara arziki, Allah ya sa dan ta gidan aljanna. Mun gode sosai.
0: To anan muna gayyatar Dahiru Isiyaku mai farfadiya da Abbas Iliyasu mai lalurar kwakwalwa da su sa karbi magungunan su da aka saya musu na naira 25,000 sai dai fa har yanzu da akwai mabukata taimakon.
9: Sunana Rukayyar Musa, ciwon fata ne, lalurar fata ne da yarinya ta Aisha musu bawo sai baba ta Hauwa Abdullahi. To a taimaka mana dan Allah bayan Allah da yanda Allah ya taimaki kowa. Magani muke sai a sai mana da ni da yaro.
10: A baya na nawa aka sai muku?
9: Na 15,000. Baba ta kuma na 11,000. Sai nake so a taimaka bayan Allah.
11: Aishatu Musa daga Dan Jaki, yayana ne guda uku mashi matsayar kwakwaiwa. Maganin ya kare dan shi ɗayan ma jijjiga ta tashi. Yanzu ce aka yi min gwajin kwakwaiwa za a yi mishi. Ba ni da yadda zan yi, komai ya kare. A nan ake juwa ake ba ni magani. A taimaka mini bayan Allah, dan Allah, dan Annabi, a taimaka mini.
10: Suno ne yaron?
11: Shushu uku ne.
10: Nawa ne magungunan da ake?
11: Magungunan 20,000 ne. Shi kuma yanzu ɗayan an ce mishi ban shan kuɗin gwajin kwakwaiwa ba sai abin da likita ya rubuto. A taimaka mini bayan Allah, dan Allah.
0: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu jintse shirin. Da haka a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Idris Kasim Hausawa da Usman Aidatti da kuma Nura Dahiru ya kasai. Ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lamin, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: hikimar haka ya sanya idan ka gama azumi sai kai zakatun da kai yan kurakuran da kai sai wannan zakatun wanke maka su an gane ko to anan zamu fahimci abu guda biyu yanzu da dama in an gama ibada kuma sai a biyo ta da neman gafara me hikimar haka shine saboda abin da muka faɗa kurakurai da ba a rasa ba yanzu ibadar sallah mutum yana idan da sallar farilla me yake fara yi istighfari to sai malamai suka ce ya haka ka gama ibada kuma ka biyo ta da istighfari hikimar shine ai dan adam ne ibadar dole ne ba za a rasa kuskure ba to istighfarin dan ya wanke maka kurakuran da kai a cikin ta to haka nan ma an gama azumi kuma za a biyo da zakatun da kai zakatun da kan dan ka zama wankewa ga laifukan da a iya yi a cikin ne azumin to wannan yana daga cikin hikimar ita wannan zakatun da kan to sannan ku ga wata hikima ta Allah a nan wannan zakatun da kan ita ce fa kamar wankin istighfarin na bayan sallah bambancin kawai shine istighfarin bayan sallah ibada ce lazima wanda yayi kadai shi zai amfana da ita amma zakatun da kai ta karshen azumi ita kuma ibada ce muta'addiya ibada ce da za ka yi wani ya mora wanda a ka'ida ta malaman fiqh suka ce duk ibadar da wani zai mora ta fi wacce kai kadai za ka mora an gane ko yanzu da mutum ya kwana yana sallah da kuma ya karantar da ilimi wani ya fi lada karantar da ilimi ya fi kwana sallah lada saboda karantar da ilimi wani zai amfana yanzu duk yadda za ka kwana kana sallah na farko kai kaɗai ka mura amma da za ka zo ka karantar da ilimi mutanen da asanadiyyar ka za su kwana suna sallah kai ba za ka iya sallar su ba to kaga asanadiyyar ilmantarwar da za ka yi sai ka samu ladan da in kwana kai kana sallah ba za ka same shi ba asanadiyyar ilmantarwa mutane nawa ne za su daina aikin sako asanadiyyar ilmantarwa mutane nawa ne za su je su yi sadaka in kai kaɗai ne kai din ba ka da kuɗin da za ka yi irin sadaka kuna fata an gane da ka yi ibadatu muta'addiya afdalu min al-ibadati al-lazima ibadar da wani zai mora ta fi ibadar da kai kadai za ka mori kayanka fatus ala zalika kuma akan haka kai ta kiyastawa yanzu da shaidan zai zo ya ce maka ai da kai sadakan nan wanda ka shiga masallaci kawai kai istighfari ki dubu kaga sai ka ji kamar eh to ai istighfari dubu yana da yawa ai lada ne amma duk da ka so yake ya kai ki bai baro shi yadda mutum daya sai ya kula da wannan istighfarin da ba ka yi an gane ko amma hakan ba yana nufin kuma karkai istighfarin ba in za ka iya haɗa biyun biyu ta fi daya amma idan ba za ka iya haɗa biyu ba to da kai ibadar da kai kaɗai za ka mora wanda kai wanda ne wani zai mora shi ne ibada muta'addiya to sannan abu na biyu na fa'idodi wa shukurun lillahi ta'ala kuma sannan ita zakatun da kai godiya ce ga Allah madaukakin sarki alama manna alaihi bisa ga abin da ya baiwa da shi gabawa bi takmili siyami shahri ramadan na ganin karshen wata ramadana da cika shi da yawan mutane an fara azumin da su ba su kai ba yawan wasu an fara da su da lafiya amma a karshe ba za su kare da lafiya ba kuma da ba cutar a cikin azumin cutar ta danne su wani bai taɓa tsammanin ma ba za a yi sallah da shi ba kila har ya gama ɗinkin sallar sai komai amma to dai maza ba su sa to kai da Allah ya zaɓe ka ya nuna maka ƙarshen azumin da ranka da lafiyar ka cika to dan kai godiya ga Allah sai kai wannan wannan yana daga cikin haka wa shukran lahu aidan ala amma ta'ahu bi dawrani al-hawli alayhi sannan godiya ce ga Allah nayi maka ni'ima na kiwaye shekara wa ni'amahu tatawala alayhi wanda kuma Allah ne ya musa ga su nan sai jerantuwa suke gabawa allati a'zamu ma wanda cikin ni'imomin Allah da yake wa bayi mafi girma ni'matul islam wal iman ita ce ni'imar musulunci da imani yanzu wani ya ga shekara da shi a kan ramadana din amma yana kirsofa yana citimu yana ciwake wani ma ba ma kirsofan bane ba citimun bane ba ciwaken bane sunan ku guda amma shi bai fahimci yayi azumin ba gashi nan muna gani da yawa a cikin garuruwan mu lokacin da ake azumi ka samu wasu samari lokacin suke shan wani ana tsaka da azumi suna zuwa bayan unguwa
1: su saci akuyan mutane, su yanka, su ci, su sha ganyensu, su sha ƙwayensu, su yi abin da suka ga dama. Irin waɗannan wani lokaci za ku ga in hujja suna kama su, mazansu da matansu. Ana tsaka da azumi a masu lokacin suke irin wannan ayyuka na asara na tir na alawadai. Wamin ha yana daga cikin fa’idoji na shar’anta zakatul fitri annaha muwasatun baina al-fuqara'i wal-aghniya, yalwatawa ce tsakanin talakawa da mawadata. An gane ko? Mawadaci ya taimaki talaka, kai talakan da aka taimaka ka ci albarkacin zakatul fitri, shi ne kuɗin da ya bayar shi ma ya ci albarkacin zakatul fitri. Domin dama ce Allah ya bashi in yi shi ma ya samu lada. Yanzu da yau ka ce za ka yi zakatul fitri ba ta yi ba, saboda Allah da ya kai ka lokacin kuma ya baka damar abin yi kai ma ka fa’idanta, shi ma kuma talakan da ya karɓa shi ma kuma ya fa’idanta, kowa ya fa’idanta da ɗan uwansa. In a abawhum shay'an min amwalihim, yayin da suka ba su wani abu na daga dukiyoyinsu, ma'ana mawadata suka ba wa talakawa, yabtana mu fi zalika al-yawm an ishtighali bi talab qutihim, baka a yau tun talakawa sun amfana gabarin shagaltuwa da neman abinci tun daga shi ana ta basu. Watarafa'u amma dallati su'ali, kuma daga yau sun samu iko a wurin yau sun samu inci da ɗaukakuwa gabarin ƙasƙancin nan na roƙo. Fi yawmin yuhibbu kullun nasi fihi at-tazahura bil ghina, a ranar da kowa daga cikin mutane yake so ya nuna wadata, yake so ya nuna farin ciki, yake so ya nuna shi ma akwai. A wannan rana aka ce talakawa a taimaka musu don su ma su fito da wannan kama. Wani shi ne kuna mun fil aqrani mubaha, kuma don su yi tarayya da mawadata cikin farin ciki na halal shi ne na idi. Wallahu latifun bi ibadi, lallai Allah mai tausasa ne ga bayinsa. Wa huwa al-hakim al-khabir, kuma shi Allah mai hikima ne kuma gwani subhanahu wa ta'ala. Wannan shin fada ce da Sheikh Abdullahi al-Bassam ya yi gabanin buɗe hadisai waɗanda suka zo a cikin babi. Malam ya ce al-hadithu thani wa saba'una ba'da al-mi'a, hadisi na 72 ko 172. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda, qala ya ce farada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sadaqata al-fitri, manzo Allah shi ya farlanta zakkar da kai ko zakkar kunu. An gane ko? Ma'ana da nassin hadisi da ta tabbata ba da nassin al-Qur'ani ba. To cewa annabi ya farlanta ba ana nufin a kankin kansa ba, a'a, domin annabi baya farlantawa ba kuma ya haramtawa. Abin da yake shi ne isar da saƙon farilla ko isar da saƙon haramci. Asalin mai halaltawa da haramtawa shi ne wa? Allah. Abin da zai nuna maka haka, da a ce annabi shi yake da ikon ya halatta ko ya haramta, to da Allah bai manzo Allah faɗa ba lokacin da ya haramta wa kansa saduwa da Maryatul Kibtiyya. To yangarsa ce yace daga yau ba zan sake saduwa da ita ba don ya faranta wa sauran matan sarai. Sai ga aya ta sauka, ya ayyuhan nabiyyu nima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim. An gane ko? Da ka asalin halaltawa da haramtawa matsayin waye? Allah. Amma annabawa ‘yan aiki ne masu isar da saƙon zuwa ga bayi, ko faɗin da Allah ya cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi, sai abin da isra'ila ya haramta wa kansa abin nufi ya isar da saƙon haramcin da ‘ya’yansa. Amma asali al-muharrimu wal-muhallibu huwa Allah, mai haramtawa ko mai halaltawa shi ne Allah. An gane ko? Don haka in dai ka ji an ce annabi ya haramta ana nufin ya isar da saƙon haramci, annabi ya halatta ana nufin ya isar da saƙon halalci, amma ba ana nufin ya haramta ko ya halatta a kankin kansa ba. Kamar yadda Allah ya gaya wa annabi a ayin suratul A'raf, annabiyyul ummiyyul ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yuhillu ay yubayyin lahum at-tahlila wa yuharrim ay yubayyin lahum at-tahrima, shi yake isar da bayanin halacci, shi yake isar da bayanin haramci domin ba wanda zai san hakan din ba ta hanyar sa ba amma asalin mai halattawa shine Allah mai haramtawa shine Allah an gane ko shi yasa yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba kar ku ce da bakunan ku abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne in kun yi haka kun yi Allah ƙarya saboda asalin halacci da haramci daga Allah ne shi yasa Salman al-Farisi kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo asar mawqufan alayhi yace al-halalu ma ahallahu Allah fi kitabihi wal haramu ma harramahu Allah fi kitabihi halal asali shine abinda Allah ya haramta ya halatta a littafinsa kamar yadda haram asali shine abinda Allah ya haramta a littafinsa na fata an gane saboda mun fahimci wannan kofar da kyau
2: to da ka dai Abdullahi dan Umar da yace farada annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi yayi bayanin karlanci na sadaqatul fitr zakatul da kai an kala ko kuma ibn Umar yace sadaqata ramadan zakar ramadan ita ce dai zakatul da kai wacce ake a ƙarshen watan ramadan sai yace alal zakari wal unsa akan namiji da mace ma'ana maza za su mata ma za su babu bambanci amma zakar ko da yaushe ce ita ma tana kan namiji tana kan mace ita zakka ba ruwanta da waye kai kudin take kallo ba mai kudin ba mutum ko mahaukaci ne shi yana daura a tulu in yana da kudin da suka isa zakka in lokacin zakka za a fitar musu da zakka ba a cewa ai na mahaukaci ne ina ruwan zakka da haukarka tuburan kai ta shafa kai ta haukarka amma in dai da kudi to zakka sai ta fita ba sabanin sallah ita sallah sai da hankali sabanin aikin maji shi sai da hankali sabanin shi kanka uwa uba tauhidin sai da hankali amma ita zakka ba ruwanta da hankalinka in ka yi hankali kai ta shafa ka haukace kai ta shafa kana da kuɗi zakka fita za ta yi na ba san bai tsana da ka wannan bayanin Abdullahi dan Umar yana yin sa ne dan ya dora mu akan abin da yake na asali kada wani ya dauka zakkar da kai tana da bambanci da zakkar yau da kullun saboda a zakkar yau da kullun babu bambanci namiji da mace kuma zakkar yau da kullun ba iya abinci ake bayarwa ba amma ita zakkar da kai iya ne abinci ake bayarwa to shi kuma dawainiyar abinci a gidajen aure akan wake akan mai gida to kar ka dauka dan mai gida ne kadai ke cewa shi kadai zai yi kafa da ba ita ma da ake ci da ita sai ta yi shine ma'anar alal zakari wal unsa akan namiji da mace wal hurri wal mamluki da ɗa da bawa to haka zakkar asali ma mutum ko bawa ne in yana da kuɗin da suka isa zakka me za a yi zakka amma ba shi zai zakka ba ba zai ubangidansa saboda shi bawa da shi da kuɗinsa duk nawa ne na mai gidansa ne kai da kaya duk mallaka wuya ne da haka shi mai gidan shi zakkar ta kama ba shi bawan ba sa'an min tamim sa'i na dabino sa'i shi ne mundun nabi hudu an gane ko mun yi ta faɗar mundun nabi shi ne cikin tafin hannu na mutum matsakaici ba dogo can ba ba wa ba ne gajajjerin gaɓɓai ba kuma ne sharɓa sharɓan gaɓɓai ba matsakaici idan mutum ya haɗa hannunsa biyu haka aka cika da hatsi to shi ne mudun nabi ɗaya in aka sake haɗawa aka cika mudun nabi biyu in aka sake aka cika uku to in ya kai huɗu shi ne sa'i ɗaya wani lokaci su ce ya kan iya kaiwa biyar to da ka dai ita zakkar da kai ko namiji ko mace ko ɗa ko bawa kowa zai fitar kuma duk mutum ɗaya sa'i ɗaya ake fitar maka sa'i ɗaya shi ne mudun nabi huɗu an gane ko to sannan sa'i na abincin da aka fi ci a gari min galib quti al balad mafi yawan abincin da mutane suka fi ci a gari da shi aka fi so a fitar da zakka da kai to su Larabawa a wancan lokacin dabino yana cikin mafi yawan abincin da suka fi ci kuma ko yanzu in ka ji za ka ta ganin sa iri iri kala kala har akwai wanda suke dafawa in sallah ta kama ka a kasashen Larabawa za ku gani ana sallah kai tun a garin ku ne ana cin tuwo su dabino suke ci zaki suke ci to su dabino yana daga cikin majoratin abincin su da haka ana fitar da zakkar da kai da dabino amma yanzu in ka zo Kano kasa za ka fitar mana da zakkar da kai da dabino wa zai karba shi yasa malamai suka ba da ka'ida suka ce mafi yawan abincin gari dabino abin kwaɗayi ne mu a wajen mu ba abinci bane
0: ba za ka ci dani mako ka kwanta ba sai din baka da shi ko ba haka ba idan baka da shi amma sun can abinci ne sosai yana da kima yana da daraja matsayin abinci kuma malamai suka ce da wannan zai nuna maka darajar dabina dabino cikin kayan marmari ya bambanta da saura shi za ka iya cin sa a matsayin abin kwadayi za kuma ka iya cin sa a matsayin tuwo ka sha ruwa ka kwanta musamman a lokacin da aka dan shiga matsayi nana Aisha tace a gidan Annabi Mukara matansa tara amma sai ai wata uku ba dole ta kunya ba aka ce me kuke ci tace baki biyu bakin ruwa da bakin dabino kuma in ka kalli ayoyin alqur'ani da suke magana akan abincin aljanna a wani lokaci sai su sako dabino da ilimi wani lokaci kuma a kayan marmari suke sako dabino din da ilimi fal yanzuru insanu ila ta'ami anna sababana al-ma'a sabba thumma shaqatna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa yamu ayaba kankana abarba wannan ba za ka ci kawai ka sha ruwa ka kwanta ba kana jin yunwa kuma ka sha dabino ka sha abarba ka kwanta kana jin yunwa kuma ka sha lemu ka kwanta lemun fata a sosan ka hada kanka da fitina ai da tarari ki mutumin da zai fitar da zakkar fudda kai masara sai fitar da sayi to kudin kwanan masara ma gaba daya bai kai ba kudin rabin kwanan ne shinkafa ko su daidai an bai ci wannan yanzu sani shinkafa yar gwamnati nawa ne kwanan ta dubu hudu da wani abu ko kwanan ta to masara kuma kwanan ta nawa ne dubu biyu to kaga rabin shinkafa shine daidai da rabin kwanan masara to wasu daga cikin sahabbai sai suka ce shi burnu nau'i ne na alkama amma ni tsada to a madadin ka bada alkama wacce take ga magari mara tsada kwano in ni tsadan za ka fitar to ka bada rabi shine Abdullahi dan Umar yake faɗa wannan yake fa adilan nasu sai mutane ko fa adalan nasu ai fasawa al'adlu anan bi ma'ana at-tasawi daidaitawa an gane ko da ka sai mutane me yake da mutum gobe da mutane a nan sahabbai sai suka ga cewa to a da zamanin annabi ga abin da muke fitarwa ko dai dabino sa'i ko kuma sha'iri sa'i to yanzu ga burro shi burro ya fi wa'ancan tsada da ka a madadin shi ka ba da kwano a ba da rabi domin shi rabinsa daidai yake da kwanon wancan ta fuskar kuɗi ina fata an gane wafi lafazin a wani lafazi an tu'adda qabla khurujin nas ila salat kuma ita zakkar fudda kai ana fitar da ita ne kafin mutane su tafi sallar idin karamar sallah an gani ko ana iya fitar da ita sauran kwana biyu sallah sauran kwana ɗaya sallah ko wata shine kan aje masallacin idi ya zama ka bayar in ka bari har aka je sallar idi aka dawo to lokacin da ya wuce ko kai da kai ba an gani ko ala hadisu salis wa sab'un ba'da al-mi'a حديثي ندري ده سبا عند أكو أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نجامو سعيد الخدري أنه كارا مسعيد نايتي كنا نؤديها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ساء من طعام أو ساء من تمر أو ساء من شعير أو ساء من عقد أو ساء من زبيب يتي كنا من كسن شيء نؤديها منا بعد إتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أزامن النبي ساء من طعام sa'i na kowane abinci kalmar ta'am a nan kowane abinci ya shiga musamman abinciccikan da su suke ci a wancan lokaci waɗansu malaman suka ce a kalmar ta'am a nan ijimali ne suna bayar da ita sa'i na abinci to yanzu zai yi tafsiri me yake nufi da abincin sai ce ausa an min tamri yana nufin sa'i na dabino ausa an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir alkama ce ausa an min aqdi ko sa'i na cikui aqdi shine cikui abinda ake yi da donin dabba ko abinci ne ana musar da shi kuma ana iya auna shi ausa an min zabibi ko kuma sa'i na zabibi zabib inibi bushashe shine zabibi inibi in yana danye sunansa inab amma in ya bushe sunansa ne zabib da aka larabawa suka busar da ilimi wani lokaci za ka ga har girki suke da shi za a dafa shinkafa kuma a zuba shi a ciki
2: yace fa lamma jaa muawiyatu yayin da lokacin halifancin sayyidina muawiya yayi wa ja'ati samara'u jardawa ko jar alkama ta zo madina da babu ita
1: itace as-samara'u kana si muawiya yace ara ni ina gani muddan min hadhihi kwano ɗaya na wannan ya abilu muddaini kimarsa da darajarsa ta kuɗi ta kai kwano biyu na abincin ku kamar ka ce lokacin da shinkafar gwamnati ɗan Thailand ta zo Najeriya to kimarta da darajarta buhunta ɗaya sai sai buhu biyu na shinkafa ɗan Hausa to kaga shi ne a lokacin fatawa sai ta za ta canja bisa ga ijtihadin sahabbai sai suke ganin to in haka ne yanzu dan a sauƙaƙawa shi ne bayarwar abin da ni ne bada kwano ɗaya na shinkafa ɗan gwamnati misali ne ba da rabin kwanon domin rabin kwanon ya isa sai masara idan ka hana shi ya ba da rabin kwanon shinkafa yar gwamnati to shi kuma ba zai fita a shinkafa ba zai fita a masara sai a tara talakawa masara ran sallah wani yana cin tuwon shinkafa sai suna ta fama da masara masaran nan kuma yanzu tana da wahalar aiki ba abincin da ya kai shinkafa yanzu sauƙin ne sarrafuwa domin shinkafa ce in ka ci ta ko ba in ka dafa ta ko ba ka da kayan ce bane za ta ciyo in ka ga dama jiƙa ta da ruwa ka sa maka sukari ruwa za ta shi ma wani abincin ne mai zaman kansa mai kyau in ka ga dama ba da mata kuli-kuli in ka bar ga dama zuba mata mai da yaji in ka ga dama haka kawai in dai ta dafin afa za ta shiga amma kai yanzu aka yi maka tuwon marmada guda na masara ka ce ka cinye shi ba an haɗa ka da aiki ba ko tuwon ma masarar kan ta zama tuwon yanzu kan ka sarrafa masara kwano ɗaya ka sarrafa shinkafa ne kwano nawa ita shinkafa ba ta bukata sai an je surfe sai an je tankaɗe sai an siyo mata kayan miya ita ko da kayan miya ko ba kayan miya za ta ci da ka ta fi sauƙi yanzu to amma abin da ake so mutane su gane a nan sahabbai sun kalli maslahar talakawan yanzu ko yanzu ka zo ka ce a'a ai kawai dole ne a ba da kwano na komai yanzu duk zakafu da kai sai an fitar da kwano to shi kenan duk da ka ce kwano na komai sai ba da kwano na masara sai ba da kwano na gero shi ma ba kwanon abinci bane sai ka fitar da masara shinkafa sai aje ka aika to amma dan talakawan su mora sai aka yi masu wadata sauki sauki na Allah rangwame na ma'aiki ko a madadin ka ba da shinkafa masara kwano ɗaya to an rage maka kai ma ba da shinkafa rabin kwano kai ka samu sauki shi ma talaka zai ji daɗi ina fata an gane wannan shi ne fatawar sahabbai kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya faɗa kuma kamar yadda Annabi Muawiya ya zartar a matsayinsa na shugaba amin qala abu sa'idin abu sa'idin al-khudri shi ko yace amma ana ni ko ni a ganin kaina bala azalu ukhrijuha kama kuntu ukhrijuha ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni bazan daina fitar da ita ba a matsayin sa'i sa'i kamar yadda nake fitarwa a zamanin annabi ko shinkafa zan fitar ni sa'i zan fitar kuma masara zan fitar ni sa'i zan fitar ba nan canja ba wannan ba laifi bane shi ijtihadin sa kenan ko kai yanzu Allah ya maka wadatar da zaka iya fitar da ita shinkafar ɗan gwamnati din kwanan kwanan to ni kuma na sai ka rage tunda kana da wadatar yin haka to amma ana duba wanda shi ƙarfinsa bai kai naka ba idan aka matse shi aka ce sai shinkafa ɗan gwamnati zai fitar kwanan kwanan kuma idan ya auna ya ga shi ma gaba ɗaya a gidansa dubu ɗaya ce kuma iyalansa sun kai mutum goma yanzu idan ya fitar da kowa kwano ɗaya kwano goma ya tafi a shinkafa ɗan gwamnati in ka cire kwano goma nawa ya rage ya wuce shida ko bakwai ba ko ba haka ba to sai ga gaba ɗaya da kafin da kai ta kwashe masa biyu bisa ukun abincin sai ce a bari ta fin siyo masara to kuma in siyo masara su talakayin ya jiƙa masa yi yi yanzu kawai ka zo ka tara wa talaka masara buhu guda ba kuɗin sarfe ba na cefane ba na kuka ba na magi kawai ka tafi ka barta da bako shi ne ga kwanan yunwa shi dai ga akwai masara amma mun ba kwan sanna ba za ta ciwo ba da ka gwanda a samu wancan sassauci din to amma dai kamar yadda na faɗa ya danganta ne da mai ƙarfin mutum ta fuskar imani da kuma ƙarfinsa ta fuskar tattalin arziki Allah ya sa mu dace kowanne daga cikin dinin kan yi shi kai daidai insha Allah domin abinda musulmi suka haɗu a kai to Allah ma ya yarda da shi
0: ana nufin musulmin farko sahabbai ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa 'inda allahi hasanun duk abin da musulmin farko suka yi wa kallo ne mai kyau ne
2: so Allah ma yadda da kansa saboda Allah ya yi musu tarkiya ya yi musu shaida ya yi musu lambar girma yanzu yadda da su ya ce fa'alima ma fi qulubihim saboda ya san abin da ke cikin zukatansu ne kaga wannan shaida ce
0: ma yu'khadhu min alhadisi abinda ake cirowa daga wannan hadisi na fiqh na farko wujubu zakatul fitr wa huwa ijma'u muslimina li qawlihi faraba zakatu dakai wajibi ce saboda malaman musulmi sun yi ijma'i akan haka kuma da fadin Abdullahi dan Umar ne yake faraba ana gano an wajibi ne a qur'anance ko a hadisance ta hanyoyi da dama daga ciki a ji an yi amfani da kalmar faraba ko kalmar kutiba wannan ya nuna wajibi ko kalmar haqqan an gane ko da Allah yake haqqan 'alal muslimina ma'ana wajibi ne to an yi amfani da kalmar faraba ko kuma da kuma makamancin haka duk abu na biyu an tukhraja an kulli muslimin sabiran sabirin kana aw kabiri za a fitar da ita ga kowane musulmi ko karami ko babba zakarin al'umma namiji ko mace hurrin aw amin da ku bawa abin da ku annaha la

0: 'yan sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan zaure namu na zaman yan murna sunana Hussein Amba Indaba ni ne zan jagoranci shirin a yau masu sauraro gwamnatin tarayya ta sanar da samun kudaden shiga a wannan shekara ta 2026 da yawan su ya haura naira triliyan 21 yayin da gwamnatin ke cewa ta baiwa jihohin kasar nan 36 har da birnin Abuja da ma kananan hukumomi 774 sama da naira triliyan 12 kusan sama da rabin wannan kudade da aka tara kenan a cikin wannan kudade a tsakanin Janairu zuwa Yulin wannan shekarar wato tanni bakwai kenan kamar yadda jaridar This Day ta rawaita yan Najeriya da dama na ganin cewa cikin shekaru uku tarayya jihohi da kananan hukumomi sun samu kudaden da suka wuce lissafi yayin da hannu guda ake ganin ayyukan da ake yi a matakan gwamnatin guda uku da halin matsin rayuwa da yan kasa ke ciki akwai ara tambaya akan yadda ake tasarrufi da waɗannan kudade wannan shine batun da zamu tattauna tare da tsohon sakataren karamar hukumar Kumbotso tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotso tsohon babban mataimaki na musamman a hukumar Karota yanzu haka kuma mataimaki ne na musamman ga shugaban majalisar dattawan Najeriya Senator Godswill Akpabio a hannu guda kuma shine babban makusanci na shugaban hukumar kula da nagartar ayyukan gwamnatin tarayya Honorable Nasir Muhammad Naibawa da ake wa lakabi da Ziko barka da shigowa
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: a lokuta da dama gwamnati a matsayin ta tarayya tana fitowa tana bayani kudaden da ta samu da ayyukan da take aiwatarwa yayin da hannu guda gwamnati su kuma a nasu bangaren gwamnati su kuma a nasu bangaren suke cewa suna yin iyayen su wajen ganin sun sauke nauyin da ya rata a wuyan su kananan hukumomi da ma ba a magana yanzu an zo wata gaba da yan Najeriya suke ta bayyana ra'ayoyin su game da ayyukan da ake cewa ana yi duba da wayannan kudade sun wuce biliyan magana triliyan ake yi da ake cewa ana bayarwa a matakan gwamnati guda uku domin ayyukan kasa aiki da su yayin da kamar yadda nace kullun daga tafiya ake yi cikin tsadar rayuwa abubuwa da yawa suna faruwa a kasan nan wanda za a ce da an yi amfani da waɗannan kudade wasu abubuwan sai dai su zama to tarihi an taba yin su Honorable ka san tsarin tafikar da gwamnati a matakan karamar hukuma har ma da jihar yanzu kuma kuna daga cikin makusanta na wasu da suke jagorantar kasar ya ka kalli wannan abu
1: to a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim kamar da al'umma suka sani ita gwamnati ta al'umma ce kuma da mun ana yi ne dan al'umma kuma al'umma su ne gwamnati a takaici kuma kamar yadda mutane suka sani ita kasar Najeriya kasa ce mai yanci wata ke dogaro da kanta wata samu yancin kanta tun kusan 1960 ko 61 so kuma an yi shugabanni kala-kala kuma tana tafiya ne akan kundin tsarin mulki wanda shine ya zama cewa da shi ake amfani wajen tafiyar da mulki a kasar nan tun lokacin da sojoji suka tafi yau kusan kimanin a shekara 20 yanayi ko kuma in ce mulkin demokradiya bai katse ba tun daga 1999 da aka dawo kuma har yanzu dai ba a sauya tasawirar kundin mulkin Najeriya ba wanda ake kira constitution illa dan fasali wanda aki masa gyara. Ato idan ka duba za ka cewa muna amfani ne da three tiers of government. Ma'ana rukuni kashi uku
0: matakai guda
1: matakai na gwamnati wanda ya haifar da ita kanta wa uba gwamnatin tarayya ya kuma zo akai jihohi wanda suke tafiye da tsarin su muke da jihohi 36 a Najeriya da kuma babbar birnin tarayya wanda take Abuja muke da kananan hukumomi 774 to in ka duba ga duk waɗannan zaman kansu suke kuma su suke tafiye da tsarin su
0: bi dai
1: duka bisa tsari na
0: doka
1: kasa so tunda magana muke ta dokar kasa so idan wani baya tafiye da tsarin sa wannan shi yaso ko kuma al'umma ne ba su dauki matakin da ya kamata ba to amma doka tana ta fayyace cewa ga yadda za a yi tsari ga yadda kuma za a tafiye da tsarin kasar Najeriya sannan kuma sai ya kasance bacin wannan tsare-tsaren sai aka zo aka ce kuma za a yi zabe zaben nan kuma ya cikin kundin mulkin Najeriya shi ma a ciki sai ya zama matakai ne guda uku ma'ana bangaren zartarwa bangaren majalisu da ake kira legislative judiciary kuma bangaren shari'a kaga shi ma kansa makatakai ne kwaya uku to idan ka duba ka gani a wannan gabar haka kasar nan take tafiyar da tsarin ta kuma kamar yadda kai magana yadda ake samu da kudade duka wannan matakai din guda uku suna samu da kudi na kashin kansu ma'ana kananan hukumomi doka ta kayyade ta inda samu da kudin su
0: haraji
1: tunda kan haraji tunda kan kasuwanni ga shaguna ino wajen aski haka a restaurant da sauransu kananan hukumomi suna karbar kudade da kamfanuka suka fadu a wannan jihar ta su a kananan hukumomin su haka su kansu gwamnatin jiha akwai inda tanadin doka ya ba sai da suke samu da kudaden su sannan kuma ita kanta gwamnatin tarayya akwai inda tanadi ya tanadan musun da suke samu da kudaden su sannan kuma akwai inda hadaka ce da kananan hukumomi da jiha da tarayya ake haduwa waje daya a samar da kudaden sai an baiwa gwamnatin tarayya bacin wanda yake nasu ne
0: na'am
1: wanda already ya shiga cikin lalitar su to shi ake kira internal generator revenue IGR so akwai kuma wanda ake kira grant wanda bacin an tare su sai gwamnatin tarayya kuma sai ta zo ta fasalta kasan da aka samu wanda shine a shekarun nan da muke ciki aka sabunta sabuwar doka ta samu da yadda za a yi fasalin rabon kudin da shi kansa karɓar kudin na gwamnatin tarayya wanda wannan kasan shi ya haifar da kananan jihohi da kananan hukumomi suka samu karin kaso fiye da na baya bacin wannan subsidy din nan da aka cire da tarifin mai to shi kansa ai ka san ana diba kudi domin a ce an rage wa ba mutane saboda mai da waye da sauransu so su ma duk wannan
0: kudaden da aka cire
1: an dena cirewa su an dawo da su zuwa jihohi to kaga ita a mataki na gwamnatin tarayya abin da ya kamata ta yi shine ta tabbatar da cewa bata dallake doka ta inda za ta raba kudaden ta ba kuma akan wannan doka take shi yasa kai ta ce ta tara kudade kuma duk wata ake bada wannan grant din ga jihohi ga kananan hukumomi so kowanne gwamna zai karbi kudin sa kowace karamar hukuma za ta karbi kudin ta to kaga wannan idan gwamnatin tarayya shugaban kasa ya ce an tara kudi mai yawan kaza an ba gwamnoni kudi kaza kaga su gwamnatin tarayya ta sauke nauyin su ya rage da kuma su kansu al'umma da suke wannan jihohin da kananan hukumomi suka ga cewa kudaden da ake tarawa me ake mai da kudaden shin yana tafiya a inda ya kamata ya tafi ne ko ko ana yin wasu ayyuka wanda yake al'umma su a wannan fahimtar tasu ba shi ne ya kamata a ce a musu ba wata ita kuma gwamnati suna kallon su kuma da su ne shugabanni su shi ne priority din su ma'ana shi ne suke kallon shi ne ya kamata su yi wanda a mataki na aiki tunda akwai majalisu na jihohi ko na tarayya idan ka dawo jiha kaga duk aikin da za a yi ai akwai ƴan majalisu da su ne suke kai kudurce ganin cewa amma yankunan da suke wakilta ayyuka na more rayuwa ya za a samar da aikin yi ya za a inganta tsaro duk ana shigarwa ne daga bangaren majalisu wanda shine za su kai domin kuduri sannan ita ma gwamnatin jiha da bangaren zattarwa kenan ita ma ta kawo ayi shi ake kira sai a hada sai ayi budget
2: a doka kenan
1: to kaga yadda aka ce an tare kudin nan magana ce ta cewa to shikenan al'umma kudaden an sa su a muhallin su ma'ana aikin da muke bukata ayi mana da shi ko koyaya
2: yanzu shekaru uku tunda gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta zo ɗan Najeriya sun gamsu cewa ana bada makudan kudade a jihohi da kananan hukumomi amma kuma fa suna ganin kwalliya bata biya kudin sabulu ba kawo wannan lokaci wannan ce ta sa ko wani abu ne daban har shugaban kasa da kansa yake shi fa a dakatar da gina gadojin nan da ake yi a birane a mai da hankali wajen abubuwan da suka shafi jama'a biri yayi kama da mutum duba da in ka kalli bangarori guda uku wanda suke da matukar muhimmanci a matakan jihohi tsaro na farko kenan na biyu ilimi na uku lafiya babu wata jiha a kasan nan in ma da akwai a cikin 36 ba su fi kaɗan ba da waɗannan abubuwa guda uku da aka lissafa ba su aiki kuma abubuwa ne da suke buƙatar kuɗi kuma an samar da kuɗin to a ina matsalar take a jihohin
1: to kamar da aka ce shugaban ƙasa ya ce a tsayar da gadoji ina so ga al'umma cewa shugaban ƙasa ba shi da iko akan kuɗaɗen jihohi shi abin da suke da iko shine su tabbatar da cewa sun samar da kuɗaɗe bisa doka dan shi ma ba shi yake baruwa ba doka ce ta ce a bawa jiha kaza kuɗi kaza doka ce ta ce a bawa ƙananan hukumomi kuɗi kaza amma mun shigo ne yanayi na siyasa shi shugaban ƙasa ko gwamnatin tarayya tana kallon tana yin abin da ya kamata a wajenta ta samar da kudade ba ta yi kwange ba ba a kai ta kotu ba ba ta rike wata jiha ko karamin hukuma kudade kamar yadda aka samu a gwamnatocin baya ba za ga gwamnoni da gwamnatin tarayya ana rigima waje kaza an je kotu waje kaza ba ba su kudi na kaza ba to tunda shugaban kasa Asuwaji Ahmed Bola Tinubu ya shigo gwamnati ba a samu gabar da yau aka ce gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihohi sun kai gwamnatin tarayya kara akan ba a ba su kudaden su ba illa kawai ita gwamnatin tarayya ita ce ta kai gwamnoni ma kara ganin cewa su ba kananan hukumomi yancin kansu ina fata an fahimce ni ma'ana anan shine tunda shi shugaban kasa da fadar gwamnatin tarayya tana ganin cewa ita tana yin abin da ya kamata
2: bisa doka
1: kuma tana yin aiki da ya kamata a ce al'umma suna iya kallo cewa suna yin tituna su gwamnatin tarayya suna yin gadoji suna ganin cewa suna samar da sababbin motoci ga jami'an tsaro suna ganin cewa sun bada allowances sun kada albashi wanda a tarihin Najeriya a wannan gwamnatin ce aka bada karin albashi 100% ba a taba yi ba so duk waɗannan abubuwan sai gwamnatin tarayya take ganin ya kamata a ce pressure ma'ana kalubalen da ake mata ya kamata a ce ba a yi mata domin me ita a fahimtar ta cewa ta yi abin da ya kamata to amma yadda al'umma su kuma kullun suke kallon cewa ai gwamnatin tarayya sai a kiyin abu a jihohi sai a dauki wannan saboda siyasa sai al'umma kuma su ji rikita tunani sai su nuna ai gwamnatin tarayya ce laifinta ne wakaza to in ka duba shine gwamnatin tarayya ita kuma take kokari ita kuma ta zame ta nuna fa al'umma cewa fa kowanne mutum ko kuma kowanne rukuni fa da aikinsa shi yasa ta fito take cewa a daina kaza ma'ana ta nuna al'umma cewa fa mu fa mun ba gwamnoni kudade idan kuna maganar inganta rayuwarku to ba mu gwamnatin tarayya bace kudin da zamu bayar already mun samar mu aikin mu da yadda muke gyara tsarin ma'aikatan mu da yadda muke gyara tsarin ba su albashi da yadda muke gyara tsarin su na gratuity ba ta sun samar sun gama aiki da yadda kaza da yadda kaza su a bangaren gwamnatin tarayya in ka je gani cewa da tsarin sai ki ya bambanta da tsarin jihohi to kaga suna ganin cewa su suna yin abin da ya kamata ne to dole ne a yanzu su kwaci kansu shisa gwamnatin tarayya shisa ga satsumu baki ta ce ya kamata kamata ai in ka dauka ko maganar yan sandan jihohin nan da ake me ya kawo wannan ai ita siyasa ce ni bana goyon bayan yan sandan jihohi amma abinda isa ka gwamnatin tarayya tana kokari ta zame kanta saboda ai an ce a dokance gwamnatin tarayya ita ke security su suke ba tsaro su ya kamata su inganta tsaro su ya kamata su yi kaza su ya kamata su yi kaza kuma ga matsaloli na harkokin tsaro sun mamaye bangaren arewa da kanta ita kasar gaba daya kuma suna ganin su suna iya abinda za su iya yi amma har yanzu a rasa dalilin me yake kawo abubuwan ba a magance sai da muke bukata ba so dan haka kuma ƴan Najeriya duk wancan alherin da gwamnatin tarayya take yi ba sa gani ba dan koyi ba saboda matsalar tsaro shi yasa sai gwamnatin tarayya take ganin cewa to ai tunda haka ne kuwa me zai hana wani fahimta ta ce a dawo da jihohi kowa ya dawo da tsaransa da yan sandansa ma'ana idan ka dawo kai kake controlling tsaran tunda gwamnatin aka suka ji matsa cewa suke cewa ai su ne chief security na jaha amma ba su suke nada commissioner yan sanda ba ba suke bada umarni ba ko gwamnati ya bada umarni sai an taba alli to wannan dalilin ita gwamnatin tarayya a fahimta ta take so ta shifting din blame ka gani ma'ana ta dawo ma'ana ana so jihohi ya zama cewa to shikenan yanzu duk accusation din da zakai ku kalubalen da zakai gwamnatin tarayya akan tsaro to gashi su suke da su
2: dan da matsalar ta kudin shi kuma akwai
1: kudi ko to ga yan sandan nan ku je ma su kansu ku nada commissioner yan sanda an yi dokai yan sanda ta jihohi waye kaza to kai da kake lungu sai ka kamata kuma ina zaka soki gwamnatin tarayya duk siyasa ce ta sauke nauyi tunda al'umma sun kasa fayyace aikin kowa
2: gaskiya ne
1: aiki kwaya daya wanda al'umma suke rikewa a matsayin shine na tsaro da wani abubuwa to shi ma gwamnatin tarayya ta so ta zame kanta daga gare shi ta bawo kowace jaha yancin kansu to takadan zaka fara ganiya mutane su gane cewa okay to wannan shi ne aikin wane kenan da muke cewa wane ne ya kasa yi kaza yi kaza ni a fahimta ta wannan ne ya kawo dalilin da gwamnatin tarayya take cewa ya kamata kowa ba ma sai ta faɗa ba mu ga kanmu gaskiya ita gwamnatin tarayya kamar yadda ake faɗa ta samar da kudaden nan ya kamata a ce gwamnonin mu na arewa mu utilizing kudaden nan
2: mu amfani da su
1: a hanyar da ya kamata mu kalli bangare mu baka isa ka cire mutumin Kano da mutumin Jigawa da Kaduna da Katsina da Kebbi da Zamfara da Sokoto abu ɗaya ne northwest a arewa maso yamma so abu ɗaya ne abu ɗaya iri abu ɗaya nake yi kuma sana'ar mu kusan iri ɗaya ce
2: to al'adar mu ɗaya
1: addinin mu ɗaya yaren mu ɗaya to ya kamata a ce yadda da tsohon shugaban ƙasa Asuwaje Ahmed Bola Tinubu ake misali cewa ya gyara Lagos a lokacin ai gwamnatin tarayya tana nan ba gwamnatin tarayya faɗa ma suke da shugaban ƙasar sai da ya rike masa kuɗi na ƙananan hukumomi na shekara biyar
2: lokacin na gwamna
1: a Lagos
2: Obasanjo
1: yana shugaba faɗa ma suke amma ya amfani da kuɗaɗen da gwamnatin tarayya take bayarwa ba a ba su na ƙananan hukumomi ba kuma rigimar ta faru ne akan cewa ya kirkiro sabbin local
2: government
1: local government sai aka ce ba doka ba ta ba gwamnatin jiha dama ta kirkiro local government ba sai mai da su gunduma sai aka ce idan bai rushe ba ba za su ba shi kudin ƙananan hukumomi bai ke rushewa sai aka rike kudaden kuma ya dawo wa'annan kudaden da ake ba gwamnonin mu na yanzu irin su wanda yanzu kaga ba magan tripling ake ba kusan kaso 90 ne cikin 100 ya karu to shigan irin sa aka bashi sai ya koma kawai sai ka cewa to me Lagos take bukata Lagos abin take bukata shine masana'antu tunda kamar da tsohuwar cibiyar Najeriya ce ya tsaya inganta sai samu musu wutar kansu ya samu musu kaza ya samu sai Lagos ta yi zaman kanta in mutane suka fahimta za su gane cewa to shikenan tunda gwamnatin jaha za ta iya tsarawa kanta tsari ashe ana samu da kudade kenan to da wannan Lagos ta yi amfani Tinubu ya gina Lagos idan ka je kasasan Yarbawa kusan haka suke tafiya da tsarin su da kudaden da ake basu suna kallon mai al'umma suke bukata sai su yi musu abin da nake nufi a nan shine yana da kyau kudaden da ake bamu me muka sani ne noma da kiwo shine sana'ar mutumin arewa to Allah ya jarabce mu da ibtila'i ta rashin tsaro idan ka inda ake noman nan kusan kaso 40 ko 50 cikin 100 ba a iya yin noman saboda rashin tsaro to shikenan ya za a yi amfani da kudaden mu ai akwai noma da ake yi na zamani wanda ake kira greenhouse ya za a yi gwamnoni su taimaka al'umma domin me domin samu irin wannan wuraren su yi noma dauki taki gwamnonin mu suna kokari su bada subsidy ma'ana tallafi ga taki su siyo taki su ce ka bada kaso 50 cikin 100 na kudin misali to shikenan maimakon a ce ana bada subsidy din tunda noma ake yi so ake a samu taki cikin rahusa gwamnoni su dauki kudaden su ba kamfanin taki in suka ba kamfanin taki ko da lon ne sai su rage musu wani samfasan ta caka so maimakon gwamnoni su dinga sawa kamfanin kudi suna siya sannan zo sayo da al'umma a kaso 50 cikin 100 sai su utilize wannan kudaden su ba kamfanonin ya zama cewa duk takin da zai fito manomi zai siye shi ne kasa da 10,000 kaga wacce magana shugaban kasa yake akan yin gadoji kai kuma gwamna ka dawo kai abin da al'ummar ka bayan ka bar gwamnati ka gina yau in noma ya farfado ai arewa ta farfado duk da matsalolin tsaro da muke da shi idan aka zo aka tsara yadda za a tallafi manomi da iri a tallafe shi sababbin kayan zamani ina tabbatar maka da cewa za a ƙara samun rage zaman banza da ake idan ka dauko ma'ana ka dauko tsari yanzu na sana'o'in mu na hannu mun taba shigen irin wannan maganganun ka je abbatuwa ayin ka tashi da akwai gidaje za a ce nan gidan mahauta ne nan gidan kaza ne sana'a ce wacce take da tarihi to shikenan ka ba su jari yau ka dauki 1 billion 2 billion ka nemi mahauta kungiyar su ka ba su ka ce bayan shekara 5 a dama da ci duk wata ko duk lokaci kaza kaza za a ta maka da shi kai musu subsidy ma'ana ka ba su kaza ta da maka kaza kana inganta sana'ar arewa ne in ka dauki nan kofar wan bai je ka takalma suke yi an samu su da injinan zamani irin waɗannan abubuwan gwamnatocin arewa ya kamata a ce suna yi wa al'ummar da ake shugabanta yanzu ka je Sokoto ka zo Kano ka je Kebbi za ka tara akwai sana'a ta dukanci wacce ake ta jakunkuna ko da fatu da waye da jima sai ka zo shikenan maimakon gadojin nan maimakon cin kaza ai ita Kano misali wannan da jihata ai birni ce dole ne kaso 40 cikin 100 na ayyuka ya zama ka yi shi a cikin birni kamar yadda mai girma gwamnatin mu yake amma kuma dole ne bacin wannan ya zaka inganta sana'o'in mu yaran nan da muke siyasa ma da su misali tunda ba bakin siyasa bane jarin da zaka ba su kowanne ka mayar da shi harkar gona ka mayar da shi harkar sana'ar sa kuma ka bashi jari akan wannan sana'ar idan kuma so kake ka modernizing din tsarin ma'ana ka zamanantar da shi kamar yake ga maka da hannu muke yin takalmi sana'a ta ci ko jaka to a samar da kayan zamani to idan gwamnati za su injecting ma'ana sa kudade a irin waɗannan sana'o'in na hannu na dukanci kira jima ka gani yin masu yin madubi masu yin abbatuwa kamar yadda faɗa ina tabbatar maka da cewa to kudaden mu al'umma za su ganshi fiye da yadda ake kawata gari
2: ka san kaso 80 na kayan da wakai a Kano ake yin su kaga ba karamar sana'a ba
1: gaskiya ne
2: to abinda nake so na dan karkato da kai kai duk ka faɗi dabaru da shugaban kasa yi lokacin yana Lagos to lokacin da gwamnonin arewa nan ne yanzu da manyan arewa suka tallata shi shugaban kasa ne yanzu a arewa na zabe shi babban abin da suke gaya mutane ya gyara Lagos ga yayi shi ya kai daukaka Lagos shi ya daukaka Lagos to me yasa yau gashi an shafa shekaru 3 har da doriya an tafi ma zabe me isa su wayannan gwamnonin da suka gaya wa ɗan arewan gwamnonin arewa gabaki daya sun ce cancantar sa ya gyara Lagos da ɗan kudin da yake da shi wanda ba su kai na yanzu yawa ba me isa su suka kasa gyara jihohin nasu ta kai ta gogayya ko ta kusa gogayya da Lagos din a tsawon kusan shekaru 4 me isa to
1: to ai
2: daga abin da suka gaya mutane ya cancanta ne saboda wannan abin da ya dauka to za mu je sashen mu na tallace idan muka dawo sai mu dora

0: ba sai an sa.
1: Masu sauraro barkanmu da dawowa. Kuna sauraron wannan shiri na zaman ƴan Birmani daga nan tashar Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma tare da News Sai Amba inda ba muna tare da Honorable Nasir Muhammad Naiba babban makusanci ga shugaban majalisar dattawan Najeriya. Muna tattaunawa ne akan batu na kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta samu a iya bana kadai watanni bakwai, kuɗin da suka haura trillion 21 ta sanar da cewa ta ba gwamnatocin jihohi Adda, Abuja da ƙananan hukumomi sama da trillion 12 kusan rabin kuɗin kenan. To al'umma kowa na da irin abin da yake cewa a kai. A dai wata bakwai an ba da waɗannan maƙudan kuɗaɗe a jihohi, canjin da mutane suke zaton ba a samu ba sai dai kuma suna hasashen cewa an yama kuwa an yi amfani da kuɗin ta inda ya dace. To wannan shine batun da muka ɗauko kusan minti 30 muna tattaunawa. Za mu ɗora da Honorable Nasiru Usman Naiba. Honorable, na ce a lokacin da ake yakin neman zaɓe a 2023 an gaya wa 'yan arewa rankataka cewa nagartar Tinubu ita ce abin da iwa Lagos yana gamna haka zai wa Najeriya. Tinubu ya zo gwamnati ya cire subsidy daga Eagle Square, an shiga matsayin rayuwa, an fahimci cewa 'yan masana, 'yan boko da 'yan siyasa sun fahimci, sun gaya mana cewa suna goyon bayan matakin domin za a samu sauƙin rayuwa, za a samu abubuwa su wadata. Su da suka gaya mana cewa yadda ikai Lagos matakin da ba a taɓa tunani ba ta zama ɗaya daga cikin birane mafiya hada-hadar kasuwanci a Afirka hamma da duniya ga yawan jama'a saboda arzikin da take da shi, ba su koya darasi daga wannan ba. Ga shi yanzu yadda arewan take ciki, duk wata jiha da ka je a arewacin Najeriya da gwamnanta ko masu fada a jinta suka fito suka yi wannan maganar ta cewa ai koyi da shi, babu zaton an yi mai ija wannan.
2: To kamar yadda ka sani, su koyar da su kowa yake tsarinsa ko kuma siyasarsa akwai manufa. Kafin ka shiga siyasa ko ka tsaya takara, akwai abin da ake cewa blueprint na tsara cewa me zan yi wa
1: jama'ata.
2: Lokacin da marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce zai zagaye kasashen Yarbawa, sai shi Aswadi Ahmed Bola Tinubu ya ce a'a, za mu tara maka wakilanmu tukunna na yankinmu, mu gabatar maka da ƙudurinmu da buƙatunmu. To su suna da tsari a komai nasu a siyasarsu. To kuma ni na ce maka zan ba da haƙuri kafin faɗi wannan kalma, ina ce da ka muke yin tsarinmu, to ban yi kuskure ba. Shi ne yake kawowa idan aka samu nasarar, sai kaga kuma an shiga kawai abinda kawai mutum yake gani shi ne a zuciyarsa, shi ne ra'ayinsa, shi ne zai. Shi Aswaji Ahmed Bola Tinubu kamar yadda suka ce ya gyara Lagos ya yi kaza a zaɓe shi don wannan, ba su yi ƙarya ba. Domin da ya zo ɗin kamar yadda ka faɗa a magana ka ta fari, duk abin da ya zama haƙƙi na gwamnoni da ƙanin hukumomi na kuɗaɗe ya ba su, domin ne su je su ma su yi wa jihohinsu irin abin da ya yi wa Lagos ɗin. Shi kuma a mataki na gwamnatin tarayya yana ƙoƙarin inganta ayyuka wanda suka shafi tituna, suka haɗa gari da kaɗi, ko kuma ya ba da kuɗaɗe na yadda za a gyara asibitoci ko ya gyara asibitoci gwamnatin tarayya kamar yadda faɗa ya ƙara albashi 100% wanda ya zo ƙirƙiro sabon shiri wanda ya gama ke ko'ina na 'yan makaranta wanda ake cewa Adal Fund, kuɗaɗe na 'yan makaranta wanda suke iya samun asar da shi su biya registration da makamantan irin wannan. Su kuma gwamnoni ya ba su kuɗaɗensu wanda doka ta ce domin su yi wancan ayyuka, sai ya kasance maimakon gwamnoninmu su ɗauki ayyukan da ya kamata su gina ƙasar, saboda shi cigaba yana tafiya ne me ya faru da what happened to in unemployment what happened to poverty ko ba gane ba sai ka kalli wannan sannan kake gane cewa ina ma ci gaban ka ya faru
1: din da matsala ne rashin aikin yi
2: rashin aikin yi rashin aikin yi rashin inganta tsaro samar da itagantaccen ilimi ai shine ci gaba to yawanci in ka duba gani gwamnatin mu sun fi ba da himma suna kokari da a wannan matakan a

0: yi a ba shugabannin ƙananan hukumomi yankin kansu su yi utilizing su amfani da kudaden su a inda ya dace domin inganta rayuwar wannan al'ummar sannan ƙananan hukumomi su suke kusanci da birni su suke kusanci da jama'a shi yasa shugaban ƙasa ya ce lokacin da shugabannin arewa suka kai masa ziyara sai ya ce ku ga wa gwamnati su ba da filayen noma ku ga gwamnati su ba da yadda za a samu da kiwo ya ba da misali da Argentina da Hungary yake wannan kasashen da kiwo kawai suka dogara inda suke samu da mai abin nan a nunan shanu
1: madarar shanu
0: shi shugaban kasa ne yake gayawa gwamnatin yake gaya shugabannin arewa to kuma ya samu da kudade da gwamnatin ne ya kamata a ce sun tallafawa ya samu da kudaden da gwamnatin ya kamata a ce sun samar wa da yadda za su yi inganta harkokin noma da kiwo ya samu da kudaden da ya kamata a ce an inganta harkokin makarantu na zamani ya samu da kudaden da ya kamata a ce an inganta yadda za a tallafawa al'umma matasa da abin to wannan shine inda aka yi missing ma'ana in nace zaka mai councilor shekaru 20 baya idan muka hadu mu 11 wallahi sai ka duba mutum uku kafin ka iya samun wanda ya sanwa me yake yawanci siyasar wakilan jama'a ne I'm sorry to say wasu waɗanda zaka zaba in ka zo kafin zaben ma shi bai sanwa me zai ba kawai ya shiga jam'iyya wani ya canja riga wani ya canja mota wani ya tsara aure wani yana da katan gida shi ma ya shiga siyasa ya za a iya zama zai taimaka shine daga an zama sai kaga babu focus magana ake ta ya za mu tara kuɗi ya za mu samar da kuɗi ya za a yi katalauci ya mamaye mu irin kaza wa kaza irin waɗannan abubuwan yawanci ban ce duka ba to ina tabbatarwa da cewa kaso 60 cikin 100 na wanda suke shugabanta al'ummar arewa wallahi ba san me suke ba komai ilimin su kuwa shi ko ilimi yana tafiya ne da zuciya ba wai ilimi ka iya karatu ka iya turanci ka iya rubutu kai aikin gwamnati ba shine ilimi kadai ba ilimi shine kai amfani da shi domin inganta rayuwar al'ummar ka in na dauko maka lokacin gwamnatin baya lokacin tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau a sai da muka dinga zagaye kananan hukumomi tsohon gwamna da wannan lokacin za a tara mutane a tambayi karamar hukuma cewa wanne irin aiki kuke so me kuke so a yi muku a rubuta kuma a je a yi ma'ana sai ka yi shawara da wakilan da suka tura ka a wannan lokacin ne aka fara samu da constituency project ma'ana shi a Kano ne aka fara yin constituency project lokacin Malam Ibrahim Shekarau domin inganta rayuwar mutanen karkara domin a baka kai dan majalisar jaha dama ka kawo aikin da za a yi a karkarar ka wannan akai applying akai adopting aka fara yin sa federal government
1: wannan rabin ya za a gyara matsalolin arewa nan ne a siyasance duba da cewa ba mu da wani zabi tunda da tsarin mulkin kasa ya riga ya dora alhakin tafiyar da al'amuran al'umma akan su zababbun kuma ɗan siyasar kuma ga matsalar da muke ciki kakanni abubuwa biyu abu na farko duk kukan nan da ake a matakan kananan hukumomi a arewa ake yi ɗan kudu sun yi shiru ko ma halin da ake ciki ba a sani ba a kananan hukumomin su kaga kenan za a iya cewa su tasa tana yin kyau na biyu gwamnatin arewa sun riga sun rike tsarin tafiyar da kananan hukumomi sun maida su aljihunsu sai abin da suka yi sannan ɗan majalisun da muke tura daga arewa babu wata rawar kirki yawancinsu kaso 95 babu wata rawa da suke takawa ta kirki da za ta amfanar da arewan gabaki daya in banda a zo a raba babura a zo a ce an ba mutum biyar taki buhu ɗaya ko buhu biyu su raba za a zo a ba wa wancan mota a zo a ba wa wancan injin taliya wannan injin saka keken ɗinki waɗannan abubuwan za su fidda mu ta ya za a gyara wannan matsalar tunda ɗan arewan da ya gamu mu ne masu yawa mu muke zaben kowa ga matsalan nan ga ta nan ya za mu gyara ta
0: to idan ka ɗauko wannan ɗan arewa tunda siyasa ta dawo malami na addini malami lecturer na makarantar boko university

0: lokacin gwamnati dan kasuwa manomi da sanarwa yan siyasa to lokacin da ka zama dan rukunin mutane sun shiga siyasa to waye zai fadi inda za a gyara a gyara tunda kowa so yake ayi da shi kowa so yake yaga ana samu wasu abubuwa shi ma ya samu ai ada akwai abin da ake cewa mai ake kiran su irin wanda ake cewa kungiyoyin sa kai mai ake kiran su ne
1: kungiyoyin sa kai
0: kamar yadda na manta su wasu irin wanda za su zama cewa kamar su ne ba NGOs ba kungiyoyi dai wanda suke rajin
1: kare haƙƙoƙin mutane
0: civil societies yawwa to irin waɗannan za ka ga cewa ai a gabar da idan gwamnati ba daidai ba su fito su yi magana su sa pressure a yi gyara kaza wa kaza amma su ma sun rikice idan sun zama 'yan siyasa idan ma a in disguise ba 'yan siyasa ba ne to in suka gama aiki wata gwamnati tana zuwa sai ga an ba su makamai kenan ma a shi abin da suke wa suke ta ya faɗa wa suke wa aiki a ƙasa 'yan jarida kowa ya ɗau layi yana da abin da zai yi to gaya min ya za a iya gaya gwamnati daidai saboda lokacin da ka zo ka ce gwamnati ta yi ba daidai ba ko ba gane ba to shi ke za a turo mai irin karatunka ko mai irin sana'arka da kake shi kuma ya zo ya ce abin da aka yi daidai ne kaga ɗaya na biyu shi kansa babura da ake bayarwa watakila iya abin da wanda ya ba da babur kawai zai iya yi kenan to shi kansa babur ɗin idan an baka dauki ma an baka babur nawa ne babur ɗin ne ya kai miliyan ɗaya wani ma ya fi haka ko in a karkara ne za ka yi amfani da babur wajen yin sana'a neman kuɗi ko kaga an baka jari idan a birni ne kuwa in baka da jari siyar da shi mana ka shiga kasuwa kai wata sana'ar ba za a yi ba idan ka zo ka ba da injin taliya da fulawa shikenan duk mutum da ka ba injin taliya da fulawa in dai sana'a za ta yi wallahi sai ta dogara da kanta so nauyin gida gaba ɗaya ba a kanta yake ba kafin Hausa ta so duk irin waɗannan abubuwan yana kanmu ma'ana mu ne muka zama cewa yadda muke yin al'amuranmu mun karya tsari yadda ake da ai ɗanka ɗan wane ƴar wace ko ba ɗanka bane ka isa da shi in ba daidai ba za ka yi masa magana to saboda kowa ya faɗa cikin siyasa to shi yasa kaga arewa gamunan ne dai sannan kuma su kuma waɗanda ake wakilta ka zaɓi mutum da ka zaɓa ba masinjan shi da ka tura dukkanin mu ma sojojin al'umma ne ya fito kan titi ka bi kana ɗaga masa hannu ya zo gida ka bi shi kana dandazo in ka je gidan maimakon ka gaya masa abin da ya kamata ba shi za ka gaya masa ba a unguwarku ka tabbatar da cewa babu asibiti akwai asibiti amma akwai matsalar waje kaza wani ya shiga gidan rediyo ya ce waje kaza a asibiti ba magani a can unguwa wani a wani unguwar an ba shi dan kudade ya shiga gidan rediyo ya ce wannan maganar da wani ya faɗa ƙarya yake mai girma gwamna a dan majalisar mu a wani yayi mana ai ga yamu ina ci gaban zai zo ne inda ci gaban zai zo waka shine ni a na'iba nake idan ma'aikatan mutanen na'iba suka yi suka misali na gaskiya akan gwamnatin jiha ko ya tarayya ko ta yi suka akan dan mai sajjiya ko na kaza ni a matsaya na wakili zan je gaban wannan wanda aka soka an ce to abinda tanko ya faɗa daga unguwarmu gaskiya ne amma abinda nake so da kai mai girma honorable shine mu zo mu gyara wa mutane mu zo mu yi mutane wannan abinda suka faɗa saboda mun fi ƙaunar unguwarmu da kai kai kuma in kana ƙaunarmu ka zo kai mana aikin nan domin an soka su wani muka ce maka za mu iya ciwo maka zaɓe a wannan wajen ƙarya muke maka
1: ita
0: ce magana ta gaskiya dole wallahi mutane su da hawaye cin su dole shugabanni su da hankali amma an yi sukar kuma kai ma ka san abin da aka faɗa gaskiya ne kuma kai ma ta yau da kawai ka kare shi ka ba da wani abu an je gidan rediyo an ce abin da tanko ya faɗa ƙarya ne to ya za a yi mu samu cigaba to cigaba yana wajenmu sannan su kuma al'umma wanda suke tallafa musu in ka je ka duba gani sun fi kowa shan wahala yanzu ban ɗauko ba misali da ni mutum 70 na ba aiki fa mana amfan shi na ba a wata shida sai na ba da babur 188 a wata shida sai na ba da babur 15
1: kuma ba mukami ne da kai ba tsaya zaɓe kai aka zaɓe
0: ka a lokacin ina kiya teka chairman da lokacin da ni kansila sai na drainage guda 13 a na'iba har yau din da nake ma magana wallahi tallahi ba wanda ya abin da nayi. Amma sai kaga in mun zo da ra'ayin mu sai mutane su ki yau shekara 20 har yanzu ko babu wanda ya abin da muka yi. To ba na bada misali da ni bane, ina gaya maka yanzu akwai mutane halin mu na mutane mutane shine lokacin da suka tallafe ka in suka fara ganin abin da zaka yi na cigaba, akwai waɗanda suke yadda da wannan abin da aka yi, akwai kuma wanda zai zo kuma sai ya fara rigima ai da ma ya zo mana ai ba kudin sa bane. To wanda ka tura bai maka ba shine yasa ya sa kudin sa
1: 07077925939. Masu sauraro ku iya shigowa ku ba da gudunmawa ku a wannan shirin da muke gabatarwa a yanzu. A san masu sauraro da majira suke. Assalamu
2: alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rahama radio. Ne muku fatan alkhairi tare da babban baki tare da daukakin ma'aikatan ku da gabatar da Rahama radio. Ne muku fatan alkhairi kuma Allah ya kara abin da zai kuma lafiya da ni don kwana kuma Allah ya kara mana shirin ba ta halkalu kai kamar da Muhammad.
1: Almuskin muna jin ka a gurguje.
2: Yawa gurguje wato kana ji ko wato shi irin wannan matsalar wato babban zagon kasan da zalunci da tura suka yi mana da suka kawo mana mulkin demokuraɗiyya, saboda mu ɗan Afirka ne, mu ba tura bane wallahi da mulkin sarakuna ake da yanzu arewa ba abin da ba za ta samu ba, kuma da yanzu arewa ba a kashe ɗan kaza. Sannan kuma shi abin da ya shafi harkar siyasa, kana ji ko siyasa ta shiga gaba ta komai. Dama na taɓa faɗa ma a kafafen yaɗa labarai na ce ya kamata 'yan majalisu su cikar da ƙuduri lokacin da aka ce an gama zaɓe. To babu wanda zai ƙara shiga rediyo ya ƙalubalanci gwamnatin tarayya ko ya ƙalubalanci gwamnatin jihohi, saboda kun yanka hakula, kun yi addu'a, kun ce Allah ya ba mu mulki, to sai Allah ya ba gwamna mulki, sai Allah ya ba shugaban ƙasa mulki, to wace adawa za a yi, sai a bari sai an dawo mulkin demokuraɗiyya. Sannan da su ma'aikatan gwamnatin da ɗan adawa kowanne ba wannan shi yin gaskiya, an kaji ɗan adawa yau gwamnati adawa ba ta gaskiya yake ba, so yake kawai ba sai ɗan adawa ba ma ya so gwamnati ta yi abin da za a yi ba, saboda shi ya faci gwamnati.
1: Mun gode almuskin, akwai mutane
2: masu tura talaka ke ke da, saboda haka kowanne ne gaskiya na da raba kin su cikin yi, saboda haka rantata kamfin su dan juma ne da dan juma.
1: Mun gode kwarai.
2: Dan adawa ke ce ba gwamna kuma da ya aiki ba, sannan kuma ma'aikatan gwamnati su kuma suke sun yi, to dan juma ne dan juma ne da dan juma ne magana ma biya.
1: Almuskin ya goyi bayan magana da ka faɗa,
0: ta yi magana guda ɗaya ce ta gaskiya da mu, ya san zuciya shi ne aka ce san zuciya bacin
1: zuciya. To bari mu ji waye kuma to ga wani layin nan. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da aiki.
1: Yawwa, da ya muke tare?
3: Alhamdulillahi, sunana Sani bin Ali, mai mukulli bakin gidan gashashi.
1: Na'am.
0: Barka ne.
3: Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin.
3: Ni tambayar da zan yi misali ko kuma kafin nan, ka ambaci kansila ne kai na riko amma tsawon shekara 20 baya, haka ne ko?
0: Na yi zababban kansila speaker na local government da rikon da nai shine wata 6 a caretaker chairman.
3: Shekara 20 baya kake magana ko?
0: Eh, shekaru 20 baya.
3: Kuma shekara 20 ai kai zababbe ne, kuma a lokacin karkamanta kai zababbe ne, kuma zaman al'umma kake, kuma al'umma kake shugabanta ba gwamna ba. Amma yanzu in ka lura wata cikin su tantak ba wani shugaban karama kowa yanzu da zai ce abin.
0: Gaskiya.
3: Kuma gaskiya ne a ra'ayi na. Ni na ji ma ba shi ta siyasa, kowa ma ya shi ta siyasa, domin dama ta jama'a ce dan jama'a. Zuwa ga jama'a. Haka a ce a wasu rukunin mutum yanzu ai abin da yake cutar da mu, yake kayar da mu, yake ragar da ba mu yake mai da mu ba, shi ne an ɗauki siyasa ta wasu mutane ce na banza, kuma alhalin ba haka ba ne. Siyasa ta mutane, siyasa a ba ce ta mutanen kirki, wadda ya kamata ya yi a ce mutanen kirki ne a cikin, in ba mutanen kirki ne a cikin ta, to da gaskiya ba za a kawo yanzu ana.
1: To mun gode kwarai da gaske mai kulli.
3: Haka ta ce magana ni a ra'ayina. Kowa ma ya shiga siyasa, domin in ba haka ba aka ce a'a iya rukunin waɗannan mutanen za a wuri da za a wayi gari daga su ba ce 'ya'yansu. Wannan shi ne. To assalamu alaikum.
0: To abinda nake nufi bayani na mutane kowa shiga, ai daman ita siyasa ta kowa da kowa ce. Barin ƙarin haske saboda bayanin da ne, ina nufi yanzu muna da malamai wanda ake kiransu technocrats, ko? ko kuma ince academicians ko something like that dai wanda su yan boko
1: suke yan boko ne scholars
0: ne ka gane ba scholars ba haka dai malam wanda suke maybe mutane ne waɗanda suke sun yi karatu ko kuma sun kai peak na doctors ko kuma professors sun gama aiki irin waɗannan mutanen su ne su haɗe kansu a arewa ya zama cewa za su iya zabga kowaye ba daidai ba ma'ana su da not into the politics sun ba da gudunmuwar su domin ɗorewar ƙasar nan Najeriya da arewan Najeriya to ya zama cewa ba su da gefe duk yadda ake so a jawo su a jam'iyya A da B da C su ki shiga amma su zama cewa su ne suke tsawatarwa a duk inda aka yi ba daidai ba muryar su ta zama cewa su tattaki kowaye shekarunsu da iliminsu da gogayyarsu ta rayuwa ta kai kowa suka gani a gabansu in suka gaya masa magana dole ne saurare su ko bai bari sun san sun gaya masa abin da nake yafi kenan ba magana ba ce ta ce akai wannan shiga da ke shiga siyasa
1: alaikum salam
3: Malam
1: sai Abubakar to mun rasa layin Abubakar Sani wato wannan al'umma din da kake tunanin su zo su hada kai a arewa kudi tintin sun jima da wannan abu salamu alaikum alaikum salam agurugu jama'an su ne shi
3: to ni ne da kike aiki da ku ba ina jin jira ba ko ne da kike aiki da kike
0: jawabi mashi mashi Allah
1: amin to kaji yabo yi
0: nagode mashi Allah
1: saboda abubuwan da ka faɗa ya fahimci cewa hanya ce da an bi ta tun da wuri za a samu mafita amma an makara ko ba a makara ba amma za mu zo a wajen rufewa ina ganin sai kai wannan bayanin salamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: a gurguje alaikum salam
3: to a gurguje kuna tare da Abdullahi Kubara ta yi kwari madobi babban bako Allah ya saka muku da alkhairi har babban bako irin a kasan mu Najeriya musamman nan arewa don Allah irin ku ki zama a nan bangaren arewa ku samu wani lokaci irin kuma na waɗanda kuke yankin kanku ne kuma masana ne ya zama kun zauna kun kirkiro inda waɗannan bayan Allah inda suke jiya mu zaɓe su za su kare mana haƙƙin mu mutuncin mu amma kudanci sai mu ga su in an yi zaɓen nan tabbas su ane musu abin da ake musu daidai gwargwaro wanda ana kyautata wa talakawa amma mu talakawa muna da yin zaɓe ana cewa za a kare mana haƙƙin mu amma tsakani ga Allah ta wani bangaren idan su hukumomin su yi iya ƙoƙarin su to waɗanda suke sawa ba mu dai abin wani zubin bai zuwa gare mu an raba taki gwamnati ma gwamnati ko a nan talaka ba inda gwamnati ce ya amma ba mu sanya ake da shi ba Allah ya mai da kai gida lafiya Allah ya gadar da mu
1: ayi mun gode
3: kwara sai dai zamu ci gaba ba za mu fasa don Allah yadda Allah ya zaɓo mana mafi alkhairi
1: to Malam Ubaidillahi Kubara ci Madobi local government to ina ganin bari mu dau lawo kusan na karshe assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: to a gurguje daga murya amma
3: ba da alheri a gare ka sai mu tarke da jogara
1: to madalla
3: kun ba ku ne to na shi a banki da Allah mai da idan salati
0: amin
3: wallahi yau ko ake so ana ji da to dewa mutane su kuma da bofu wallahi ba sai to da kyau ya kalaje kuma ma da jere-jere na kufin kawo labarin wannan majalisa da karamin kuma ba zai musu je musu ba ya je gargaji maganganun da suke ba to yanzu wallahi har yanzu sai haƙin ba kuma ga yanzu lokacin da wa gurin talakan yayi ya zai go gare to wannan gaskiya ba da
1: to mun gode kware da gaske
3: amin
1: wani abu da mu za a karkare
0: to abinda nake cewa a ƙarshe shine su al'umma dole ne su fayyace kansu ina ce kansu ina nufin da Allah ya riga ya ba kowa iliminsa da basirarsa bai kamata ka dinga amfani da kwakwalen wani ba ko wasu wajen yin abin da ya kamata ka dinga amfani da abin da ka gani na zahiri da mu'amalarka da wanda kuke mu'amala misali yanzu akwai mutumin da zaka ga ya shiga sabgarka ta daurin aure mutuwa waye kaza na lalurarka ya kama dauki kuma ka san ya taimako daidai gurgudu wanda Allah ya bari yana iya yi kuma in ka je kofar gidansa zaka ganshi in ka kira shi zaku ganshi amma in lokaci yayi

0: sai kaga mutane ba shi suke kallo ba mutumin da suka sani cikin sati ɗaya ko wata ɗaya sai kaga sun bi shi sun aje mutumin da suke mu'amala da shi saboda bambancin siyasa to dole ne sai ka gane cewa mu'amala ita take haifar da abin da yake zama na alkhairi idan wanda kuke tare da shi ya zama cewa ba shi ne yake da takarar ba dole ne ku samu wakili da shi zai kawo muku mutum ya ce ga wani ku zabi shi saboda kun san shi wanda ya kawo muku shi mai yayi a baya ko ya mu'amala take ta kasuwanci ko ya mu'amala take a wajen makaranta wanda muke yake ba al'umma to sai ku zaba don wannan mutumin amma sai kaga mu an fake a wani ya taba yin kaza wani kaza sai kaga mutum a gidanku ma ka san mutum yana gina alkhairi sai ya zo muku da abu sai ku ki to ya za mu samu wannan ci gaba dole ne sai mun yarda cewa kai din ma da kake sha'awar wani kai ma zaka iya zama wani idan wani lokacin sa ya huce Allah ya saka wa'adin shekarun sa ba zai kare iya tsaya takara ba kuma ba shine zai ga maka ga abin da zaka yi ba kai da abokanka za ku iya haduwa ku gina sabuwar gwamnati kai da abokanka da ƴan uwa da makota za ku iya haduwa ku samar da abin alkhairi a ƙarshe abin da nake cewa shine al'umma sai sun yadda suna amfani tunaninsu da basirarsu wajen yin abin da ya dace sannan kuma kada ka kuskura wanda yake shiga mu'amalarka te da kullun a soke shi kuma ka san gaskiya yake saboda wata bukata to wannan abin yana iya sakawa abin da kuke samu na alkhairi sai ga kun dina samu ango ku saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa kun ya faɗa babu wanda zai shiga aljanna illa bi rahmatullahi ta'ala face da rahmar ubangiji ko sannan kuma abu yana iya zuwa maka sababinka kai saboda albarkacinka za iya zuwa unguwarku ai maka aiki
1: gaskiya ne
0: to wannan shine
1: to masu sauraro ya abin da zamu yi kenan a madadin shi tsohon kansila zaɓaɓɓe tsohon naɗaɗɗen kansila tsohon sakataren ƙaramin hukuma tsohon shugaban ƙaramar hukumar kumbotsan tsohon babban mataimaki na musamman a hukumar karota yanzu haka mataimaki ne na musamman ga shugaban majalisar dattawan
0: Najeriya
1: tsohon adviser mashawarci na gwamna sannan a hannu guda kuma shine babban makusanci ga shugaban hukumar kula da nagartattun ayyuka ko nagartar ayyukan gwamnatin tarayya honorable Nasiru Usman na'ibawa ko a dinga sa na'ibawa muna godiya kwarai da aka samu wannan dama aka zo a madadin wacce ta sada da ku Zarahu Abdulrahman ni Husaini Amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu akwai kuma ya samu rakiyar Ayuba Jarumi wanda shi ma hadimi ne a gare shi shi ma muna godiya kwarai
0: ya tsine ne mai girma diji
2: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi daga tatashen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: asabara kan bar shi. Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Shiri ne wanda har kullum yakan tattauna al'amuran masu bukata ta musamman ta hanyar gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaki cikin al'amuran su ko kuma kai tsaye a gayyato su domin tattauna matsalolin da ya shafi lafiyar su ilimi da kuma yadda za su dogara da kawunan su a cikin wannan shiri lokaci zuwa lokaci kukan ji mu da waɗanda suke ba da shawarwari ga waɗanda suke ɗawainiya da tallafefeniya da rayuwar masu bukatu na musamman haka zalika gwamnatoci da ma kungiyoyi masu zaman kansu cikin wannan shiri namu mukan kallo irin al'amuran da ya kamata da irin yadda ya kamata a tafikar da al'amuran su a cikin gidaje a waje idan sun fito mu'amalar su da mutane a kasuwanni yadda ya kamata a yi mu'amala da su haka zalika asibitoci da dai sauran wuraren da suke tafiya ko mukan tattaro matsaloli waɗanda suka shafi rayuwa ne baki daya waɗanda suke faruwa a halin da ake ciki yanzu ko kuma al'amuran da ka iya tsinkayar su a nan gaba da kuma irin abubuwan da ya dace a yi musu domin a tinkari al'amuran rayuwar su da kuma yadda ya kamata a tallafa musu cikin al'amura a cikin shirin namu da ya gabata a wancan mako kun ji mu tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke masu ruwa da tsaki Dr. Samira Ali wanda ita ce ɗaya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki cikin al'amuran wato da ya shafi ilimin rayuwar kwakwalwa da yadda matsalolin kwakwalwa take da fushi da irin shiga cikin yanayi na kunci da ma kuma irin yadda wannan abin zai tasiri a cikin zamantakewa mu baki daya wannan kuma yana da alaka da waɗanda suke da kowace irin larura haka zalika yana da alaka da waɗanda ma ba su da wata larura wannan din ita ce matsalar su kuma takan iya yin tasiri kwarai da gaske a cikin zamantakewar su na rayuwa wanda hakan yakan iya haifar da rashin ci gaban su ko rashin shigowar su cikin al'umma a dama da su ko ma dai wani lokaci a gansu cikin wani irin halin da ka iya kaiwa ga mutum yayi tsammani ko kuma yayi tunanin kashe kansa duka waɗannan su ne daga cikin kwarewarta da muke buƙatar dama mu fara tattaunawa da ita cikin abin da ya shafi wannan rayuwa baki daya domin mu ga hanyoyin da za a bi wajen ganin cewa mun magance matsaloli da yake faruwa a cikin al'umma sai dai bata samu daman karasuwa ba dan saboda abun hawa yayi mata shegantaka akan titi la'alla kafin zuwanta za mu so mu tattauna da su al'umma da suke sauraron mu a cikin wannan shiri mu kaddara cewa duka shirye-shiryen mu da muke yi a cikin muhimman abubuwan da muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi rayuwar masu bukatu na musamman bangaren da ya shafi lafiya mun yi bayanai sosai akan abin da ya shafi yadda asibitoci ya kamata su kasance ta hanyar samu musu wato in mun ce accessibility a yaren Bature ana nufin yadda za su samu damar shiga cikin asibiti ba tare da an samu shinge ba kuma da yadda za su yi magana da su likitocin da kuma yadda za a saurare su a ba su magani misali idan wanda yake tafiya akan keke yazo zai shiga asibiti sai ya zama cewa yana da wata matsala wacce za ta iya hana shi shiga da kekensa yazo ya samu wani tudu a kofar asibitin ko kuma kofar a matsa take ba zai iya shiga da kekensa ba sai an kinkime shi an dauke shi to idan wata larura ce a jikinsa wacce take da karfi garin daukar idan ba a samu waɗanda suke kwararru ba za su iya ƙara ta'azzara larurar da take jikinsa to idan amma akwai hanya kai tsaye wanda zai iya shiga da keke kaga zai samu saukin shiga misali wanda yake da larurar ji baya iya yin magana kamar yadda sauran mutane suke yin magana idan haka ta faru in yazo gaban likita yana da matsala ko mace da take da ciki wato tana da juna biyu tana buƙatar ta halacci antenatal care wato wurin da ake koya musu yadda za su lura da goyen ciki da haihuwa da renan jariri idan ya zama ita tana da larurar ji bata san yadda za ta yi ta reni cikin ta ba kuma ba a samu wanda zai dinga yin magana da yaran su dan su fahimta ba kenan kun ga asibiti bai ba su damar su shigo asibiti ba shi kuma likita idan aka samu wanda bai iya yaran ba sai yazo bai shigo ne wanda yake da larurar ji ya shigo cikin asibiti kenan yana nufin cewa ba zai fa iya yin magana da shi ba ballantana ya san hakikanin larurar take damun sa balle kuma ya san wanne irin magani ya kamata ya bashi idan kuwa wanda yazo yana da matsala wata ta shafi ta raunin tunani ko ba zai iya yin wani tunani ba saboda matsanancin halin da yake ciki to yaya kenan likita zai iya gane wannan yana da irin wannan matsalar wanne irin yare ya kamata ya amfani da shi idan haka ta faru kenan zai zama an samu matsala ta inda ba za a iya samun cikakken dama ta a bashi irin magani ko irin kunawar da ta dace da shi ba ga wanda yake da larura gaba ɗayan su wanda ya shigo asibiti a ka'ida sai doka ta ce dukkan wanda ya zo asibiti ko da ya tarar da layi amma shi yana da wata larura ta musamman misali wani yana da larurar ji ko larurar gani ko kuma larura ta kafa kamar yadda ake iya gani sannan ya zo asibiti ya tarar da layi a ka'ida shine a bashi dama ya wuce ya ga likita farko domin haka doka ta ce to shin a jami'an likitoci sun san da wannan kuma sannan suna ba da wannan damar idan sun sani a garinku ko a asibitin da kake ziyarta ko kuma a inda kake tsammanin ka taba zuwa shin ka taba ganin haka kamar yadda wannan dokar take akan abin da ya shafi wajen zabe cewa dukkan wanda yake da wata larura idan yazo a bashi dama ya fara yin zabe mata masu ciki waɗanda suke da tsofaffi waɗanda aka kalle su lalle sun tsufa kuma sannan da waɗanda suka zo da larurori kai tsaye ana iya gani a ba su dama su yi sauri su yi zabe su koma gidajensu shin ka taba ganin haka a inda kake waɗannan su ne daga cikin irin abubuwan da zamu tattauna domin mu kalli wanne bangare ne wato zamu inganta cikin wannan shiri namu kuma wanne bangare ne muke jin ya kamata mu tattauna shi kai tsaye domin a samar da mafita a cikin abin da ya shafi rayuwar masu bukatu ta musamman kamar yadda muka ambata za a kira mu ne akan 0707795239 haka zalika akwai 0817475777 ga wani akan layi bari mu ji wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da wa muke magana kuma daga ina kake kira mu ka ji abin da muke tattaunawa to watakila sai dai ka sake tarawa a gaba abin da muke magana shine cewa wanne bangare muke ganin ya kamata mu inganta ko kuma mu sake yin kira akai dangane da abin da ya shafi rayuwar masu bukata ta musamman da kuma mu'amalar su da mutane a waje muna da mu'amalar su a cikin gida muna da kuma mu'amalar su da mutanen waje da kuma yadda ya kamata su samu dukkan abubuwan da ya kamata su samu a cikin shirye-shiryen su da suke fita na kasuwa makaranta da sauran abin da ya shafi haka mun yi wata magana har ila yau a baya cewa gwamnatin jihar Kano ta ba da motoci ga mata ana daukar su wanda ake kai su makarantu sannan kyauta ne karatun waɗanda suke da bukatu na musamman ko da a ce mahaifin mutum ne yake da matsala sai ya zama cewa yana da yaya to gwamnatin jihar Kano ta ba shi damar ya kawo waɗannan yaran a sasa a makaranta kyauta ba tare da biya ko sisi ba wurin da kalubalen yake shine mafi aksari waɗanda suke tahowa makarantun daga nesa misali muna da Tudun Maliki ita kadai ce makaranta wadda aka santa sananniya a bude za a ce wadda ta hada masu larurar gani da masu larurar ji a lokaci guda dukkan su kuma suna da bukatu watakila daga nesa suke tahowa ko ne suke zuwa je kaka dawo to har yau bamu ga an samar da wata moto na musamman domin masu bukatu na musamman da za a dinga daukar su ana kai su makarantun su bari mu ji wanda yake kalla assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana to ban Nasiru Bello ka ji maganar da muke tattaunawa to ya kake ganin batutuwan da muka tattauna
1: faɗa.
0: Eh.
1: Wato mafi yawa.
0: Eh.
1: Idan mutum bai san dokar ba gaskiya su ma'aikata ba sa ba da wannan damar.
0: Na gane.
1: Mutum zan yi magana akan kamar misali wanda yake da larurar gani ko larurar kafa ko
0: wani.
1: Misali zan ma.
0: Na.
1: Nake ma magana ni ina da larurar gani.
0: Na gane.
1: Yawwa. Akwai lokacin da na samu matsala a account ɗina na je banki.
0: Na gane.
1: Ba zan faɗi sunan bankin ba.
0: Eh, dama bai kamata ka faɗa ba. Matsalar muke so mu ji ina ya kamata mu gyara.
1: Yau, ai shine nace ba zan faɗi sunan bankin ba. Yau, to da na je wajen gyaran sai aka ce in bi layi.
0: Na gane.
1: Na ina bin layin sai na tuna ai akwai wannan doka. Sai nace da wannan muka je tashi mu je. Da muka je ashe shi mai aikin ya san da wannan dokar. Ka ji ka kamata sai ya tuna.
0: Ya tuna.
1: Malam zuwa ai ma.
0: Amma ina
1: tunawa da naje kuma dole sai ya saurare ni.
0: Na gane.
1: To ka ga idan mutum bai sani ba. Ya tuna wuri dokar ba.
0: Gaskiya ne.
1: Yawwa. Kuma wanda ka ga su ma'aikata an ajiye su ne don kowa da kowa.
0: Don haka kenan ana buƙatar waɗanda suke da buƙatu na musamman su kansu su san dokokinsu da kansu.
1: Yawwa. Kuma ta hanyar da za a rika sanarwa kamar wannan shirin na uku.
0: Na gane.
1: Don samu kamar minti biyar ko shida.
0: Na gane.
1: Ana gane to duk wanda yake da kaza yana da damar yin kaza in ya je guri kaza.
0: Ok, na fahimta.
1: Kuma totally ma kamar shugabanni wani sa'i idan wani abu ya kama ba a tunanin masu
0: wani. Na gane.
1: Kamar wajen taron sufa. Kamar wajen wasu harkoki dai na yi wanda yake da dannawa za a yi.
0: Na gane.
1: Ba al'akari a ce ko wanda misali kamar wanda ba ya gani a ce wanda ba ya gani za a yi masa afwa shi ya yi yadda ya kamata misali a kamar taron sufa.
0: Eh, na gane.
1: To kaga ba a wannan.
0: Na fahimta.
1: Kuma yawan aka tashi yin doka su ba a la'akari a ce to banda masu kaza banda masu kaza.
0: Na gane.
1: Doka ne al'ummar kaza.
0: Eh.
1: To kaga wannan ya dace idan za a yi wata doka to a rika ware irin wanda da Allah ya jarraba da wata larura a ce to irin su banda su.
0: Na fahimta.
1: Kuma a ita sanarwa.
0: Na fahimta.
1: Sabida su masu aiwatarwa in sun ga masu wannan matsalar.
0: Eh.
1: Za su ce eh dama an ware banda su.
0: Na fahimta.
1: Sannan wajen mu'amala na dai manta sunan malamin kamar ina jin kuna yi da Farfesa Jibrin Isa Isa Allah ya ji kansa.
0: Amin.
1: Ta kira.
0: Eh.
1: Mun sha yin magana da shi in kun gama shiri in ya koma gida.
0: Na gane.
1: Kwarai da gaske. Ina jin Muhammad Awal kake ko?
0: Nasir sunana.
1: Na?
0: Nasir sunana.
1: To Nasir ko?
0: Eh.
1: Gare ku to takwarana ne kenan.
0: Na'am.
1: Wato ka kamata ce irin mu masu larura totale ma dole sai dai a haɗa da haƙuri domin in wani ya san kimar ka wani ba zai sani ba.
0: Gaskiya ne.
1: Mun sha tattaunawa kamar shi Farfesa Allah ya ji kansa.
0: Eh.
1: Muna tattaunawa da shi yace ka ga dai ni na kai matakin Farfesa. A kuma ɓangaren boko.
0: Eh.
1: To wani gurin in ya je yanda za a karɓe shi da irin yanda za a yi masa sai an nuna cewa shi fa yana da gajiyawa.
0: Na gane.
1: Yawwa kawai dai a takaice dai
0: na'am saboda lokaci eh
1: wato idan ma mutum bai sani ba su masu aiwatar da abin sun ga mai wannan matsalar to saurare
0: yanzu mun fahimci abubuwa guda biyu masu muhimmanci kwarai da gaske a cikin abin da ka ambata cewa lalle ya kamata waɗanda suke da buƙatu na musamman su ƙara fahimtar doka su akan kansu. Haka zalika kuma su waɗanda za a yi mu'amalar su ma su fahimci dokokin da aka sanya domin masu bukata ta musamman. Wannan zai taimaka kwarai da gaske kowa ya ci moriyar ko ya ci gajiyar waɗannan dokoki kuma ya zama na cewa an tafi cikin sauƙi.
1: Ba Allah bai hore masa jini ba. Idan ya zo idan ba a samu wanda zai iya magana da shi musamman kamar a ce
0: asibiti. Zai zama akwai matsala ba zai iya cimma komai ba.
1: Sannan kuma sai ya gaya wa ko da likitin shi ne sai ya gaya maka wannan bawan Allah ko wannan bayan Allah ga abin da yake da mu
0: gaskiya ne to wannan matsalar mafi aksari yana faruwa ne sakamakon wato kamar gwamnati har yau din nan bata iya samar da masu yin wannan interpretation din a makarantu ba dan a asibitoci ba dan haka akwai matsala kwarai da gaske ta rashin misali kamar a ce asibitin Murtala da yake tsakiyar cikin gari kuma babban asibiti ne har yau din nan ba a samu wato damar samar da masu yin yare na masu bukata ta musamman ba assalamu alaikum warahmatullahi dr samira assalamu alaikum dr samira na kina jin mu to da Allah masu sauraron mu suna jin mu a daidai yanzu da yake dama da ke zamu tattauna a wannan sashi kwarai da gaske kuma ga wa'ansu matsaloli na daban da su al'ummar masu bukata ta musamman suka fara ayyanawa dangane da abin da ya shafi yadda mutane suke kallon su a bangare guda da kuma yadda ake kasa yin mu'amala da su cikin abin da ya shafi mu'amala ta musamman asibitoci da kuma gidaje da kuma mu'amalar su da mutane a wajen gida idan sun fito wannan duka yana da alaka da maganar da zamu tattauna ne na wato rangwamen tunani ne muke magana ko kuma muke cewa ko kuma ya zamu kalli mental health
2: wannan yana da matukar alaka
0: da
2: hanspiri
0: din nasa kamar doctor ba ma jin ki bari mu sake lalube ki kamar yadda muke magana shine cewa Dr. Samira mun same ta akan layi zamu watakila zamu ji wayansu daga cikin matsalolin da suka shafi su rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma da al'umma baki daya dangane da abin da ya shafi Na'am, assalamu alaikum warahmatullah.
2: Wa alaikum salam, yanzu kana ji na?
0: Na'am, Dr. Samira muka ce daga cikin abubuwan da mutane masu bukata ta musamman suke korafi akai. Rashin mutane ba su fahimci dokokin su ba har yanzu. Watakila idan sun je asibitoci, al'umma sukan yi musu kallon wato kamar waɗanda suke daidai da sauran al'umma. Ko watakila rashin fahimtar dokokin su akan kansu ko kuma su waɗanda suke aiki tare da su ko kuma yadda ake musu wani irin kallo ta inda watakila har yanzu mukan ji akan iya kiransu da waɗansu sunaye mabambanta wannan shi yana da alaka da yadda kwakwalwa take sarrafa al'amura ne ko kuma wani abu ne na daban shi kuma a bangaren da ya shafi masana
2: za a iya alakanta shi da yanayin yadda kwakwalwa ke tafiya misali na mutum akwai abin da ake kira emotional intelligence shi wannan emotional intelligence idan mutum na da shi shine yake ba shi dama ya ji yaya wasu suke ji ba tare da yayi experiencing abin da suke experiencing ba amma he can feel abin da su suke feeling
0: okay kamar misali idan mutum yana kuka sai ni ma sai in ji raina irin kamar har ya karye watakila ko wani abu makamancin wannan
2: ba kuma tausayi ba da bambanci akwai tausayi sannan kuma akwai fahimta empathy muke magana shi empathy shine kai kokari ka fahimci mutum yadda yake ji gashi dai misali kai kana da ido wannan kuma ba shi da ido amma ka fahimci kokari ka ga to yaya shi yake ji a rayuwar shi ba ido ka duba value din naka idan misali yadda kake ganin mutane kake harkokin ka to yau idan aka ce kai ba ka da shi kamar shi ne kake yaya zaka ji
0: da kamar da kanka kamar shi a matakin da yake
2: a matakin yawa ka sa kamar ka sa kafanka a cikin takalmin saka jiya yayi
0: na gane
2: so wannan shine zai baka dama ba za ka wulakanta ko kuma ka ci zarafin shi ne bukata ta musamman ba
0: na fahimta
2: sannan so tare akwai magana da muke yi da dalibai na nake ce musu a cikin ku akwai wanda ya sani cewa nan da sakan daya ba zai zama makaho ba ko ya zama kulma ko kuma ya samu
0: lalura wata matsala daga cikin matsalolin da ake
2: akwai wanda yake da wannan tabbacin nan da sakon daya kaga babu mai wannan tabbacin
0: babu
2: sannan kuma ina kaza kambe su in ce akwai wanda ya rubuta wani agreement da zai zo duniya cewa lallai shi zai zo da kafafunsa da idanu da kunne da komai da komai
0: kuma har ya gama rayuwarsa haka ba tare da wata matsala ba
2: ya gama rayuwarsa haka to nake to yanda ba ku da tabbacin sanda kuka taho kuka ganku a haka to da yawa masu bukata ta musamman sun tsinci kansu ne kawai da wannan bukata ta musamman din ba su san ya aka yi suka samu ba kuma ba wai Allah ne baya son su ba
0: gaskiya ne to Dr. Samira tana cikin bamu da wayan su batutuwa da ya shafi rayuwar masu bukata ta musamman kuma wato kiran ya katse la Allah za mu sake lalubota cikin tafiyar to na assalamu alaikum
2: ce kuma kai da kake misali kaga kanka fuli komai da komai akwai kai ma ba kai kaiwa kanka ba
0: gaskiya ne
2: so that so tare zamu rika tunanin cewa duk wannan abin da muke da shi Allah ya ba mu ne su kuma da basu da shi misali ba wai Allah ya hana su bane dan sun masa laifi ko kuma dan sun aikata wani mummunan aiki ba kuma kai da kake da lafiyar misali kake tani kana da lafiya baka da tabbas nan da sakon guda zaka same shi
0: doctor akwai
2: ku koma maganan asibitoci
0: na'am
2: asibitoci na san kwanakin baya dai an daddauki interpreters amma har yanzu muna bukata saboda idan ka duba kauye misali
0: Dr. Samira an ce a bada list din mutanen ne
2: okay ba a dauka ba
0: har yau din nan da aka yi har yau wajen tun shekarar ba da zamu ce tun 2015 ne da 2025 to tunga har yanzu nan kamar babu wata magana sahihiya tunda bamu gansu ba irin wayannan asibitocin zan baki wani bayani guda ɗaya wanda nake da tabbaci a kansa akwai ɗaya daga cikin local governments din da suke Kano akwai ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman bangaren kunne da ta je asibiti domin a ba ta dama ta yi child spacing to a wannan lokacin ta samu dan tazara daga haihuwar da take yi wallahi da suka kasa fahimtar maganarta sai suka bata kwayoyin nan da ake sha na hana samun ciki sai suka bata taje ta dinga shan kwaya biyu da safe kwaya biyu da rana kwaya biyu da daddare
2: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
0: doctor kin ga rashin magana kawai ya haifar da sun nemi su kashe ta
2: gaskiya
0: ita kadanta kawai kinga ta dan capacity ta na mata guda shida ne kuma da a rana dai ta tara su a ciki goyi ana shan kwaya daya ita an bata dama ta sha guda shida a ini kinga wane irin mutuwa ne wannan
2: to amma ita ma malama jinyar da ta bata gaskiya ya kamata a tume
0: to dan haka wannan to ai rashin yadda za ta yi magana da su a kai tsaye ya haifar da duka irin wayannan matsalolin an sassamu raye da dama wayanda su da kansu suka ayyana batutuwan da ya shafi idan sun je asibitoci mafi aksari akan samu matsalar basu magungunan da ba shi da ya kamata a basu
2: shi ne damuwansu ba na
0: so kinga rashin wannan samar da wayanda za su dinga interpreting din nan a kowane asibiti yake haifar da irin wayannan wallahi tallahi na ga miki akwai wayanda yanzu haka sun samu sun zama deaf blind saboda waɗansu magunguna da suka sha wanda bai dace su sha da kansu wanda aka basu mutum ya je da wata larura sai kuma aka bashi wani magani kawai sai ya zama yanzu yana da larurar gani yana da larurar ji a lokaci guda idan aka samu wannan ya za a yi magana da su kinga kuma wayanda muke da su ƙwararru akan wannan bangaren ƴan kaɗan ne so akwai areoyi akwai wuraren karatu da yawa wayanda mutane ya kamata su fahimta da doctor watakila idan da a ci abubuwa za su kankama gaskiya muna buƙatar gudunmuwar ku a cikin abin da ya shafi tsarin yadda mutane ya kamata su fahimci masu buƙatu na musamman da matsalolinsu su kan kansu mutanen su fahimci ɗabi'unsu da halayyarsu cewa larura ce ba wai haka kurin mutum ba zai taso ya ce dai an haife ni da zafin rai ko an haife ni da fushi ban sani ba wannan din yana cikin duka abubuwan da kike ganin ya kamata mu mutane su fahimce shi cewa ba kowa ba da wannan aka haife shi ba ko kuma a haka ɗabi'a ana iya yi wa mutum da shi
2: ai shi ne dai abin da na gaya maka inda a ce kowa zai yi akwai wannan skill din na emotional intelligence to da an samu sauki saboda wannan shi ne zai baka dama ka ga mutum a matsayin dan adam regardless of disability
0: that is ba sai ka lura da matsalar da ke damunsa ba
2: ba sai ka sa matsalar da ke damun sa a gaba ba tukunna kafin ka ganshi a mutum shi a mutum zaka ganshi ka bashi darajar sa ta mutum da mutuncin sa na dan adam
0: na dan adam eh
2: so wannan abubuwan da ke faruwa yawanci mutane ba su ma san menene masu bukata ta musamman ba saboda tun a zamanin da an riga an dauka cewa idan mutum yana da bukata ta musamman ba zai iya kawo wani taimako ko inganta rayuwarsa balantana ya inganta
0: rayuwarsa
2: to kuma yanzu zamani ya canza muna da doktoci masu bukata ta musamman muna da professors masu bukata ta musamman wanda sun canja rayuwarsu sun canja rayuwar wasu sun kawo taimako a kasa ma gabaki daya so abin da ya kamata mutane su gane cewa shi fa mai bukata ta musamman shi ma zai iya kawo inganci a rayuwarsa da kuma rayuwar wasu a daina ganin su kaman cewa su ba su da wani abin da za su iya taimakawa a rayuwa
0: Dr. Mukalli bangaren da ya shafi ita kanta yadda kwakwalwa take sarrafa bayanai kun ce kwakwalwar nan ta kasu kashi uku ne akwai bangaren wanda yake da control da kuma planning idan aka samu matsala sai wata larura ta zo ta samu muna so a dan ba mu dan wannan dan kadan bayanai dan saboda mutane su ma fahimci cewa ashe su da kansu ba su ma san kansu ba tukunna
2: haka ne shi bangaren kwakwalwa da yake lura da yin abubuwan da ya kamata kai san da ya kamata kai shi ana kiran shi frontal cortex
0: gaskiya ne
2: so a frontal cortex din nan anan ne executive functioning yake
0: duk wani bayanai da yadda mutum ya kamata ya gudanar
2: bayanai abin da ya dace idan misali an bata maka rai so yanda ya kamata kai responding ka kamai da martani cikin lumana yanda
0: to
2: kuma baka dade ingiza shi ya zama wani matsala ba
0: na gane wato kamar misali in aka min laifi yadda ya kamata in kalli laifin da kuma yadda ya kamata in yi magana a kansa
2: na'am
0: to shine wato wannan bangaren shi yake sa in ji ya dace kawai na zama a cikin in kalle shi a cikin sauki
2: na'am
0: idan kuma misali na kasa kallon sa cikin sauki wani bangare na shiga
2: akwai bangare da ake kiran shi amygdala
0: to
2: shi kuma yana tashi amfani ne yayin da muka tsorata
0: okay
2: shi kuma tsoran nan ya kama da a gaya maka magana ko ka samu labari ko a yi maka wani abu to duk sanda ya kasance yanzu mu dauki kaman magana ko sauraron bayani akan wani wanda misali ba kwashiri kaman gulma kenan ko
0: na gane mutane
2: ana
0: kawo labarin mutumin
2: da wanda mutumin da maybe kuna da dan matsala da shi kullum ana kawo maka labari to shi wannan bangaren dade girma yake yi
0: to
2: saboda idan ka ji labari akan shi tunda ba kwashiri sai ka dan ji wani dan dar wannan dar din da zaka ji to shi kuma wannan bangaren sai ya dade fadi
0: kamar kana zuba masa yes
2: thank you so kana dada bashi karfi
0: yana ƙara kumbura wannan
2: karfin da kake bashi kuma yana dada maida kai baya saboda kullun kana cikin tsoro kana kokarin ya

0: kokarin kare kanka kake yi.
1: To mutane da yawa suna cikin garin kenan.
0: Ai dama shi sauraron magana mara dadi ko da ba kai kake yi baka saurare shi ma yana da matsala a kwakwalwar dan Adam.
1: Na gane.
0: To idan ya kasance wannan bangaren kullun yana aiki yana dada girma. Wannan yakan iya developing wa mutum anxiety ma.
1: Na gane, wato tsoro.
0: Wato larurar fargaba.
1: Fargaba din.
0: Kana fargaba kawai ba dalili ba komai amma ka ji kana cikin fargaba.
1: Gaban mutum ya dinga faduwa.
0: Gaba palpitation kenan shine gaba ya rika faduwa ko kuma ka rika hada gumi for no reason ko kuma ka rika samun tremor jikinka ya rika dan rawa.
1: Ya dinga rawa
0: ko kuma idan wani abu ya faru kawai ka ji akwai abin da ake kira gut health wato abin da ya shafi cikin mu ka san cikin mu haɗe yake da kwakwalwar mu
1: na gane to ban gane ba ciki to me dangantakar su
0: akwai wasu jijiyoyi da daga kwakwalwa har gut health har guts mu yake
1: na gane
0: so wayannan jijiyoyin suna tura bayanai ne yayin da me yasa yanzu idan misali ka firgita indai firgita ya kai firgita kawai sai ka ji cikin ka ya rudi ko kuma ka ji kawai
1: fitsari na fahimta na fahimta mutum in ya ji ya rudi misali kaman akai wani abu na buguwa ko na rudewa sai ki ji kowa yana fita zai tafi ya biya bukata
0: to shi gut health mu hade yake wato kaman cikin mu kenan hade yake shi ma da kwakwalwa akwai bayani mai karfi a tsakanin su
1: to doctor gaskiya dole muna buƙatar mu samu lokaci da Allah ubangiji ya kaddara time din mu yayi amma dai da Allah a sa mu a cikin lissafi zuwa sati mai zuwa da Allah mu kalli yadda ya kamata mu zo mu domin al'umma suna ta neman bayani akan wannan bangaren gaskiya
0: wataƙila
1: za mu sake dai minki idan bukata haka ta taso nan da wani ɗan lokaci bari mu amsa wa'insu wayoyi kaɗan mu ji abin da sauran al'umma za su ce.
0: To shi kenan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum salam. Ina da dakta Allah ya saka maka da alkhairi.
1: Na'am, daga ina kake kiran mu?
2: Alkhairi Ibrahim kici na kiran ku Ibrahim kici.
1: Na'am, to.
2: Kuma alhamdulillah ni kanana ɗaya daga cikin waɗanda muke ba su gudunmuwa sosai. Musamman masu larura ta musamman din nan musamman masu kunni
1: na gane
2: dan yanzu ka kamar irin wannan akwai inda yanzu haka akwai inda suke Abuja da sauran su ni yanzu wannan kamar bangaren sola nan nake dan tura su kaga suna nan ma suna ta abuta wannan line
1: okay yanzu kai abin da kake so ka gaya mana shine akwai waɗanda suke da larurar ji akwai wanda suke da larurar ji kuma akan abin da ya shafi yadda za su tsaya da kafafun su wannan shine bangaren da
2: kuri kaga a kusurwa din nan da yake ban zo da ne rayuwa ba amma mafi yawancin abin da yake gani wallahi sun bai
1: na gane
2: dan ni ko a hanya na gan su yanzu ko a kasuwa farm center akwai wadanda suka zuwa su suka yi kishi a nemo ne
1: na gane na gane
2: da dukkan mutanen da za su gani suna da nuna gani
1: kuma
2: irin waɗannan gaskiya musamman yanzu wannan kira da wannan gida yake da ba wadataccen lokaci akwai wani kira da nake so zan kare domin wannan abin yana taba musu rai
1: na gane
2: musamman bankuna
1: na gane
2: da asibitoci
1: kaga
2: waɗannan guraren zigazigai ne waɗanda kasuwanni in ka kula da su mutum ne zai zo yana so zai su yi kaza
1: gaskiya ne
2: amma an kasa control da tsawon lokacin musamman masu larura gani amma ka cewa ne da Allah ya taimaka ka tsallaka mutum sai ga kamar baralaka
1: amma ka lura da cewa akwai wurare da aka zana layi cewa idan mutane sun zo sun tsaya a wajen duk wanda yake kan abun hawa ya jira wa'annan mutanen su tsallaka ka lura da cewa masu ababen hawa ba sa iya jiran mutane idan sun yi irin wannan
2: to masu larura ta musamman akwai wanda suke da masaya a wannan amma mu al'umma gari wallahi ba a
1: dan haka kenan mutane a wannan bangaren suna buƙatar a fahimtar da su dokoki
2: sosai yana da kyau dan yanzu a nan bangaren zagawa bar ma amma dan yanzu duka ba mu saki ba wannan labarin da zan baka yawa akwai nazo ina kan abun hawa na kawai sai na hango wani shi ma mai lura gani ne yana ta neman mutane a dan taimaka mai tsallaka wannan babban
1: titi
2: wala aka rasa mutane zai su ce ina gani ne fakin na kulla wuyan mashin tina da zuwan tsallakar da shi lokacin sa da kadi ma zai
1: na gane

0: lafiyar safi kamar maganar dactylics. Babu wanda isi lafiya a cikinsa.
1: Gaskiya ne.
0: Idan ya zama mutum mun ɗauki wancan kalmar da Hausa suke zuwa ɗana kowa ne. To da kai da shi dukkanin ku tare ku ci. A kasuwanni a ce an ware waɗanda za a zaman tumu ko mutum ɗaya ne a ce a kasuwa akwai wanda yake jin iri-irin wannan yaren nasu mun ba su larurar ku.
1: To kaga kenan yanzu maganar da kake shi ne a farm center gaba ɗaya ba mu da wani mutum guda ɗaya wanda za a ce tartibin mutum da idan
0: wanda suka sani wanda muna harka da su ko ba nan za a kira waya ta ce ga wani yanzu irin wannan nayi.
1: To kaga kenan idan baka kusa kai yanzu su a kasuwar ba su taba yin tunani ba
0: wani lokacin ma gaskiya kan nazo za a ce wani yanzu ni kuma ba na gida a lokacin wannan abu za ka yi zaluntar sa.
1: To watakila ba da
0: kayan da yake dubu kaza sai a maka a san musu da mara.
1: To kaga kenan ƴan kasuwan suna buƙatar a wayar musu da kai akan abin da ya shafi rayuwarsu ta gaskiya.
0: Da nan da asibitoci yana da kyau waɗannan gurare biyun suna da muhimmanci domin ne yanzu ka dauki asibiti lafiyar mutunci. Rayuwar mutunci ake kaiwa ku. To babu wanda zai zauna yanzu a irin wannan a Izba akwai kisan da shi ma ni aka kira na dai muka warware wannan kisan. Haka kotunan mu.
1: Kaga Hizba ma har yau din nan basu da mutum daya wanda zai dinga
0: ware waɗanda suke jin wannan yaran ba kwazo musu MP da yawa.
1: Na gane. To ba damuwa insha Allah Malam Ibrahim, watakila idan akwai ta bukata za mu neme ka don saboda mu kalli mutanen kasuwan
0: wanda muke magana suna jin musun san ana wannan shine gurin mu ta Ibrahim kira kiran.
1: To barka da kokari Malam Ibrahim. Akwai batutuwa da suka shafi irin waɗannan da yawa gaskiya a cikin zamantakewar mu na jahar mu ta Kano, sannan kuma akwai batutuwa da suka shafi yadda ya kamata mu yi mu'amala da su. Wannan ya bamu fadin tunani kwarai da gaske cewa har yanzu al'ummar mu ba su karbi yadda ya kamata su zauna tare da su ba, ko da babu wani maganan doka babu komai. Uwa da ta haifi ɗa tana buƙatar ta yi magana da shi, su kansu iyaye a cikin gidaje ba sa iya kallon yaransu da suke da buƙatu na musamman wanda yake da larurar ji. Shi yasa mafi aksari suke kokawa cewa duk ranar da aka samu yaro wanda yake da larurar ji a gida sai ya zama shine mai sharan kwata, shine mai ɗebo ruwa, shine mai faskare, shine mai zuwa cefane, kawai duk wani abin da ya shafi aikin gajiyawa shi ake bashi a cikin gida. Sauran yara kuma koda shine babba sai ya zama su an ɗauke su ko an kai su makarantu masu tsada ko an kai su kasuwa shi kawai yana zaune a gida, kawai ya zama bawan gidan, kuma kowa zai iya hantara sa. Har yanzu sun kasa tunanin yadda ya kamata su ba da dama a je a koyi yaran nan domin a dinga yin mu'amala da shi yadda ya kamata. In za a yi hidimar biki kawai sai dai ya ga ana yi, in za a yi suna ko labarin wani yaro su ko kaza kawai sai dai ya ga ana yi, babu wata rana da za a iya zama da shi a gaya masa cewa ga abun da ya kamata. Kuma har yanzu mutane ba su san implication, ba su san wato matsalar da ta shafi ji ba. Idan aka haifi yaro, idan mahaifiyarsa ta haife shi, yaron da zai yi shekara ɗaya suna mu'amala in yana ji, to kalmomi kwaya sama da kwaya 2000 yake iya ji a cikin gidansa wadda ake yin mu'amala da su. Da su ne yake tashi ya yi mu'amala lokacin da zai fara yin magana bayan ya kai shekara ɗaya da rabi zuwa shekara biyu. Zai fara maganan ci, sha, bacci, mahaifiyar ita ce za ta iya ƙara sa masa sauran sentences ɗin. To duk ranar da aka haifi yaro da baya ji ya yi misin ɗin waɗannan kalmomin sama da kwaya 5000 ko 6000 idan da zai kai shekara 4 a rayuwa. To idan da za ka ɗauki ɗan shekara 3 ka kai shi pre-nursery, ka ce ka kai shi makaranta domin ya koyi ilimi, shi kuma wannan da bai taɓa jin ko kalma kwaya ɗaya ba domin an haife shi baya ji, to kenan su malaman idan an je sukan kwatanta kwakwalwarsu ne daidai da na waɗannan yaran. Da haka sai su ɗauka cewa kawai ci gaba za su yi da karatu, alhali shi ya kamata koma a koya masa yaran ɗan shekara ɗaya ne. To yanzu kuma sai su ɗauka cewa wai ai kawai yana ya kamata ya ji, ko kuma yaron da aka kai shi makaranta ɗan shekara 6 wanda zai fara primary 1, to sai a ɗauka cewa wai ya kamata a ce yana jin maganar ɗan shekara 6, alhali shi wancan ya koyi yare, ya koyi mu'amala da mutane, ya koyi vocabulary da sauransu. To wannan matsalolin duka suna cikin abin da malaman makaranta, iyaye da sauran al'umma ya kamata su sani. Dalilin da yasa shi wanda yake da larurar ji kalmominsa da za ka yi mu'amala da shi komai girmansa, in dai ba ya koyi yare ne daga baya matsala ta same shi ba, to dole sai dai ka dinga mu'amala da shi a kalmomi kwaya ɗaiɗai. da aka ko a wajen yaran abin da zaka koya ne sauki ne ka koyi ci sha zama duk waɗannan kawai sun dauki duka sauran sentences din ba sai ka tsaya karatu fa mun yi masa dogon sentences ba ta kila wannan zamu dauki line mu na karshe saboda yanayi na lokaci
0: assalamu alaikum
1: na'am wa alaikum salam wa rahmatullah daga ina kake kiran mu
0: alhamdulillah suna na Yahaya dan sunna kai sai na kira muka daga nan kofar kudu
1: na'am
0: gaskiya na ji wannan mutumin da ka kuma mai matar muhimmanci
1: eh
0: yan
1: uwa masu bukatu na musamman
0: yan uwa na kasa
1: masu bukatu na musamman yawa in kace na kasa ba ma san kalmar na kasan ne ba ta da dadi kwata kwatanta sai dan kace masu bukatu eh
0: ala kulli halin
1: to wataƙila ya tsinke akwai kalmomin da muke gudun cewa ba ma so a dinga fada kamar misali kawai ka ga mutum ka ce masa dan kurma ko dan makaho ko dan gurgu yanzu cin mutuncin ya wuce kansa ka tsallake ka koma kan babansa kenan to wannan cin mutunci ne kwarai da gaske amma ka kira shi da asalin sunansa ko ka ce masa nakashashshe wannan kalmar ba ta da dadi kwarai da aniya muna bukatar da zamto cewa in za a kira shi kawai a kalli sunansa kar a kalli matsalarsa idan yana da larurar gani kawai a kira shi da sunansa Muhammad ne ko Ali ko Ibrahim ko sunansa dai kawai na yanka a kira shi da wannan sunan idan kuma mace ce a kira ta da sunanta na yanka ita ma kar a kalli kar a fara kiran sunan na kasarsa ko matsalarsa ta larurarsa sannan a ce wai kaza ko a ce masa kai kaga wannan da Allah na kashashshe wannan kalmar kware da gaske tana daga cikin kalmomin da dokoki suka yi magana akan su cewa ba a so a faɗa musamman akwai wasu karin maganganu da suke shafi masu bukatu na musamman su ma duka irin kamar a ce menene kamar ka ce abinda kamar ruwa gurguwa da auren nesa to ba a so a ce gurguwa irin wannan kamar ka jefa musu magana ne suna da ɗaya daga cikin abubuwan da zamu tattauna da daktar kenan da ta zo akwai kalmomin da in ka jefe su da shi har ka gama rayuwarka da su wallahi ba za su daina jin ka ba kuma za su daina ganin ka da wannan abun ba ko da kai baban su ko kanin baban su ne to suna da irin wannan abubuwan a cikin ransu shi yasa muke so da mu tattauna akan abin da ya shafa ka wataƙila sai sati ne zuwa assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum
0: assalam ta kurana ne ne na dawo
1: to me ka manta
0: yawa abin da yasa kamar wannan matsalar ta wannan wacce aka bata tablet din
1: nan
0: ne son wannan abun ba za su je fata wannan masifar ba
1: gaskiya ne
0: abu na biyu kuma kusan muke yawa ba su shi idan ya haifi ɗa mai larura baya kan akan ya tsora shi akan hanyar da shi ma za a iya hutawa da shi
1: gaskiya ne
0: kamar shi mara kunne da kake faɗa ba iya shi ba ne idan Allah ya jarabe da zuwan kan idan kana yaro sai ka mutu ba ka manta wani abun ba
1: gaskiya ne
0: sai ka mutu saboda ba a kaddara cewa Allah zai iya yi wanda yake ya rasa wata gafa asirin da za a huta da shi
1: gaskiya ne
0: lahiyin bara wannan shine yanzu problem da mafi yawa Hausawa dan mu Hausawa zan ce suna da wannan larura amma za ka ga suna tsora su a kan layin da suke imani da
1: shi
0: to kuma ka ga har yanzu ya haƙuri shi mai suna na
1: tadin mu ya riga ya ƙare ne
0: to dan kaɗan daga wannan zan yanke duk wani abu da mun daɗe muna tattauna da farfesa wannan na kira sai na faɗa mafi yawa yan jaridu in za a faɗi duk magana wai abin da ya lalace sai a ce wai an haifi ɗa mara ido wannan abin duk wanne yake da larurar gani in yi jiran sai na baje kuma mun tattauna sosai amma akwai yan jaridun da suka ce su ba za su daina faɗar haka ba kaga cin fuska ne
1: to shi yasa muke so shi yasa wani lokaci akwai mutanen da suka san dokoki akwai waɗanda ba su san dokokin ba sai in an ilmantar da su sanin haka zai iya taimaka mana kwarai da gaske mu fahimci irin abubuwan da ya kamata duka mu yi akan abin da ya shafe su wannan dama suna daga cikin abubuwan da yasa muka ce bari mu sauri mu ji abin da mutane suke abin da kuke so domin mu kalli irin wuraren da ya kamata mu gyara Dr. Samira Sallama zaki da mutane kawai domin lokacin ya riga ya kare okay au isallama da mutane
2: alaikum masu sauraro insha Allah.
1: To muna godiya kware da gaske saboda I told you why you were there and kai tsaye saboda yanayi na lokaci mun kalli duka matsalolin da suka shafi al'amarin masu bukata ta musamman doctor sun yi korafi akan abin da ya shafi batun rashin sanin dokoki su akan su da kuma yan sun su akwai wanda suka yi korafi a kasuwanni ana iya sayar musu da abubuwa fiye da inda za a sayar ma da wanda yake da larura wanda ba shi da larura kawai haka kullun dan saboda an gansu suna da larura kuma akwai abubuwan da ya kamata su kansu shugabannin kasuwannin a zauna tare da su domin a ilmantar da su matsalolin da ya shafe su domin su fahimci samar da masu sign language interpreter ko kuma wanda zai lura da kamar desk officer mai lura da masu bukatu na musamman sannan kuma da korafin su akan batun da ya shafi wannan banki har yanzu mutanen banki ba su iya samar da wani yanayi da zai iya sa ko ne keke idan yazo ya iya shiga ta wannan yar kofar tasu mai security ba ko ba su samar da wata kofa ga wanda zai iya yin wannan ba ko kuma ga wanda yake da larurar gani akwai mutumin da yaje banki yana da larurar gani ni da shi muka yi magana wata kila in yana jina yanzu zai ji cewa ya je banki wani yazo ya karbi wayarsa garin transfer ya kwashe masa kudi gaba daya yace ya bashi pin din sa bare zai masa kawai ya kwashe masa kudi ya bar masa wayarsa ya tafi so kin ga duk irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa a tsakanin wuraren da suke al'amura da kuma abu na ƙarshe shine batun da ya shafi wato asibiti da masu bukata ta musamman bangaren ciki kamar yadda muka yi magana cin wataƙila idan mun zo zamu kalli yanayin yadda abun yake da kuma yanayin yadda yake da alaka da rayuwar mu da shi wancan batun front cortex kika ce ko menene
2: prefrontal
1: cortex sai to ke ce kika san duka wannan bututu da aka sai mu kalle da zamu alakanta shi kamar da kika bani tsoro cewa cikin mu yana da alaka da tunanin mu wani lokaci sai mu ji mun rube ashe wannan ma shi kankan sa wani abu ne na daban godiya muke kware da gaske Dr. Samira Ali wanda kuma ita ce dama asalin bakwar mu a wannan mako watakila sai sati ne zuwa insha Allah ta'ala zamu dora daga inda muka tsaya godiya ta musamman ga hukumar talabijin da kuma radio ta rahama wanda ta bamu dama domin tattauna wannan batu na basu bukata musamman sai kuma wacce ta sada mu da ku cikin wannan shiri namu Zarawa Abdulrahmanu Indaba sai kuma ni dan shirya na gabatar Nasiru Yakubu shi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: ya sabbin wannan takunan kuma fa
1: tunanin magarancin sai da ambaci miki a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali kuwar gida wannan naisira ne wannan kuwa na Ahmad ne
1: bisa modern school da ke gani fa
0: kwantar kuwa uwar gida ai abinta modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi gami da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samu a ƴaƴan su ingantaccen ilimi Binta Modern School ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin primary nursery primary da kuma ƙaramar secondary ta JS
1: mai gida sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Modern School
0: za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musubahu Lattara da ke ƙaramar hukumar Kungosu
1: kamar haka 0708888 ko kuma 0800 603 0805

Mataimakin shugaban kasar kashin Shettima ya bukaci masu zuba jari su amfani da damar da Najeriya take bayarwa. Ma'aikatar lafiya ta tarayya ta kaddamar da shirin yaki da karancin abinci mai gina jiki. Gwamnatin tarayya ta bukaci masu zuba jari daga Japan da kada su tsallake Najeriya. Da ketare Iran ta ce ta fasa kai wa Ukraine hari saboda ta neman afuwa.

0: Kanin ng Talafiyar Mata masu juna biyu da jarirai a faɗin ƙasar nan. An ƙaddamar da shirin ne a jiya Litinin yayin bikin makon baiwa jarirai nonon uwa na shekara 2026 da aka gudanar a Abuja. Shirin ne da nufin inganta hanyoyin ciyar da uwa da jarirai tun daga lokacin ɗaukar ciki har zuwa lokacin da yaro ya cika shekara biyu. Wani lokaci da masana kiwon lafiya suka bayyana a matsayin mafi muhimmanci wajen bunƙasar lafiyar jiki da kuma haɓakar ƙwaƙwalwa da kuma tabbatar da ingantaccen lafiya na tsawon rayuwa. Da yake jawabi a wajen taron babban wato babbar sakataren ma'aikatar lafiya ta jin ƙai da jama'a ta tarayya Dajo Kocholan ta sake jaddada niyyar gwamnati na kyautata shayarwa ga jarirai a faɗin Najeriya. A cewar ta, shayar da jarirai nonon uwa na daga cikin hanyoyin da suka fi tasiri kuma mafiya sauƙin kashe kuɗi wajen rage mace-macen yara da inganta lafiyarsu a Najeriya. Rundunar sojin Najeriya ta tura jami'ai 86 zuwa ƙasar Guinea Bissau domin aikin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar ECOWAS. Rundunar ta ce wannan mataki na nuna ci gaba da jajircewa da Najeriya ke yi wajen tallafawa zaman lafiya da kuma tsaro a yankin Afirka ta Yamma. A wata sanarwa da rundunar sojin ta wallafa a shafukanta na sada zumunta ta ce jami'an da aka tura sun tashi daga filin jirgin sama wanda ke Abuja kuma sun isa Guinea Bissau lafiya domin fara aikin su ƙarƙashin umarnin ECOWAS. Rundunar ta kuma ce Najeriya na ci gaba da kasancewa cikin ƙasashen Afirka da suka fi bayar da gudunmawa wajen ayyukan wanzar da zaman lafiya na ECOWAS da kuma Tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya. An dai kafa wannan runduna ne domin tallafawa ɓangaren tsaro da kuma inganta yanayin siyasa a Guinea Bissau bayan shekaru ana fama da rikice-rikicen siyasa da kuma juyin mulkin soji. Najeriya dai ta rage tana aikin ƙasashe wato cikin ƙasashen da suka fi tura sojoji zuwa ayyukan ECOWAS inda ta bada dakaro kayan aiki da jagorori a ƙasashen irin su Liberia, Saliyo, Gambia da kuma Guinea Bissau. A wani labari na babban manasima ne da jami'an hukumar tsaro ta Faranka DSS suka gudanar bisa bayanan sirri ya wasu nadar kashe sama da 'yan bindiga 60 a ƙaramar hukumar Bakori ta jihar Katsina. Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa fitaccen shugaban 'yan bindiga Idi Abbas aiki wanda ake zargi da jagorantar hare-hare da dama a jihohin Katsina da Zamfara na cikin waɗanda aka kashe a yayin samaman. Rahotanni sun ce jami'an DSS sun samu goyon bayan jami'an sa-kai na tsaron al'umma na jihar Katsina da kuma ƙwararrun mafarauta a yayin gudanar da aikin. Sai dai an bayyana cewa mafarauta huɗu sun rasa rayukansu bayan sun fafata da 'yan bindigar. Wata rijiya ta ce sama da 'yan bindiga 200 da ke da makamai ƙarƙashin jagorancin Idi Abbas aiki sun kai hari ƙauyen Guga da ke ƙaramar hukumar Bakori a jihar Katsina kafin jami'an tsaro su yi musu kwantar ɓauna tare da fatattakarsu. Hakanan wata majiyar tsaro ta bayyana cewa bayan kammala farmakin jami'an hukumar tsaron Faranka ta DSS tare kuma da jami'an tsaro wanda suka mara musu baya sun gudanar da wani gagarumin sumame domin share wuraren da 'yan bindigar suka yi sansani. Majiyar ta ce a yi wannan aiki jami'an tsaro sun kwato makamai da sauran kayayyaki da 'yan bindigar suka bari a wuraren da suka tsere wato suke tsere da cikinsu. Gwamnan jihar Yobe Yemi Malabu ya amince da fara aikin gina sabbin kasuwanni hudu na zamani nan take domin bunƙasa samar da ayyukan yi, haɓaka harkokin kasuwanci da kuma ƙarfafa yawan buɗe ido a jihar. Kasuwanni wannan za a gina a ƙananan hukumomi hudu na jihar ana sa ran za su kuma taimakawa wajen ƙara yawan kuɗaɗen shiga na cikin gida a jihar Yobe. Darakta Janar Yada Labarai da harkokin jarida na gwamna Mai Malabu ne Alhaji Mamman Muhammad shi ne bayanin hakan yayin da yake cewa za a gina tare kuma da samar da ingantaccen tsaro ga sabbin kasuwanni a sabon gari da Bara da Girgi da kuma Ngilzama waɗanda dukkaninsu ke kan titin Damaturu zuwa Port Harcourt mai tsawon kilomita 100. Ya ƙara da cewa idan aka kammala gina kasuwannin za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin yankunan da suke tare kuma da inganta rayuwar al'umma da ke zaune a wannan yankuna. Ya kuma ce tun bayan da gwamna Mai Malabu ne ya yi mulki a shekara ta 2019 gwamnatinsa ta riga ta gina kasuwanni 14 na zamani a sassa daban-daban na jihar Yobe. Gwamnatin jihar Zamfara ta kammala shirye-shiryen gina sabbin makarantun sakandare guda 42 wanda suka hada da ƙanana da manyan makarantun sakandare a faɗin ƙananan hukumomi 14 na jihar. Matakin ya biyo bayan wata ganawa da aka gudanar tsakankanin jami'an shirin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata da kuma ƙarfafa musu gwiwa wato AJL na Zamfara da kuma kamfanin da aka ba ƙungiyar aikin gabanin fara ginin makarantar. Rahotanni wato suka ce aikin na da manufar faɗaɗa damar samun ingantaccen ilimi musamman ma ga ɗalibai mata tare da inganta ababen mara rayuwa fannin ilimi. su ba da shawara fasaha masu sa ido kan aiki da kuma kamfanoni da aka ba kungilar domin karfafa haɗin gwiwa da tabbatar da ingantaccen sa ido yayin aiwatar da aikin gina makarantun. Masana harkokin lafiya na ci gaba da jaddada muhimmancin gano cutar ƙoda tun da wuri tare kuma da wayar da kan jama'a kan alamominta da matakan kariya domin rage haɗarin gazawar ƙoda da sauran matsalolin da ke tattare da ita. Wakilin mu Amatu Mu'izzu Abdulrahman ta haɗa mana rahoto akan haka.
1: Bacci cutar ƙoda, mutane da dama kan yi zaton cewa cuta ce da bata da magani kuma duk wanda ya kamu da ita dole ne ya riƙa yin wankin ƙoda har ƙarshen rayuwarsa. Wannan fahimta ta sa wasu ke rayuwa cikin fargaba yayin da wasu kuma ke gujewa zuwa asibiti saboda tsoron sakamakon gaji. Sai dai masana harkokin lafiya sun ce wannan fahimta ba ta yi daidai ba. A cewar su, ba dukkan cutukan koda bane ke kaiwa ga gazawar koda. Sun bayyana cewa idan an gano matsalar tun da wuri kuma aka fara kulawar likitoci cikin lokaci, ana iya daƙile ta ko rage tsananinta, wanda hakan kan ba marasa lafiya damar ci gaba da rayuwa cikin ƙoshin lafiya. Domin ƙarin bayani kan yadda cutar ƙoda ke samuwa, alamominta, hanyoyin magani da kuma matakan kariya, ga bayanin ɗaya daga cikin likitocin da muka zanta da shi ya mana.
2: Idan ƙoda ba ta iya aiki, zaki ga mutum yana kumbura. Ruwan famfo da ke ɗauke da kemikal ɗin na lead da ake samu a pipe shi ma yana da wannan sinadari da ake ce ma element lead da kan sa ciwon ƙoda. Kayan kemikal shayi sai a ce sai ya ji kauri ya sha bon bitters ya kan kawo wa'annan. Mutum zai kasa fitsari da zafi ko fitsari da jini. Hanyoyin kare kidney injury shi ne yawan shan ruwa akai-akai. Na biyu shi ne exercise. Na uku kuma good personal hygiene. Na huɗu shi ne avoiding shan chemicals wanda ba su da amfani a jiki, wanda zaka shaka ko kuma wanda zaka samu a cikin abinci ko a ruwan sha.
1: Bayan bayanin likitan, mu kuma tattauna da wata da aka sanar da ita cewa tana cikin masu hadarin kamuwa da cutar koda. Ta bayyana irin yadda ta ji bayan samun wannan labari da kuma matakan da ta fara dauka domin kare lafiyarta.
3: Ciwo ne da za a ce wasu ke na wahala, musamman idan kuna yanayi na rashin karfi ta sai da kulawa, kai kanka a wahali, iyayenka a wahali da kuma mutane da kuke tare da su.
1: Masana sun jaddada cewa cutar koda kan iya farawa ba tare da bayyana alamomi ba, lamarin da ke sa gano ta yi wahala a farkon lokaci. Saboda haka sun shawarci jama'a da su riƙa duba lafiyarsu lokaci-lokaci, musamman masu fama da hawan jini, ciwon sukari da kuma waɗanda suke da tarihin koda a iyalansu. Sun kuma ce gano cutar ta ne a mutum mai zama.
0: Da aiwatar da wani tsari ne musamman da aka tsara domin inganta wadatar abinci da kuma nufarin ƙara yawan amfanin gona tare da magance matsalolin da ke hana bunƙasar noma a jihar. A cikin wata sanarwa da gwamnati ta bayyana cewa an ƙaddamar da shirin ne a ƙarƙashin taken inganta wadatar abinci da gina zaman lafiyar Najeriya ta hanyar tsare-tsare masu inganci. Ga ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa tare da Amatu Mu'izzu Abdulrahman.
1: Najeriya ta fitar da gangar ɗanyen mai miliyan 182 zuwa ƙasashen waje a watanni shida na farkon shekarar 2026, inda darajar su ta kai kusan naira triliyan 24 da biliyan 200. Rahoton ya nuna cewa hauhawar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ne ya ƙara darajar kuɗaɗen da Najeriya ta samu daga fitar da ɗanyen mai, duk da ci gaba da nuna damuwa kan ƙarancin ɗanyen mai da ake samarwa domin wadatar matatun mai na cikin gida. Binciken ya gano cewa bayanan ɗanyen man da Najeriya ta samar tare da fitar da shi a tsakanin watan Janairu da Yuni shekarar 2026 ya nuna cewa ɗanyen man da aka fitar ya kai darajar dala biliyan 17 da miliyan 600. Hukumar kula da haraji ta Najeriya ta fitar da cikakkun ƙa'idoji kan yadda za a riƙa karɓar haraji daga hukumomin sadarwa na zamani, inda ta samar da tsarin da zai jagoranci yadda za a riƙa tattara haraji daga hada-hadar kuɗaɗen kiripto a bisa tanade-tanaden dokar tattara haraji ta Najeriya ta shekarar 2025 da kuma dokar gudanar da haraji ta Najeriya ta shekarar 2025. Sabbin ƙa'idojin sun shafi masu biyan haraji da kamfanonin da ke ba da ayyukan sadarwa na zamani da masu gudanar da kasuwannin cinikayya kai tsaye da ƙwararrun masu ba da shawara kan haraji da kuma duk mutanen da ke gudanar da harkokin hukumomin sadarwa na zamani.

0: Rotan ni sun bayyana cewa matsalar karancin kudaden dala na ci gaba da shafar ayyukan matatar man fetur ta Dangote, lamarin da yasa gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin samar mata da isassun kudaden dala domin biyan kudin tsayen danyen mai. Wani jami'in matatar wanda ya nemi a saka sunansa ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta amince a ranar Juma'a da samarwa matatar isassun daloli domin biyan masu samar mata da danyen mai. Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matan Mu'izzu Abdulrahman.
1: Kuna sauraron labaran kan tsaye daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da mu bibiyar mu a kafofin mu na sada zumunta da suke a Facebook, TikTok, YouTube da kuma X, ko ku zurce mu adireshin www.rahamatv.com. Labaran zai dora ku daga cikin mu.

0: labarin sai daura. Da alama ɗaya daga cikin batutun da suka fi ɗaukar hankali a dandalin manasa da zumunta da muhara da ke Facebook shine yadda hukumar shari'a musulunci ta jihar Kano ta sanar da haramta ɗaukar fasinjoji mata a gefen babur mai kafa uku wanda aka fi sani da adadin sahu ko kuma keke napep. Mataimakin babban kwamandan hukumar na biyu Sheikh Ali ɗan Abba ne bayyana hakan yayin wani taro wanda ya gudanar da shugaban kungiyar masu adadin sahu ta jihar Kano Butara a birnin Kano. Shin kana ganin wannan mataki da zai taimaka wajen inganta harkokin sufuri da kuma rage aikin wato tokin ganganci da wasu direbobin adadin da sauke yi a birnin Kano? To ga dai wasu daga cikin rayuwanku daga dandalin manasa da zumunta da muhara a Facebook tare da Usman Ibrahim Dati.
1: Sakonmu na farko a jerin sakonninku shine sakon Abdulmajid Lawal Aisami inda yake cewa duba da yadda ake yawan samun matsaloli a kikarin gaskiya bai dace a ce iyaye mata suna hawa gefen ɗan sahu ba saboda bai dace da al'adarmu ko kuma addininmu ba. So da dama iyaye mata da kuma ƴan mata suna kuskure musamman ma matan aure na zaman gefe da suke akan ɗan sahu. Allah ka samu dace saboda alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tani huza gagarawa DKD ko ce mai ya dace a hana ɗaukar fasinjoji mata a gefen adadin sahu duba da yadda dokar addini ta hana. Ya dace gwamnati ta hana haɗa maza da mata a mashin ɗaya. Shi ma a nasa rayin hangen miki ya ce waye kamata ya yi gwamnati ta samar da motocin bas-bas na haya masu zirga-zirga a cikin gari kuma zai sauƙaƙa wa jama'a halin da suke ciki kuma kila zai sa masu hali su koma shiga bas-bas ɗin da yadda gosulo zai raku. Duba da yadda ƴan adadin sahu suke tuƙi yadda suka ga dama. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shine sahu Aminu Kano mai dagarku inda yake cewa akan mataki mai kyau amma a tabbata an samar da bas-bas masu ɗaukar mata domin wasu rashin isasshen kuɗi ne ke sa su zauna kusa da mai tuƙa babur. Kaɗan kenan daga cikin sakon ranar naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar tafka muhawara akan wannan mawdu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto sa labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dati a labaran Rahma.
0: To ne da makafin mu je ga kasashen ketare ga rahoton wasanni tare da Bashir Al-Ali.
2: Kasar Algeria ta bi sahun kasar Morocco wajen kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata da ake gudanarwa tsakanin kasashen nashiyar a Afirka a kasar Morocco. A zagayen wasanni na uku na rukuni da aka fafata a jiya, an tashi wasa babu kasar da ta yi nasarar zira ƙwallo a raga tsakanin Morocco da Senegal, yayin da Algeria ta lallasa Kenya da ci biyu da nema. Bayan kammala wasanni uku na rukuni, Morocco ce ta kasance a kan gaba da maki bakwai, sai Algeria a matsayi na biyu da maki shida, yayin da Senegal ke biye a matsayi na uku da maki hudu, sai kuma Kenya a matsayi na hudu ba tare da samun maki ba a wasanni uku da ta gabatar. Wannan ke nuna cewa kasashen arewacin Afirka biyu wato Morocco da kuma Algeria su ne suka samu nasarar kaiwa ga zagayen wasan quarter final a wannan gasar daga rukunin A. Idan kuwa muka je ga jadawalin wasannin rukunin ƙarshe na rukunin B da za a gabatar a wannan rana, Tanzania za ta fafata da Ivory Coast, yayin da Burkina Faso za ta kara da kasar Afirka ta Kudu. Dukkanin kasashen hudu dai na da damar kaiwa ga zagaye na gaba idan har suka samu kyakkyawan sakamako a wasan na yau da za a gabatar da misalin karfe 9 na dare. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin sakamakon waɗannan wasannin.
0: Daga kasashen ketare su masu fafutukar kare madana umma birnin Seoul wato babban birnin Koriya ta Kudu sun gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jakadan jin Amurka. masu zanga-zangar waɗanda sun buƙaci a dakatar da babban atisayen soja na shekara-shekara wanda Koriya ta Kudu da Amurka ke yi domin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da shirin kwata-kwana tsakankanin sojojin ƙasashen guda biyu a nasarar fara ta sayin ne na bana cikin watanni masu zuwa inda zai ɗauki tsawon kwanaki goma na gudanar da shi. Hukumomin da za su halarci ta sayin sun haɗa da rundunar haɗin gwiwar sojin Koriya ta Kudu da Amurka da kuma rundunar sojin Amurka da ke Koriya ta Kudu da rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya da babban hafsan sojin Koriya ta Kudu da kuma wasu hukumomi na gwamnati. Masu zanga-zangar sun bayyana cewa suna dawowa da ta sayin ne saboda sun yi imanin cewa yana iya ƙara dagula yanayin tsaro da tashin hankali a yankin gabashin Asiya. Iran ta ce ta shirya kai hari kan wurare uku a Ukraine bayan wani hari da aka kai wa jirgin kasuwancinta, amma daga baya ta dakatar da shirin bayan Ukraine ta nemi afuwa da ta ce harin ba a yi shi da nufin ta da rikici ba a Tehran. Babban mai ruwa jagoran Iran shawara kan harkokin soji Mansour Razi ya ce bayan tattaunawa da aka tsakankanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu tsakanin wato Ukraine ta bayyana cewa harin wani bangare ne na yakin ta da Rasha ba da niyyarta ta kai wa kasar hari ba. Razi ya kuma yi kirarin cewa hararren jiragen sama maras matuki da kuma makamai masu linzami da Iran ta kai kan sansanin Amurka sun taimaka wajen daƙile dukkan wani shirin farmaki da Amurka za ta iya kaiwa. Game da mashigar Hamas kuwa ya ce Iran ba za ta amince da buɗe wata hanyar jiragen ruwa da ba ta ƙarƙashin ikonta ba, yana mai gargaɗin cewa za ta kai hari kan duk wani jirgin da ya bijirewa umarnin nata. Wani babban jami'a ofishin shugaban Iran ya bayyana rahoton da ke cewa shugaban kasar Masoud Pezeshkian ya yi murabasa matsayin ƙarya tsakwaranta. Mehdi Tabatabi, mataimakin daraktan sadarwa da ya wato da yaɗa bayanai a ofishin shugaban kasar, ya ce wasu masu tsaron ra'ayi ne ke yaɗa ƙarya domin kawo cikas ga haɗin kan kasar. Tun da farko dai wasu kalamai da malamin addini Muhammad Bagir Karazi ya yi sun bazu sosai a kafafen yaɗa labarai da sada zumunta na Iran. Karazi ya gyara cewa Majid Tabakunomi ya ce idan Pezeshkian ya sake miƙa takardar murabba za a amince da ita. Sai dai fara shugaban kasar ta yi watsi da wannan kirari tana mai cewa ba shi da tushe balle makama. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗage kan cewa za a ci gaba da tattaunawa da Iran domin neman mafita ga rikicin da ke faruwa tsakankanin ƙasashen biyu. Da yake tattaunawa da manema labarai a ofishinsa da ke fadar White House a yau, shugaban Amurka Donald Trump ya ce wannan ce damar Iran ta ƙarshe domin sanya hannu kan yarjejeniyar. Ya kuma jaddada cewa za a yi tattaunawa ne saboda Iran ta nemi hakan, ta kuma nemi hakan duk da cewa ta fito fili kadar ta musanta cewa hakan bukatar ta ce. Hakan dai yana zuwa ne lokacin da Trump ya zargi 'yan siyasar Iran da munafurci a shafin sa na dandalin sada zumunta. Alƙalama daga kamfanin Kepler da ke bibiyar lamarin jiragen ruwan kasuwanci sun nuna cewa wasu jiragen kasuwanci kalilan sun fara wucewa ta mashigar Hormuz. A cewar alƙalaman kamfanin jirage 51 sun fice daga mashigar tsakankanin ranar Talatin ga watan Yuli zuwa 2 ga watan Agusta. Alƙalaman sun kai kashi 28 idan aka kwatanta da kwanaki 4 da suka wuce, lokacin da aka rawaito yawan jiragen sun kai kashi 71. A cewar watanni tun 30 ga watan Yuli, kimanin jirage 30 ne suka wuce suka nufi ƙasar Iran. To yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi tare da Ibrahim Idris Ibrahim.
2: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da ƙaramar hukumar Dambatta da ke nan jihar Kano, da Dutse da ke jihar Jigawa, da ƙaramar hukumar Gabi da ke jihar Kaduna. Mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Sokoto birnin Shehu, hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Daga arewa maso gabas, garin Jimeta da ke jihar Adamawa, da Jalingo da ke jihar Taraba, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Daga arewa ta tsakiya, babban birnin tarayya Abuja, da lafiya babban birnin jihar Nasarawa, Sileja da ke jihar Niger, ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23.
3: idan muka tsallaka kudu maso kudu birnin yana guwa da ke jihar Bayelsa da Benin babban birnin jihar Edo ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 25 Fatakwal da ke jihar Rivers makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 daga kasashen ketare garin Agadez da ke jamhuriyar Niger da birnin Kano na kasar Masar rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin zafi na 28 rahoton namu zai kammala ne da birnin Milan na kasar Italiya inda ake sa ran samun zafin rana bisa ma'aunin zafi na 37 dalibi mai neman sanin makamar aiki Ibrahim Idris Ibrahim a labaran rahama
0: to da ne rahoton labaran ne kammala maka fami sallama ga mamacin kanin labaran mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya bukaci masu zuba jari su yi amfani da damar da Najeriya take bayarwa ma'aikatan lafiya ta tarayya ta kaddamar da shirin yaƙi da ƙarancin abinci mai gina jiki gwamnatin tarayya ta bukaci masu zuba jari daga Japan da kada su tsallake Najeriya da kasashen ketare Iran ta ce wato ta fasa kaiwa Ukraine hariya saboda ta nemi afuwa sabon jini na ne lokacin yana cewa babu wani ɗan adam wanda ya san ƙarshensa amma kuma kowa yana da ikon kyautata raguwar lokacinsa ka bi duniya sannu a hankali domin bayanka ta yi kyau ya dan uwa a madadin dukkan wanda suka tallafa labarin yanzu gore ku musamman na titan da ya tace labarin rabin su da cikura sai kuma waɗanda suka taimaka wajen sadarwa da ku zara Abdulrahman Baba da Idris Kasim Hausawa sunana sunan dan Maliki nake cewa mu lafiya.

0: Musa, Musa, wanda kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni kudi hajiya. Ni kudi akwani kan mai wahala fita. Kuma hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Mama

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke sharhin bayan labarai bayan kun gama jin labaran duniya da dumudumin su batun da zamu kalla shine majalisar dokokin jihar Kano ta amince da wata doka da za ta kayyade kudaden makarantu masu zaman kansu da ake karba daga iyaye a fadin jihar Kano dokar mai suna dokar gyaran hukumar kula da makarantu masu zaman kansu da na sa kai a nan Kano ta shekarar 2026 nan ta kunshi zabbun tare da sanade da nufin karfafa sa'ido akan yadda makarantu masu zaman kansu ke gudanar da ayyukan su tare da kare iyaye daga yawan karin kudaden makaranta ba tare da bin ka'ida ba majalisar ta zartar da dokar ne bayan da magatakardan majalisar Bashir Diso yayi mata karatu na uku sannan mambobin majalisar suka tattauna wannan doka a wani zama na kwarya-kwarya da majalisar ta gudanar da yake bayyana muhimman abubuwan da dokar ta kunsa bayan amincewa da ita shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano Lawan Usaini Dala ya ce yanzu duk wata makarantar primary ko secondary mai zaman kanta wajibi ne ta tattauna da kungiyar iyaye da malamai ta PTA kafin ta ƙara kuɗin makaranta ya kuma bayyana cewa duk wani ƙarin kuɗin makaranta da za a amince da shi ba zai wuce kashi 10 cikin 100 ba na kuɗin makarantar da ake karɓa a halin yanzu ba dokar wadda gwamnatin jihar Kano ta gabatar kuma yanzu take jiran sa hannun gwamna Abba Kabir Yusuf domin fara aiki da ita ta kuma tanadi cewa sakataren zartarwa na hukumar kula da makarantu masu zaman kansu da na sa kai wajibi ne ya kasance kwararren malami ko tsohon jami'in ilimi da ya kai akalla matsayi na 14 gidan level 14 kenan a aikin gwamnati Lawal Usaini ya kara da cewa dokar ta haramta wa makarantu masu zaman kansu karɓar kuɗin rijistar jarabawar ɗalibai da ya zarta kaso 10 cikin 100 na kuɗin da hukumomin shirya jarabawa kamar WAEC, NECO da MBTE suka kayyade. Kazalika dokar ta rage kuɗin makaranta na masu zaman kansu da ake biya a hukumar kula da makarantu daga kaso 15 cikin 100 zuwa kashi 5 cikin 100 a cewar shugaban masu rinjayen. Wannan gyare-gyaren na da cikin matakan da gwamnati ke ɗauka domin inganta tsarin gudanar da makarantu da kuma ɗaga darajar ilimi a fadin Kano baki ɗaya. Comrade Awal Usaini Ayagi, shugaban ƙungiyar makarantu na sa-kai voluntary na Kano, kai dai tsohon jami'in ilimi a ɓangaren kake, kuma kun sha kira dai da a yi dubi wannan ɓangare a gyara. Yanzu ga gyaran ya zo. Kuya ku kalla.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad.
0: Allahu
1: akbar. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sani wannan gyara na da majalisar dokokin jihar Kano ta yi don gyaran ilimi daga hukumar kula da makarantun private da na sa kai na jihar Kano. Babu shakka a fahimtar da na yi akwai abubuwa a ciki wanda ya kamata ita hukumar makarantun private and voluntary da ta nema a yi ko kuma gwamnati ta nema a yi. Amma duk wannan abin da muka fahimta mu kusan ya shafi makarantun private school ne gaba ɗaya, domin ko shi ne akwai abubuwa da dama wanda dama abu namu makarantunmu na voluntary da na community yawanci dama tare da gwamnati muke tafi da abubuwan. Wani yanayi ne ya sa aka cusa mu a cikin wannan hukuma ta private and voluntary, amma ainihin ba hukumomi ba ce tunda aka ba ta dama ba haɗa ta da voluntary ba. Amma wani tudu wani gangare wani ke ganin ya kamata ya cusa mu ko dai yana ganin za su samu kuɗi a ɓangarenmu suka jefa makarantun voluntary a ciki, wani shi jawo. Amma asalin hukumar ta private ce kuma an kaba ta ne don ta rika karɓar ɗan haraji daga makarantun private school abinda aka tattara sai kuma a samu makarantun gwamnati sai a ba su gyara wanda a yi musu bincina wasu a yi gyara-gyara asali take nan kama yanayi na tafi da hukumomi to ganin akwai ko ana samun kuɗi ne shi sa sai aka sake yayi mu irin makarantun mu saboda yawan da muke da shi su ma dan kalici wani abu a wajensu domin a tabbata saboda kan ka dubi dokokin gaba daya za ka cewa an yi su ne domin makarantu na private amma dole ka ji an ce a da voluntary saboda sunan taken hukumar ke ne yanzu cita doka kusan guda biyar aka yi ko kuma aka shigar wanda ya shafi kudade saboda koke-koken al'umma da suke yi da ƙare-ƙare da ita kuma burin gwamnati na ya za ta taimaka wa

0: za su tallafawa wajen tafi da makarantun gwamnati to a ware musu hukumar su daban ko mun yi aiki nan da gurin ma da za a yi hukuma inda za magwamnin ta yi da plan din da za a gina gurin tallin mun gama duk abin da kasan za a yi wani an yi shi ne a lokacin da mai girma SE na education tsohon kwamishina Malam Taji Adini Gambo a ƙarƙashin jagorancin su aka yi a farkon wannan gwamnati to amma wani hali ko mun gama mun submitin ba shi SLG sakataren gwamnati to sai na ɗauka wannan doka ba a ɗauko a duba ta to sai daga an samu saɓani kaf abinda duk wannan aikin da muka yi wanda gwamnati sa aka yi ba shi aka kalla ba wani aka yi ba aka yi to sai muke mamaki kaina na yi mamaki duk abinda muka tattauna tun yana ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da suka yi wannan gyare-gyare ban ji ɗaya daga ciki ba abinda kawai na ji shi ne rage kuɗin makaranta wanda mu a dokar mun faɗi kuɗin da ya kamata mu makarantun voluntary mu riƙa karɓa a hannun iyayen yara mu an zo a ƙayyade kwamitin ya ƙayyade to an samu dai yanda yake amma dai babu shakka wannan gyare-gyare zai taimaka wa al'umma su iyaye amma fa ba na jin iyayen za su yi kyakkyawan amfani da wannan dama da gwamnati ba su
1: saboda ne
0: to shi harkar ilimi al-Husaini inda mutane suka da masu makarantu masu zaman kansu su sun ɗau tsarin ilimin nan koyon wannan a makarantun su su dama kuɗi suke nema shi za su ce private
1: su private
0: su ai dama duk wanda ka ga ya kafa private ya kafa ne kamar ka je kasuwa ka buɗe kanti to kuma yanzu gwamnati ta shigo tana so ta ƙayyade musu kuɗin da ya kamata ko da ke bata ce kuɗin da ya kamata su karɓa kaza ba
1: to ai ta faɗa tunda ta ce kaso kaza
0: ai kaso ɗin
1: za a yanke kaso kaza
0: ai magana ce cewa in za su yi ƙarin kuɗi kada su tsallaka
1: in za su yi ƙarin kuɗi
0: kada su tsallaka
1: sai sun saura da iyaye
0: yawwa kuma kada ya haura kaso goma a kan abin da suke karɓa
1: a da ba
0: a kaga ba a rage musu na da ba ina nan kenan
1: a an zartar kaso goma ba
0: a'a ai ba zartar ba in za su ƙari ne in za su yi ƙarin kuɗin makaranta sai sun zauna da ƙungiyar PT ta wannan makaranta amma duk tarin za su kai ya haura kashi goma cikin ɗari na abin da suke karɓa a haka dokar suka sata rashin baki na jigo maka na dokokin sannan na biyu aka ce da duk sanda za su yi jarabawa ta neku ko ta ta wa'ek shi ma kada su haura kashi goma cikin ɗari na kuɗin da za su ƙara a kan kuɗin da hukumar wa'ek ta ce a biya kuɗin jarabawa ko kuma neku to ka duba duk waɗannan abubuwan mu ai da mun gani cikin gida dalibanmu kaga mu da Allah ya ƙara kuɗi ba ma ce a ne ko za ka kaɗi 30,000 biya da ne zai gyara ba a wajenmu ko kuma za a rayu makaranta kuma ku kawo 20,000 a kai ko 50,000 ko kuma ku kawo rabin kuɗin ma duk ba ma wannan ba ma tun da mun san gani ce take ba wa rayuwar ba wa kaga a nan doka ai wata tare mu ta shafa fara da kai ɗi
1: to ko ana so ka tare muku daɗi
0: a to ai maganar daɗi ai shi ne kawai mu da ma ai kasu na gama tun farko makarantunmu an kafa su ne na sa kai don su tallafa wa gwamnati inda babu makarantun gwamnati lungu-lungu za ka samu makarantun voluntary da na community a kan haka dama muka yi ta jiha in ji haka mata gwamnati ya rika taimaka mana tun da ruwa taimakon al'umma muke ruwa da kuɗi ga kaba ba don ba kuɗi aiki ne ma
1: cikin gaza doka an yi kwamarantu wannan dokokin gaba ɗaya ai ita gwamnati ba ta ware ba ta ce makarantu na kuɗi da kuma na sa kai kawo kun shigo to gwamnati ta yi doka dokan nan da ta yi ita a wajenta tana ganin hanya ce da za a sauƙaƙa wa al'umma mai yiwuwa koke-koke ne suka yi yawa abu na biyu ita kanta hukumar gudanarwar wannan rukunin makarantu an canza mata fasali tunda an faɗi mai matsayin karatu da ake buƙatar ya riƙe ko kuma wani fanni da ya fi ƙwarewa duk wannan bai daɗa muku ba
0: ai zan zo kan wannan ina maka magana ne akan harkar kuɗi ta shafi hukuma kamar yadda gwamnati ta rarrage a kaga duk wannan abubuwan da na lissafa maka a dama su private akan wannan suke kuma mutane in ka tare suna kuka da ƙarin kuɗin makaranta da ƙarin kuɗin jarabawa ai kaga ba kan irin makarantun suke ba dama sun kokawa ne akan makarantun private to kaga an musu iyaka amma a ina gwamnati ta shigo kuma ta

0: da taimaka wani inda gwamnati shigo ta taimake su shine ta rage musu kudin haraji harajin nan da ake karba dama yana cikin harajin da ake cuskuna makarantun private da mu kanmu na voluntary din
1: kuna ga haraji
0: muna biya mun tunda ana matsa mana sai biya ko muna so ku ba mu su wanda kamata yi a ce dama an dauki dama tunda taimako muke ba tun asalin da karantun mu fiye da shekara 50 dama mun gwamnati take ba mu tallafi mu tafi da su ta ba mu malamai in gina ne kama ta yi mana duk ta karfafa mana guwa
1: to dama can muna biyan harajin yanzu ko
0: da can ba mu biya na gaya ma wannan karfafar da aka yi aka shigo da makarantun balanci cikin private school wannan shi jawo aka takura sai mun biya haraji duk da yanci harajin kawai ba zai kai na private ba amma aka ake kuni da wani ma da yare haka dai ake biya saboda an sun kira gwamnati mun ba da gudunmuwa amma mu abin da muka sani makarantun mu gwamnati take tallafa mana shi sa dan kuɗin da muke karɓa dan ƙanni ne shi ma kuɗin da muke karɓa abin da yake jawo ma muke karɓa shine muna da malamai da muke ɗauka tunda gwamnati ba ce ta ba mu full teacher ba a makarantu mu dole sai mu dau wani to har za mu dau wani su to da za mu dauke su kaga sai muna da kuɗi kuma ina za mu samu kuɗin a wurin yara sai aka sauka kuɗin yaran saboda gwamnati za ta ba mu tallafin malamai wannan akan haka miki kuma dan kan aiki ne ya samu matakin ƙanana ko duk ana tallafa wa makarantu mu kaga wannan suku fara ba sa wannan ba ma ba su nema ba dokar ba ta ba su ba kuma da amincin su ba sa so ma ka ce ya taimakon malamai gwamnati
1: yanzu
0: ko an rage musu haraji domin wancan ƙare-ƙaren da suke kada ya zama mutu ya sa sun maɓa
1: dama mai ruwan harajin ne yake sa suke ƙare-ƙaren
0: to tayi to saboda haka an rage kaga an kafe daga kaso 15 ya dawo kaso 5 kaga an yi rage mai kyau kuma gwamnati da kyau da ta yi ne don a ba wa su iyaye gudunmawa ta yadda za su samu sauƙin sa yaransu a makarantu don a samu inganci ilimi kamar da isa majalisa ta yi wannan dokar to mu a inda muka ce mun ji daɗi shine akwai wahalu da masu makarantu ne suka gasha a hannun hukumar private and voluntary kwarai mun sha wahala ita hukumar ita private and voluntary mun sha wahala domin har yanzu akwai wani tallafi da suka yi mana na mu cika burinmu dan ba na manta kamar da ya faɗa mun taɓa zama an yi kwamiti ya ga tsinin biya kudi sannan duk wancan taimakon gwamnatin da take mana sannan za a yi mana haka aka takura wa makarantun mu muka zo ka biya kai gwamnati ma fa ta biya wa makarantun mu kudin biki da neku amma wallahi ba a basu sun jarawa ba sai da aka matsa duk wani ne makaranta na mu sai da ya yi biya haraji sannan aka basu kai wani jarawa haka ita kuma gona bai tantance ba ya ce kawai duk wani dan voluntary dan Kano ne dama su ba kuɗi suke karɓa na abin na sana'a ta bi da makaranta ba a tallafa musu a tallafa wa yara kuma ba mu aka tallafa ba ba mu kai kuma ya ba nan gaba gwamnati ta tallafa wa iyayen yara ba mu mu ta biya musu ba iyayen su ne suke biya sai dai ta koyi ta rage musu radadi na tattalin arziki take ta dau yaran su ta biya musu a tallafin makarantun to kada ai korafi da kai duk inda zaka kai kara ko kai korafin duk abba an sarkake shi an danna su din da zaka yi magana ma ba za a saurare ka ba kan wannan matsalar ta
1: ga dama ta samu
0: to duk dama ta samu aka kawo wanda ya kamanci education a shugabancin hukuma to ta yi insha Allah zai amfani da kwarewarsa da sanin muhimmancin ilimi da kuma da zai tafi da al'umma ta yadda zai tafi da makarantu
1: ruwa na daɗin ba su ba ɓangaren su ba a fannin suke ba
0: a jagoranci ne ba a fannin ba
1: to ba su ba ɓangaren education ba ne aka ba su ke jagoranta hukuma
0: a ba ɓangaren education ba dai es na gidan ba education ya karanta ba
1: to
0: yawwa ba education ya karanta ba yanzu kuma aka gyara ka sai wanda ya karanta education kuma ainihin asalin hukumar ai asalin dokar ni ina da kwamiti ita dama ce ta ai wanda zai shugabance ta sai wanda ya karanci education
1: dama can
0: asali
1: ba mai a sake
0: kuma aka rusa to za ka je ka ba sai ka fada da baki za ka yi roka da hannun ka ne an aka dawo da za a saurare ku dama haka za ta wannan kwabar amma yanzu ka ga su da suka kalli dokar ta da dan na san ba su taba ta ba sai suka kawo ta da a gaban suka kalle ta to kaga sun tabbatar da in dai ana so a samu ingancin ilimi to wanda zai jagoranci guri to zama masanin gurin ne to shi ne ake in ya saba daga masanin guri ya saba da kaki da wannan to kawai na yi ne don so zuciyarsa amma duk yanzu kamar fa mana sakatare da aka sa din wanda mai tafiya ai kaga a an dauke shi na matsayin su tsohon malamin makaranta har ya fada su hayaye aka ba shi fama da sakata a musu education amma kaga kashi ai duk irin wannan makarantar namu da wuce ga ilimi ai shi da ku sa gwamna
1: shi din ku
0: a kware ku tun da shi duk wannan abin da nake ga maka da shi yake tasirin za a yi mana amma ba abin da bai yi amma har yanzu har duk mutane request din malamai a senior secondary school duk mun yi da mun ce ba amma har yanzu ba ka tiro ba kada ina ba a ji dadi mutum ko goyi tana lissafi da makarantun tana lissafi da kudin jiyar bayar ta bayar da makarantun amma ka kika tallafa a sakan mana malamai kuma kaida an ce dole sai ya rubuta bai aka ce sai mun cika kaida makarantu muka ce kowa ya cika kaida ne aka ji harajin muka biya amma Allah hayyan su sakan mana malamai
1: to matsalolin da ake fuskanta
0: kaga mana sarai idan aka zama canji na fama da sakatare aka zama canji na wani yawa za mu samu a saki harkar ilimin nan ta tafi inda ake kyautatan tallafawarta
1: wani lokacin ana ganin kamar baki ne ba ku da shi da ku da masu ma private schools din ba ku da baki kawai kun zama kamar raƙumi da akala duk abin da aka zo muku da shi bai kuke
0: a
1: banda haka ai an sha jin turjiya a baya amma wannan karan sai aka ji ba wata turjiya duk abin da aka ce kawai shikenan
0: wato malam shiri ba baki ne ba mu da shi ba ai dukkan yadda labarai ne na kado sun san balantar ba mu rasa bakin magana ba amma idan aka ce jami'ai da za su aiwatar da abu ba su da sha'awar su taimaki al'umma kan wani abu ai ba za su bi magana ya ji ba amma inda suna da sha'awa an shi ya fi zuba wa gwamna ma shawara amma ba su yi ba kuma kayi iyu ka faɗa nan ka je gina labarai ka je taron jama'a ka faɗa duk ka faɗa amma duk a wajensu ba za su yi ba saboda suna da kamar sun zo zama a cikin aikin da aka ba su kuma ga lokaci na wuce musu ga shi duk irin wannan ga shi an zo zai ba mana sakatare ma nan da wata ɗaya ko biyu dole ka ɗauko kuɗi to kaga me aka yi mu ko wani history za mu faɗa a kan cewa an taimake mu babu wannan kada an shi ne abin da komai ake guje mutum a yi samu dama ta taimaki mutane gwamnati ta baka amana ka tallafa inda aka baka mutum ya so zuciya yi wa kansa abin da
1: yake kuma zai iya cewa ga wannan doka za a samu gyara a tsarin
0: muna kyautu da ta in Allah ya da in aka bi wannan doka yadda take kuma hukumar da za a kafa ko kuma jagoranci da za a canja insha Allah in dai ya haɗa kai da ƙungiyoyin nan akan harkar ilimi to na tabbata da mu balantar din har fulani da za su ba da gudunmawa da ya kamata
1: to bari mu ɗaulayi ɗaya zuwa biyu kafin mu ƙarƙare ji 0707795239 annuwa da kasulam ba rana barka da aiki
2: to wannan dai al'amari sai mu ce ubangiji Allah ya ka sauki
1: amin
2: da abin da isa kamar ka ga ita gore ta ko menene mafi yawanci wata suka shiga cikin lamarin ta bada gudunmawa da gidaje ko kuma ko da za ta yi yanzu idan ka duba kamar shi wannan da shi da ba a karɓa haraji a gudun yanzu an zo ana karɓa to in da gore ta ba haraji muhimmanci suke karɓo shi ta ko'ina to ya kamata a ce dan Allah ya nabi ta duba cewar kuma to me za ta yi wa ta ko'ina ta mace su mutane su san ana gore ko ta makaranta ko ta asibiti ko ta ko menene inda babu ta inda harajin nan su shiga ba ko malaman nan koyaya yanzu muna da irin waɗannan malamu duk da sanan muna kallon su abin tausayi sai da kafin ta koyarwa ma wallahi ba su da wani yanzu mutane ma suna sha'awar su ne tunda ba ta da wani muhimmanci ko wani bakin da ita ba kuma alhalin duk manyan kasar nan sai da suke karatu suka yi gurin nan amma me isa gore ta bata fiye ba da muhimmanci a kan ita kanta majalisar da ta je dokar ba za a ba ta taɓa sawun dokar na ta ga hanyar domin Allah ba inda mafi yawanci ba a tare jama'a gaya musu gaskiya al'amari kawai za a ce an je an shawarci waɗansu mutane ɗan kirayi ne ba kada ka fasin yadda ita ba a yi sa'atan da ya ra'ayi ko yaya zai yi ba sai ta zo a musu ciki a matsi duk a kafin
1: a ba ku da wakilai da kuke zaɓa a matakai daban-daban
2: kai ya ni wallahi idan mutane suna buƙatar wakili ba za ka ga sun a gidan rediyon da ka na ga ma ba kan suna ne wakilin gwamnati ba matsayi ba ma kai sama da ke saboda irin waɗannan al'amurorin da suka zo su yaya matsala ta ce yaya za a gyara yanzu a makurin nan da ka na kukan makarantun da suka rushe sama da shekara goma ba a gyara su ba kuma ma iska ce mana yayo a fasabi da zan zuciya mai makwasa su a cikin waɗannan wai an zo ana sabon gini wai za a yi buzon dan Allah wancan ba kan goji mana bai sa ba za a gyara ba wakilan da kuke ganin ai ba ma fa zaɓen su ake ba ni na san ba zaɓen su ake ba kai ma ka san wallahi mafi yawanci da ra'ayi ne na talaka ya ci gaskiya talaka ba zaɓar da aka yi ba idan tsawon da aka yi za su yi mana yin waɗannan abubuwan wallahi dukkan su daga kan har ciyaman har gwamnan mu ban san cewa a kuɓa wallahi musamman ma kansalan da ciyar wa aka zaɓa kisa kaga ba su da shawara da mu ba sa neman mu in dai za a gaya musu gaske a zuwa kaza.
1: To mun gode kwarai da gaske dan mutanen Niger. Amin amin. Comrade ga lokaci yana hararan mu ka san mutane kuma dan suka samu abu da wasu. A gurguje alaikum salam.
2: To ni sunana Ahmad Abdul Madam.
1: Na'am.
2: Ah babu shakka to gune babu bangaren da dai muna gani abin ya tsoro guri kaman ka dike. To amma kuma yanzu sai abu da zama kaman wani babu rudo din ake ba ke ta hadarin kaka. Gaskiya dai wallahi da na yara ina ho da ko da ta kula da ainihin su mu ta misali kamar malaman banki din a ce an ba su kula ta musamman an dauke da matsayin mutane malamai kamar da abin nan to ai da idan mun zai dan ka ka fara da ka fara da shi ga malaman kuma malaman gwamnati za ta ce ni gadi amma da kaga kullun abun baya yi kullun abun baya yi kullun abun baya yi mu iyayen yara kullun a ce kawo kudin kaza kawo kudin kaza kawo kudin kaza alhalin an ce ilimi kyauta kuma dole
1: to comrade ina ganin anan zamu da gurguje ne zaka ce
0: to gurguje ina roƙon ita ne shi ne gaba gaba duk wanda za a sa mana ƙwararre wanda isan makamar harka koyarwa ta yadda ba a samu wato gudunmawa a kama kama kamar da gwamna yake sha'awa daga daraja ilimi a yi domin a farfado da wannan hukuma da harkar ilimi
1: da alama a babu ku ji daɗi ba
0: a babu mu ji daɗi ba magana ta gaskiya kuma har yanzu ma ɗin ba mu gama jin daɗin ba tunda har yanzu na gaya ma ciwon da yake kanmu ba bai gama warkewa ba. Da wannan yan ruwa nake godiya da wannan dama da aka samu assalamu alaikum.
1: Ba sauraro iya abinda za mu iya kenan a madadin wato dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman editan labaranmu na yau Labi Sadauki Kura da Idris Kasim Hausawa da wato Zara'u da Abdulrahman Indabawa da Amitul Mu'izz Abdulrahman da injiniya Najib da dukkan waɗanda suka taimaka labaran nan da kuma wannan sharhi ya zo gare ku. Comrade Awal Hussein Aigi muna godiya kwarai da gaske sai na amba inda ba ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

just sitting in the box.

0: urubi tabita kaza kaza bila kaza inuna humaji ya nduwa dunia wana gamunyero kuwata pati mwato nga innafata huwari metu innafabo iti metu kubachi metu umutuji ama hande mbamari taskara ni feri feri di fulbi hande in unu apot atayu gutu dento arjitu gutu wei hande jangu daga misali mataki kambi arjibi watu en siyasa mwoye pati mwaji huwari mudu wala mu yahanta do dente mudum wala mu yahanta do habdiki dente mudum nota fulbe ha yeso nanan mu andi patlo hira ne on do bukatan kai da kai na dum bukata al'umma na dum bukata fulbe fulani na dum bukata matsalaji dum on matsala fulbe hande wala to kan do on dutta do useni la ta kala barere do ne dan in la ta handalo in do kullum ibeta misa ibeta dental fulbe ko biye dental fulbe ko kuma na dental problem ko de be kula tambitin din bawo mu wadi to in ko de bamido dole on fete in lar ni wati go ina ni wati ko di man ya yesu amma kullum ina woni kuma baya ko andi pat ato ibeta kuma baya din buta ina gele on wana na jende fulmari wana ni dangal ko yare dum babu dante imba fulbe wala hande dante fulbe kusan 56 gidan Najeriya amma kullum ko andi fu kullum da hunde wore rigima diromobe e durobe rigima e rigima hakkunde makiyaya manuna manuma makiyaya manuma shekara sama da 60 the problem gotin to iyo wata wai dum wadi bana bare hande kam jippu be modon onon dante fulbe matsala mu da ku guda din yin shekara kusan 50 da wani abu ana abu daya kullun magana ne ake rigima tsakanin makiya da manoma madayan plan ba sa zuwa makaranta kullun kafa ungiyoyi kuke ungiyoyin plan kusan guda 65 me amfanin ungiyoyi me kuke shirya su plan kullun rigima na guda da aiki
1: assalamu alaikum bandirabe fulbe Kano a Nigeria me hofna on min India Munka il Balaba Aeropullo, National Media Director Kautal Pulaku. Minani kwa yamudami. Hala gonga kam dente fulbe don fere fere deburi manu bida. Deburi 1739 in bida. Akala edwo di National Registered Organization. Wajan sabain. Amma fu tarari edingo di structure. 36 state amma du wala goddun tsari dun du wadi ballo dun fulbe ko bibbe fulbe durara jangde mudum ko kuma waina be durara ne watta hande pullo mu
0: am bara bayo ne ta kan a ya wulwa do hala ina yan ma do ko wani yanzu muna magana kana zance akwai ungiyoyin fulani daban-daban sama da guda 70 ma wanda suke da rijista a gwamnatanci wanda suke da su kusan duka gamba na ko jihohi 36 a Najeriya har da Abuja 37 kullum kuma ana maganin kai ana maganin kaba kai na kara kumbura kuma kullum mu fulani ne da muke cewa kullum kuna taimaka fulani kuna kaza kuna kaza kuna kaza kuma matsalolin na kara ta'azzara yake me yasa ko me zai hana ku gazuna gaban ungiyoyin nan ku gaba da ku zauna ku aje su a gefe ku duba me kishin wannan mutanen da suke mazauna karkara me yasa suke shiga wannan matsalar me yasa suke sauka wannan tsarin me yasa suke fada shayi me yasa kuma suke shiga wannan matsaloli na harkan tsaro
1: to alhamdulillah wato abin da ya shafi kungiyoyin fulani da matsaltsalo da fulani suke fuskanta a Najeriya suna da yawa in ka duba shekaru da suka wuce kamar shekara 20-25 baya ba a samu irin wayannan matsaltsalo me ya kawo haka fulani suka fada cikin matsalar tsaro matsala ce da ya shafi shugabanci kama daga kananan hukumomi sarakunan gargajiya da kuma yan sa kai
0: to amma kan mu zo akan

0: abu da take gina ta saka mutun jariya dan a taimaka ƴaƴan fulani su yi karatun zamani ba a ce babu ba amma gaskiya abu ya fi karanci yana da karanci abu ne kuma abu ne mai matukar wuya kaga wata kungiya ta dinka uniform guda 100 ta zo misali kaman albasu ko ajingi ko karaye ko wudin an je an nuna ko ba na Allah ba ne ko na riyan a ce an nuna an ba an danka uniform din ga yaya marayu fulani kuma da sabani fulani a dauki nauyin karatu yara guda 10 ko 20 din ga musu uniform abu ne gaskiya abin da ba a fiye yi ba kullun ganin ku ake gurin yan siyasa kullun gurin dan majalisa kullun gurin ta an ciya man gurin gurin wancan sai ga abubuwan dukan da ya zama sa ce fulani ai gaba da ba farincin suke zargi suke abin nan ba
1: to gaskiya magana ta Allah da annabi shugabancin kowace kungiya da kake gani a Najeriya akwai kungiyoyi da suke kokari amma yawancin kungiyoyin abin da yasa kaga suka yi yawa ai da a kungiya daya ake duk wanda ka ganshi yau ya kafa wata kungiya to ko ya buro mu yatti Allah cattle breeders ko kuma ya buro mu yatti Allah kautal hore yatti Allah cattle breeders ita ce kungiya ta farko a Najeriya ina ga in ba na manta ba an kafa ta a 1967-63 to kawo yanzu tun daga wannan shekarun da aka kafa wannan kungiya ba ta taba taimakawa dan bafulatani guda ɗaya ta sponsoring karatunsa ba sannan yawan kungiyoyin nan da ka gani an mudda su kasuwanci ne da yawa daga cikin shugabannin fulani suna kasuwantar da lamuran fulani suna neman kuɗi da shi amma ba wai da niyya sun kafa ne don su taimaki al'ummar fulani ba kamar kungiyoyin nan da na faɗa maka miyatti Allah cattle breeders miyatti Allah cattle horses suna da ƙarfi da za su iya ɗauki ɗalibai 1000 ma su ɗauki nauyin karatunsu amma ba su taba taimakawa dan bafulatani ba
0: amma haji ba za ba ba za mu ta'allaka akan ungiya ɗaya ba yanzu muna magana ungiya kuma da 70 bai kamata mu wada ungiya ɗaya ko biyu mu ce kaza kaza ba abin da nake nufi idan su wata ungiya ana zargi za su iya ɗaukar nauyin mutum 1000 kai taka ungiyar take karama me zai hana ta ɗauki nauyin mutum 5 iyakacin primary idan abin ya fi ƙarfin ka duk inda kaje gurin mandan siyasa ko kaza ka ce mun dauki mun yara ne guda 5 ne fulani a misali a gara ko a waje ko a garko ko a burje ko a karaye ko a rani ko a kibiya ko a bukure ko kuma a dambata ko a makoda mun dauki yara guda 5 a Kano farayu ne kuma da sa karfi ne sun je sun yi karatu primary iyakacin primary sun gama primary kaddara ne gwamnati ma an ba su yufin a kamar karamin unje ku a duk inda kuke gaba ku ci da yaran nan muna neman a taimaka ko ba fulani ba ne muna neman a taimaka a samu musu wato su je makaranta na gaba da primary secondary school su yi a cikin secondary musamman ayyamu mata an yi tsammanin za a taimaka
1: wato mutane suna ganin kamar fulani ba su yin karatu a Najeriya amma idan kana shiga kana fita za ka sani in kana zuwa na guri ɗaya ne ko ka ji labari ko ka gani a social media sam al'amarin ba haka yake ba ni ina shiga ƙauyuka dazuka ina ga halin da fulani suke ciki yau ina mai tabbatar maka kaga barori dai babu wanda ya fi kai su rashin sanin muhimmancin ilimi to amma a yau a Najeriya nan muna da ƴaƴa barori matasa wanda suke da masters
0: alhamdulillah
1: kuma a dajin suka zo na suka yi karatu kuma kaman kungiyar nan da kaga aka bijiro da ita aka kafa ta miyatti abin nan kautal fulaku ko shekara ba ta yi ba amma mun sponsoring mun ba da scholarship mun ba da tallafin karatu ma yaran fulani akalla sun kai 70
0: a wata jiha
1: jihohi daban-daban kuma a matakin jami'a sannan mun haka bohol guda 6 kuma gurin da muka haka bohol din nan a kasari yan gudun hijira ne wanda matsala ya same su daga Benue Plateau da kudancin Kaduna under to local government a yanzu kuma plan da muke da shi a ƙasa muna so in mun gama structure to kowane chairman muna so ya kawo mana graduate akalla daga jihar da ya fito mutum 10-10 wa'annan abinda muke so za mu yi wa'anda suke son karin karatu za a nemo musu dama su je su yi

0: karatun su ci gaba da karatu wanda kuma aiki ne kamata a sama musu su ma za a nemo musu aiki kamar ni yanzu haka da nake zaune a Kano akalla a watan hudu da ya wuce na ba mutum 40 aiki a kamfanin wannan daban-daban a Kano kuma an fulani ne daga jihohi daban-daban wasu ma a nan Zuriat nake samun su ma ruwa suke turawa in na tambayi mutum sai ya ce mun yana da diploma wani ya ce mun yana da NCE
1: wasu na garuwa
0: suna garuwa wasu kuma a kawo su zaka same su sun shigo su nemi abin da za su yi to kaga irin wannan mutum da yana da zil din da zai fita nemi abin da zai rufa maka kansa asiri to wanda ya dace ne ma ka tsaya ka taimaka masa saboda me yasa muke haka halin da matasan mu suka shiga ciki zaka ga yaro bai fi shekara 18 shekara 20 an kama shi da AK ko kuma an kama shi da harkan kidnapping wanda wannan abu ya taba mutuncin fulani a Najeriya duk abin da ya taso za a ce fulani ne so abin baya mana dadi dole kuma mu bi hanyoyin da ya kamata mu ga matasan nan mun dawo da su akan hanya sai babban matsala akwai fulanin namu iyaye ba su damu da halin da ƴaƴansu suke ciki ba za ga mutu yana da wadata garki ya kai 200 amma ne ba zai iya sponsoring ɗan sa ya je karatu ba bai damu da rayuwarsa ba shi kuma rayuwa ce ake yanzu kowa yana so ya ji dadi kuma yana ga dukiyar sau in sa su ma ana yi da sauransu to dole in ya je hadu da wani group din a initiating nashi ta aikata abubuwan da ba daidai ba yawanci wanda ake kama wannan in ka je rigagen su zaka gani ba abin da suka rasa gidansu da dukiya amma menene rashin wadatar zuciyar da kuma rashin kulawa irin na iyaye ba a jin yaya a jiki a nuna musu abin da ya kamata sai ka garo ya fada wani hali so ina so dama kuma in yi wata magana musamman a nan jihar Kano
1: amma yanzu misali kafin ka muzo kafin ka je kai magana a jihar Kano da kuke magana akan ya za a yi kun kokari a unge ku akan a samu yara scholarship na makarantar kamar secondary school kuma kuna ta kokari ya za a yi matasa musamman Fulani mu wanda suke zaune a garin nan wasu yan garuwa wasu masu yankan barcewoci wasu masu wanki motoci a samu su abin yi wani kira za ka yi ga sauran ungiyoyi musamman a jihar Kano wanda muna cikin wannan matsalolin da yawa yanzu in ka duba yawanci misali in ka je ka duba kaso 70 ko 80 cikin 100 masu harkar ruwan nan za a ga yan garuwa Fulani ne wasu ma daga Niger wasu daga katsina wasu daga ina idan ka duba yawanci masu sana na gadi za a ga mutanen mai makarantar yaƙi da jahilci ne misali akwai makarantu irin wannan a garin nan da ake zuwa da gire ko kuma da yamma da ake koya mutum karatu da rubutu inda za a nuna musu yadda za su samu ilimi wanda in an samu wani mataki irin wannan na gaba a kowane kamfani za su dauki aiki ya zama to an tafi da su suma
0: abinda nake kira ga shugabannin mu na nan jihar Kano na farko haɗin kai da kuma aiki tsakani da Allah da kuma kishin fulaku idan da a ce shugabannin fulanin Kano sun hada kai duk matsala da ta taso ko suka hango ta su zo na su tattauna su ga ya za su yi su magance wannan matsalar tare to ina ganin da za a samu ci gaban da ba a yi tunani ba a jihar Kano ta kowane bangare akwai abubuwa da dama saboda irin matsala na shugabanci wannan yana ganin a in ba kungiya ta bace a ba za a yi ba an ne akwai wani bawan Allah da ya nemo makaranta ya kawo jihar Kano za a yi ta a ina ga wannan graduate reserve din da mai girma gwamna ya zo ya gina tsohon mai girma gwamna rigage akalla makarantar nan za ta dauki azuzuwa 20 amma wasu suka rubuta takarda suka ce a wannan mutumin ma ba a san shi a Kano ba a karshe makarantar nan can Kaduna aka je aka gina ta kuma daga wajeje ne wannan NGO da suka yadda cewa za su shigo su taimaka wa makiyaya ta bangaren ilimi to me ya kamata su yi a wannan lokacin sai su zo su hadu da shi su tabbatar da cewa wannan damar ba ta wuce jihar Kano ba to wannan shine babban matsala da yake kawo mana koma baya a jihar Kano

0: kungiyanci, wannan kuma ba zai kai mu ko ina ba. Duk kungiyoyin nan da kake gani duk dododi ake watsabi, inda har da gaske ake yi. Ai fula ku muka ce muke wa aiki. To yau gashi halin da kaman take ciki, matsalar tsaro, rustling dabbobi da kidnapping, kuma suwa ake zargi a wasu jihohi, a wasu local
1: government.
0: So muna so mu ga mun jawo sarakunan mu na Fulani da su Fulani-Fulanin nan asma saka su a cikin abin da ya shafi harkan kungiyoyin, domin me su suke kauye suke tare da Fulanin. Duk wani wanda yake aikata wani abu da ba daidai ba sun san shi, amma an jawo su a jiki za su iya taimaka da wasu bayanan da za su sa a samu nasara a harkar tsaro. Wanda dama ban so ma na yi magana a kan wannan ba, amma ya zama wajibi saboda me matsala ce babba wadda in ta shigo kuma za ta iya shafar al'umma da yawa.
1: Ai mutum ɗaya ba ya haɗa kai ba, me zai hana ba za ku ajiye kowa ya ajiye buƙatarsa ta ƙashin kansa, a je a zauna a ga wannan ƙungiyar A da ƙungiyar C da B da D, a zauna a ga menene matsalar. Misali yanzu lokacin siyasa ne, za ku je kullum ba ya zama ta ƙungiya buƙatun kansu ba. Misali ƙaramar hukumar kaza, akwai matsala ta kaza ta harkar burtari, akwai matsala ta kaza ta harkar ruwa, akwai matsala kaza ta harkar makaranta. To ya za a yi wannan? Misali muna da ɓangarori guda uku, Kano ta arewa, Kano ta kudu, Kano ta tsakiya. Misali idan ka ɗauki Kano ta kudu da Fulani suka mafi yawa da Kano ta arewa kafin Kano ta tsakiya, me zai hana ku zauna kowane ɓangare a samu loka gama? Wannan ma da loka gama goma ƙaramin kuma guda goma sha shida, wannan sha hudu, a cikin sha shida na ko guda shida aka samu an samu an yi makarantu na wayannan Fulani, ina kamar za a samu cigaba idan ƙungiyoyin naku kun ajiye buƙatan kanku. Ina zama ɗin zama ko duk gudun da kuka je gurin NGO ko 'yan siyasa ko waye kuka ce ga abin da muke ƙoƙari a yi mana, ina ga a guje za a yi muku.
0: Muna fatan haka har kullum, amma in baka manta ba shekaru da suka gabata ai mun yi coalition a Kano, amma buƙatan kai da kai ɗin ya sa al'amarin gabaki ɗaya zuwa lalace.
1: Me zai hana ba ku ajiye buƙatar kai da kai ɗin?
0: Tun da zuwa na shugabanni mun yi yunkurin haka sau da yawa, amma a yanzu akadamin da ake ciki sati biyu da ya wuce mun zo na office ɗin SA on full day, gaba ɗaya kungiyoyin
1: sati ɗaya kadai.
0: Sati ɗaya mun zo na mun tattauna abubuwa da dama da ya shafi haɗin kai da kuma yanda za a yi a taimaka wa Fulani. Amma me a daidai lokacin da muke wannan kokarin sai wasu suka koma a social media suna criticizing ita SA.
1: To idan wannan ai dama idan za ka
0: shi haɗin kai,
1: misali har misali zan maka yanzu kawai harkar nan a Kano ba yaren da gwamnati ta yi musu SA ne yare sai Fulatin ce,
0: dama ce mai kyau.
1: Ai misali ai babu wani yare ko Hausa ko Inyamuri ko Yarbanci da aka yi SA na wannan yaren sai Fulatin ce, saboda addini matsala ku musamman ku da kuke tare da mazauna karkara. Duk lokacin da kace za ka shugabanci ai malam bala bayar sai ka aje hakuri, sai ka aje fishi da bacin rai da waye, dole kowa zai yi, dole za a yi a dawo aikace ba za abin ninga ba zai yi ba. Amma in ka nufi Allah ka duba wannan mazauna karkaran ga buƙatar su marasa galihu, wanda ba su da damar da za su shiga media su faɗa, ba su da damar shiga social media su faɗa, ba su da damar da za su yi wani abu. Ai na ga a nan gurin kuna da dama kuma ku zauna da su, musamman kamar yadda ka faɗa ɗan yana hukumar musamman daga ardo har wannan plani ku zauna da su game matsalar guri kaza a yi abin da za a yi.
0: Wato CAP Nigeria babu inda su Fulani suka samu gata irin jihar Kano, saboda wannan kujeran da aka bamu na SA ɗin nan yana da muhimmanci a kan Fulani. Amma matsalar mu haɗa kai ɗin mu bata goyon bayan da za a kawo ci gaba, domin gwamnati ta bada wannan kujerar ne don ta rika jin kokin Fulani makiyaya. Kuma alhamdulillahi ana kokari, kuma muna ga kokarin da mai girma gwamna yake yi. Wasu burtale da makiyayu da aka cinye akasari an karɓo su yanzu haka, kuma ana kan yi, kuma airports ma su ma muna gode musu su ma sun shiga suna kokari su ga yaya za a inganta rayuwar Fulani musamman abin da ya shafi kiwon. So insha Allah a yanzu a yanda muka tsara mun dauko matakin da za a tsaya a ga cewa gwamnati ta tsaya ta taimaki Fulani.
1: Muna ba malam Bala Bayero lokaci a za ku iya samu akan lambar nan 07077795239 08475777. Yanzu ma Bala Bayero zan baka minti daya kai sallama da masu raro saboda naga milari bingir fullodo a harara a
0: mai wannan ta fulfulde
1: on har fullo kado amma ta
0: ko anana fulfulde
1: ka kado ne. Assalamu alaikum sakon goto an ta shirye din ka dan ka shirye ka shirye din ka da Allah
0: ka dai ne sai da radio ko ka kashe
1: shawara ka burguje kai ne farko kai na karshe
2: sunana Muhammad Ahmad.
1: Allah saka da
2: kai
1: shawara ku tambaya.
2: Yawa shawara ta anan alhamdulillah na ji dadin wannan program wallahi. Dan ni ba dan Fulani bane amma kaman ni yake tawa manomi ne.
1: Na'am.
2: Ni wata matsala na hango wannan yake ni kaman gani nake Fulanin kaman ba su hange ta ba.
1: Na'am.
2: Dan Allah a kawo shawara haɗa kai da masu ungwani da dadakai. A san me mafita. Ni da lokacin da na taso a yankunan mu kauye mu burtali za a ga burtali ya fi kafa 100 amma yanzu ko kafa cikakken kafa 10 babu manoma sun ci wanda gari suka dauko wannan tafiyar dan Allah su yi kokari da Allah sai da fita a san me abin yi wannan matsalar tana kawo rigingimin manoma da Fulani. Yawwa shine
1: ba muna godiya malam Jarmana wannan tambayar ta ka zamu ayyuta amala sati mai zuwa insha Allah da bana kanta za mu taso insha Allah kuma masana da wanda abin ya shafa suna ta kokari yanzu za a fita da burtali a nan bangarori daban-daban insha Allah idan abin ya zo za mu kira kuma bangaren su Lapstrom da kuma bangaren anti-corruption wanda gwamnati ta ba su wannan alhaki na fitar wannan da ungiyar Fulani. Bala Bayero second quarter second
0: to miyatti hun fitore kuma minani beldun dun program dun famtin ki fulbe a kominan da ta bandirabe am fulbe musamman jagorbe fulbe to jihar Kano dun wada munyal dun hauta hore to na dun hauta hore wala ko nasara ku hebato sannan insha Allah min dare min giya ne watta dun wada muftar da maunde da renobe e durobe da wadduki jonde jamta leydi Kano sannan mi taro jomirawo fuko dami en to leji ndi enen fulbe e sauran al'umma leji Allah wadana en magani majum Allah okka en jonde jam fullo ora nay mudum so inadi jam. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yetti Allah hore wuro jam min ya wada e makare
0: wallahi karim yetti hobbe mi wadi to office
1: Allah barkel amma ji arjuru rahma radio Kano rahma radio Abuja rahma TV Haji Abdul Sarkin Kutar jagoro taskaran do Nuru Abubakar Musa mahaucin en modon tabbini taskaran modon kanko witi wato malama Amata Pullo e Bala Bayero kodo an alwaji da kairu
0: Amata Pullo na
1: wakar ipulu assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi yaccan gongani

0: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan shiri na barka da rana. Bakon namu da muka shirya zai bakunce mu a yau Yakubu Yarima dab da wannan lokaci aka yi musu rasuwa kuma ya tafi jana'iza. Da fatan Allah ya ji kanwace ta rasu. Batun da za mu kalla batu ne guda biyu. Batun farko magana ike akan wani lamari da ya faru a baya-bayan nan a yau din nan kenan. Majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi guda uku, Bebeji da Bagwai da ƙaramin hukumar Rogo, wanda a cikin zarge-zargen da ake yi har da almundahana. To Allah ya kyauta, za mu ci gaba da bibiya domin kawo muku cikakken abin da ya faru har ta kai ga ɗaukan wannan mataki. Kuma wannan dakatarwar da aka yi ta wata uku wani abu ne da yake alamta abubuwa da dama, kuma na san masu fashin baki za su iya yin fashin baki a kai, kuma masu sauraron mu za ku iya yin taku mahangar da ku bayyana taku mahangar a kan wannan mataki da ma sauran wato ƙananan hukumomin da abin bai shafa ba. Abu na biyu, a tsakiyar wannan watan na Agusta, gwamnatin tarayya ko hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta bisa dokar zaɓe za a buɗe yaƙin neman zaɓe, gangami kenan na yaƙin neman zaɓe ga majalisun tarayya da kuma shugaban ƙasa. An ga inda aka keto tsawon shekaru uku da rabi, an ga kuma inda ake hara nan da watan Janairu na sabuwar shekarar 2027 inda yawan rai. An ji me ya faru ko an ga me ya faru, an ga rawar da shugaban ƙasa a matakin tarayya ɓangaren zartarwa ya suka taka, an ga kuma rawar da 'yan majalisar dattawa da na wakilai a ɓangaren tarayya suka taka, tunda iya su ne za a buɗe gangamin yaƙin neman zaɓen nasu a cikin watan Satumba, kuma kusan za a buɗe na gwamnoni, amma dai yanzu da 'yan majalisun jiha yanzu dai nasu za a buɗe. Za mu so mu ji me kuke hasashen da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar dattawa da masu neman shugabancin ƙasar nan, me kuke hasashen za su ga 'yan Najeriya, duba da cewa zaɓen za a yi shi ne a watan Janairu, kuma za a buɗe yaƙin neman zaɓe nan da tsakiyar wannan watan kamar yadda na ce. A hannu guda kuma majalisar dokoki a nan Kano a yau ta dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi guda uku, Bebeji, Bagwai da ƙaramin hukumar Rogo. Kowa da irin yadda zai kalli abin, amma za mu so mu ji sharhin ku kuma sauraro, mu ji kuma kai a ƙaramin hukumarka ya kuke gani dacewar ɗaukan irin wannan matakin da majalisa ta ɗauka a yau ko kuma aka san haka. Akwai 0707-795-2939, wannan su ne layukan ko layin da za a same mu. Akwai kuma 0817-475-777, su ne layukan da za a iya samun domin mu ji irin gudunmawar da za ku bayar a wannan batutuwa guda biyu da muka bujiro da su. Duk lokaci irin wannan idan ya yi, dokar zaɓe ta suke wa al'amuran siyasa zagi, an riga an kuskure dokar zaɓen ƙasar nan tuni aka fara aiwatar da tsare-tsare ko tana-tanatan ta ƙunsa, to har an zo yanzu ga gabar bayan wallafa shaidar karatu na 'yan takarkaru a matakan majalisun tarayya da na shugabancin ƙasa, yanzu kuma nan gaba kaɗan za a shiga gangamin yaƙin neman zaɓe. Za mu ji me kuke hasashen waɗannan rukunai guda biyu za su gaya 'yan Najeriya ko za su gaya mazaɓinsu cancantar a ƙara zaɓar su koma, ko kuma akwai wani shawara da kuke so ku bayar. Abu na biyu da muka bujiro da shi, batun matakin da majalisar dokoki ta ɗauka a yau na dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi guda uku a Kano a cikin zarge-zargen hadda almundahana. Ragowar kuma za ku ji a labaranmu. Shi ne muka ba da lambar waya 0707-795-2939. 9529 domin ji daga gare ku ko 081777 wato 74 85777. Wannan shine layukan da za a same mu. Naga layukan sun fara harbawa, wasu suna ta kokari ko da yake idan layin ya cushe za a dan samu dan tsaiko kafin wani layin ya shigo. To masu sauraro, demokradiyyar kasan nan dai ta girma, girmanta ne yasa ake ganin ta wani lokacin a ganta da dan rauni, wani lokacin kuma a ganta a titi. Amma dai ana tafiya kunci tashi ba wahala. Wa'anda aka rantsar a ranar 29 ga watan Mayu na 2023 suna kan gabar wa'adi na ko dai su sake neman tsayawa zabe, in jama'a sun sahale musu su zabe su, su kuma komawa wani wa'adin daban, in kuma wa'adin ya riga ya kare kamar gwamnoni da shugaban kasa, su kuma za su hakura wasu zo su dana. Amma majalisa ko sau nawa ne za a iya yin takara, in kuma aka samu hurumi na zuwa, jama'a suka sahale za a iya zuwa. A sauraro, muna jiran ra'ayoyinku domin mu ji irin gudunmuwar da za ku bayar a wannan batu da muke tattaunawa da shi. To mun rasa wannan layin, amma dai za a iya neman mu a 0707795939 su ne layukan da za a neme mu, ko 081474577 su ne layukan da za a neme mu. In aka neme mu kuma za a same mu. Salamu alaikum. To mun rasa wannan layin shi ma. Muna da mun dan tangarda kenan da layukan namu a daidai wannan gaba, amma an komai daidaita kuka bugo za mu dauka, kuma za mu ji irin gudunmawar da za ku bayar a wannan bangare. Tsarin demokradiyya yana tafiya ne da ra'ayin al'umma, domin demokradiyya ta su ce dan su aka yi ta, kuma su ne ake wa aiki a cikinta, su za su amfana da ita, domin ta nan ne za a samu kusanci da gwamnati a kalli matsalolin da suke damun al'umma, kuma a magance su a lokacin da ya kamata a magance su. Mun samu kanmu hali na abubuwa da dama da ake buƙatar ɗauki na su mahukunta a kai a wannan tsari na demokradiyya, musamman matsaloli da suka shafi kamar tsaro, ilimi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barka da shigowa. Gashi muna yi.
1: Ina ce ke yi da yayin da yayin da ya kamata.
0: Na'am.
1: Ina magana da Afirka da
0: Afirka. To masha Allah. Mun gode kwarai da gaske.
1: Gaskiya mun ji jiki sun yi shirye-shirye ya wuwa da suke tafiya.
0: Na'am.
1: Da shi dai kamar da lokaci zai yi, muna jiran lokaci ya zo zaɓa wanda ya dace mu zaɓa.
0: Yanci ne ai dama.
1: Wanda ya kawo wanda ya muna da kyau zama mai wanda ya mana wasu mutu zama sallame shi. Demokrasiya ne ta hantana yawo ne, ba kama gida ta ga fere ko ga gida da shi a hankali.
0: To, Allah ya zaɓa mana mafi alheri.
1: Allah ya samu.
0: Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Masha Allah. Muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar. To masu sauraro, to ga wani layin ma yana kokarin shigowa, da zarar ya shigo za mu haɗa ku da shi domin mu ji irin gudunmawar da zai bayar. Kamar yadda na ce 07779952939 su ne layukan da za a neme mu, ko 081474577 su ne layukan da za a same mu domin ku ba da gudunmawarku a kan yadda kuka kalli yanayin karatowar lokacin gangamin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa da majalisar tarayya da za a fara a tsakiyar wannan watan na Agusta da muke ciki kenan. Kuma za a gudanar da zaɓen ƙasar nan ne a cikin watan Janairu, watan ɗaya na sabuwar shekara da za ta kama, da fatan Allah ya nuna mana. za mu ji wace irin shawara za ku ba wa su masu neman mukaman da za su fito su fara gangamin yakin neman zaben, kowane darasi kuka dauka daga zaben da ya gabata game da su mutanen da suka zo wajen ku dan sahale musu su wakilce ku tsawon shekaru hudu. To za dai mu so mu ji wace shawara ko wace gudunmawa za ka bayar a wannan batu da muke tattauna a kai a daidai wannan gaba a shirin barka da rana na nan Rahama Radio farin cikin al'umma da ke yada shirye-shiryen su akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com. kuma kamar yadda na ce, suna na Hussein Amba Indabawa, Zarawa Abdulrahman ita ce take sadan da ku tare da Amatul Is ita ma Abdulrahman din, su ne suke sadan da ku a daidai wannan lokaci. Sannan kamar yadda masu sauraro suka sani, shi tsarin majalisun ƙasa ko majalisar dokoki ta jiha, idan za ka iya zuwa mutanenka su sahale maka sau 100, za ka iya zuwa sau 100 babu iyaka a nan. Amma kujerar shugaban ƙasa ko ta gwamna iya wa'adin shekaru 2 ne, wa'adin zango 2, ma'ana iya zango 2 ne, zango 1 shekaru 4, 1 zangon shekaru 4. Idan aka samu wannan damar, tsarin mulkin ƙasa ya haramta wa kowa ga waɗanda suka samu wannan damar sake neman irin wannan matsayin. Da haka za a ga cewa daga an yi shekara 4 farko, mutum yana da ikon ya nemi ta 2. Idan ya samu dama a ta 2 kuma ya kammala, to babu wani kuma lokaci ko wata kafa ko dama da tsarin mulki ya bashi da zai nemi wani zangon kamar na 3 kenan, tunda haramun ne a tsarin mulkin Najeriya. Amma bangaren majalisun na dokoki, kama daga na tarayya zuwa na jihohi, za a iya yi in ma sau 100 kake da iko ka samu dama mutanenka suka sahale maka za ka iya yi. Wannan kenan. A batun ƙananan hukumomi, masu sauraro, an jima ana kokawa a kan lamarin ƙananan hukumomi, amma kokawar da ta fi ƙarfi ita ce ana jirgin gwamnoni da hana ƙananan hukumomi damar tafiyar da harkokinsu musamman na kuɗi, duk da hukuncin da kotun ƙolin ƙasar nan ta yi na cewa ba lallai ba ƙa'ida ba ce gwamnoni su yi join account su riƙewa su shugabannin ƙananan hukumomi kuɗaɗensu. Wannan abu da har yanzu bai hau daidai yadda ake so ba, duk da ƙarajin da gwamnatin tarayya a ɓangaren zartarwa suka ta yi na cewa sai an yantar da ƙananan hukumomi musamman a kan batun kuɗi. To ana ganin su ƙananan hukumomi suna zamowa 'yan amshin shata ne ga gwamnoni, domin su suke naɗa su, tunda sun naɗa su sai abin da suka ce. To yau da an kai gabar da a Kano an sauke ciyamomi ko an dakatar da ciyamomi shugabannin ƙananan hukumomi guda 3, kuma ga yadda batutuwa suke fitowa, al'umomi daga sauran ƙananan hukumomi kowa yana ta kiraye-kiraye da neman majalisa ta kai musu ɗauki suma, ko dai a cire nasin ko a dakatar da shi. To ko a ɓangaren ko a ƙaramar hukuma ko a ƙananan hukumomi, a wannan gaba ku kuma ya ku kalli rawar da su shugabannin naku suke takawa? Wannan ma tambaya ce da muke buƙatar mu ji amsa daga gare ku a layukan wayoyinmu da muka bayyana muku. Da alama mun rasa wannan layin. Yau dai muna samun tangarda da layukan namu, gashi kuma suna ta harbawa, amma daga za a ɗauka kuma sai a samu matsala. To ga wani layin. To wannan dai shine batu masu sauraro a wannan shiri namu na barka da rana da muke so ku ba mu gudunmawar ku a kai. Duk da dai muna samun tangarda da layukan namu, amma dai na san tunda mun yi nasarar samun layi guda ɗaya ya shigo, za mu samu ragowar ma za su iya samun mu a 0707795239. Su ne layukan da za a iya neman mu a ciki, ko 0817485777. akwai bako da muka yi shirin karba a yau wato honorable Yakubu Yarima cikin kuncin Allah ana dab da shigowa wannan shiri akai masa rasuwa rasuwar da su ne za su yi wakilci wajen jana'izar da aka yi a wata baiwa Allah ta rasu za a jana'izar ta karfe 2:30 a nan unguwar kwalli daura da gidan walin Kano gidan marigayi Alhaji da Tudogari da fatan Allah ya gafarta mata to abinda ya sa kenan ya ba da uzuri saboda zai halatta wannan jana'izar kuma ba karamin uzuri bane ya bayar shine dalilin da ba a ji mu tare da shi ba amma wani lokaci idan aka samu dama irin wannan za mu gayyace shi domin mu tattauna wannan batu da muka yi aniyar tattaunawa tare da shi na batun fara gangamin yakin neman zabe a matakin shugaban kasa da kuma mataki na majalisar kasa al'umma da yawa na san suna da abin cewa duba da an shafa shekara 3:30 ana ganin yadda ake tafiyar da al'amuran nan a matakan majalisar kasar da matakan shugabancin kasa kuma ga mabukata da dama yanzu sun bazamo su ma suna bukatar samun damar yin wannan wakilcin ko jagorantar kasar ya kuke kallo wannan mataki ko wannan dama da aka ba wa 'yan Najeriya na su zauna su karɓi bakuncin waɗannan rukuni masu neman bukata a tare da su wasu sun aike su za su dawo musu da sakamako ne wasu kuma karan farko suke so su je domin mai yiwuwa suna da abin da za su yi ko rawar da su taka wajen ciyar da yankunan su gaba tunda maganar wakilci a majalisun kasa magana ce ta aje ai doka da za ta amfanar da al'ummar da ake wakilta duk da cewa akwai damammaki na samun al'umma aiki raya kasa da kuma aiki na jama'a wanda za a samu mutum ya je na aiki wanda za a dinga bin shi a wata da kuma damammaki na wajen daukan nauyin karatu da daukan nauyin rashin lafiya da dai sauransu wanda ya zama al'ada ga 'yan siyasa sukan yi wani musamman kuma a irin waɗannan lokuta da bukata ta karatu wannan shine batutuwan da muke tattauna yanzu kuma kamar yadda nace muku batu ne guda biyu kun ji daya da ya shafi nan Kano dayan kuma da ya shafi matakin tarayya to mun sake masa rasa wannan layin 07077952939 shine layukan da za mu saurare ku akai to ga wannan yana kokarin shigowa to shi ma mun rasa shi dukkan alamu dai layin namu yana dan tarangarda amma dai muna ganin za mu iya samun wani layin da za mu iya amfani da shi domin a samu dama a ji koke-koken ko a ji shawarwarin jama'a game da wannan batu da muka dauko gabaran yin sa to zama mun kuma rasa wani layin sannan masu sauraro ana fagabar ƙarshe ta aiwatar da tsarin 'yan sandan jihohi domin koda a jiya an fitar da bayanan da ke nuna cewa kusan fadar shugaban ƙasa na dakon majalisun ƙasa su kammala aikin kuma ana cewa ma suna dab da kammala shi su tura mata ita kuma kawai ta rattaba hannu a aiwatar da dokar samar da 'yan sandan jihohi duk wata turjiya da ake jin ana samu daga bangarori daban-daban to ga wani layin assalamu alaikum
1: assalamu warahmatullahi wabarakatuh
0: na'am
1: kuna magana da Hajjar Aminu Jandu da cikin wani dan kare dan kungiyar zumunci a kafe
0: na'am
1: kasancewar ba rediyo a kusa da ni kawai dai na dan kunna kawai bayani na fuskanci
0: to muna magana ne akan batun a tsakiyar wannan watan gwamnatin tarayya ko kuma hukumar zabe za ta ba da dama bisa doka za a fara gangamin yakin neman zabe na shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya kaji daya dayan kuma gwamnati a majalisar dokokin jihar Kano ta dakatar da ciyamomi na kananan hukumomi guda uku a cikin zarge-zargen da aka yi musu hadda almundahana kananan hukumomin ita su ne Bebeji da Rogo da kuma karamar hukumar Bagwai to ya kuke kallon wannan to ya kuke kallon wannan lamari guda biyu
1: eh lamari na farko magana bangaren gangamin zabe da za a fara kana jina
0: muna tare da kai
1: kamar zabe da za a fara
0: na'am to mun rasa wannan layin kuma yana ya dauko jawabi dan tudun wada sai aka samu aka si dama laikan namu ba ke wani da su ba Salamu alaikum.
2: Salam barka da wannan lokaci.
0: Barka da shigowa.
2: To Hassan na Hussein ne an kamar cikin gurin
0: awaki. Na'am.
2: To alhamdulillahi ai ina ganin wannan batu guda biyu. Batun mu dai kawai shi wannan gangami da za a ci an fara a wannan lokaci. Ya kamata su da siyasa su kan duba su gani. Allah na annabi kada su yawo da wanda su yawo da makamai. Kada su yawo da wanda su ke tunanin za su ba su kayan maye su sha domin ai wannan gangami. Shi kuma wancan batu na biyu da aka kawo cewa ai an dakatar da wasu ciyamomi guda uku. To gaskiya shi yana da kyau gaskiya amma su ma idan an kama su da laifi ya kamata hukunta su domin a kirtsu ke babu da suka shuka. Wannan da ina ganin shi da san waje ne tuwa da kuma masara a wannan fitar siyasa insha Allah.
0: Na alƙawarruka gabanin zaben da za a yi na gari duka a 2027 shi ma yana daga cikin batun da za mu ji daga gare ku to mun rasa wannan layin muna ta famun samun tangarda da wato layukan namu ga shi dai suna harba amma daga mun je ɗauka sai an yi sa'a za a iya ɗauka saboda yanayi masha Allah to ga wayanda suka riske mu a yanzu kamar ɗan tudun wada akwai 0707795 0707795 ko a neme mu a 0817485777 domin jin naku ra'ayin a game da wannan batu da muke yi. Salamu alaikum.
3: Alaikum salam
0: warahmatullahi. Barka da shigowa.
3: Barka da aiki. Sanan Ahmad Muhammad da Gori Jalle ne.
0: Na'am.
3: To. Ga mu ga Allah. Ni shawara da kuma da su da yan siyasa na kuka goye mun ga dani ban ga abin da sai da talakawa. Ne dai guda ɗaya ake taɓa ruwan sha hanya magani ilimi to hayo ba sai da aka tafi to Allah ya mana zai yau ya sai Allah ya mana zai ba alheri
0: amin
3: madalla magode akai bakai
0: mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar akan wannan batu da muke tattauna da shi wato alƙawarin da aka yi muku a baya shi za a kuma maimaitawa salamu alaikum ba ma jinka sosai sai ka daga murya barka da shigowa alhamdulillah to alhamdulillah to mun gode kwarai da gaske to masha Allah mun gode kwarai da gaske to a gaida mutanen Madobi
3: gaskiya mun yi shi ta rajin da ta wannan yanayi ne to wani mu san ma wala mu zaba ba
0: to
3: to ai duk mutanen da muka zaba ba ko wannan muka ce riba za dan da muka yi
0: kuma ga za su dawo
3: kuma ga lokaci yayi za su dawo ka ko da wannan baki za su kuma zuwa su ce mu zabe su
0: to ku da dan suka
3: wala talakawa shawara ba wannan yanayin gangamin zaben da za a fara wala da haje su
0: sai dai su ne amma ku ba ku bi su ba
3: amma mu ko mun ce ma hauka ce ne dai ko ban wani siyasa
0: to
3: sai ba san mu ciki ba
0: babu wani abu na cigaba da suka kawo yankin ku
3: tunda muka zabi mutanen nan kawo yanzu abin da yar babu wanda ya bugu gwamnati ne mana
0: ko matsalar ruwa ko makaranta ko asibiti duk ba abin da aka kalla
3: ko da ya matsalar mara muka fara haye ta hanya amma har yanzu babu ita ne ba tun kafin a saka gwamnatin da muke ba mu da wutan ruwa har yanzu da magana da muke da kai babu wutan ruwa
0: ba ku da
3: hanyar mu hanyar za ka kallon a cewa hanyar mu za ka je baki
0: to yanzu tsakanin ku da cikin binni zai kai kilomita nawa
3: kilomita da yawa
0: amma ba ku da wutan nefa to mun gode kware da gaske to Allah ya sa da yan siyasa suna ji assalamu alaikum
4: amu alaikum assalamu alaikum
0: barka da shigowa
4: Allah amin jannan kasar mu sai ne da wakan lai
0: na'am
4: yawa da zu lai ne kade mana
0: na'am
4: gaskiya kira na da yan siyasa dukkan Allah wata inta ce yakin neman tafiya da makamai ko kuma a bayan talakawa kwaya zuwa Allah wajen yin wannan abu babi da kana tare da
0: ni ina tare da kai ina tare da kai
4: babi da kuma abin da za a yi Allah ya riga ya tsara fa wanda zai mulki kai kafin kai shekaru a ruwa babi da haka tsoron Allah yan siyasan mu abu na biyu kuma kamar game da waɗanda aka da kasar yamomi a yi bincike na tsakanin Allah duk wanda aka samu da laifin doka ta aiki a kan shi
0: ok wani
4: shi ne yawar da zan bayar hasar aminu zan nuka cikin wani ɗanka da ɗan ƙungiyar zumunci aka bai shi tashi lafiya
0: to masha Allah dama kamata yin aka yi bincike a hukunta mai laifi sannan kuma idan aka hukunta mai laifin a yi haka bisa adalci don na baya su gani su yi koyi amma idan aka tafi a haka to za a yi ta mai ake cewa ana gini ana rusawa Allah dai ya samu dace Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su yi aiki domin tallafawa jama'a kamar yadda ita demokuraɗiyyar ta tanada duk wanda zai tafi wakilci ya zamanto bawa ne na al'umma ba al'umma su zama bayansu ba inda kuma muna ganin cewa to mun rasa wannan line mun kuma rasa wannan line masu sauraro batun yan sandan nan na jihohi yana ci gaba da daukan hankali duba da cewa bangaren zartarwa ya gama kammala duk wani shiri na ganin an aiwatar da shi ya samu sahalewar majalisar ƙasa kuma nan gaba kaɗan za ta tura da ƙudurin domin shugaban ƙasa ya rabta ba hannu tunda gyara ake so a yi a tsarin mulkin ƙasa a shigar da wannan batu a ciki kuma kusan za a iya cewa an yi kaso 99 cikin 100 na wannan yunkuri da ake yi to idan hakan ta tabbata 'yan sandan jihohi to 'yan sandan ma na tarayya da hukumomin tsaro na tarayya wani lokacin ana ji suna karabkiya da junansu sai manyan sun shiga an sasanta ko an neman fita sannan komai zai daidaita to yanzu kuma za a zo gabar da na jiha assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: masha Allah
5: yalla bai Ahmad Muhammad ne dawo
0: na'am
5: to game da magana 'yan sandan jihohi
0: na'am
5: ni dai a ta shawara da basta aka yi kin da tsawon ma'aikatan na jihohi da aka nannada da bangaren yan kwanto ana kokan cewa ba kudin da za a yi musu karin albashi
3: to kuma yanzu a zo a dauko wannan aiki kuma mutane suna zargin yan siyasa za su yi amfani da yan sandan jihohi don cimma biyan bukatarsu to ni na ga da ba su aka yi da ya fi alheri amma Allah ya sa mana abin da ya fi alheri
0: amin to insha Allah da dama mutane dai suna ganin cewa babu alfanun samar da su wasu kuma na ganin cewa akwai alfanun duba da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a ƙasar nan musamman ma a yankin arewa to kuma da me ake ciki dai Najeriya ƙasar mu ce mun yi mata fatan alheri duk abin da za a kawo sai dai mu fatan Allah ya sa ya zama alheri ya zama mafita ga kalubalen da ake ciki amma da yawan yan Najeriya na ganin cewa za a amfani da yan sandan jihohin ne ta wata fuska daban domin biyan bukatun ko biyan bukatar wasu kalilan a cikin shugabannin wanda hakan ba zai wa tsarin namu ba zai bashi wato dami ido ba za a ce saboda yanayin da kasan mu take ciki muna da yan sanda a tarayya muna da soji muna da civil defense muna da jami'an tsaro kala kala kala kala a kasan nan wani lokacin kamar yadda nace za a ji inda ake takun saka tsakanin jami'an tsaro na gwamnatin tarayyar da kuma inda aka samu a jihohi wanda tsarin mulki ya bada dama doka ta samar da su a jihohi musamman a nan Kano muna da kamar irin su Hisba da Karota waɗanda a lokuta da dama za a ji inda ake kai ruwa rana da su da jami'an gwamnatin tarayya da ke aiki na tsaro salamu alaikum salamu alaikum kamar rasa wannan layin da fatan zaka kuma neman mu domin naga alamar kana da gudunmuwar da zaka bayar a wannan batu da muke tattauna da shi muke tattauna shi a wannan shiri na balka da rana masu sauraro batun yan sandan jihohin nan ya kai ga ita kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta yi magana har ta nemi yan majalisar daga arewa da su dan jingine batun gyaran tsarin mulkin su bari a yi nazari cikakke kafin a zo a ce za a aiwatar da shi duba da sarƙaƙiyar da ke tattare da shirin idan ma an samar da yan sandan a jihohi muna da yan sanda a tarayya kullum idan za ka keɓe da su kuka suke akan wani tsaiko da ake samu akan lamarin kayan aiki wani lokacin akan lamarin aikin su wani lokacin akan duba makomansu bayan sun kammala aikin har yanzu ba za a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu 100% ba ga su jami'an tsaro musamman yan sanda da suke aiki ba da reba rana domin kare dukiyoyi da rayukan al'umma a ƙasar nan to idan aka samar da wasu ajoyi su ma na gwamnatin tarayya da take da isassun kudade ake ganin take da damar samun kayan aiki da suka cancanta a samu su ma har yanzu ba a wadatar da su ba bare a zo maganar jihohi ana ta ƙwarbai yanzu wasu jihohin ma ko naira 70,000 mafi karancin albashi har yanzu ba su fara biya ba wasu kuma dama ma'aikatan ƙananan hukumomin ma har yanzu akwai mai ɗaukan albashin 30,000 a wasu ƙananan hukumomi a ƙasar nan yayin da muka je su kansu a matakin tarayya sai a kwanan nan aka sanarwa cewa shugaban ƙasa ya amince a ƙara wa jami'an soji mafi ƙarancin albashi na naira 100,000 wanda har yanzu kuma ba a fara aiwatar da shi ba tunda a makon da ya gabata ministan tsaro na Najeriya ya ce nan gaba kaɗan fada shugaban ƙasa za ta fitar da lokacin da za a aiwatar da wannan tsari na ƙarin da aka yi wa su jami'an sojojin to idan kuma aka zo ga matakin jiha albashin da za a ba yan sandan jihohin kamata ya ce an daidaita shi da na yan sandan tarayya da su jihohin za su iya biya to kaga a nan gizo yake saka ina za a samu kudin yin wannan sannan kuma akwai bukatar kayan aiki kayan aikin da idan za a tanade su za a cinye kusan rabin ko a kasa gida uku kasafin kudin jihar a ce kaso guda za a nemo kayan aikin tsaro da su wannan da abubuwa ne fa da ida ce a duba a lokaci guda ana fama da matsalar wato rashin lafiya kula da lafiyar jama'a dukkan asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar da muke da su

0: yanzu dai muna dakon ku idan kun samu dama ku kira mu mu kuma zamu dauka mu ji ra'ayoyin da kuke da shi a wannan batu da muke tattaunawa akan shi dadda dai lokaci na dabda hararan mu amma dai muna da sauran lokaci to mun kuma rasa wannan layin to ga wannan layin mun assalamu alaikum to shi ma mun rasa shi
1: assalamu alaikum
0: alaikum assalam to ma insha Allah
1: wannan yake sanin jiwa baba shi da wani amfani wallahi saboda shi ya dauka cewa ka sani wa ya kankari za a samu ne ne fiye jinnan amma idan ya san wurin fita zai ko ba ya san wanda haka ne gwara a ce daga titirin ne ake turun su kamar da ake soja a turai wannan Kaduna wannan Lagos wannan wurin haka da ake musu da su kuma za a yi musu amma an dai a Kano aka ce ana da yansa da zuri to wallahi wa ka sani wa san kari ko ba ya san haka ne
0: to baka goyi baba kenan to masha Allah baka goyi baba kenan
1: ai mai ba goyi ai ko ma ba goyi baba wa ta saki ma sai ha ku kuna siya da
0: kai to mun gode kware da gaske dan mutan dole malam garba mun gode kware da gaske dan wannan gudunmuwa da ka bayar an ga mata ma dariya take an ce ba goyi baya ba na samar da yan sandan jihohi ake magana ke ma baki goyi baya ba baki goyi ba
2: sai duk ra'ayin wanda zai yi ambata zai ce maka baya goyon bayan wannan yan sandan jihohin duba da abubuwan da su masana suka dinga fitowa da shi a kai
0: su al'umma suna ganin cewa duk wani abu da aka jingina shi da jiha zai fi tasiri ne ga ita ga su mahukunta jihar na'am to bari mu ji wannan salamu alaikum salamu alaikum
1: salamu alaikum
0: alaikum salam
1: na ga ji an wani lafiya ya aiki
0: mun gode Allah
1: kwana biyu bana jin ku ne nake dogaren dan kira a jiya ana karshen ayyukan da ho
0: eh masha Allah
2: To Allah ya taimaka.
0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Bana Hussein dana hakuri ne wani su kuma akan batun nan wallahi ko zuciya da ta kafa gurin.
0: Me ya faru?
1: Hussein yanzu daukar aiki. A zuda nan ka gama wani batu. Batu akan warkan malamai. Barka ilimi dai ina tunanin bayan sai bayan labarai.
0: Na'am na'am.
1: Dauka da gudanarwa da kulawa in har aka ce dan siyasa ne zai a Najeriya ba zai taɓa goyon bayan shi ba wallahi ko zai zama alkhairi a gare ni saboda malam Hussein siyasar an riga an gurɓata ta siyasa abu ce mai kyau kamar ina da zama dai aka yi ajiyan dai a wannan a shirin zaman yan murna kuma idan har mutane na kirki ba su shiga ba akwai matsala to malam Hussein cewa aka yan sandan jihohi wanda kuma gwamnati ne chief commander na jiha a dukkan kula da 'yan sandan nan to malam Hussein a yanzu misali nake baka ga 'yan Najeriya nan suna jin mu ko wancan 'yan jihar Kano suna jin mu duk suna ma ana jin mu aka ce an bude portal din nan misali jeji a ce ya yi ɗauki 'yan sandan nan ga na jihohi ga na gwamnati tarayya ina imani in dai ba wanda takardun ka ko tantanta abin da aka ce zai ba wannan zai tsaya a kan 'yan sandan jihohi inda misali yanzu waɗanda suke jihohin ba fa gazawa suka yi ba duk wata doka da suke tare ne duk wata doka da aka ce a yi abu abu abu abu ta hangarin sun dai gudunmuwa ne to sai aka ce su kawo suna kawowa to me yene sa a yi musu kicciya ni kai tsaye maɗa lakan wannan kicciya nake ganin za a yi musu kuma irin kowa yake jin tsoro aka yi idan an yi za a hukuntar da wayan an hukuntar da wayan nan kuma za

0: misali ba ai amfani da su wajen dan abokan hamayya ba za ai amfani da su wajen abin da aka gada mu a jaha misali ana so a kawo da hankalin ku akan abu sai ai amfani da su idan ana so ai abin da ake so da dukiyar ku sai ai amfani da su idan ana so a zo ai muku ma duk kuma ne sai ai amfani da su to da haka kuma kamar yadda ka faɗa shi ne yanzu misali a ce an dauki yan sandan jaha a jaha ta Kano jihar Kano Hausawa ne mafi rinjayen mu kuma musulmai ne malam sai akwai abin da muke fama da shi a ƙasar nan wanda kuma su yawanci wasu daga cikin siyasa suna daga cikin mutanen da suka da samu wani abu shine harkar kabilanci a ƙasar nan ka duba abin da yake faruwa cikin jihar Plateau tun shekaru da dama suka bata duk irin harka ce haka ta kabilanci da aka sa to me kake tunanin da biyu bayan malam sai a jihar nan akwai kabilu kala kala ba kaɗan ba idan aka ce an ɗauka gwamnan fa da yake ciki ni na yi imani da cewa duk inda zai karkata ya ɗauki iya kabilinsa to kabilin da ba na ce ba mai kawo na hali kake tunan zasu ga wallahi ba layi musa adalci ba to da haka mu ba cikin a ni gaskiya ba na goyon baya ba zan ce ma wai ba cika muka ba mu goyon baya ba na goyon baya abin da ya kamata a yi shi ne yanzu misali muna da mogol suna nan a zaune a cikin barin mafi yawancin su za su yi aiki nan sai suka fito wallahi aikin da za su yi ba dan karami ba ne a ba su kayan aiki motoci da wani abu a inganta su misali za a ɗauki ɗan sandan jiha a biya shi naira 100,000 a wata a ɗauki 100,000 nan a ba ɗan sandan ɗan sanda sannan a kan nan da suke da aka ce ɗan sandan da suke kare manyan nan nina da ma a ɗauke ɗan sandan da suke kare manyan nan da bankuna da kamfanonin da waye su shigo cikin al'umma a su wadata su kuma waɗannan za su ɗauka su ɗauki ɗan sandan su kawai ba na jawoyi ba ɗan sandan su ɗan siyasa kawai su ɗauka su yi amfani da su amma na jawoyi nan da za a yi wallahi malam Hussein in dai an yi ba wai baki muka musu ba tunda manyan mutum ke a dakata mu ma muna goyon bayan su wallahi sai an yi amfani da su ta inda bai dace ba fiye da inda ake tunanin bai dace da bayan kafa
1: mun gode kwarai da gaske zan da bai niyyar magana ba amma ina jin taɓo shi aka yi ya ga gware ya ce wani abu a game da wannan batu da ake tattauna da shi lokaci na hararren mu ko
2: da dan sauran
1: mintoci to yanzu idan yanzu abin da mutane wasu suke faɗa to bari mu ji wannan salamu alaikum na'am
3: wata alkhari a gare ku kwarai da gaske
1: masha Allah
3: sai tsaye ta wasu sana ta so adamu karaye
1: na'am
3: a daga inda muke jin muryoyin al'umma ta ga maganan nan da 'yan sandan jihohi ba al'umma ba sa son su kuma ana cewa don al'umma za a yi kamata ya yi fashi wa gabanni su yi kokari su janye wannan al'amarin gaba daya inda har don al'umma su ke shugabanni saboda a fadar kirma amfanin demokuraɗiyya ya zama cewa an yi wa al'umma abin da suke so abin da suka zaɓa a basu
1: gaskiya ne
3: su a yi musu ko
1: gaskiya ne
3: ka ga mafi rinjaye na al'umma za ka ji kusan kowa in za ka yi tattauna da shi za ka ji al'amarin nan ba a san shi ba a san shi to a yi amfani kamar yadda ake ce masana a yi amfani da abin da ake so a ba waɗannan jihohi a gyara waɗannan mahallansu motocinsu wuraren aikinsu ya zama iyalansu an kula da su ya zama to an yi amfani da wannan abin da ake kokarin a yi tattacin ku ce ana ɗaukar kuɗin ana yi wasu abubuwa da su Allah ya saka muku da alkhairi da wannan kokarin da kuke yi ka zo a da mukara da suna na Hussein a tashi lafiya
1: to kin ji fa
2: to shi wannan shafin na kafar internet da aka ce za a bude domin a fara jin
1: ra'ayin al'umma
2: kafin shi shugaban kasa ya nazarin sati 7 akan
1: abun
2: to shin za a yi amfani da wannan ra'ayin saboda na tabbatar in dai ire-iren mu al'umma ne duka ra'ayin ku she ne
1: to kin san akwai wani abu yanzu ba za a gaya miki ba an bude a sabu a saka to an dai bude ko to ina jin wannan ka'ida ce ta sa za a bude din dan a ce an bude dan a ji ra'ayin jama'a mu dauki mu ki kwatanta wannan da daukar aiki za a bude za a ce an bude portal
2: na diban
1: aiki ko ba mamaki kafin a bude portal din an dauki wanda za a dauka amma saboda ka'ida ce a bude portal din dan ai kokar kugu
2: cewa eh kowa ya apply
1: ya samu ba kin fahimta
2: na'am
1: yawwa to yanzu
2: wato wata rufa za a yi
1: yanzu ba shugaban kasa ba ke kanki Ahmadu
2: na'am
1: da kike nan kike aiki idan sakonni a tura miki sakonni
2: na'am
1: a wayarki a rana a ce ki karanta su guda 50 ba baki aiki ba wahala an baki aiki ana magana miliyoyi Najeriya tana da mutum sama da miliyan 250 a cikin wayannan ki dauka ma mutum miliyan 2 za su iya shiga portal din su fada ra'ayin su shugaban kasa yana da lokacin karanta wannan ko committee aka sa za su karanta ra'ayoyin mutane miliyan 2
2: gaskiya abu ne mai kamar wahala
1: da aka dai kamata yi a ce tunda akwai gurare kamar muryoyi da mutane suke fita kamar irin waɗannan kafafan yaɗa labaran da shafukan sada zumunta kamata a ce gwamnati ta duba ta kalli duk wani abu da ta bujuro da shi akwai abubuwa da yawa ai da ce an sa mutane su faɗi ra'ayoyinsu kafin a aiwatar ba za a aiwatar da su ba kin fahimta yawa tunda wannan kuma ya kai ga cewa ba ma yan ƙasa karazu ba irin mu ba kawai hatta shugabanni na al'umma sun fara fitowa suna magana kamata ya saurare su a ji matsayarsu idan shawarwari ne suke da ita a saurari shawarwarin tunda su ne iyayen ƙasa a ɗauki matakin da za a iya ɗauka wanda zai zama alheri ga ƙasar nan amma dai kaso 90 zuwa 95 na al'umman Najeriya ba sa goyon baya samar da 'yan sandan jihohin a wannan lokaci
2: gaskiya da yawa a goyon baya
1: gwara a ce jihohin kudin da jihohin za su yi amfani da su a kan 'yan sandan jihohin
2: saboda wasu kiraye-kiraye ma da na ji al'umma na yi su suna ganin inda har za a samar da 'yan sandan jihohin nan ina su 'yan kungiyoyin sa kan na jihohi
1: kamar
2: su
1: vigilante
2: yawa da irin
1: yawa kin da a Kano misali bayan vigilante a hukumance ma muna da hizba muna da karota
2: wannan kungiyoyin su suke ganin da su aka diba
1: wannan
2: hukumomin aka bawa suka zama su ne yan sandan jihohin na jihohin da maimakon a debo wasu sababbi
1: a horar da su
2: already suna cikin system
1: to amma
2: kuma suna tallafa wa gwamnati ta hanyoyin na'am to sai su suke ganin da a ce su aka diba aka horar
1: aka ba su wannan aka ba su dama
2: aka yi kare inda dorawa za su yi akai
1: to duk shekara kuma ana daukan fa yan sanda kananan yan sanda 10,000
2: a duk shekara
1: a tarayya
2: suna ina
1: to shine amma abubuwan da ya kamata mutane ko kuma gwamnati ta lura da shi shine a duba matsalar tsaron nan idan ana tunanin wannan abin da aka dauko shine zai kawo karshen tsaro karshen matsalar tsaro to a sake dubawa da kyau idan kuma wannan kudaden za ku kashe ku tanadi kudaden ku kowace jiha me zai hana da a kafa 'yan sandan jihohin Amatu misali Kano za ka ce a samar a kafawa da samar da su su fara aiki za a kashe a ce biliyan 50 misali ko ka ɗauki biliyan 50 a Kano ka inganta dukkan wani bangare na tsaro da ike da ita a Kano ba sai an ga sauyi ba
2: sosai
1: ko
2: sosai
1: da a zo a kafa waɗannan a ƙarshe ma zama kishiya kishiya ku ne mata kun fi sanin kun je gode za a ce kishiya kun san me yake nufi to ubangiji Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri Allah ya dora shugabannin mu akan daidai mu kuma mabiya Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya ta adalci ubangiji Allah ya yi kowa jagora da fatan Amatu za ki je gida lafiya in kin kammala aiki a madadin Amatu Muiz Abdulrahman sai na amma inda ba nake cewa mu huta lafiya bi salam.

0: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سرارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da wannan lokaci barka mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakon tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 460 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Region Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci akramakallahu bismillah
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka in uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da mutunci, ya halicce shi da kimar sa da mutuncin sa da darajar sa. Allah ce wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ce hakika mun karrama dan adam muka kuma fifita su akan mutane da yawa, muka azurta su da dadadan abubuwa, muka fifita su muka dauke su a kan tudu da kuma cikin ruwa, sannan muka fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta. Haka nan Iblis lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi yayi wa annabi Adam alayhi salam sujjada yake cewa ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya, kaga kana ga wannan da ka karrama shi a kaina. Wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya karrama dan adam tun farkon halittar da sa, sannan kuma ya kara masa daraja da kima yayin da ya aika masa annabawa, ya saukar masa da littattafai waɗanda za su koyar da shi yadda zai bauta wa Allah, yadda zai kyautata rayuwarsa. Haka nan suka koyar da shi yadda zai samu kyawawan ɗabi'u waɗanda za su ƙara masa kwalliya, su maida shi wata halitta ta musamman a bayan ƙasa tare da abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa na albarkatun ƙasa waɗanda zai amfana da su ya kula da rayuwarsa. Saboda haka musulunci ya zama addini ne da yake koyar da ƴaƴansa izzatun nafs, wato su kiyaye martabar kansu, kada su yarda su yi abin da zai wulakanta kansu saboda wani abu na duniya, saboda abu da za su samu ko wani abu da suke hange, su ɗauki wannan daraja da mutunci da Allah ya musu, su tattara su watsar, su mai da kansu wasu ƙaskantattu. A gurin Allah subhanahu wataala babu ƙaskantacce kamar wanda ya saki hanyar Allah subhanahu wataala ya zaɓa wa kansa rayuwar da yake so, wannan shine ƙaskantacce. Amma duk wanda ya riƙe bin Allah subhanahu wataala da aiki da dokokinsa, to wannan shine mai daraja a gurin Allah. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane, mun halicce ku al'ummomi da ƙabilu daban-daban don ku san junanku, ku fahimci junanku. Allah ce mafi karamci wato mafi girma da daraja a gurin Allah shine wanda yafi kowa taqawa. Saboda haka Allah subhanahu wataala yana ƙara mutum kima da daraja yayin da ya rike dokokinsa, yayin da ya cigaba da yi masa biyayya, yayin da ya tsare abinda Allah ya umarce shi ya tsare na dokokinsa. Don haka ba daidai bane mutum ya rika jefa kansa cikin abinda zai zubar masa da mutunci. Idan muka lura za mu ga cikin abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta kafa wajen ba su kariya sama da komai, zaka ga mu ga cewa a cikin su akwai mutunci da abin da zai kai ga zubar da mutunci. Shari'a tana samar masa da abin da zai tana yaki da wannan abin. Saboda haka muka ga shari'a ta shar'anta wato haddin kazafi, yayin da mutum ya yi ma wani kazafi ya tuhume shi da abin da bai yi ba, musamman abin da ya shafi wato zina ko ya mace ko namiji, aka ce ayi wanda ya yi wannan kazafin bulala idan bai kawo shaidu ba, ba don wani abu ba, sai da a kare mutuncin mutum, a tsare masa mutuncinsa. duk wani wanda zai faɗi wata kalma ta tabatanci ga wani ya zage shi ko ya masa yarfe ko ya masa kazafi shari'a ba ta yarda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne sannan kuma ya karsa kafirci ne wannan yana nuna cewa shari'ar musulunci ba ta yarda ai abinda za a zubar wa da mutum mutunci ba haka ne shi ba a karan kansa ba a yarda yayi abinda zai zubar wa kansa mutunci ba dan ya samu wani abu na duniya me yasa shari'a ta tsananta akan sha'anin roƙo to wanda zai duka wato gina rayuwarsa akan roƙon mutane ba zai je yayi sana'a ba sai dai yaje yayi banbadanci yayi fadanci dan a bashi musulunci ya nuna wannan ba hanya bace mai kyau ya kwadaitar da yayansa akan su zabura su nemi na kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yati yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm dayan ku ba zai gushe ba yana tawon mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokan nama wato duk ya zubar da mutuncinsa zubar da mutuncinsa da yake yi ta hanyar roƙon mutane kamar yana cire naman fuskar sa ne na zubarwa saboda ranar gobe kiyama zai tashi a fuskar sa babu nama wanda ta zama masa alama da kowa zai fahimci cewa wannan mutum a rayuwarsa ta duniya bai kiyaye mutuncinsa ba ya zubarwa da kansa mutunci saboda mutunci yana daga cikin abinda ya wajaba kowane musulmi ya yi kokarin karewa kansa mutunci kada wani abu na dudin duniya ya jashi yayi abin da zai salwanta daraja da Allah ya mishi Allah subhanahu wataala yana yabon bayin sa mu'mini na kwarai cewa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayin Allah mai rahama wato bayin sa na gargaru su ne waɗanda suke tafiya cikin saukin kai a bayan ƙasa yayin da jahilai suka ja su da magana ta jahilci sai su ce da su salaman wato mu zaman lafiya muke bukata ba hayaniya ba a cikin sifofin su Allah ya ce wallazina idza marru billahi marru kirama su ne wanda duk inda suka wuce wallazina la yashhaduna az-zura su ne waɗanda ba sa halartar inda ake badala duk wani abin da yake zubar da mutunci ne ba za ka gansu a gurin ba wa idza marru billahi in suka wuce inda ake yasasshiyar magana wato maganganun banza marru kirama sai su wuce ta gaban wannan guri cikin mutuncin su ba su yadda a gansu a wannan wuri ba ballantana ma har su yi tarayya da masu wannan irin wannan aiki to duk wannan yana nuna cewa sifa ta kare mutunci wani abu ne da ake san musulmi ya sifantu da ita duk abin da ka san zai zo maka da mutunci a matsayin ka na musulmi kakka yin shi ko menene zai baka zai baka wata daukaka ce zai baka wani suna ne zai baka wata dukiya ce ta duniya kada ka yarda ka zubar da mutuncin ka zo mutuncin ka yafi komai tsada in ka rasa shi babu ta yadda zaka iya dawo da kanka wannan mutunci shi yasa zamu ga abin da yake faruwa ga mutane da dama mata da maza da mutum zai shiga social media ta abubuwan da zai musu da mutunci wai saboda kawai ya samu followers ko ai liking din sa ko ya samu wani abu daban yayi suna ya zama wani abu da za inda za a ambace shi kaga wannan ya fitar da kansa daga cikin tsarin mutane masu daraja da Allah ya ce ya jarrita su ya sayar da darajarsa da kimarsa da mutuncin sa akan wani abun banza wani kirkiren banza wanda cikin dan kankanin lokaci zai bice da yadda mutun ya kai ga fitsara da zubar da mutuncinsa dan yayi suna ba za a je ko ina ba za a yi banzo a manta da shi ya zo kamar ba a yi shi ba ga mutuncin ya tafi kuma ga abin da yake hankoran samu bai zauna ba duk abin da zaka samu ba ta hanya mai kyau ba zai wanzu ba cikin dan lokaci kankani zaka ganshi ya zo kamar walƙiya ya zo ya tafi sannan mutum ya ci gaba da kuma rayuwa tun daga lokacin cikin kaskanci da wulakanci mutane ba su taɓa kallon shi kuma da daraja ba cewa man yukrim wa man yuhin Allah fa ma lahu min mukrim Allah ce duk wanda Allah ya wulakanta shi saboda ya bi hanyar wulakanci Allah ce to ba zai taɓa samun ko mai daraja shi ba haka duk wanda ya wulakanta a wurin Allah subhanahu wataala to ba zai daraja a wurin mutane ba amma duk wanda ya daraja a wurin Allah subhanahu wataala to mutane za su so shi za su kaunace shi za su yabe shi za su faɗa alherin sa koda makiya sai sun shaida akan cewa mutum ne na ƙwarai to haka ya kamata musulmi ya dau ya fahimci rayuwa ribar ta shine kamar kikkiawan ambato a bayanka ta yadda ko bayan ranka in aka ambace ka mutane za su yi maka kikkiawa addu'a sai alhinin rashin ka ba ka kamar baya da kura ba da sanda aka ambace ka sai dai a faɗe ka da mummunan ambato a faɗi wasu abubuwa da karkai a rayuwarka marasa kyau marasa daɗi wasu ma su bi ka da mummunar addu'a to kaga wannan ai ba ta yi kyau ba saboda haka yana da kyau duk abinda za mu yi mu riƙa tuna wannan daraja da Allah ya yi wa ɗan adam da ya mana bai bar mu ba haka kuma ya ba mu shari'a ta addinin musulunci muka zama ɗaya musulmi ga shari'a a gaban mu ga haske muna cikin sa kada mutum ya bice wa kansa hasken da yake cikin sa ya yadda ya tafiya a cikin duhu kada kyalekyalen duniya ta ruɗe shi Allah subhanahu wataala yana cewa wala yughrannaka alhayatud dunya wala yughrannaka billahi alghurur kada rayuwar duniya ta ruɗe ka kada mai ruɗu wato mai jefa ruɗu shine shedan ya ruɗe ka saboda kai kokari ka kare kanka da dukkan abin da zai zuba maka da mutunci duk wani abu da ka san zai zuba maka da mutunci kada a zuga ka kai shi daga baya kuma ka zo kana da dama bayan komai ya riga ya bare ka barar da dukkan wani abu na mutuncin ka da ba za ka iya kwashe shi ba kuma musulmi ana son ya kula da wannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali iri a rayuwarsa na tsare mutuncinsa duk da cewa Allah subhanahu wataala ya yi masa alkawarin bashi kariya daga mutane wallahu ya asibuka minan nas amma duk wani abin da ya san zai kawo wani abu na kaikayi a cikin mutuncinsa annabi ya yi kokari ya nuna al'ummarsa a aikace cewa haka ya kamata shi ta rana yana itikafi da daddare matarsa Safiya ta zo masa a nan masallacinsa da gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna liƙe da masallacinsa daga cikin gidansa sai cikin masallaci babu wata tafiya babu wani titi da zai bi da haka da ya fito daga gidansa sai ya shiga masallaci to haka matansa su ma za su fito su shiga inda yake ta fito wajensa ya fito haka zai raka ta shiga gida sai wasu mutane biyu daga cikin mutanen Madina musulmi sai suka zo wucewa cikin dare suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam tsaye da wata mace amma da yake duhu ne ba za su iya gane wace ce ba yana gani suna zuwa kusa da suka ƙara sauri sai ya ce ku dakata innaha Safiya ku tsaya Safiya ce suka ce ya rasulullahi kai za mu yi wa mugun zato wato su kansu suka yi mamaki ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai tabbarin kare kansa a gaban mu yaushe za mu munana masa zato saboda su sahabbai duk abinda suka gani su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa suke gani shi ba sa kallon su da wani madubi na zargi saboda haka suka ce ya rasulullahi kai mu za mu yi wa zato mai kyau ya ce a'a saboda shedan yana gudu a magudanar ɗayanku a magudanar jinin ɗayanku yadda jini yake gudu a cikin jikinka haka shedan yake yawo a cikin mutum saboda haka kai je jefa muku wani abu ya ɗarsa muku wani abu a zuciyarku ku halaka saboda haka kaga wannan darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bawa al'umma na cewa mutum ya kokarin kare kansa daga kare mutuncinsa kada ya yadda a ganshi a inda ake zubar da mutunci sai a dauka shi ma yadda waɗannan mutane suke haka yake ya kokari ya nisanta kansa daga duk abin da zai jawo masa zargi wannan ita ce rayuwa mai kyau da ya kamata musulmi su yi su kuma kwaikwayar su kuma koyar da na ƙasa da su Allah samu dace
2: to amin ya rabbal amin malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan gaba za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam akan kallahu ne tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yana cewa idan aka yi wa mamaci wanka sai daga baya ake tunanin an manta da tsarki yaya za a yi
1: abinda ake nufi da tsarki shine a kawar masa in akwai najasa a jikinsa a kawar masa ai shine tsarkin saboda ka ba zai yi wankan ba sai tare da wannan din ana cewa a fara da wannan saboda kada ya zanto akwai najasa in kana zuba ruwa kuma najasa za ta rika fantsama cikin jikinsa gaba ɗaya amma in ka fara kawar da najasa da take jikinsa to aka dan daddanna shi in akwai wani abu da ya rage a cikinsa ya fita aka gama aka tsaftace shi sai kuma a ci gaba da yi masa wanka fara da dama sannan a koma hagu sannan a juya shi wannan shine sifar yin wanka din saboda haka babu magana cewa an manta tsarki tunda na san ba zai yi su masa wanka ba tare da sun karkake abin da yake gabansa ba in akwai wani abu da jasa sun kawar da ita
2: to mi wannan mutum ba ke cewa idan mata ta ce wa miji sake ni sai ya rubuta mata takarda ya yi jagwalgwalo ya bata shin sakin ya tabbata
1: to inda ba sakin ta yi ba ai ba za a ce saki ya tabbata ba shi saki shi ne mutum ya yi niyyar saki kuma ya saki shi ne saki yayin da mutum ya yi niyyar saki kuma ya zartar da abin da ya nuna shi kenan ta saku amma idan ba niyyar saki ya yi ba inda niyyar saki ya yi jagwalgwalon aka tambaye shi ya ce sakin ta ne shi kenan ta saku ko da bai rubuta ba shi rubutu ba shi ne saki ba shi rubutu kawai shaida ce watakila in an tambaye ta ko ba a yadda ba ta ce gashi ma ya rubuta ba amma da zai ce na sake ki ko bai rubuta komai ta saku ba da dama bayan ya ce ya sake ta kuma ya ce ai ban rubuta ba ko ce ai jagwalgwale ne to wannan duk ba zai kore wancan sakin ba amma idan ba sakin ya yi ba kawai ya ɗau takarda ya yi shirmansa ya ba ta don ta yi masa shiru to ba a cewa ta saku.
2: To haka da muka launi wannan tambaya yake cewa du'a'ul istiftah idan aka shiga masallaci aka yi ta a nafila sai aka tada sallar farilla shin tana filar ta wadatar ko sai an sake wata
1: kowace sallah tana da du'a'ul istiftah kowace sallah tana da du'a'ul istiftah ba wai tana fila ba kai tana fila in ka zo farilla kuma sai kai tata
2: to ne wannan tambaya yake cewa mutum ya dauki bashi bai biya ba har darajar kudin ta sauya shin zai biya da asalin kudi ko darajar yanzu
1: malamai suna da maganganu guda uku akan wannan matsala yayin da mutum ya karɓi bashin wani ya karɓi kuɗi wajen wani ya daɗe bai biya ba har wannan kuɗin da ya karɓa da rashi ta faɗi to wasu daga cikin malamai su ce a zai dawo masa da kuɗinsa daidai da ya karɓa wadda ya karɓi 10,000 to darajar yanzu 10,000 ta faɗi abinda da 10,000 za ta saya maka yanzu 20,000 ma ba ta saya ba to sai waɗannan daga cikin malamai da suke wannan magana suka ce ai 10,000 ne dai kawai zai bashi wasu kuma suka ce a'a ba a koma a kimanta abinda 10,000 take da shi take saya a lokacin da ya karɓi kuɗin ya karɓi kuɗin nan a lokacin 10,000 tana iya sayan buhun shinkafa misali na zai sayan buhun shinkafa da 10,000 lokacin da ya bashi 10,000 yanzu kuma buhun shinkafa ya kai wajen 30,000 misali to in ya tashi biyansa sai a ce to a je a tambayo abinda wannan 10,000 da take saya yanzu nawa ne yake sayansa sai aka tambayo ai da 10,000 ne ake sayar da buhun shinkafa yanzu 30,000 ne to 30,000 zai bashi ma'ana zai bashi kimar abinda ya karba ba wai exactly abinda ya karba shi zai dawo masa da shi daidai wa daidai ba a'a zai bashi kimarsa suka ce duba da cewa shi ita waɗannan takardun kuɗi da muke amfani da shi ba ya da wani kima a takaran kansa kimarsa a da can ana cewa zinari ne kimarsa yana samun bakin ne da zinariya yanzu kuma zinarin gold din ba yanzu shi kansa yanzu ba da shi yake auno ba awo ba da dala yake awo dala amerika ta kwace wa gold kimarsa darajarsa saboda haka sai a dawo a duba cewa to da can lokacin da ka karɓi wannan kuɗi nawa ake sai da dala yanzu kuma nawa ake sai da dala sai a yi wannan lissafi sai ba da daidai kuɗin da yanzu ake sai da wannan inda a ce a dala a ce misali a dala wannan 10,000 za ta sai dala misali dala 100 a lokacin da ya karɓa amma yanzu za a sai dala 100 sai an sai ta 150,000 to sai ba shi 150,000 ita ce kuɗin da zai mayar masa wato ana duba kimar kuɗin ne abinda zai saya kimarsa shira'iya wasu kuma suka ce ba ko da yaushe bane za a koma ga kima sai idan tazarar da aka samu ta yi tsawo ta yi yawa wato tazara ƴar kaɗan wannan ka a yi la'akari da ita ce misali sanda ya karɓa kuɗin 10,000 da ya karɓa yanzu abinda zaka saya da dubu goma a wancan lokaci yanzu zaka sai shi dubu sha biyu misali ko dubu sha daya karin dubu daya ne ko dubu biyu suka ce wannan kada a yi la'akari da shi saboda kadan ne kadan bai kamata ya tasiri ba sai ko ba ya bashi yadda dai ya karba din dubu goma so dan abinda aka samu na tazara ba yawa amma in yayi yawa to sai a koma ga kima to nan sai a koma maganar mutane na biyu me yasa suka ce a samu a to ya za su yi tantance mana yawan menene yawan da sai a koma ga kima suka ce in ta fadi da sulusi in wannan kudi ya fadi ya kare da 1/3 nashi ya zube suka ce to ya zama mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu was-sulusu kaseer nabi ya kirawo haddin sulusi da cewa yana da yawa to duk sanda aka ga zubewar kudin karewar kudin ta kai 1/3 na darajar sa to sai a koma ga kima sai a yi amfani da kima to wannan magana ta biyu ta uku ta fi dan kama da mu'amala zamantakewa kada a ce za a yi keke da keke kamar babu wani tausayawa babu wani mutunci a ce kawai exactly kima zaka da ita ya zanto kamar ba wani tausayawa kuma kada a ce za a yi abinda shi mai kuɗi za a cutar da shi ya ba da kuɗi ba a bashi ba ko wani ya karɓi kuɗi bai dawo da shi ba musamman ma masu taurin bashi wani ba sai an yarda an ma fidda rai zai biya irin shi ne kuɗin ba har ya haƙura ya yi Allah ya isa ma sai bayan shekaru kuma ya ga ya samu kuɗi sai ya ce zo in biya ka kuɗin ka me nawa kake biya 10,000 ce a lokacin da ya karɓi 10,000 nan kuɗi ce amma yanzu ya ɗauki kuma 10,000 bai bashi kaga akwai zamu akwai cutarwa to shi ke sai a koma a duba kimar da kuɗin yake da shi a wancan lokaci a wancan lokaci 10,000 nan da ka bayar yanzu wajen miliyan ɗaya ce fa abinda da ake saya da 10,000 sai ka kashe miliyan ka sai shi sai ce to miliyan ɗaya za ka bashi to wannan ya fi zama adalci in kuma ɗan tazarar ɗan kaɗan ce to sai a karɓa a haka a yi haƙuri
2: to mai wannan tambaya yake cewa mutum zai iya yin sadaka da abin da ya sata kuma ya samu lada sannan haƙin ya sauka daga kansa
1: ta yaya za a yi ka saci abu kai sadaka ka samu lada kuma haƙi ya sauka daga kanka a yi wani magana ma kai daga jin ta kasan cewa ba hankali ba zai karɓa ba in ba haka ba sai mutane su riƙa sata suna sadaka ba da kai sadaka ka sata ka ba da sadaka ka samu lada kuma haƙƙin satar ya sauka daga kanka shi kenan ka halatta mutane su sata su yi sadaka kaga ya samu lada a banza ya cuci wani kuma ya samu lada ya za a yi shari'a ta zo da wannan irin wannan danyen hukunci sa'a ba ya hukumu ne dan Allah yake cewa tur da wannan hukunci da suke in ka saci kuɗin mutum kana na a matsayin ɓarawo laifin sata yana na a wuyanka ko mutuwa kai za a tashe ka cikin waɗanda suka yi sata kuma za a maka hukuncin wanda ya sata saboda ka laifin sata yana nan ba zai faɗi ba sai ta hanyar mayar ma da mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kankare maka laifin da kai nake ta dokarsa
2: me wannan
1: ban gama ba sannan abinda ka sata a ka'ida idan wanda kai wa satar yana nan kamar yadda sarakainsa da abinda ka san ka dauka nashi ka je ka same shi ka ce to ga kayan ka da dauka in ma kana jin tsoron samun sa ka kai masa to ka bi hanyar da kayan zai koma wajen sa ko da bai san kai ne ka dauki kayan sa ba in kana zaton cewa wannan zai biyo zai haifar da wasu abubuwa marasa daɗi da yawa to yadda kai dabarar iya satowa bai sani ba sai kai dabarar mayar masa da haƙƙin sa ya shiga hannunsa ya fahimci cewa kayan sa ne da ku sannan maganar sadaka ita ma ta suwa kayan sadaka da abin da ba naka ba da abin da ba mallakin ka ba ba kuma mai abin ne ya baka izini ba yace ga kaya na nan ka ba wani sadaka to baka da iko kai sadaka da shi in kai ma baka da lada domin abin na farko sata ne kaga ba tayyib bane Allah kuma kamar da annabi yake cewa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne na ka baya karɓar abu sai mai kyau saboda ka abinda ka dauka ka bayar a gurin Allah ba mai kyau bane da haka ba zai karbe shi ba
2: na'am to haka muka lau ne wannan tambaya yake cewa yan uwa biyu suna kasuwanci amma ba a yi yarjejeniya ba daga baya samun albashi sai abinci menene haƙƙinsa
1: haƙƙinsa shine su koma su yi yarjejeniyar a daina yin abin da zai haddasa husuma ko rigima ko cutarwa. Allah subhanahu wataala baya san abin da zai zama wani ana yin abin da baya jin dadi. Kasuwanci Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai abin da kuka yi na kasuwanci bisa yarjejeniya, bisa yarjejeniya. Saboda ke yarjejeniya sharadi ce a cikin gudanar da kasuwanci. Kana sai da abu mai soyayya zai saya, ya san da yardar sa wannan farashin da ka faɗa, kai kuma da yardar ka kuɗin da ya biya ka, shi ne sirki ya tabbata. Amma ba zai zo ya tirsasa maka ka baka wani farashi ba, ko ka tirsasa masa farashin da bai gamsu da shi ba, kuma ciniki ya yi. To haka kowane irin akadi da za a yi wata wani kulle yarjejeniya da za a yi zama akwai yarda. Sannan kuma ya zanto haƙƙi an tantance kowa da haƙƙinsa, da mai dukiya da wanda zai shuya dukiya, kowa ya san haƙƙinsa. Mai dukiya ya san cewa in an juya dukiyar nan aka samu riba ga abin da zai samu a ciki. Shi kuma mai juya dukiya ya san cewa aka juya aka samu riba ga haƙƙinsa. Wannan dole ne ya zanto kowa kasansa ya zama sananne. Ba a bar abu cikin duhu ba. Shi mai dukiya bai san takamaimai nawa za a bashi ba an samu. Shi kuma mai juya dukiya bai san takamaimai shi ma nawa za a bashi ba. Sai abin da daga baya kawai hali ya yi. Ko shi mai dukiya abin da ya ga dama ya ba wa mai wanda ya, ko kuma a mai juya dukiya abin da ya ga dama ya ba mai dukiya. Wannan a shari'ance bai yi ba. Dole sai an san sanannen kaso, kuma sanannen kaso din nan ba a sa wani fixed amount kamar yadda da yawa daga cikin masu ba da kuɗin su ana juyawa suke yi. Wannan haramun ne. Sai ya ba da dukiyarsa, ya ba da miliyan ɗaya, ana juya masa duk wata za a ba shi 50,000. Wannan haramun ne. Ce duk wata ga miliyan ɗaya za ka kamu 50,000. Wannan haramun ne. Saboda mai saboda 50,000 ɗin nan ba dole ne duk wata ta samu ba. Ana iya ba samun asara cikin miliyan ɗin da ka bayar, wani abu ya tafi a hanyar asara. Kaga kai ba ka da asara amma kuma kana da wani kuɗi da duk wata sai an baka. Tana yiwuwa a karɓi miliyan ɗaya, wata ɗaya ta kuma miliyan biyu. Inda za ka ji labari za ka tada balli ka ce ya za a yi na baka miliyan ɗaya ka juya ta kai miliyan biyu ka bani 50,000. Za ka tada balli ne ka ce ai sam ba za ta yiwu ba. To kaga duk abin da zai iya sawo husuma, shari'a ba ta barin kofar a buɗe ta rufe ta. Saboda haka abin da ake yi fasance shi ake faɗa. A ce in an ci riba ni mai dukiya ina da 60 kana da 40, ko ina da 70 kana da 30, ko muna ko mai 50-50 in ya so kawai ya taimaka maka ne, ce to duk abin da aka samu ka ɗore min ɗore min. To kaga a nan da kaɗan da yawa duk kowa ya san me zai samu. In ka ba da miliyan ɗaya aka ci ribar 200,000 ka san nawa ne kuɗinka a ciki. In aka ci 300,000 ka san nawa ne percentage ɗinka. In aka ci ribar 50 ka san nawa ne percentage ɗinka, zai yi sama zai yi ƙasa. In ba a samu riba ba ka san baka da shi. To ita haka kasuwanci yake, shi ne mudaraba. Amma a zo ka ba da kuɗi wani yana juyawa bai san nawa za a ba shi ba, in ya gama sai abin da ka ɗauka ka ba shi, zai iya koma ya ta gunguni yana cewa ya kacuce shi. Karshe ma wani zuciyarsa shi ɗan ya shiga ya masa wasa a zuciyarsa ya ma rika haɗin takka. Saboda mai saboda shi a zutunsa ka cuce shi, tunda ba da yardarsa ka rika ba shi abin da kake ba shi ba. Ko shi mai dukiya rika ganin cewa kana cutarsa, wataƙila ba ka ba shi abin da ya dace ka ba shi. Shi ya sa shari'a ba ta yarda da wannan ba. Ko da ɗan uwa ne, ko da kai uba da ɗa da uba ne suka haɗu dukiya suna kasuwanci, to dole a samu wannan yarjejeniyar. Kaza zan baka based on wato percentage kaza cikin ɗari, ni kuma zan riƙe kaza cikin ɗari, ya yarda ka yarda shi kenan. In ka daga baya ka dawo ka ce ana iya fiscal aka ta yin tun daga cima ban cikin yarjejeniyar, akwai cewa in ɗaya daga ciki ya so warware yarjejeniyar kowane lokaci yana da dama ya dakatar da ita, an ba da wannan cikin condition. Shi kenan ka ga bai yi maka ba, ko ka samu wani hanya da tafi wannan kana so ka aje wannan. Sai lokaci to gashi yanzu ne zan koma kaza, ko ku a'a mu sake duba wannan akadin ka kara mu wani abu. Haka ake yi. Amma kawai mutum yana aiki yana juya kuɗi amma bai san nawa za a ba shi ba, ko ka ji an ce yana ɗaukan ci da sha da waye da waye, wanda duka ba daidai ba ne a shari'ance, kuskure ne bakarin mishi. Ya sa rigingimu suke yawa a cikin irin waɗannan abubuwan.
2: To ya take cewa menene abubuwan da ke warware ikhlasi? Shin rubuta suna ko tambarin kungiya a kayan tallafi yana rage ladan aiki?
1: Da abin da riya za ta shiga ciki, ko kai dan aji ko kai dan gani ko kai dan jiji da kai da nuna isa kai dan fariya wannan dai yana rawar ikhlasi mutum da zai yi abu kawai dan mutane su gani su riga yaban sa yayi kaza yayi kaza to wannan ba ikhlasi a ciki kai ne dan wani ya gani ya yaba shikenan wannan shine ladan ka kuma kai wa Allah shirka haka nan wanda zai yi dan kawai labarin ya bazu shine suma a ji labari a ce ai wane yana yi watakila shine ma zai ba da oke cewa dan Allah a rika sanar da mutane ga abin da nake yi dan su sanin me yake shi ba wannan ba ya warware masa ikhlasi ko mutumin da kawai jiji da kai ne wane yayi abu kaza to zan yi wanda ya fina shi ne kuma kawai ya nuna cewa ya isa saboda ya nuna ba sa'an sa wannan yayi kaza ce to ni ko zai nayi na wanda ya ninninka na shi in sadaka ce in kyauta ce in menene to shi wannan ba ya lada haka nan wanda zai yi dan fariya alfahari a ce su family din su haka suke su zuriya su dama haka suke kawai yana son ya abin nan ko ya yi dan ya yi suna to duk wannan abubuwa da suna kore ikhlasi suna kore ikhlasi ko mutum ya yi dan huci haushi wani yake jin haushi shi yasa ya yi to shi ma duk wannan ba ikhlasi a ciki mutum ya yi ya rubuta suna ya danganta da me yake nufi da rubuta suna ya rubuta sunan ne dan ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ba ikhlasi wanda kuma shi ya fi yawa galiba su rubuta sunan za ka samu cewa waɗanda suke da wani abu da suke bukata ne gurin mutane ko dai suna ɗin da muka ambata ko ba a irin abin da 'yan siyasa suke yi saboda a zaɓe su a ba su ƙuri'a saboda haka sai an saka hotonsa da sunansa a jiki ta yadda a san shi ne ya ba da wannan tallafin an tashi ba da ƙuri'a a ba shi da yawa to kaga wannan daman shi ma dan ƙuri'an ya yi dan a san shi ya yi kaga ba maganar lada sai ma dai alhaki da zai samu na yi wa Allah shirka cikin abin da aka ce ya yi ikhlasi a kansa amma idan misali ko wani abu yake tsoro ko ana ɗauka a je a sayar a kasuwa misali ya kula cewa in ya bayar ba wannan sunan duk da shi ma ba dole sai sunan ba zai iya sa wata alama da za ta iya tantance abinsa saboda haka shi aiki duk ana son ka guji abin da zai bata maka aikin cewa wala tubtilu a'malakum la ce ka kula da ayyukanku haka duk abin da ka san zai lalata maka aiki kakka yi shi da abin da yake da shubha watakila ka yi da kyakkyawan niyya dan kada a dauki ai da batin din da an saba da cewa masu karkatar da abin ko kai da sun sai canza buhu sai ga sai wasu sababbin buhu a saka a dure a saki wannan baya hanawa to za ka yi din dai gudun kada hakan ta faru kana iya kiddo wata alama da za a rika sawa abin ta yadda duk inda ya shiga za a iya gane cewa naka ne
2: to me wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya yin raka'atan al-fajr bayan an yi asuba saboda makara
1: na'am sunna ya halatta mutum in yazo ana sallar asuba biyan ya ta da sallar asuba to kar ya ce sai ya yi raka'atan al-fajr sannan ya shiga sallah ba a sallah bayan an tada farilla ba a wata sallar nafila mun ya ce idan qimatu as-salat fa la salat illa al-maktuba sai an tayar da sallah to ba wata sallah sai wacce ke ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi iqama wani yana raka'atan al-fajr a baya yana raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-subhu arba'an dan sallah asuba za ta koma hudu kenan ga shi kana bi kuma za mu zo mu bi tare da kai annabi ya tsawatar to amma idan an gama sallah kana iya yin sallar asuba da hadisin Qais ibn Sa'd ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah ya zo fita sai ganshi yana nafila raka'a biyu da ya gama ya ce wannan asuba kuma ta gama hudu ya ce a ya rasulullah ban yi sa musallar raka'atay al-fajr bane na zo ana asubahi na shiga na yi sallah tare da ku shine na zo ina yin ta nan na mai shi ya wuce bai kara tanka masa ba wanda wannan shi ne ake cewa takrir a yi abu annabi bai tsawatar ba da a ce ba daidai wanda sai annabi ce a ba a haka to shirin da ya yi sai malami suka fahimci wato ya halatta sannan kuma akwai hadisi na bazzar isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda bai samu sallar raka'atayn fajr ba har aka yi asuba to ya yi ta bayan rana ta gudu to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sai yayi ta bayan rana ta hudu wannan duka maganganu ne waɗanda suka tabbata
2: to wannan tambaya take cewa mutum yana zaune inda masallaci yake da nisa yana yin sallar isha da asuba a gida saboda tsaro shin hakan ya halatta
1: ba shakka idan akwai barazanar tsaro ya halatta mutum yayi sallar sa shi kadai a gida ko shi da waɗanda suke tare da shi a gidan in akwai barazanar tsaro an san wasu gurare akwai zaman lafiya wasu gurare ba tashin tashi na wasu gurare kuma akwai hadari musamman cikin duhu to mutum sai ya ga cewa barin fita din shine zai zama masa salama to na ba tuhumarsa da laifi da ya samu wani uzuri ne a shari'ance ya sa ya yi sallarsa shi kadai
2: to karam kallawo mai wannan tambaya yake cewa idan mutum yayi garanto daga baya kudin sa ka bace menene hukuncin sa
1: duk mutum ne da ya lamince ma wani akan wani abu a bashi shi ne damin in kudin ya bace shi zai dawo da shi shi zai biya shi ne ma'anar daman din ai daman shi ne ka biya abinda in an rasa shi kanka yake ka dau asara za ka dau asara in abin ya bace shi ne daman sauraka lokacin da wani ya zo zai karbi wasu kudade ka ce kai ka yi ba daman dinsa wato ka lamince masa ma'ana ka yarda idan ya kasa biya kai za ka biya ka tsaya masa to san da ya kasa biya kanka za a dawo kai za ka biya wannan abin
2: to mai wannan tambaya yake cewa shin halal ne mutum ya kai kwastoma kasuwa ya koma ya karbi nashi kasan daga baya
1: idan masu dukiyar su suka ba shi cewa ya musu dillanci samsara ake cewa kana da abu na sayarwa ka ce nemo maka mai saya ka ba shi aiki in ya nemo maka mai saya ka kawo aka yi ciniki kuma sai ka sallame shi na ɗawainiyar da ka ɗora masa zai nemo maka mai kasuwa ko kuma a'a shi ya sa kan shi kai kuma ka gaba ka kyautata masa ba kai ka sa shi ba yawanci su masu wannan dillancin ba dole shi mai kayan da ya ɗauke su aiki ba su suka sa kansu to a nan yana komawa ga shi abinda mai abin ya yarda da shi shi mai kayan ga kai kwastoma ya yi ciniki shi kuma ya ga ka yi masa wani abu mai kyau duk da ba sa kai ba in ya kyautata maka ba komai amma ba ka da ikon kuma ka tsare shi sai ya baka tunda ba shi ya sa ka akwai bambanci tsakanin ya sa ka aiki ne kenan ya dora maka to zaka zai biya ka gurgudan abin da kuka yi da shi to an ka kawo mu aka sai abu ka ba zan baka kaza shi ma sai an tantance duk aiki da ake ba mutum sai an gaya masa ladansa ba sai daga baya ba a zo a ta rigima akan abin da za a bashi ce yayi kadan yayi kaza in kai ka sa shi to zan baka kaza kai min kaza da haka in yi maka abin nan sai ka bashi kudin da kuka yi da shi shine ijara idan ba kai ka sa shi ba a shi dai je bakin kasuwa yana ta kokarin ya ga mai neman wani abu ce zo in kai kudin da za ku saya ya kawo shi kantin ka yi ciniki ya baka kudin ka tafi to a nan ba shi wani abu shi da ya kawo kwastoma ya koma ganiyar ka kai in ka yi niyyar ka ba shi in ka hana shi to bai da ikon kuma a shari'ance ce dole ka ba shi tunda ba kai ka sa shi ba yawwa
2: to akwai makallawo mai wannan tambaya yake cewa shin a rawatif ana iya yin raka'a biyu kafin

0: ciki ya halitta in har mai kaya shi ya baka ka sayar amma ka zo ka researching kawai a Google daga wani ya sa kayan sa yana talla kawai ka je ka karbi kudin mutane kai ciniki da su kace ai na ga ana sai da wata jaka ga kudin ta an ce dala 5 sauran ka tattara kudaden mutane sannan kai kuma ka aika wa mai jaka kace ya baka jaka ka biya shi sannan ka ba mutane wannan haramun ne kana sai da abin da baka da shi wanda baka mallaka ba abin da baka da zaman din sa baka da asara sa wannan halatta ka ci ribar abin da babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka sayar da abin da baka da shi la tabi ma laysa indak kada ka sayar da abin da baka da shi ko ka mallaki abu in ba tare da kai yake ba bai shigo hannunka ba haramu ne ka sayar da shi a ce misali kayi odar kaya daga China an sayar maka amma bai zo hannu ba kawai ka je kai ta karɓi kuɗaɗen mutane kana samu ciniki to in kayan suka makalifa in kwasar suka kwaci kayan fa a zo ka shiga rigima da mutane saboda haka ba a sayar da abin da ko baka mallake shi ba ba naka ba ne saboda tasarrufinsa ba a hannunka yake ba yau mai jakunkunan nan da ka gani ka je kana yi mutane talla ko takalma kana iya karɓar kuɗaɗensu ya ƙara kuɗi ko ya ce wannan product ɗin ya ƙare to ya za ka yi ka karɓi kuɗaɗen wasu wataƙila ka je ka fara wasu harkokin gaban ka da su kaga shi kenan ka shiga rado balu ko ka karɓi kuɗaɗen mutane an yi ciniki mun siya wanda ya tura maka wanda ya tura maka wanda ya tura maka sai kawai ka ga ya canza farashi to sai ka da kana cewa su ƙara kuɗi su kuma su ce a su so riga sun siya ba su ƙara ba ta shari'a ba ta barin wani abu da su cewa zai iya wato samun rikici gaba sauraka ba kayan ka bane ba za ka sayo wa mutane ba amma kana iya sayowa ya zama naka ka sayar musu kana iya karɓar sautu na ga ana sayar da abu in kuna so ku ba da kuɗi in sayo muku ka ganin sautu ne in ka samu ragi za ka da musu da ragin su in an samu ƙari za ka da ce su ƙara maka wannan sautu ne sautu daban shi kuma sayar da abu daban ka ce ina muna sayar da kaza da kaza da kaza wanda yake so ga kuɗinsa ga farashinsa ba ka da shi ba naka ba ne mai shi bai saka ba to anan kaga kana shiga garari ne kawai da mutane baya halatta irin wannan
1: to a karamin kallawu mai wannan tambaya yake cewa idan mutum ya shiga masallaci ranar juma'a ana huduba shin zai iya yin tahiyatul masjid
0: zai iya yi ya takaita kai ya tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yake cikin sahihain hadisin jabir dan abdullah Allah ce idan dakhala ahadukum almasjida yawm aljum'ati wal imam yakhutub فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما نبيتي idan ɗayan ku ya shiga masallaci ranar juma'a ne bai yana huduba nabiyci to ya sallaci raka'a biyu ya takaita su saboda haka ba maganar cewa ba zai yi raka'a biyu sai dai ya zauna kauli ne marjuhi na'am wannan ce mai rauni wannan ita ce sahihiya kuma hadisi ne karara cikin sahih bukhari da muslim hadisin jabir dan abdullah ce idan dakhala ahadukum aljum'ata wal imam yakhutub idan dakhala ahadukum almasjida yawm aljum'ati wal imam yakhutub da yanku ya shiga masallaci ranar juma'a lima yana huduba falyusalli rak'atayn ce to ya sallaci raka'a biyu wal yatajawwaz fihima amma ya takaita su saboda ya samu sauraron huduba
1: to kuma kallawu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawar rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OM babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin naku da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Muhammad Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shiri ne da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su bi domin su yi kansu rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Da ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, ke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah ga waɗanda suke bin wannan shiri duk da dai a ɗan makonni bai zuwa uku shirin ya ɗanyi da kusan ba a samu damar gani ko jinsa ba sakamakon wasu 'yan uzurirrika da suka sha kanmu. Ma dai wanda suka ji shirin da muka yi na ƙarshe, mun yi waƙafi ne akan gaɓar da dakta yake yi mana bayani dangane da yadda ake gano ita wannan larura ta PMS, da ma wasu daga cikin matakan da akan ɗauka ga waɗanda aka gano suna da wannan larura. Kuma a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lane marhaban da sake gabatar mana da dakta wanda tun ya shigo nan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu da Dr. Mahmud Kawu Magashi Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallamar sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah idan kuka biyo mu sannu a hankali bayan dakta ya karkare mana akan wannan maudu'i da yake yi mana bayani akan wannan larura ta PMS, daga bisani za mu ba ku damar shigowa cikin shirin domin yi wa likita tambaya akan wani abu da ya shige muku duhu, ko dai akan hanyar aiko da saƙo na SMS text message, ko kuma ta hanyar turo da saƙon a dandalinmu na sada zumunta a social media, WhatsApp kenan, ko rubutacce, ko kuma saƙo na murya ga wanda yake neman ƙarin haske hususan kan abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, da kuke amfani da lambar waya ta 0806-262-5555. Kafin mu je ga kashi na biyun domin ba ku damar shigowar, bari mu koma ga dakta domin mu ji abin da za mu ƙarƙare akan wannan larura ta talabashi, sai mu dawo gare ku a kashi na biyu.
1: Na waɗanda suke bi da mu za a iya tunawa mun ce akwai matsaloli na dogon zango da masu irin wannan larura ta PMOS suke samu, ko PCOS inda aka fi saninta, wanda ce za mu ɗan taɓo su sannan sai mu magana a kan kuma matsaloli na zamantakewa da yawanci masu wannan larura sukan fuskanta. To idan ana magana matsalolin dogon zango, tun lokacin da muka yi shimfiɗa mun faɗi cewa yanayin masu larurar nan ta PCOS yanayi ne kamar na masu larurar diabetes, ma'ana ciwon shuga, kamar yadda ɗaya daga cikin nau'ika na ciwon shuga wanda za ka ga jiki yana samar da isasshen sinadarin nan na insulin, amma kuma jikin baya iya sansanin sinadarin wanda wannan shi ke jawo duk sauran abubuwan da muka faɗa da suke faruwa na canje-canje wanda yake jawo har jisai na sinadarin. To daga cikin matsaloli na dogon zango da masu wannan nuna suke fuskanta shi ne, a kan sai nuna su wannan abubuwa za a ga daga ƙarshe suna samun wani ciwon na shuga wanda a likitanci akan ce type 2 diabetes, ma'ana irin wanda su ga sinadarin na insulin ɗin ba babu ba, amma kuma jikinsu ba ya iya sansansa. Muhimmanci za ga idan lokaci ya ja insulinsu da yawa sukan zo da irin wannan nuna ta diabetes. Daga cikin matsalolin kuma da sukan fuskanta na dogon zango shi ne kasancewar wannan sinadaran sukan hargitse, kuma an tuna ɗaya daga cikin sinadaran da muke magana muka ce ai sinadari ne kamar shi dai irin su sha kafa shan nan da wuta, da cikin tasirin sinadarai shine sukan umar zuciyar sukan zo sisi lalata ainihin cikin makarba da kafofin jini da jini ke bi abin da yasa ba nan dai sai lafiya ba saboda tunda ba likitanci muke kora ba amma sukan ja jiki ya tarowa wannan shi kuma kan ja zamu su yi ciwon sinadarai ne bayan lokaci mai tsawo to sai zama ko sun samu matsalar hawan jini
0: wannan dai
1: to kuma bayan haka ba shi wannan ne ba in ka yi bayani cewa ai fata cikin mahaifar ba zubo ne take ba ana kaman da mallafi al'ada take mun ce ai da ma ba sa ganin jini sai fata cikin mahaifar take kawai da za ta yi riƙen ta ɓarke kanta ba to ga waɗanda suka taɓa bibin ba ba ai sun da muke magana akan abin da ya shafi daji na fata cikin mahaifa ai mun ce tasirin sinadarin estrogen ba kakkautawa wannan yana daga cikin abin da kan jawo irin haka to ko su da ma masu da bibin picos ko da shi su jikin su ko kuma kwayoyin da suke ta motsiwa suna samar da wancan sinadarin estrogen kishiyar estrogen din da yake taimakawa wajen wancan abubuwan su faru fata ta zagon shi ne babu progesterone wannan ya sa su ma suke da haɗarin samun wannan dajin na fata cikin mahaifa wanda fata da ta shafi cikin wurin mahaifa abin da ke cewa endometrium suna samun wannan larurar ta dajin sabon da ke cewa endometrium cancer wannan yana ɗaya daga cikin shi ma matsalolin dogon zango da masu irin wannan larura suke samu haka zalika kasancewar kaga ba za su fitar da ƙwai ba to kaga kuma akwai matsala ta yiwuwar rashin samun juna biyu tunda ba fitar da ƙwai suke ba to kaga babu ƙwan da za a kinga shi to wannan kuma kaga matsala ke nan ta ba za a samu ciki ba shi yasa kaga ko da shi muke magana cewa iyaye su daina kawo da kai da yawa wasu su za su daina ganin kamar a tuno sun je ma yanzu ne za a a'a su daina kawo da kai akan irin wani saboda gane zai na an yi tanadin me ya kamata a yi da zarar an yi auren ga waɗanda misali suke yan mata ne kaga ba za a samu ciki ba sannan ne wani daga cikin matsalolin da na dogon zango shi ne kasancewar wannan rashin da bai tana al'ada da kuma koda yaushe tana ji ita cewar ba ta da lafiya ko kuma tana da wata matsala bugu da ƙari kuma idan an yi aure ka ga abu a faɗa kuma surutun har yanzu ba a yi samu ciki ba ko wani abu to yawancin su shi sa sukan samu matsala da ta shafi damuwa abin da ke cewa depression yawancin su sukan samu depression to wannan wasu za ka ga ai ba a ma san da matsalar ba sai bayan an yi aure wasu kuma an yi auren ma amma ba a san matsalar a matsayin matsala ba kawai dai ita ta san dai kawai matsalar ta ce mata samun juna biyu saboda haka irin wancan duk matsalolin da muka faɗa na waɗanda ba su ji da matsalar rashin samun juna biyu to duk su ma suna iya fuskantar su

0: kamar daga tushen matsalar shi ne wannan rashin iya sansana wa masu madara na insulin kamar da yake a masu diabetes. Amma kuma ba haka kaga ya haɗa da sauran sinadarin na jiki kana karami in ka tunai ko wakuncin shirin da muka yi mun magana akan hatta irin masu wani lokacin da haɗa wasu sai su gama wasu yana fidda ruwa kamar yadda wasu hypoprolactin ne suke domin ita ne burin ta PCOS ko ta PMOS tana zuwa da abin da kan sa kwakwalwa ta fitar da wannan sinadarin na prolactin. Wannan kuma shi ma yana iya daɗa ta'azzari rashin yiwuwar samun juna biyu domin shi kansa wani zai iya zama matsalar da za ta jawo zai wuce ba za ta fidda kwai ba. To a takaice ba mu ɗan tsaya waɗannan kuma waɗannan abubuwan da sukan biyo dogon lokaci shi sa da larurar ba daidai ba ne kawai idan mace tana da irin kawai zuwa an zuba idanu ko ba wani ɗaukan mataki. Duk da kamar yadda na faɗa irin waɗanda suke kamar ‘yan mata ko waɗanda suna da zaɓin su zauna haka to amma kasancewar ana bibiyar shi ma wani abu ne ta yadda zai zama cewa gara an ga wani abu da zai zama illa a yi maganin su kuma wani lokacin irin wannan kamar yanzu misali da muka yi magana akan dajin na fata cikin mahaifa to yana da kyau maimakon kawai a zauna lokacin wasu ba al'ada to gara wani lokacin da zauna an je an ga likitocin da suka san abin an ɗauki matakin yadda mace ko da za ta dinga ɗan ganin al'adun wani lokaci domin ka tuna ba an yi taɓa magana a sanda yake magana a kan wani ciwo yi amfani da irin waɗannan magungunan ma da za su sa mace ta ga al'adar tana daidaita wani irin ma'ana magungunan na ba da tazara wani lokaci ana yi amfani da su ai shi ma yana zama kariya ga mace kar ta samu shi daji na fata cikin mahaifa wannan ba ma rage ne lalurar ita ne PCOS din ba a gurguje abu ɗaya da na manta da magana a kan sa shi ne ko da sun samu cikin to suna iya samun matsala na yin yunɓari musamman a farko-farkon cikin dalilin da ya sa.
1: Da kwani Allah ya taimaka yaƙin
0: wannan yunɓari a yanayin da aka samu cikin kenan to dalilin da ya sa shi kuma saboda shi kansa fata cikin mahaifar kasancewar kaga ba tsarin yadda take samuwa ba tsari ne wanda take da inganci ba to akwai abin da muke ce masa receptivity ma'ana yiwuwar shi fata cikin mahaifar ta karɓi ƙyanƙyashasshen kwan to wannan ma suna da ma'ana tasgaro a wajen wannan to irin wannan shi ne za a ga lokacin kuma bayan an samu ciki shi sa wato barin abin da ka ba ƙaramin matsala ba ce saboda a inda ta samu cikin ma ko da misali ba ta riba an yi wa ba Allah ya kaddara misali ki fidda kwan to kuma yiwuwar cikin ya ɓare shi ma abu ne mai sauƙi saboda fata cikin mahaifar ba ta da wannan ma'ana ingancin mutum iya karɓar ɗan ya zauna ya masa kansa a ciki ya zauna yadda ya kamata to shi sa suke samun irin wannan matsala na yawan yin ɓari.
1: Ya shi watakila an sha fama kafin ma lokacin da za a samu kuma a zo a samu yawa sai ya ɓare
0: shi sa yake da kyau da irin waɗannan ko kuma kamar irin wannan lalura ya zama cewa inda za a ga ita mara lafiya ko kuma mai larurar ya zama babban wuri ne inda ake da waɗanda sun sanya larurar take tunda ko da an yi ƙoƙari kuma Allah ya amsa aka samu cikin to kuma za a san wanda za a lura da cikin bayan ta samu domin kamar cikin wacce aka yi mata da shi ne ai ba kyale su ake ba don an wace da shi ba ba ta ake cewa shi kenan tafi jigi-jigi kama awo ko ina ba za a ga damu kafin ma na ba fara samun wuraren da suke yi ai idan ko aka yi mace ko da a kasar Gini ko kuma a irin kamar su Abuja da ba ga sai sun ce to ki je ki nemi babban asibitin garin ku ko sai zama da zuwa ne take da rubuta bayani ba abin da aka yi da sauransu saboda ni kan ne zama duk kuma bayan an yi wannan kuma zai za a iya rainan cikin yadda ya kamata to saboda haka su suna buƙatar ko da sun samu cikin da kuma inda za a raina cikin ne inda ya kamata kuma cikin ne da Allah shi ne da haka sukan kai labari to a gurgurjin mu ɗan biyu wasu daga cikin matsalolin zamantakewa kuma da mun fito da wasu daga ciki kaga kasancewar na farko tun wata wuri da wasu kaga da yawa sai abin ya fara bayyana ne cin suna ‘yan mata to tun daga nan za ka ga yarinya tana cikin takura da damuwa domin wata za ta ga a duk da sauran ita suna yin al’ada amma ita ba ta al’ada wani yana sa wasu da yawa samu damuwa da ma tun daga nan za su fara samun matsala na tunani wanda kuma ne yana iya jefa su cikin matsalar damuwa sannan na biyu ka zama yana gana akan gashi da yakan furfuto a guraren da a namiji ya kamata to ka ga mace tana ciki na tsari da kuma kuma tana gani gashi na ke da kowa yawa kuma za ka ga yawan yankewa yawan fitowarsa

0: to tana yake wannan wannan
1: testimony
0: ne saboda wannan sinadar to kaga wannan shi ma ai kaga abin da wani ba da manta na taba samu wace take gani cewa sanna ta yi a gurin da din mata ne ba la ci irin masallaci na mata ne jimma ya fita haka kawai da ta yi da wata ta gaba yin ta sai ta yi mata wani irin ilimi ne ya kamar ta gaba wani abu da wasu wadda ta gaba jikin ta gashi ne to kaga irin wannan a ranar da aka yi abin kashi gari dole ta zo asibiti cikin damuwa to kuma kuma a lokacin da buruwa ce to kaga irin wannan kaga akwai damuwa to bayan haka kaga a zo matsalar ko mutum an yi auren
1: shi ma ba nan ne ne
0: yawwa
1: fahimtar
0: ba wani da zarar ya zo ta zo ya gabata al'ada in wanda ya iya sanin cewa a mace ba ta al'ada ciki ne wataƙila ina son ciki ne kaga yana ta mamma yana ta mamma wataƙila ciki
1: ba ta shi ta yi ba
0: to wata kuma ta zo ta gina ba nan ne kai tsaye ta fito ta ce masa a yi haka ne ke wani al'ada ne to kawai sai ya zo kuma sai ya ce a yi ciki ba
1: wanda zai ke
0: yi idan aka je inda kuma yawwa idan aka je kuma inda kai da yana ce masa ai ba ciki ba ne ko kuma tambayoyi suka bayyana cewa tana da nuna kaga in aka ce masa kuma ai tana nuna ce daban sai dai ganin kuma kamar shi an bashi wata nakasashiya ko wata mai tawaya sai aka bashi to kaga an ma kaga an sake fadawa idan kuma wanda shi ko ba ya san cikin ne shi kuma ya ba al'ada wata kuma mun yi san kuma fara tunani a to dole ne ne ne ya samu ciki dan mun san mu ne kaga shi an samu ciki da wuri shi dan ne ba ya samu ciki to kuma shi sai fara magana ta yi ko a zubar ko rawar mutum to kuma daga nan gano ba yana ciki ne ko kuma a aka ce a to ai tana ba ma da wannan larura to kaga shi ma bin bin gani a ya shi ne larura ya dauko to kaga a nan ma an da samun matsala ban da kuma matsi daga dangi da waye da sunan cewar
1: ba ta haihu
0: har yanzu ba a haihu sannan kuma kai tana yin magana akan damuwar nan da inda bai san yaya tsaro su yake ba kuma wanda a fili yake su wannan sinadaran da suke yawa ɗin suna iya sa yanayin mace ya canja to lokaci zuwa lokaci wani lokaci za ta samu irin wannan canjin yanayi kawai wani lokaci ba dinga ganin ta kamar ba walwala wato in namiji shi ma a nan ba fahimta ya ba ko kuma a misali sun je asibiti a masa bayanin cewa tana iya samun haka da su to irin wannan wasu tun daga iyaye ma za ka ga tun daga iyaye wasu za ka ga iyaye suke kokawa da cewa neman kasa gane kanta wasu ne dinga ganin kawai lokacin tana yin wasu irin abubuwa ba wai ya bi irin yarwa ce ko ta yi maganganu kura ba amma ko ta ki magana misali ko kuma a ga tana ta ciccika tana matsiwa da sauransu wanda shi kuma shirin irin wannan shi ne idan ka samu irin iyayen da suke da irin imani da komai su kwasa su ɗauka aljini yanzu ne sai ce ai ta hau aljini ta ko kuma ce ai iska ta ce ta hau ta so haka mun kuma kaga an da fasawa da yake na to irin waɗannan matsalolin ne zamantakewa tsakanin ta da iyayenta idan mara aure ce zamantakewa tsakaninta da ƙawayenta misali ko tana zuwa makaranta ko ba makamancin haka zamantakewa tsakaninta da mai gidanta idan ta yi aure zamantakewa tsakaninta da ita da abokan zama misali ko da dangin miji da sauransu to a nan kuma suna samun yanayi sukan samu matsaloli masu yawan gaske wanda kuma wannan ba abin da za su yi musu ina su daɗa baza masu ba za su daɗa ƙara musu damuwar akan damuwa wannan ta sa idan akwai mace tana da irin wannan larura akwai buƙatar mijinta ya fahimci larurar fahimtar larurar zai sa ya san cewa na farko ya fahimci yanayin al'adarta na biyu ya fahimci cewa eh kwarai da gaske suna da wahalar samun juna biyu amma kuma ba sa samun juna biyu ba ne idan kamar da na faɗa wancan shirin namu shi ne wasu zaka ga bayan har ko fara masu kuma ya wari sai abubuwan su daidaita to sannan kuma ya fahimci yanayin ta akan kanta don kar wata ran ya dawo ya ga wata irin ko tana cicika tana ba su yayi dinga ganin dan me isa me isa ba shi ya fito ta kila gida ana wa samu da ganin zai sai da wisa ne ta
1: ne san wannan yanayin
0: ne ne san wannan yanayin ne to a takaice dan saboda yanayin lokaci akwai abubuwa da dama da suka shafi larurar musamman a yanzu ƙarin bincike da ƙarin fahimta kuma da irin cikin babban abin da yanzu ake ta daɗa wani muhimmanci shi ne wayar da kai domin yan wata mun da yawa suna da wannan larura
1: shi ne a farkon bayanin ka na buɗe shi wannan shirin na ji ka ce yanzu kamar ana ta ƙarin samun yawaitar masu wannan
0: shi ne to a abin da sa ga ana zaune ne kawai kara zube da ka za ga ai watakila yarinya tana da matsalar kuma abin ya fara yana tun tana waje kuma amma ba ba a damu ba kamar yadda fada abin shi da muke da sanin muke da ganin wancan fara al'ada wasu dama irin su ba su suke yaran su fara al'ada da gurbata to saboda haka ba ma yi ta wata ƙila wata nana da hali zuwa za ta ci a tsinin ta da al'ada sai ta ga yarinya ta daina al'ada sai ta gani dogon ciki ne da yarinya gaba abin da ya rita sau da ka sai a zo ne da yarinya haka to za ka ga da yawan lokacin wasu ba a kai ga gaɓar fahimtar mai suke ciki sai bayan sun yi aure to kuma ka ga a lokacin zan iya cewa ka samu an makara ne kuma a lokacin din ma yawanci zai ga wasu ai kana jin mutum kullum da masu cewa ban taɓa haihuwa ba amma na ji an yi hoton su kane ne wataƙila inda za a je din ma an ji hoton su kane za a yi kawai a ce a shi kenan PID ne da ke sai a tattara shi kenan a ce an bata magani to kaga ba batun ma sanin mene ne hakikanin matsalar da ta jawo rashin samun juna biyu to shi sa a da amma a yanzu sai ga a bisa ƙididdiga yanzu abin da ake cewa a nan mace takwas ana samun ɗaya da take da larurar PCOS. To amma ka san yana iya bambanta kuma daga guri zuwa guri wannan kuma ala kamar alƙalima ne na duniya amma duk mace takwas ana iya samun ɗaya da take da larurar ma'ana duk mace takwas da take shekaru da za ta iya samun ciki ta zuba ana kira da nufin kamar daga 15 zuwa 49 to ana iya samun ɗaya a cikin takwas da take da wannan larura ta PCOS. To saboda haka kada kenan akwai buƙatar wayar da kai akwai buƙatar kuma iyaye su fahimta sannan iyaye su gane cewa idan yarinya ta fara al'ada kuma sun yi zama ke ga al'ada ba ta zuwa kowane wata ƙwarai da gaske kamar yadda na faɗa wasu ruwan su ba irin wani lalura ba ce kasancewar ƙwaƙwan nan ba su riga sun ƙwari ba to za su iya wannan shekaru na farko shekara ɗaya wataƙila kusan shekara biyu kuma sama da haka ka ga al'adar ba ta daidaito to amma ba irin wannan al'adar cewa ko da yaushe sai bayan wata uku wata huɗu sannan yarinya za ta yi al'ada ba ba a ga in an taɗa yi tsalle ce wanda wannan ma sha faɗa kun sanin muke magana a kan na al'ada cewa za a ga wasu iyayen ina su kula ne yarinya ta fara al'ada wani wata wasu ka ga mutum ina ganin da wannan ka ne tashi kuma ka samu ma marasa haƙuri sai sun fara caccasa yarinyar a gida kafin su kai ta asibiti da sunan su suna tunanin a wani abu ta je ta yi ko ciki ta samu ko wani abu da yawa su sun zo din mukan karfafa musu niyya cewa eh abin da suka yi mai kyau ne amma dai muka nuna musu kuskure ne saurin yin duka domin muka ga musu cewa yawa muka ga musu cewa ƙwarai da gaske mu ma in sun zo abin da muke fara bincika kenan ciki amma kuma yara da suka fara al'ada kamar dai misalin nan da na sha bayarwa na kwandon mangwaro ne da farko ƙwayayen ba su riga sun riƙa ba to suna iya tsallake wata ɗin mutane a gabasi ba sai kuma ta sake dawowa to amma inda za a dinga ganin hakan yana ta mamutuwa to ya kamata iyaye su yi ƙoƙari su yi maza-maza su nemi asibiti kuma irin wannan lalura ita ba ta karamin asibiti ba ce domin lalura dole sai dai a je babban asibiti domin ana buƙatar ƙwararru su duba su bincika don su tabbatar musamman ga wacce ba aure ta yi ba a wajen ba aure ta yi ba a lokacin da za a zo ba za a zo ka da matsala cewa har yanzu ta samu ciki matsala ce ta cewar ba ta yi al'ada ko da yaushe to kaga kuma binciken irin wannan ba bincike ne na ƙananan asibitoci misali irin na shaka ta kuma yana ta kuma babban asibiti saboda haka ga sai mu jinsi a haka sauran abubuwan da ban faɗa wataƙila ba faɗi su a tambayoyi da za a insha Allah da fatan Allah ya yi jinsa mu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan rahama talabijin rahama radio wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na marigayi malam Aminu Kano ya ɗora mana a cikin bayanin da yake mana a wancan mabu'i da muka faro shi makonnin da suka gabata na PMOS kuma kun ji irin wasu daga cikin matsalolin da ke tattare da su hususan ta fuskar zamantakewa a tsakanin wadda ke da wannan larura da kuma musamman abokan zamanta ma ko kuma nasu kansu iyayen da ya kamata a ce sun sa ido domin gano cewar ko da akwai matsala makamancin wannan domin ɗaukar mataki gabanin ma abin ya kai ga wani matsayin da ba lallai ne wataƙila iya shawo kansa ba kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri wanda ba tare da na ja mu da nisa ba kai tsaye za mu shiga kashi na biyu da za mu dawo gare ku domin ɗaukar tambayoyin da kuke aiko mana waɗanda suka shige muku duhu a kan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata lambar da za ku iya turo da saƙon sms text message wato saƙon karta kwana kenan
2: za ku iya kuma turo da sako a dandalin mu na sada zumunta duka akan ta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma na murya ita ce 0806622555 ma'ana 0806622555 ita ce lambar da za ku iya turo da sako ko na SMS text message wato sakon karta kwana ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp ko rubutacce ko kuma sakon murya a takaice domin ni wa likita tambaya abin da ya shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata domin ku ji amsar abin da kuke tambaya akai bar kai tsaye mu fara da wannan tambaya da ke cewa assalamu alaikum da Allah likita naji an yi min scanin an ce sati hudu da kwana uku sai ya ce premix in nazo wato ma'ana ba da zai karanta yadda ta rubutu ta ce wai 4 weeks plus 3 days sai ya ce 3 weeks in zo a ƙara yin scanin din idan Allah likita zan iya shan folic acid ko sai cikin yayi wata biyu
0: da farko dai sun ci gane cewa ma'ana wani wani ne yayi wurin lokacin da kika je mutan scanin ki ba shi ka sai cikin gare yanzu kamar da muke shawara na ta wace wani ana iya gani kwarai da gaske alamun ciki a sati na biyar kamar da yanzu gani kuma wataƙila ya buka ciki da wani saboda bai ga gudan ɗan ba ma ya ga alamar jikan cikin saboda haka ba kuma maki ne don an ce muke ki dawo bayan sati uku to amma game da batun ki na shan folic acid ai shi folic acid wasu samu ne ma dole da ta shirya ma samun ciki kafin ta samu cikin ta sha da za ta fara sha abin da ya sa shi ne shi wani sanar na folic acid na ɗaya da zai cutar da ke ba sai dai amfani ki na biyu kuma shi ne lokacin da ake buƙatar sa to ai sanin ba ki ma san kina da cikin ba domin lokacin da sassa sassan jiki musamman abin da ya shafi kwakwalwa naka da jijiyoyi suke samuwa wanda kuma su suke da babbar buƙatar wannan duk da cewa duk jiki yana da buƙata to amma rai karancin folic acid yana iya nunawa a gani da waɗannan sassan jikin suke samuwa to lokacin da suke samuwa ana magana sati uku da shiga cikin to sati uku da shiga cikin shine kamar yanzu yadda kike yanzu ma'ana sati na biyar ke nake daga lissafin al'ada ki to saboda haka kinga abu mafi kin idan ana da tuni na yin amfani da folic acid kamata yanzu san da mace ta shirya wa ciwar za ta samu ciki sannan ya kamata ta fara sha ba ma wai sai ta samu cikin ba saboda haka don kin sha folic acid babu abin da zai yi cikin ki sai dai ma ya taimaki cikin ki
2: wala kuma cewa take yi assalamu alaikum ba ana likita shekara ta ɗaya da aure ni kuma shekaru na 26 a duniya domin ni tazara ta hanyar yin azalo a kwanakin da nake fidda kwai na wata bakwai to yanzu wata biyar da denawa har yanzu ban samu ciki ba kuma al'adata tana tafiya daidai ban taɓa fashi ba ko samun matsala game da ita sai dai a cikin azumi bayan da na gama al'ada da wajen kwana tara kawai sai na ga jini kaɗan bayan kwana biyu ma sai na sake gani kuma a ranakun ba mu yi mu'amala da mai gidana ba yanzu za mu iya zuwa asibiti a duba lafiyarmu ko kuma sai mun cika wannan wata bakwan likita don Allah a ba mu shawara sannan kuma ina jin ciwo a cikin mara ta yayin mu'amalar mu da mai gida bayan sati da mu'amalar mu da sai bayan na gama al'adar da wajen kwana hudu nake jin ciwo zuwa sama amma yanzu kusan koyaushe in dai za mu yi mu'amalar sai na ji to a ƙarshe dai sai ta ce kuma ina ciwon mara yayin al'ada tun kafin ne aure har bayan auren ma ban daina ba amma nakan yi wajen wata uku zuwa hudu kafin ne
0: to da farko dai ina son ki gane cewar azumi ba zai jawo ki samu jinkirin samun juna biyu ba wanda tambayar take da farko kamar tana son ta danganta abin da azumi azumi ba zai jawo miki jinkirin samun juna biyu ba har yanzu ba za ki fidda daga domin da ke azumi da biki azumi ba in kin ga miki samu ciki ba to dama wata bila matsala ke ce amma ba azumi ba zai jawo miki ba domin ai azumi ba in ta tuna san ba muka bayani ba azumi ba abinci azumi ba shi babban matsalar sa shi ne ba tabbas ba ne ko a wasu lokutan da dama ana azumin ba ana isa mu ciki saboda kamar da muka faɗi da nan shi ba kowane namiji ne yake iya jinya jikin nasa yanda ya kamata a lokacin da ya kamata wani kuma kan yi jinin jikinsa tun ya fito wani abu daga cikin ruwan inzalin sun domin yana iya zuwa ya yi shakwa saboda haka a zo zai jawo miki matsalar jinkiri ba kuma kamar yadda ta lissafa ɗin yanzu da kuka daina azumin wata biyar ina da wani jinkirin haihuwa za a lissafa wata biyar kike ma'ana nan gaba sai kin cika su wata sha biyu ma ma'ana wata bugun gaba da kin wada ba tare da kuna yin azalan ba kuma ba a samu juna biyu to sannan ne za ki fara zargin kina da matsala domin har yanzu a matsayin kamar yanzu kuna da fara ma'amalan da ku amma kun miji da mata mutum ku biyar kenan to kin ga har yanzu akwai damar da yake ne ki samu ciki ba wani matsala ba ne kuma ko da nan gaba ba fata miki miki ba sai zama da ku samu ba bayan shekara ɗaya aka duba ai ba ku to matsala to ba wani wannan matsalar taki da dangantaka da azaro wataƙila matsalar ki kuma yanzu tana dangantaka ne da abin da yanzu kika faɗa wanda wannan shi ba abu da ya kamata ki masa da shi ba jin ciwo a can cikin mara ki kuma yayin da ake mu'amala kuma wataƙila da ba kiya ji domin ne yanzu kin wuce wataƙila lokacin da zamu ce a kina jin ciwo ne saboda kin sabuwa ce idan misali irin ciwo ne da zaki ji a daidai gurin da ake mu'amala to yana nuna idan ka tashi wataƙila a kasancewar ki sabuwa ce to amma yanzu kina magana kaga in aka lissafa da watannin da suka yi da dautanin da bisa zuwa yanzu shekara guda kenan
2: shekara tun da biyar
0: zuwa mutum da biyar ga bakwai to kaga ai in dai ba akwai wata matsala ba ko kuma ba akwai wani rashin fahimta ba zuwa ana ce an shekara guda ana mu'amala kuma har yanzu mace tana kukan jin ciwo inda ake mu'amala to amma in ka ga mijin faɗa ne a can cikin mara kike ji to ne ya kamata a je asibiti saboda a tantance a tabbatar da me ke akwai amma kamar yadda na faɗa a yanzu kake saurin ciwo kina da matsala ta samun juna biyu har yanzu kina da saurin wata bugun dubu sharaɗin shi ne mu'amala tana afkuwa a kai a kai sannan kuma ba tare da an yi amfani da wata hanya da za ta hana samun cikin ba har na tsawon watanni goma sha biyu to kin ga kuma kun hana shigar ciki na wata bakwai ma'ana kuna yin wani abu don kai ciki ya shiga na wata bakwai to yanzu kuma kun bar shi a buɗe wata biyar ma'ana yiwuwar a samu cikin hannun ta biyar to sai ku ba da dama a cika sauna mutane goma sha biyu kafin ki fara kira kan ki ciwon kina da matsala kuma kai ki fidda rai hanyar da yake akwai ne ta azumi ba ta da wani tasiri wajen nan gaba ta saki shawara har da samun juna biyu
2: to ga wata mata ta ce wa assalamu alaikum barkita mata ta ce dan Allah take yawan ciwon mara sosai da sosai kafin zuwan jini kuma in ya zo ma tana fama da ita har ta gama jini sai ta fama da ita musamman ma yakan dama Allah likita wace shawara za a bamu shekarar mu uku ba kaɗan da aure ko bare ba an taɓa samu ba kuma dakta in mun yi mu'amalar aure in muka je wani guri sai ta ce marar ta ba daɗi
0: to abu mafi kyau shine gaskiya ya kamata ku je asibiti ko da misali ma babu wani ciwo mara aikata shekara uku ya kamata a fara binciken yake akwai sannan kuma ga wannan ciwo mara da ka faɗa yana iya kasancewa wannan ciwo mara shi ne abin da ya jaza matsalar rashin samun juna biyu yana iya kasancewa kuma wani abu ne ma daban wanda ba ne ya shafi na samun juna biyu ba amma dai ka ga a ƙarshen shekara uku ba samun juna biyu ba aikata ya kamata a ce an je asibiti don a bincika
2: ita kuma wannan ciwo take yi likita tambaya ta ita ce ba na yin al'ada sai bayan wata ɗaya ina yin tsallaken wata don Allah a faɗa min ko da akwai matsala
0: ina ga wata biyu ya kamata ta ce
2: to shi ne fa
0: amma ga wani jin tsallake wata a kira sai kika kula biyu sannan zaki amma al'ada ba ma wata ɗaya ai lafiya kenan
2: to shi ne amma kuma ai bata faɗi da na za ta ce ga tsakanin wanda ta gama zuwa wanda shi ne za a
0: iya to amma yanzu ta ce tana tsallake wani wata ba za ka ga ma'ana in ta al'ada wannan watan to watan gaba ba za ta bi sai na gaban sa kaga ga wata biyu kenan to kaga gaba ɗaya a shekara to shi da zaki al'ada kuma ka san mun faɗa mun ce yadda al'adar da ta gaza sau takwas a shekara to akwai matsala ma'ana aƙalla duk jinkirin da za a samu na ƙarin kwanaki ya gaza ki yi al'ada sau takwas a watanni goma sha biyu to akwai matsala saboda haka ya kamata ki je asibiti
2: na wani bincika to wannan kuma ciwa take yi ina muku fatan alkhairi da Allah likita ina da tambaya ne akan wata larura da nake fama da ita da ake kira ovarian cyst to ko ovarian cyst take so ta ce na je asibitin matakin farko sun rubuta min magani na tsawon sati ɗaya da na koma aka sake scanning sai suka ga larurar tana nan sai suka canza min wani magani na kusa sati uku sannan na shanye sai nake jin ciwo a cikin da naje sai wani likita ya bani shawarar na tafi babban asibiti sai na tafi asibitin murtala na ga likitan ya tura ni gani ta ga dukkan bayanan da ke a katin kuma na gaya mata ciwon da nake ji a cikin da kuma jiri sai ta ce a ka'ida larurar ba a shan magani yawanci da kansa yake warkewa yadda bincike ya nuna ruwa ne ke taruwa a inda kwan haihuwa suke likita mecece shawarar da zaka bani magani
0: to wannan abin da ta gaya miki kin ga da yake kin je kin ga kwararriya kin ta gaya miki hakikar abin da ke akwai kin ga su wadancan maimakon su gamsu ciwon ba su fahimta ba yanzu suka ta dirka miki magani har ma da canja miki magani sai muka ga daga kan sai sun wannan magana cewa su a wajen masu hoton scanning sukan yi wa ma'ana irin wannan kumburin a shekakkun kuɗin goro ba wai kuma don wai ba sa gane kowanne ba akwai waɗanda suke iya su gane su kai tsaye irin kaza ne amma a dokunan za su yi su kuɗin goro sai su ware sai ka ji an ce akwai abin da ake cewa complex cyst akwai simple cyst shi simple cyst ɗin nan kamar da muka yi bayani a baya kwakwannin da muka ce suna motsewa idan kwakwai suna girma to wani maimakon ya motsa ba zai motsa ba sai ya kuru ruwa saboda haka sai a gan shi gare-gare ruwa ne a ciki kamar ka zuba ruwa a cikin balan-balan ka kumbura balan-balan da ruwa to irin wannan simple cyst ɗin ba mai masa komai ba wani magani da muke badawa hikimar shi ne wani watan ma wasu kwakwai za su fara girma wasu za su motsa to sai ga cikin hikimar to ubangiji idan wannan suka zo motsa sai su motsa tare da shi musamman ba wani girma ya yi ba amma ko da simple cyst ne sai da idanun ya girma kuma ya murɗe ya sa mata ciwon mara to ni na iya zuwa ma wani lokaci a shiga aiki na gaggawa amma akasari simple cyst abin da ake masa a ba shi lokaci ya ga ta al'ada ɗaya ta al'ada biyu shi sa akasari za a ga abin da muke faɗa a asibiti mun ce ta sake hutu bayan sati shida za a ga duk wasu sun zo da mutum sai a ga babu komai amma shi wanda suke ce masa complex cyst wanda ya haɗa da kala-kalan nau'i na shi wannan kumburi da ake cewa cyst

0: ci a jiya aka yi mutum da ke ci masa dermatitis. To ba sai shi kaɗai ba, akwai su kana-kana, kuma shi wannan ana iya ganin sa a kowace irin mace, kuma yanayin shekarun mace, yanayin yanda ake ganin irin haɗarin sa ne ya zama ko daji ko ba daji ba. Misali ga yara ƙanana aka ce an ga wannan abin da ruwa ne, saboda su yawanci nasu irin wannan yanayin yakan zama daji. Ga wacce take shekarun da za ta iya samun ciki ta haihu, to su ne irin wannan ta suka samu irin waɗannan su dermatitis, su ne da muke cewa su functional cysts, su ne da muke cewa corpus luteus, wanda shi wani yawanci yana da alaƙa ne ma da cikin da mace ta samu. Ne shi irin wannan wani cire shi ba kamar zubda cikin ne. To sannan kuma ana iya samun wanda, misali kamar a manyan mata wanda wasu ko sun gama ranar ko kuma sun yi al'ada, wanda shi kuma ba nan wani lokaci ne zama daji ne, kuma yana iya zama kamar ma share fagen zama daji ne. To shi isa ba a wasa idan an ce complexes a bisa ka'ida ba a samun nutsuwa sai an ga an kawo da shi. Amma idan aka ce simplicis, a'a, wannan za a iya ba da lokaci mace ta je ta dawo, za a ga wani lokaci da yawa sai sake mutum su kano sai a gaba. To kin ga a nan inda Allah ya taimake ki da wani likita ne ba ki shawara ki tafi babban asibiti, to kin ga shi ya yi abin da ya dace. Sakamakon wancan abin, amma sai ka biyo su a kan wannan simplicis ɗin, sai ka ji tana sai da aka yi tilo allura a jijiya, kuma dama ko ba a yaba zai tafi, to in ya tafi sai su ja allurar da aka yi musu a jijiya ce ta sai tafi, saboda sun haɗu da ƴan bige waɗanda za su karɓe kuɗinsu da sunan ciwon suna ba su magani don wannan sistin ya tafi. Ko ba a yi komai ba, in simplicis ne bai tafi. Babban matsalar shi ne kawai simplicis a ganga shi simple ɗin ne, ma'ana ruwan na gare-gare amma kuma yana ci gaba da girma. To shi ma wannan akan ɗauki mataki na cire shi, da yanda ya sa in har ana ganin wani komai da wasu kuma a ganga ci gaba da girma, to yana iya zama wani nau'i na wani sistin da kuma zai zama matsala. Shi ma kuma wannan girman baya nufin yau kin je can kin yi hoton scanning sai aka ce miki ai girmansa, a ce misali faɗinsa 5 tsayinsa 4 da kaba, a ce 5x4, sai kuma kika je wani wajen kika ji gano can su kuma sai suka ce ai faɗinsa 6 tsayinsa 5 kaga za ki ce ai yana ƙarami. To a nan baki za ki yanke hukuncin cewa yana ƙarami, domin wannan ba shi nake lissafa ba, wannan kuma ya danganta da wanda ya yi da kuma injin da aka amfani da shi da kuma ƙwarewar wanda iya na wajen iya hawa.
1: Wato lissafa
0: shi ai, saboda abu ne ka ga kai kamar inuwa kake gani, to in wani ya kallo shi ta gaba, wani kuma watakila ta baya zai kallo shi, wani kuma wani ta gefe zai kallo shi, to wannan yana iya ba da wannan. Amma inda misali aka yi miki sai aka ce ma'ana faɗinsa 5 tsayinsa 4, amma kuma da aka ce bayan sati 6 da kika je sai kika sake sai aka ce ai faɗinsa 10 tsayinsa 8, to kaga wannan abin a duba ne.
1: Ya kai ne
0: yawwa, ma'ana yana ƙaru
1: da yanin.
0: To a inda aka ba da damar ne musu ya gani musu ba a ga ƙarin girma ki, to wannan shi ne za a gani likitoci sun ɗauki mataki. Shi ma kuma ba can za a ce ba ra'ayin miki allura a jijiya ba, ba ra'ayin miki abin da musamman in yana murɗewa yana ba ta ciwon ma, ba za a ce za a ce ba ra'ayi a ce. Yawwa, shi kuma kamar mai guda-guda da yawa za a ga wasu kafin a je a ce sai an yi gwaje-gwaje, saboda mu ana so a tantance wannan kumburi-kumburi ne kawai ba na daji ba ko ku daji ne, don wannan akan yi su don a tantance saboda a san me ya kamata a yi, ko da misali an shiga ba a cire. Domin wasu irin wannan kawo da kan da suke yi da irin wannan mai guda-guda, to abin da zai duba duk sai su shi shekarun ya cinye ta, sai ran zai zama shekarun ta zama gaba ɗaya duk sisi ne. Don an shiga ba wani abu da ba iya bar mata na rubu shekarun sai dai a cire gaba ɗaya. To kaga a inda ya taɓa shekakwai ɗaya ita ba ɗaya, to bayan kenan za ta zama kwata-kwata ba ta yi shekakwai. To mata su dinga ganiya, su dinga takarar yadda duk wani abu da ya shafi irin wannan na jikinsu. Irin wannan matsalar ba matsala ce da ke tafi abu, abin da take gina maka wani ciwon matakin farko tana nufin primary jinsi ya kamar yadda shaka tafi ne ƙarama. Ba ni da matsalar shaka tafi ba ce. Ni wanda yake na tsayin ba da magani a matsayin shaka tafi. Shi bai san mene ne wannan sistem. Shi ne mutum ce masa kawai ga mutum su gano an ce akwai sistem. Kin ga maganin da za a ba ki mene ne ne. Shi ko ba da magani kamata ya zama duk maganin da za a bayar an san ba a nan ba da shi, don me aka ba da shi, me kuma ake sa rai zai yi.
1: Bari mu je ga wannan tambaya da ita kuma take cewa assalamu alaikum, don Allah likita, shekarar mu 5 da aure ba mu samu juna biyu ba. Mun je asibiti an mana gwaje-gwaje aka ce mijina yana da low sperm count, an ɗora shi akan magani, yanzu an ce 70% sun yi normal. Ni kuma dakta an ce ina da hyperprolactinemia, na sha magani tsayin wata 3, al'adata ta daidaita tsawon wata 5, amma yanzu ta sake yi min wasa dan Allah likita mun yi cece shawara da zaka ba
0: ai shawara shine sai ki koma da na fara da naki tukunna fa shawara shine sai ki koma asibiti sai ki ga musu to ga yanayin da al'ada take mana a nan za su bincika domin shi ita ce lafiya ta fara rectinia kamar da muka yi bayani sai da muka yi bayani akan ta ga wasu suna da wani tsoro a gaggaro da daga nan ake samun da sinadarin prolactin ga wasu kuma yanayin magungunan da suke sha ma na wasu lagungan da bayyana iya jawowa su dinga samun wannan mana kokwakwalwa ta dinga fitar da wannan sinadarin prolactin fiye da kima to wasu kuma nasu yana da alaka da wata lagungan kamar yanzu da muka yi magana akan wannan masu PMOS ɗin misali saboda suke koma suke musu bayani ki ce to ga shi yanzu kuma al'adar ta sake rigicewa wata gina akwai bukatar a sake gwadawa a gani a sake hanyoyi mana ya sake yi wani ne sake yi wani tukar sai a bada fada da bincike a san ne ne da bilin da ya sa an yi da magani amma kuma ba abin ya sake dawowa idan muka kuma kuma gaba da magana mai gidan ki kalmar da yake faɗa ta ce rubu an ce 70% ba na tana sun ce kashi 70 ai wannan kashi 70 din da za mu iya ganewa ba nufin ki na ma'ana halittar kwayoyin haihuwar kokon ne yawanci idan an ce abin da kika faɗa din ma'ana karancin kwayoyin haihuwa a cikin ruwan enzyme ai ana maganar yawan adadin su ne yawan adadin su wanda kamar yadda muka faɗa mafi karanci shi ne miliyan 15 a duniya ɗaya to duk abin da ya gaza miliyan 15 shi ake cewa akwai karanci to wani ana iya ma'a je a gwada a gaba ko kwaya ɗaya muna da yanzu a jiya gwada a gani miliyoyin kaɗan ne ba su kai kamar kuma bai ma kai miliyoyin da ake bukata ba to da ana iya samun wannan sannan kuma bayan haka akwai karsashin su ma'ana kazar ɗin su na su iya yin wannan gudun ya da kama wannan su kai ga inda kwan yake shi ne wannan yana da tasiri sosai duba ke iya abin da aka ce miki kenan most fun kan kika ce an ce ba za mu san sauran ma'ana yanayin da su kwayan suke ta bangaren karsashin su ta bangaren lafiyar su babu da magana wata ba ma wata kike wannan kashi zaman miki na nufin wadanda halittar su take kalan kenan domin shi kansa wannan yana da tasiri yanayin halittar su kalan yake sannan suna iya motsawa suna iya wanda ma'ana kashi nawa ne suke iya wannan kazar din ma'ana wannan gudun laya da kwanin wani wa abin da muke cewa active nerve guda nawa ne suke kashi nawa ne daga cikin ɗari ma'ana a duk guda ɗari nawa ne suke iya yi wannan to duk wani abubuwa ne da za a iya dubawa tukuna kafin a ƙarƙare a ce matsala ta warware shawarar da zan ba ki shine shi ma mai gidan naki ya koma inda aka gan shi ko kuma a ɓangaren ba ma da ake ganin maza ne ya koma ya musu magana na tabbata sun ga sakamakon su za su ba da shawarar da ta kamata ko kuma inda ke ake ganin ki ne ake ganin sa to sai ku koma da wannan sakamakon idan aka duba in an ga sakamakon ya yi to kuma za ku ji an ba ku shawarar da ta dace
1: bari mu je ga wannan ita kuma cewa take yi yau dai tambayoyin dai akan al'ada ce ta ce wai ina al'ada ta wata daban-daban ta neman wasa ko tana ma ɗaukewa kafin lokaci ya yi to ya abin da ta ciki
0: to yanzu dai ana kira biki fito da abu a fili kin ce wata daban da bai an ba da an wata daban ko wani wata ma ana son ki ma'ana tana son ta ce a kowane wata lokacin da take zuwa daban ko kuma tana nufin a'a tana tsallake wani wata ba ta ka ta fito da wannan sannan kuma tana ɗaukewa me kike nufi ma'ana ki ga wani lokacin biki ba kin ga wani lokacin ne biki ba kina irin tsallake kenan gina kin mun sake da wani wacce magana da muka ke na kin ga a baya duk wacan da zai zama na ciwar autani 12 nan bata iya al'ada ta kai sau 8 ba ba kuma tare da ta yi amfani da wata hanya kamar ta bada ta zira wacce take jawo al'ada ta jini ba ba kuma wani sanannen dalili aka sani ko wani magani da aka bata wanda zai sa al'ada ta buga ta zo ba to lallai akwai matsala ma'ana a wutar 12 nan al'adun da kika kwata-kwatan ki ta kai sau 8 ba to akwai matsala in dai an cire waɗancan dalilan da muka yi tubaciya da su saboda haka a nan in ta jimu sai ta sake turo da tambayar bayyace me take nufi
1: to bari mu je wannan saƙon na murya ne ko zai ji gaskiya wannan sai kin sake turowa saboda muryar ki ta yi ƙasa da yawa
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dakta barka da safiya. Ya hidima da jama'a ta Allah ya taimaka. Allah ya ƙara lafiya. Dan Allah dakta ni ce na yi aihuwa ta ta fari shekara 5 ban kara samun ciki ba. To daga baya sai muka je wajen wani gani sai ya ba mu magani sau biyu, sannan ya ce mu je wata uku idan ba mu samu ciki ba mu dawo. To watan farko ba mu samu ciki ba, sai wata na biyu muka samu ciki, amma cikin bai cika wata biyu ba ma sai ya zubi. Da ya zube bayan wata 6 kuma lokacin mai gida na ya kara aure da wata 4 kenan, sai kuma na kara samu wani ciki. Shi ma wannan cikin bai yi wata 2 ba sai ya kara zubewa. Bayan nan kuma da ya zube da sati 2 sai wani sabon jinin ya kara dawo mu, yana ta zuba har na tsawon kwana 4 kwana 5. Shi ne nake tambaya dakta, me yake jawo irin wannan maimaituwar bara? Sannan bayan wannan jinin da na gani ina kan ganin jinin ma ya koma don gana ya bana test, ya bana scanning, na ce na yau. Da na dawo na kawo masa sai kawai ya karɓa ya duba ya aiko da nurse ya ce ta ce min in je gida idan na shanye magani in dawo. Wani kuma ganin ba a yi min wani gamsasshen bayanin me yake me ya kawo mu wannan sabon jinin da ya dawo, sannan kuma me yasa a testin bayanin me aka ce na ga bai ce mun komai ba, kawai sai ban kara komawa ba. To kuma sai nake fama da yawan inji rashin jin daɗi, alamun kamar ina da ciki, amma kuma idan na yi test sai in ga babu komai. Dan Allah ya dakta a ce mun
1: da fushi kai kenan.
0: To ai a nan gun kuma kin ga zaki ga laifin sa, tunda abinda dai ban gane ba tace aiko mata akai ko miki to kira daga gida kika yi
1: ina jin ko daga inda ta tsaya wata ila an ce ta fito waje, amma dai ba na yankin
0: to da ai ya kamata a nan sai ki tambaya ki to doctor menene a cikin hoton, sannan kuma sai ki duk waɗannan tambayoyin wani lokacin ku dinga dan yi mana uzuri idan har ba a faɗi maka wani abu to kai sai ka tambaya. In ka tambaya in ba a faɗa maka bane shi ne wannan sai ya sa ka fushi, yake yadda bai kamata ki fushi ba. Amma abin da nake so ki gane shi ne bari da kike kai na ɗaya kike na biyu ƙwarai da gaske akwai ya kamata a bincika dalili, kuma ya zama ba a bari ki ma kai ga yin na ukun ba. Sannan magana ta biyu shi ne wannan jinin da ke gani sati biyu bayan kin yi bari yana iya zama al'ada ki ce kin ce ya zuba kwana 5 ya ɗauki, yana iya zama al'ada ki ce mace da ce bari tana iya sake gani jini bayan sati biyu ba abin mamaki ba ne. Yana iya zama al'ada ki ce watakila ta damu domin shi bari kusan kamar daga san da ya fita kamar kin yi al'ada ne, to saboda haka ba wani abin mamaki ba ne da kin ga wannan jini tunda kwanakin a yanda kika nuna ba wannan ba. Kuma ni da ban san watakila me kika gaya likitan ba, amma watakila yana kokari ne tabbatar miki da cewar wannan jinin ba wani abu ne ya rage a barin da kika yi ba. Domin abu na farko da mara za a fara zargi ga wacce ce bari kuma sai a ga jini bai tsaya ba shi ne misali a tunanin ko da ragowar wani abu. To ke kika lura ya tsaya har sati biyu sai ya dawo, to kin ga hikimar a baki gwaji shi ne a tabbatar da cewa ba wani abu ne ya rage ba a ciki, kuma ba wani abu ne ya ja miki wannan zubar jinin ba. Wannan yana iya zama al'ada ki ne, amma da abin zai fi tsari da kin yi haƙuri kin yadda kin koma kin je kin masa bayani ne kun ki fushin ciwon ki ba a ce miki komai ba, kuma babu wanda ya rike bakin ki daga yin tambaya ko da misali turo miki yayi ko shi yana wani wuri daban, to da sai ita ki tambaye ta kici to a tambaye miki likita me isa yanzu jinin nan ya dawo ko me ya faru me aka gani a cikin abin nan da wannan jinin zai daɗa kwanta miki da hankali ki san ciwon ba wata matsala ba ce wata kila shi yasa din ya ce miki haka. Amma ina daɗa lalata miki batun bari ko da wasa yanzu karki yadda in kika sake samun ciki, in so samun nuna yanzu ya kamata ki je asibiti domin bayanan da zaki za su iya ba da haske ko akwai buƙatar miki wani gwajin kafin ma ki samu cikin. Sannan kuma in kin samu cikin ki tabbatar kin mana kin je asibiti, saboda a tara abun tun da wuri ba sai ya kai ga matakin cewa ya sake zubewa ba.
1: To dakta lokacin na mai haƙari
0: to a gurguje ina son

0: kudin yana
1: ba jinjina da fatan alkhairi ga dumbun ma'aikata da ma yan kasuwa da ake ta kokarin arada kaya kenan dan kokarin komawa gidaje zuwa ga iyali da fatan Allah ya sanya wa ciniki albarka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya Allah kuma ya tsare dukkanin abin ki
0: ko ba sala ba za ta yi ya san
2: dama abin sa
1: to tana gogon dakin ya da shirye-shiryen namu daga nan rahama radio ke nuni da karfe 5:30 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin nan na duniyar matasa da fatan za a yi sauraro lafiya

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa. Shirin Duniyar Matasa shiri ne da hukumar gidan radio da talabijin ta Rahma Radio Farin Cikin Al'umma ne ya da shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM take daukan nauyin kawo muku da nufin tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa. Al'amura da suke da jibi da rayuwar matasa kama da muhimmanci da ma kalubalen da matasan suke fuskanta domin mu gayyaci baki don ya shigo cikin shirin kai tsaye ya kuma bada shawarwari tare da yin ƙarin haske ga rayuwar matasa akan wani muhimmin batu wanda zai taimaki rayuwar matasan mu baki daya. Wannan shiri dai ana yin sa ne da nufin a gudu tare kuma a tsira tare. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a wannan lokaci kamar yadda aka saba. Kuma cikin yardar Allah a wannan mako ma mun yi babban kamu inda muka gayyaci guda daga cikin jajirtattun matasa waɗanda suke bada gudunmawa domin ganin an samu kyautatuwa da ingantacciyar rayuwa ta matasan mu da umma
1: tare da Comrade Muhammad Lawan Garba na Makafage. Comrade, a madadin masu kallon mu da sauraron mu ne maka maraba.
2: To masallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Jagoranci kan zaben turba ko kuma ingantacciyar hanyar rayuwa wanda turanci ake kiranta da career guidance, wannan batu yana da matukar kalubale ba ma ga matasan mu kadai ba Comrade, har ma ga rayuwar mutane mai cece ma ita kanta dan matasa su ji kuma a bada shawarwarin da suka dace. Comrade, a matakin farko me take nufi domin al'umma su samu kyakkyawar manufa?
3: Tun da ake bashi muhimmanci ne wanda ya kai darajar kamar asibiti, ya kai daraja kamar a ce abinci, ya kai daraja na kamar ka ce abinda mutum zai iya rayuwa da shi na yau da gobe. Ma'ana idan aka ce yanzu noma an daina noma, me kake tunanin zai faru? Idan aka ce yanzu an daina aiki ko wani abu, to career guidance wani abu ne wanda idan aka ce babu shi, to shi ne za mu tsinci kanmu a wannan halin da muke ciki. Ma'ana rashin career guidance ya jefa miliyoyin matasanmu cikin halin da suke ciki na rashin sanin ina daga ina suke kuma ina za su je. A wannan shiri gaskiya wannan topic da aka zaba topic ne wanda yake mai matukar muhimmanci, mai matukar daraja, mai matukar amfani a wayar da kan matasanmu su san daga ina suke kuma ina za su je.
0: Mu da sauraron mu fahimci gundarin abin.
3: Na'am.
0: Shin wake da haƙin ya zabawa al'ummar mu wannan?
3: Na'am.
0: Su da kansu?
3: Na'am.
0: Ko iyayensu?
3: Na'am.
0: Ko kuma hukuma?
3: Na'am. To na farko matsayinka na uba, kafin ma ka sami ɗan da za ka sa shi a turba sai aka ce ka zaɓa mai uwa ta gari. Ka gane abin da yake shi ne turba ko kuma career guidance na farko da uba ya kamata ya ɗora ɗan shi a kai ya mai adalci ya auro mai uwa ta gari. Ita ma uwar ta auri miji na gari. Sannan idan aka haifi yaran akwai matakai daban-daban. Akwai mataki wanda na uba ne, akwai mataki wanda na gwamnati ne, akwai mataki wanda na malami ne, akwai mataki kuma wanda na al'ummar gari ne gaba daya. Misali yanzu idan ka kalla, misali yanzu idan aka haifi yaro, zaba mai makarantar da ya kamata ya je, zaba mai sana'ar da ta dace da shi misali, ko kuma wani abu wanda za a dora shi a layi da ake so ya hau kai. Ka gane na kusa-kusa za ka ga cewa iyaye su ne suke da haƙu su yi abin da ya kamata. A tsakiya ka gane na gwamnati ta yi tunanin me muke da gibi da shi a cikin al'ummarmu da ya kamata mu saita matasanmu su zo su gaya za su cike mana wannan gibi, misali na ɓangaren lafiya ne, ɓangaren koyo da koyarwa ne, ka gane ɓangaren sana'o'i ne, ɓangaren a injiniya ko ICT yanzu da ake da shi ko wani abu makamancin haka. Gwamnati a harkar koyo da koyarwa za ka ga cewa ita ce ƙashin bayan saita abin da ya kamata a yi. Sannan uwa uba gaba ɗaya kuma rayuwa ta ta'allaka da ingantacciyar al'umma da zamantakewa da yau da gobe wanda ake cewa ɗa na kowa ne. Duk yaron da ka gani a hanya, duk yaron da yake maƙocinka ne, ka ga yaya za ka taimake shi ka ɗora shi a hanya ya ga ya zama ya cimma muradin da yake so ya zama. Ya in ka gan shi a hanya ka ji kamar ɗanka ne. Su iyaye kamar yadda na faɗa ma su ne mataki na farko. Gwamnati sune mataki na biyu al'ummar gari gaba daya sune mataki na uku akwai abin da dole in ba gwamnati ba babu wanda zai akwai abin da dole in ba iyaye ba babu wanda zai akwai abin da dole iyaye ba su anan gwamnati ba ta nan to kaga al'ummar gari su kuma ya dawo wuyan su ya kamata kuma a samu haɗin kai yaya zamu dora matasan mu akan hanya ta gari turba ta gari wanda shine za a samu nasarar da ake bukata al'umma ta zama ingantacciya
4: wato wajen cikar burin a dora matasa akan turban da ta dace ba ma wai tun kafin samuwar su ba kafin a same su ma'ana matakin auratayya a fara samar da wata hanya da za a samu miji na gari sannan da uwa ta gari bayan an yi wannan iyaye sun yi nasu gaskiya kuma hukumomi su shigo a matakin tsakiya al'umma kuma su haɗu domin su tallafa wajen ganin cewar an samar da kyakkyawar rayuwar
3: wannan shine gaskiya akwai wani dan tarihi wani babban malami da ake bada labarin shi da ya shuhura ba zan iya kama sunan shi ba amma cikin nasarar da ya samu a rayuwa na uwar shi ko mahaifiyar shi da ta dau garin gaba shayar da yaro da ake in za ta shayar da shi sai ta alula ka gane saboda neman albarka ubangiji ka gane kuma karshe wannan sunnar ko wannan dabi'a da ta dauka ta taimake shi ya albarka a cikin rayuwa ba maganar zaɓin abinci ake yi ba ba maganar zaɓin kayan da za a sa ake ba ba maganar makaranta ba ka gane ba maganar a fahimci ma shi kan shi yara domin a cikin career guidance abin da ya fi komai muhimmanci farko in kai ɗaya ƙadan kai ne za ka yi ka fahimci kanka idan wani ne zai yi maka ya fahimce ka idan wasu ne za su yi a fahimce ku misali akwai wani shugaban ƙasar Amurka wanda tun yana primary ina jin wata malamar shi da ta fahimce shi ta nazarce shi take cewa wannan yaron mai yiwuwa zai iya zama shugaban ƙasar Amurka ta gane abin da ke nufi wanda kuma sai da yazo ya zama karshe bayan za a samu labarin wannan prediction din da ta yi ta ya bata wani mukami ka gane na mata wanda ana ganin ita ce mace ta farko da ta rike wannan mukamin ai farko iyaye su fahimci ƴaƴansu ko kai ka fahimci kanka wannan duk abin da za a yi a kariya ganin abin da ya fi komai muhimmanci shine fahimtar kai kafin a fahimci kuma menene a ƙasa ma'ana meye wadatacce wanda yake zan iya yi ma'ana sana'a ilimi ka gane karatu da dukkan abin da yake a ƙasa wanda za ka iya yi ka gane sannan kuma sai na ga wanne ne ya dace da ni daidaito tsakanin kaina da abin da na zaɓa a samu aure misali shine mutum yanzu in ya kalli kanshi in ya fahimci kan nashi sai ya fahimci menene a ƙasa misali yanzu ka dau malamin makaranta wanda baya son yawan magana ko ba shi da haƙuri ya fahimci kanshi ba shi da wannan ko baya son yawan nazari na karatu ka gane abin da yake nufi ko bincike ka gane ko wani abu na a juriya ka gane ko wani daraja na a ididdiga bisa wannan aikin da kake ganin ya zama akwai shawadatacci a kusa da kai to in da ya daidai da ɗabi'ar ka ba ba za a samu nasara ba
4: to a daidai wannan gabar wani abu da muke ji kuna faɗa cewa akwai career job and profession ma'ana aikin da kuma zaɓar hanyar da ta dace da ma abin da aka fi ƙwarewa a kansa to mu ɗauki cewa yaya mutum da kansa ko iyayensa za su gano baiwar da abin da yake sha'awa ma'ana wata hanya za a gano cewar wane yana da baiwa kaza wane in aka dora shi akan abu abin da yasa na kawo wannan ana samun matsaloli da kalubale a matsayin ku na malamai tun a matakin babban secondary aji daya yaro ga wani hanya da yake so ya bi amma misali wani fage ko kuma wata turba na ilimi yake so ya dauka misali doki ya yi ka kimiyya da fasaha sai iyaye su nuna sha'awar su cewar ya koma ajin art ko makamancin
3: wannan
4: ya ake gane ire-iren wannan
3: to na farko shine a ido ba mudu ba aka ce wai ya san kima a duk abin da ka kalla a rayuwa zaka ga akwai wata ɗabi'a da ta dace da shi duk wani abu da mutum zai yanzu misali yara suna kanana a da can baya kenan akwai wata sana'a da suke yin anyalayya kaga yaro ya je ya samo kan rago ko kansa yana yawo da shi yana ciniki kaga wani ya fi kowa zama alaji sai ka rasa ya ai duk ya sai kan ragunan nan ka gane ko kawunan nan kaga wannan yana nuna maka zai kware a kasuwanci ka gane tun ana yarinta za ka ga wani yana yin irin mota ta gwangwani ka gane ka ga ya kira ka ga ta wani tafi kyau akwai wani haffata labarin ga ya samu duka kaga wannan ya kamata akalla a kai shi wani abu bangaren engineering ko bangaren mechanical engineering ko

0: kulawar na'am ilimin ba iri ɗaya
1: ba gaskiya magana to gaskiya magana harkar sana'a na fama da kamar yanda su masana da suka fi a bada gudunmuwa a wannan harkar suke faɗa shine dan adam ya fahimci kanshi sannan kuma ya fahimci wace sana'a ce a ƙasa ko sana'o'i a ƙasa sannan kuma ya auna aure tsakanin sana'ar da zai dauka da kuma kanshi akwai abin da ƙarfi yake bukata idan kai ba mutum ne mai karfi ba idan ka shiga ai za a baka a baya akwai abin da tunani kawai yake bukata idan baka da saurin tunani ka gane kowa yana da tunani amma akwai abin da ake kira da sauri na tunani aikin abin da yake bukata saurin tunani to in baka da wannan in ka shiga wannan ka gaza ai baka akwai abin da kwarewa ce kawai yake bukata ta yau da gobe misali yanzu ka dau shiftin da ake yin aiki akwai wanda suke yin aikin safe aikin rana aikin dare to akwai wanda shi in dai dai kawai bacci ne kaga yanzu ka ce sai yayi aiki da dare kaga ai a kaida a zubo ya fahimci zubin rayuwar shi jikin shi shi ba zai iya ba to tsari na rayuwa kullun na sana'o'i na daga cikin abin da ya dade cutar da al'umma na rashin dore yara ko al'umma ko matasan mu akan irin wannan ka kalli yanzu kasar Amerika bisa wani bincike da aka gudanar matasan su da yawa wannan abin na tsarin karatu da career guidance din yana taimakon su su fahimci kansu su fahimci kuma abin da ya dace da su yanzu ka kalli Bill Gates misali ba wai tarihin rayuwar shi ba yanda ya shuhura ya samu ya kai ga kaci ka gane abin da ke nufi ya fahimci kanshi ya fahimci me ya dace da shi yanzu irin abin da ya samu a duniya ai zaka ga matasa za su a ce su ne irin wannan ka kalli wanda ya yi Facebook Mark Zuckerberg ka gane in ka kalla za ka ga yanda ya fara da tunanin da yayi wani abu ne wanda ya kamata matasan mu su fahimta su ga kuma ya za ka yi ka kalli wannan mai Twitter X yanzu Elon Musk kaga irin abin da yayi na yanda yayi ya iya dabara har ya samu yanzu gashi duniya tana magana shi ya excel akwai irin mutane irin na Honda wanda yayi Honda din nan da sauransu duk wasu mutane wanda sun fara ne daga kanka haka a China ma in ka je za ka ga mutane ɗaiɗai ko waɗanda sun yi excellent a rayuwa wanda irin wannan shine abin da ya kamata a dora matasan mu cewa gawa ne misali ka kalli nan arewa misali Alhaji Ali Kudankwate da yaushe ya fara ana magana kusan 1981 yau gashi ana magana duk Afirka ma ba wani wanda ya kai shi kuɗi da sauran makamantan su irin waɗannan so iyaye da al'umma da gwamnati wannan tsarin da ka faɗa na career guidance ya mutu a fahimta ta ya za a farfaɗo da shi a taimaki matasan mu su fahimci sana'ar da za su iya yi sana'ar da ta ce da su su ma daina raina sana'a domin raina sana'a ba wani topic ne shi ma mai zaman kanshi bayan rashin ƙwarin gwiwa da gano ni me nake bukata da gano me a ƙasa idan muka ce me a ƙasa shine muna mai wannan available resources ko kuma opportunity da turanci
0: damammaki
1: da za ka iya yin tunani ka ga wanne ne ya dace da kai ko na karatu ne ko na sana'a ko kuma na kasuwanci ko kuma na yau da gobe yanzu misali ga kalli kasuwanni da suka zagaye mu aka ce kwari ka ce sabon gari ka gane singa da sauransu wanne ne ya dace da ra'ayinka haka ka dau irin su kasuwa irin su farm center na harkar wayoyi da sauransu amma ina rubutu kawai kamar da ka faɗa yanzu kowa kawai gani yake ina ne ake sa riga mai kyau kaga abin da yake nufi
0: canza shi
1: eh yanzu ka kalla a fage kwanaki bayan mun yi wani research saboda dinki kawai matasa duk wanda ya tashi kawai sai ya shiga dinki duk wanda dinki ne dace da kai ka gane ba dinki ne dace da kai ba saboda kawai kowa ya ga an ka je kana fur ko kudi ake samu
0: to kuma da sai da lokaci lokaci yana hararar mu ban san da me zaka karkare ba kafin mu shiga in Allah ya nuna mana wani makon sai na dora akan wannan muhimman batu da me zaka karkare kan wannan batu
1: to na farko dai gaskiya kamar yanda aka faɗi sunan wannan topic din abu ne mai matukar muhimmanci iyaye yanzu su tashi su farka gwamnati ta tashi ta farka al'ummar gari a tashi a farka an yi bacci wajen dora matasan mu akan layin da zai taimake su kai tudin mun tsira layin da zai taimake su su cimma muradin da suke so su cimma kannan a fahimci ya za a farfado ma da wannan tsarin sannan kuma tun yanzu ba a yi makara ba kowa ya fahimci ya yi ayyuka suke a wani layi suke wannan gudunmawa zai iya ba su
0: domin
1: su cimma abin da suke so su cimma.
0: To muna godiya kwarai da gaske Comrade Muhammad Lawan Garba na Maka Fage bisa wannan dama da aka bamu muka tattauna kan wannan muhimmin batu. Masu kallon mu da sauraron mu sai a bi mu a mako mai zuwa insha Allah za mu dora a cikin wannan batu tare da Comrade domin mu kai ga karkarewarsa. Duk da cewa batu ne mai fadi
1: gaskiya
0: amma insha Allah za mu yi kokari domin ganin mun tabo wasu gabobi waɗanda za su tallafa kuma su taimaka domin wayar da kan al'ummar baki daya. A madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammala wannan shiri musamman Hafsat Lawan Sheka da ma Anas Lawan Dan Maliki, sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa ku kasance tare da mu a wani makon cikin wani sabon shirin na duniyar matasa.

0: masu kallon mu da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida wanda ni Hafsat Lawyer Sheka zan kasance tare da ku a cikin shirin da ke haskaka irin muhimmiyar rawar da mata suke takawa wajen gudanar da sana'o'i ko kasuwanci domin tallafawa dogaro da kai tare da tallafawa gida a yau shirin namu ya karbi bakuncin bakuwa ta musamman wadda za ku ji an ce wa ga baki mai ita ta daɗi malama Fatima barka da zuwa
1: barka ka dai
0: to masu kallon mu da sauraron mu za su so su ji da wa suke tare
1: kuna tare da Fatima Kabir Yusuf CEO ta Naifas Conglomerate so takaitaccen tarihina dai an haife ni a unguwar Gyaɗi-Gyaɗi a nan Kano kenan sannan nayi nursery school ina a nan classics nayi primary a Kano Capital School sannan kuma nayi wata secondary school ina a Kafsan then kuma daga nan naje nayi cultural service a hotora nayi graduating daga nan kuma nazo nayi diploma na a bangaren HIM health information management sannan kuma nazo nayi akan CHU community health
0: malama Fatima wace iriyar sana'a kike
1: sana'o'in dai da dama amma guda biyu sun fi ƙarfi ciki shine akwai makeup akwai catering
0: to me ya ja hankalin ki kika fara wayannan sana'o'in
1: to ba zan ce akwai abin da ya ja hankalina ba kawai dama sana'a ra'ayina ce so kamar irin a ce an haife ka da abu to da ita aka haife
0: na sana'a ke
1: sai da kika yarinya na fara
0: to zuwa yanzu za ki kai kimanin kamar shekaru nawa da fara sana'a shekara 15 duka gaba ɗaya ko kuma kowace daga baya
1: ta gaba ɗaya guda biyu
0: to kamar harkar kayan snacks idan muka dauke ta shine kayan soye-soye ko tunda sun danganci har da abinci to kamar da yaya kika fara ita irin wannan sana'a
1: so ta yadda na fara dai irin daga gida na fara kaɗan haka har abin ya zo ya zama babba
0: kamar da irin kayayyakin da kike siyawa ke kike yi da kanki ko kuma zuwa kike ki saro ki siyar
1: da kaina nake
0: kamar wane irin kalubale kika fuskanta da fara sana'ar nan
1: ɗan kalubale na ɓangaren ne ke
0: ne duka sana'o'in da ta kwalliya da ta fi na ita kamar ta kwalliya sai ki faɗa mana shi ma ta harkar snacks ɗin lokacin da za ki fara irin kalubalen da kika fuskanta
1: to ni dai lokacin da zan fara gaskiya ban fuskanci wani kalubale ba irin wanda za a ce ga shi irin babban kalubale ne kawai dai ni dai na fara sana'a na so kin ga misali ɓangaren girki akwai wanda za ki ga ko da an ci ga shi abu ka yi shi ka zo biyu ba ka ba mutum ya ci biyu wasu duddun irin wannan ma ban fuskance su ba gaskiya so
0: kashin wannan sana'a tana taka muhimmiyar rawa wajen tallafawa gida
1: sosai
0: to kamar me da me kenan
1: tana taimakawa mana ko wa kan kanka a ce kai a wannan ka ɗauki nauyin kanka so kin ga ko a nan ka tallafa a gida
0: to tunda kika fara wannan sana'a zuwa yanzu shin akwai irin wanda suka taɓa koya a wurinki
1: sosai kuwa
0: to kamar ta wanda tsari kenan
1: akwai tsarin idan mutum yana so zai ce yana so zai koyi sana'a so za a faɗa mishi price ɗin da zai koya sannan ya zo a fara training sannan akwai kuma tsari da muke yi da shekara wanda ake koyarwa kyauta za mu tara mutane da yawa a koya musu kyauta akwai form da ake siya wannan form ɗin idan ka siye shi za ka zo a koya maka za ka zaɓi sana'ar da kake so a duka sana'o'in da muke yi wanda kake so ka koya za a koya maka
0: to a ɓangaren kamar wadda ake yi na wanda ake biya ba wanda ake yi kyauta ba daga lokacin da kika fara zuwa sana'ar zuwa yanzu kimanin mutum nawa kika yi
1: za su kai 50 wanda ake yi ba wanda ake kyauta ba
0: za su kai idan kika ɗauke su akwai misali idan suka bi tsari kina ƙa'idar lokacin da kike sallama mutum ko kuma har sai
1: ya danganta ya danganta akwai wanda zai ce gashi na wata kaza yake so akwai wanda ya iya dama zuwa zai iya ƙara gogewa akan harkar so satuttuka yake ɗauka so kuma duk wanda ya ɗauka wannan lokacin za ki ga ma ba ma a gama ba ya san abin da ya koya so when I took a salmon to our Washwani, to Bangaran Catherine in Kenan, to our Biabara Akagama. So see,
0: to wish you and I take a check a marmot salad, you couldn't have wear down, Nelson or ink, or touch you one naked oak and know you. Koyar war ko kuma kawai da kanki kike ganin ya kamata a ce ki debi wayannan wanda ya kamata a ce an koya wa kyauta kuma kawai kowa ne yake iya zuwa ya shiga ko kuma akwai wanda ke warewa wanda ke ganin sun fi kamata a ce su ke koya wa kyauta
1: na farko tambayan ki na farko ba ni ne yake daukan nauyi ba da kaina nake so na biyu kuma sai dai irin kamar idan an yaye dalibin so akwai irin waɗanda muka gayyata maybe kamar misali ɗan siyasa da sauransu so za su iya ɗaukan so amount su ce a bawa wanda ya zo na ɗaya da sauransu to suna haka amma tun daga farkon class ɗin zuwa ƙarshen shi babu wanda ya taɓa ɗaukan nauyin shi har yanzu sai kuma tambayanki na biyu
0: na cewa misali akwai wanda kike warewa kike ganin ya kamata a ce su kika zaba ke koyawa kyauta ko kuma kawai dama kike bayarwa mutane su zo su yi
1: eh gaskiya ba na warewa kai dai zan fito da shi ne da yake kin sa abu na media yanzu zan yi sharing through media gashi nan flyer ne duk wanda yake so free class ne duk wanda yake so ya zo ya koya
0: to kamar akwai wanda zaki ga ba sa irin harkar social media amma kuma suna da ra'ayin koyi irin wannan
1: sanawoyin
0: su kuma
1: suma akwai nasu hanya akwai flyer nan da muka buga na online muna fitar da ita so idan aka fitar ana zuwa irin sarrafin unguwanni haka a buga ko irin wurin shago haka na provision da sauransu saboda ya guri ne da mutane suke zuwa so duk wanda ya zo ya gani zaki ga sun dau number a jiki tunda da number mu a jiki sun kira suna so so sai a musu kwatance inda za su zo su sai form din su
0: to kamar misali me ya ja hankalinki irin ko kuma me ya baki sha'awa kika ji cewa irin ya kamata a ce kina warewa kina yin kyauta bayan kuma kina yin na wayannan na kudi
1: ni yanzu kin ga sana'a ta taka muhimmiyar rawa a rayuwata so shi yasa nake so in ga kowace mace ta samu sana'a ta ta kanta wanda ba sai ta dogara da wani ba ko ta dogara da wani siyar mata ba so wannan abu shine ya ja hankali na ta yaya za a rage karancin tunda ba yanzu ba samun aiki ake ba to bisin siya ba a samun aiki yadda ya kamata so wannan a sana'o'in suna taimaka wa mata ko da a ce mace ta yi aure ne mijinta baya so ta fita ta yi aiki tana cikin gidanta za ta iya samu za ta ringa yin sana'anta kuɗi yana shigo mata so ba ma mijin ba ma wa kanta isa kadai ba shi kanshi mijin za ta rage mishi wani abu na rayuwa so
0: to kamar misali a waɗanda kike diba kyautan har ma da wanda suke biyan kuɗi domin su ga sun koyi sana'a da za su dogara da kansu shin akwai wani kalubale a irin wannan ɗaukan da kika taɓa fuskanta na bayan kin ɗauki mutum ki zo ya baki wata matsala ko dai wani abu makamancin haka
1: gaskiya ni taɓa ba
0: baki taɓa yi ba
1: ban taɓa ba gaskiya
0: to kamar misali kin taɓa tunanin yadda kike koyarwa da mutane kyauta shin ki kai kamar lokaci irin na siyasa ki kai ko kanki ga wani kan ya ɗauki waɗansu ɗaliban a ciki
1: eh akwai kamar yanzu kin ga wannan shekara da zani September ɗin nan za mu fara so akwai letter da muka rubuta wani ɗan siyasa aka ba aka kai mishi dan har mun zauna da shi mun yi magana da shi so ya ce idan yayi approving zai share ne wa sauran mutanen su so idan aka yi approving za su yi magana za su iya yin sponsoring class din sannan bayan idan daliban sun gama za su iya taimaka musu da wani jarin gaba ɗaya kenan sabanin da za ki ga waɗanda muka gayyata su ne waɗanda kawai suke iya ɗaukan nauyin mutum uku farko da suka zo na ɗaya na biyu da na uku so insha Allah idan Allah ya sa an taimaka sun yi ɗan so za a samu alheri akan wannan da za mu insha Allah
0: to zuwa yanzu kin taɓa a waɗanda kika taɓa koyarwa akwai wanda bayan kin koyar da su suka taɓa tsayawa su ma da ƙafafuwansu suka kama sana'a ko misali kamar ke da ke da shago su ma suka taɓa kafa nasu shawa
1: sosai ma kuwa
0: za su kuma za su yi kimanin mutum nawa
1: za su yi kimanin mutum a cikin kin san matsalan da ake samu shi ne idan suka gama koya ɗin tunda yawanci wanda suke koya ɗin ba wani hali ne da su ba dama suna neman ta ya za mu samu sana'ar da za mu iya ta kanmu so sun samu free abu sun zo sun koya so idan suka gama kuma abubuwan da za su yi amfani da su wajen gudanar da sana'a ba su da shi kamar kuɗi kenan da kayan aiki so ba su da wannan abu so mafi akasarin su suna son su yi sana'a din amma kuma babu wannan kuɗin da za su gudanar da shi so shine babban matsalan da muke samu ta wannan bangaren so waɗanda kuma suke da damar yi din sun yi su ne za ki ga sun kai kima tunda yanzu shekara uku muna yi za su yi wajen mutum 30 haka

Mahmud na guduwa cikin wakar su sanadi daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 Zango na FM da fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da

Fatan alkhairi gare ka Sabiu mai takalmi sharada na ga sakonka na fatan alkhairi da fatan ana cikin koshin lafiya da fatan kuma na kasancewa da Rahma Radio a daidai wannan lokaci. Jinjina da fatan alkhairi gare ka dan kasuwa kamar wani sarki na ga sakonka na fatan alkhairi da fatan Allah ya kawo kasuwa mai albarka duk da na san yanzu ana ta shirye-shiryen komawa gida domin aje a koma gida sadu da iyali da fatan Allah ya maida kowa gida lafiya Allah ya tsare dukkanin abinki Allah kuma ya zama kariya.

0: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwannan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau muna talata 20 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ta daidai da 4 ga watan Agustan shekara 2026 miladiya sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci kasar China da ta hada gwiwa da Najeriya ta hanyar musayar fasaha da kwarewar aiki domin haɓaka tattalin arzikin kasa. Jakadan Najeriya a Majalisar Dinkin Duniya Jima Ibrahim ne ya isar da sakon a madadin shugaban kasa Bola Tinubu yayin wani taron Majalisar Dinkin Duniya kan bunƙasa tattalin arzikin teku da aka gudanar a birnin Beijing na kasar China. A jawabin nasa jakada Ibrahim ya yabawa China kan irin ci gaban da ta samu a fannin tattalin arzikin teku tare da jaddada aniyar Najeriya na zama ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki. Ya ce gwamnatin Tinubu ta nuna muhimmancin wannan fanni ne ta hanyar kafa ma'aikatan harkokin teku da tattalin arziki inda ya ce albarkatun teku na da matukar muhimmanci wajen samar da arziki da ci gaba mai dorewa. Anan kuma gwamnatin tarayya ta kafa sashen tsaron makarantu a karkashin ma'aikatar ilimi ta tarayya domin ƙara inganta tsaro da kare dalibai a makarantu a fadin kasar nan. Ministan ilimi Maruf Tunji Alausa ne ya bayyana hakan yayin gabatar da jawabi a gaban kwamitin majalisar dattawa kan shirin tsaron makarantu. Alausa ya ƙara da cewa ma'aikatar za ta aiwatar da shirin ta hanyar tabbatar da cewa ana aiwatar da shi yadda ya kamata a dukkan kananan hukumomi 774 na Najeriya. Ya kuma bayyana cewa gwamnatin na haɗin gwiwa da ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro da hukumar tsaro ta DSS da rundunar sojin Najeriya da rundunar 'yan sanda da kuma hukumar tsaro da ke kare fararen hula ta ƙasa domin kyautata tsaro a makarantu. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya kare sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta bullo da su inda ya ce sun fara haifar da sakamako mai alfanu wajen jawo masu zuba jari da kuma bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Shatima ya bayyana haka ne a taron tattalin arziki da zuba jari na jihar Delta da aka gudanar a birnin Asaba inda ya ce duk da matsalolin tattalin arziki da gwamnati ta gada an fara samun ci gaba. Ya kuma yaba wa gwamnan jihar Anambra Chukwuma Soludo bisa goyon bayan da yake baiwa sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta bullo da su. Kwamitin Majalisar Dattawa mai kula da baitul malin gwamnatin tarayya ya baiwa kamfanin man fetur na kasa da babban bankin Najeriya CVN da hukumar raya yankin Niger Delta NDDC da hukumar kula da harkokin hako man fetur ta kasa tare da wasu hukumomin gwamnati wa'adin sa'o'i 72 da suka bayyana a gabansa sakamakon gazawarsu wajen amsa gayyatar da aka yi musu domin su yi bayani kan dambayoyin da masu binciken kididdigar kuɗi suka bijiro da su. Shugaban kwamitin Sanata Ibrahim Dankwambo ya ce gayyatar na daga cikin nauyin da ya rataya a wuyan kwamitin nasa na sa ido kan ayyukan hukumomin gwamnati tare da kokarin tabbatar da cewa ba barnatar da dukiyoyin al'umma ba. Yayin da yake nuna rashin jin daɗin sa kan rashin halartar hukumomin dan kwamitin Sanata Babangida Hussaini ya bayyana matakin hukumomin na gaza amsa gayyatar kwamitin a matsayin rashin girmamawa ga majalisar dokoki ta ƙasa. Sai dai kuma kwamitin ya yanke shawarar baiwa hukumomi da abin ya shafa wa'adin ƙarshe na sa'o'i 72 na su bayyana a gaban sa ranar 6 ga watan Agusta tare da gargaɗin cewa idan suka ƙi bin umarnin majalisa za ta ɗauki wato ƙarin matakan doka a kansu. A nan jihar Kano kuwa majalisar dokokin ta jihar Kano ta dakatar da shugabannin kananan hukumomi uku na tsawon watanni uku bisa zargin karkatar da kudaden gwamnati da amfani da ofishinsu ba bisa ka'ida ba. Ciyamamin da aka dakatar su ne Bello Abdullahi Gadanya na karamar hukumar Bagwai da kuma Alhassan Salisu na Bebeji da Abubakar Mustafa na karamar hukumar Rogo. Matakin ya biyo bayan amincewa da rahoton kwamitin kananan hukumomi da harkokin masarautu na majalisar wanda shugabansa Aliyu Muhammad ya gabatar a zaman majalisar da kakakin majalisar Ismaila Falgore ya jagoranta. Rahoton kwamitin ya ce an samu zargin karkatar da kudaden ayyukan raya kasa a karamar hukumar Bagwai. A Bebeji kuwa kwamitin ya ce ya gano zarge-zargen amfani da ofishi ba bisa ka'ida ba take dokokin bayar da kwangila da aiwatar da su sayar da filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba da karkatar da kudaden jama'a. rahoton ya kuma zargi shugaban karamar hukumar Bebeji da tilastawa ƴan kwangila tura kudaden kwangilar su zuwa wasu asusun banki da ake zargin shine ya zaba. A Rogo kuma kwamitin ya ce shugaban karamar hukumar na fuskantar zargin yin karan tsaye ga manufofin gwamnati da amfani da office ba bisa ka'ida ba da kuma karkatar da kudaden da aka ware domin ayyukan gina hanyoyin karkara da samar da wutar lantarki ga al'ummomin unguwar Dawa da Hausawar Fulani. Kwamitin ya bada shawarar dakatar da shugabannin kananan hukumomin har sai an kammala cikakken bincike. Yana mai kafa hujja da sashe na 128 da 129 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Masana harkokin lafiya na ci gaba da jaddada muhimmancin gano cutar koda tun da wuri tare da wayar da kan jama'a kan alamominta da matakan kariya domin rage hadarin gazawar koda da sauran matsalolin da ke tattare da ita. Wakiliyarmu Amatul Mu'izzu Abdulrahman ta tattaro mana wannan rahoto.
1: Dukkanin kasashen wuri dai na da damar kaiwa ga
2: a duk lokacin da aka ambaci cutar koda, mutane da dama kan yi zaton cewa cuta ce da bata da magani, kuma duk wanda ya kamu da ita dole ne ya riƙa yin wankin koda har ƙarshen rayuwarsa. Wannan fahimta ta sa wasu ke rayuwa cikin fargaba, yayin da wasu kuma ke gujewa zuwa asibiti saboda tsoron sakamakon gwaji. Sai dai masana harkokin lafiya sun ce wannan fahimta ba ta yi daidai ba. A cewar su, ba dukkan cutukan koda bane ke kaiwa ga gazawar koda. Sun bayyana cewa idan an gano matsalar tun da wuri, kuma aka fara kulawar likitoci cikin lokaci, ana iya daƙile ta ko rage tsananin ta, wanda hakan kan ba marasa lafiya damar ci gaba da rayuwa cikin ƙoshin lafiya. Domin ƙarin bayani kan yadda cutar koda ke samuwa, alamominta, hanyoyin magani da kuma matakan kariya, ga bayanin ɗaya daga cikin likitocin da muka zanta da shi ya mana.
3: Idan koda ba ta iya aiki, zaki ga mutum yana kumbura. Ruwan famfo da ke ɗauke da kemikal ina lid da ake samu a pipe shi ma yana da wannan sinadari da ake ce man element lid ya kan sa ciwon koda. Kayan kemikal shayi sai a ce sai ya ji kauri ya sha man bitter ya kan kawo wa'annan, mutum zai kasa fitsari da zafi ko fitsari da jini. Hanyoyin kare kidney injury shi ne yawan shan ruwa akai-akai, na biyu shi ne exercise, na uku kuma good personal hygiene, na hudu shi ne avoiding shan chemicals wanda ba su da amfani a jiki, wanda za ka shaka ko kuma wanda za ka samu a cikin abinci ko a ruwan sha.
2: Bayan bayanin likitan, mun kuma tattauna da wata da aka sanar da ita cewa tana cikin masu hadarin kamuwa da cutar koda. Ta bayyana irin yadda ta ji bayan samun wannan labari da kuma matakan da ta fara dauka domin kare lafiyarta.
4: Ciwon ne da za a ci musu kewa na wahala, musamman idan kuna yanayi na rashin karfi, tasiri da kulawa kai kanka a wahali, iyayenka a wahali da kuma mutanen da kuke tare da su.
2: Masana sun jaddada cewa cutar koda kan iya farawa ba tare da bayyana alamomi ba, lamarin da ke sa gano ta yi wahala a farkon lokaci. Saboda haka sun shawarci jama'a da su rika duba lafiyarsu lokaci-lokaci, musamman masu fama da hawan jini, ciwon sukari da kuma waɗanda suke da tarihin koda a iyalansu. Sun kuma ce gano cutar tun da wuri na ƙara yiwuwar samun ingantacciyar kulawa da rage haɗarin gazawar koda. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni a Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
0: To madalla an gaida Amatul Mu'izzu Abdulrahman da wannan rahoto. Gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya bayewa malam Usman Aliyu mijin margayya Umar Khairi malamar Ismail wato Islamiyar da aka kona kyautar gida domin taimaka masa ya sake gina rayuwarsa bayan wannan iftila'i. An kona matar ne a wani hari da wasu matasa suka kai mata bayan zarginta da sata yara a Maraba Jos da ke jihar. Gwamnan ya mika masa takardun gidan ne a lokacin da ya kai masa ziyarar godiya tare da rakiyar Sheikh Haliru Maraya. Gwamnan ya ce ya baya wato baya ga samar musu da gida da tallafin kuɗi. Gwamnati ta kuma ɗauki nauyin karatun 'ya'yansu domin tabbatar da kyakkyawar makoma. To idan muka je ga rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa, gwamnatin jihar Benue ta amince da aiwatar da wani tsari na musamman da aka tsara domin inganta wadatar abinci da nufin ƙara yawan amfanin gona tare da magance matsalolin da ke hana bunƙasar noma a jihar. A cikin wata sanarwa, gwamnatin ta bayyana cewa an kaddamar da shirin ne ƙarƙashin takin inganta wadatar abinci da gina zaman lafiya a Najeriya ta hanyar tsare-tsare masu inganci. To ga ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa tare da Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
2: Najeriya ta fitar da gangar danyen mai miliyan 182 zuwa kasashen waje a watanni 6 na farkon shekarar 2026 inda darajar su ta kai kusan naira trillion 24 da biliyan 200. Rahoton ya nuna cewa hawar farashin danyen mai a kasuwannin duniya ne ya kara darajar kudaden da Najeriya ta samu daga fitar da danyen mai duk da ci gaba da nuna damuwa kan karancin danyen mai da ake samarwa domin wadatar matatun mai na cikin gida. Binciken ya gano cewa bayanan danyen man da Najeriya ta samar tare da fitar da shi a tsakanin watan Janairu da Yunin shekarar 2026 ya nuna cewa danyen man da aka fitar ya kai darajar dala biliyan 17 da miliyan 600. Hukumar kula da haraji ta Najeriya ta fitar da cikakkun ka'idoji kan yadda za a rika karbar haraji daga hukumomin sadarwa na zamani, inda ta samar da tsarin da zai jagorance da za a rika tattara haraji daga hada-hadar kudaden crypto a bisa tanade-tanaden dokar tattara haraji ta Najeriya ta shekarar 2025 da kuma dokar gudanar da haraji ta Najeriya ta shekarar 2025. Sabbin ka'idojin sun shafi masu

0: domin biyan masu samar mata da danyen mai. Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasa kenan tare da ni a matan Isa Abdulrahman.
1: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamuran yau da kullum na Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zango na FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

0: kyakkyawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shirin dake zakulu muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin Junius subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya shafi a wasu lokutan kuwa har da Bahaushe a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku a cikin shirin namu ne za ku ji wata matashiya da ke son magance mace-macen da ake samu sakamakon sarar maciji duk a cikin shirin za ku ji muhimmancin mujiya ga rayuwar dan adam
1: ita ma kamar wasu su da daddare ka take harkarta sabanin sauran su da yake suna iya yi da rana ita mujiya yar dare ce
0: har da ma jin illar amfani da mai daya wajen yin soyayya su
2: akwai hatsari kwarai da gaske na cancer wata iya developing a jiki saboda haka lalle sai an kula da irin ta'ammali da man da aka soya aka kuma soyawa da ma kai ga jikin dan adam
0: wasu daga cikin rahotanni da shirin ya kunsa kenan har da ma jin kiran da aka yi da abin jiki wasu magunguna da ake rabawa a kananan kwalabe a fan shekara
3: ka ga shafa dukkan jikin ka kamar manya fawa
0: sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu leka teburin yan talla
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da zasu bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-27-22
4: Masha Allah daga tafaran kantin ba

0: ko dakin girba ba
1: ai sai je naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogon malamai ko jin da dole ne mun yi wannan addu'a. Kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu ne kana zaliya na kuma za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar a shi da AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 326 1122 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: Tumanalla barkamu da dawowa. Misraro za ku yi sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahamattv.com. Misraro bari mu bude labalan shirin namu na yau da zarar dare yayi shiru wata murya mai ban mamaki kan fara amsa kuwa daga cikin dazuzzuka da tsofin bishiyoyi wasu na daukar ta a matsayin alamar tsoro wasu kuma na alakanta ta da canfi da tatsuniya amma idan masara muhalli wannan tsuntsu ba abin tsoro bane illa wata muhimmiyar halitta da ke taka rawa wajen kare amfanin gona da kuma tabbatar da daidaiton tsarin halittu to me yasa ake ganin mujiya na da muhimmanci ga rayuwar dan adam da muhalli kuma me yasa masana ke kira da akareta maimakon aji tsoranta Dr. Awwal Baba ƙwararren masanin rayuwar dabbobi yayi mana ƙarin bayani
4: mujiya ita ma wato jinsi ne a cikin tsuntsaye wani na daban wanda kuma Allah ya yi mata wasu baiwa irin nata da ta sha bamban da sauran amma dai ana yi mata kallon wato yanayi da irin su shahu da mikiya da shirwa wato kenan irin tsuntsaye mafarauta wanda yawancin rayuwarsu ta dogara ne ga farautar abincinsu to a nan ma mujiya take sai dai cewa ita ma kamar wasunsu da daddare ka take harkarta sabanin sauran su da yake suna iya yi da rana ita mujiya ya dare ce dangane da cimakarta kuma ita mujiya tana kama kananan dabbobi kamar irin su kadangaro da ire-irensa manya daga cikin su kuma za su iya farauta irin kamar ta kananan kurege da kananan beraye domin su ma rabe-rabe ne akwai manya su wanda suke da girman jiki da kuma masu karami da matsakaicin jiki to manya daga cikin mujiyoyi suna iya farauta waɗannan su beraye su ƴaƴan kurege da sauransu kanana kuma sukan kama kananan kadangaro zuwa ƴan kwari wani abu na mamaki shine ita mujiya idan ta farauta gaba ɗaya take haɗi abin da ta farauta amma kuma sinadaran cikinta da hanjinta ba sa iya narkar da abin gaba ɗayansa sai dai su narkar da ɓangaren da jikinsu zai amfana abin da ya rage na daga gashi zuwa farce zuwa ƙasusuwa sai ta matso su kuma sai ta yi amansu ta baka ta dawo da su su kuma sauran da suka narke sai su bi jiki sai su ta amfana da su a cikin jikinta jinsin mujiyoyi ya daɗe a duniya domin alamu da aka gani daga sururinsu a cikin duwatsu wanda shine alamar cewa dabba ta wanzu a baya a wani lokaci ya nuna cewar mujiya ta rayuwa a duniya shekaru aru-aru da suka wuce ita ma tsohuwar halitta ce
3: masana sun ce waye da kan al'umma da kare muhallin namun daji na daga cikin matakan da za su taimaka wajen kiyaye nau'o'in halittu ga al'ummomin yau da gobe. A nan kuma a kullun dubban mutane sukan sha ruwan fiyo wata, amma akwai wata dabi'a da mutane da dama suke yi ba tare da sun san hadarin ta ba. Kafin su bude ledar sai su fara goge bakin ledar a jikin su ko a rigar su, sannan su saka a baki. Shin wannan dabi'a ba komai bace ko kuwa tana iya jefa lafiya cikin hadari? Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa bakin ledar fiyo wata shine bangaren da ke shiga baki kai tsaye. Saboda haka idan aka goga shi a jiki, tufafi, ko wani wuri da ba a tabbatar da tsaftar sa ba, kwayoyin cuta da datti na iya manne masa daga bisani sai shiga baki.
5: Ka san irin kwayan halittun da ka diba a cikin rigarka kuma ka bude ruwa zuwa kanka ciki, to ya kamata ku san cewa ka gama yawanka, ka fita ka je kasuwa, ka je masallaci, ka je unguwa, ka dawo gari ka sha iska ka sha kura, kuma ka goje duk abin da ka sha din nan a cikin jikinka, kuma ka dangana kuma ka sha a cikin jikinka. Ko ka san cewa akwai kwayan halittu wanda suna cikin rigarka sai baka ganin su? Idan ya zama da cewa kana irin wannan dabi'un, to gaskiyar magana kana sa lafiyarka a cikin hadari na kamuwa da kwayan halittu wanda zaka zo ka fara ciwon ciki, sai ka ga mutum ya fara gudawa, wasu lokutan zazzaɓi, wasu lokutan ma har amai mutum na iya samu, amma ya rasa ma me ya ci ko me ya faru sakamakon iya abin da ya amfani da shi ne ba daidai ba.
3: Kada a manta kiyaye tsaftar abin da ke shiga baki na daga cikin matakan farko na kare lafiya, domin daga kafi ya fi magani. Shin ko mai sauraro kun san cewa man girkin da ake soye-soye da shi kullum na iya zama barazana ga lafiya? Masana sun yi gargaɗin cewa cigaba da amfani da man da ake soye-soye da shi da yawa na iya samar da sinadarai masu illa ga jiki. Duk da haka mutane da dama na cigaba da amfani da shi saboda rage kashe kuɗi ko kuma rashin sanin hatsarin da ke tattare da hakan. A gidaje da dama da kuma wuraren sayar da abinci, sake amfani da man girki ya zama ruwan dare. Sai dai masana sun ce lokacin da aka cigaba da soye-soye da mai yana canja sinadaransa, sannan hakan kan iya ƙara hatsarin kamuwa da cututtuka. Dr. Aminu Shehu Garkuwa, ƙwararren masanin kiwon lafiya, ya bayyana illar yawan soye-soyen da ake yi da mai daya.
4: Yawan ta'ammali da mai wanda ake soya shi aka kuma soya shi sau da yawa yana da matuƙar hatsarin gaske ga lafiyar jikin ɗan adam, sakamakon akwai wasu sinadarai da yake ɗauke da shi, to an riga an kone su zai zamto shi cewa amfanin da zai yi a jiki ba shi da yawa gaskiya. Na farko akwai hatsarin kamuwa da matsala ta zuciya, na biyu akwai chronic infection wanda suka zamto cewa akwai wani amount wanda yake omega 6 wanda shi ne for the unsaturated fatty acid wanda an riga an konar da shi, to zai zamto cewa trigger inflammation response ne zai riƙa yi a jikin ɗan adam. Sannan matsala ta hanta za ta iya faruwa, haka zalika sannan kuma mutum zai iya samun yanayin garin kumburi, sannan kuma akwai hatsari ƙwarai da gaske na kansa za ta iya developing a jikin. Saboda haka lallai sai an kula da irin ta'ammali da man da aka soya aka kuma soyawa domin aka yi ga jikin ɗan adam.
3: Shin kowace hanya za a bi wajen amfani da mai? Ga Dr. Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa.
4: Hanyar da za a bi a sarrafa shi shine, na farko a riƙa idan aka soya shi sau ɗaya to kawai ya wadatar, kada ya kasance sau biyu. Idan ya zamto cewa ya daskare ko ya fara wari ko ya fara bugawa, so gaskiyar magana a zubar da shi, kada a ƙara amfani da shi. Sannan a dinga daidaita irin yadda za a riƙa zuba shi a cikin abinci, kada a riƙa saka shi anyhow, a dinga aunawa a cokali ko kuma a wani mazubi wanda ya zamto cewa za a gane adadin abin da aka saka wanda za a yi amfani da shi. So a ƙarshe dole sai an kiyaye ƙwarai da gaske gurin shi yin ta'ammali da mai irin wannan, saboda matsalar za ta iya faruwa ga lafiyar jikin ɗan adam.
3: Da fatan za a cigaba da amfani da waɗannan shawarwari domin yin amfani da su yadda ya kamata ba tare da samun matsala kan abin da ya shafi garkuwar jiki ba. A lokutan da ake samun rikice-rikice ko zargin aikata laifi, so da dama wasu kan yi yunkurin ɗaukar doka a hannunsu kafin hukuma ta gudanar da bincike. Sai dai masana harkokin shari'a na cigaba da jan hankalin al'umma cewa yin hakan na iya haifar da ƙarin matsaloli tare da tauye adalci. Wannan ne yasa wani lauya a jihar Kano, Barista Aliyu Ahmad Ismail, ya yi kira ga jama'a da su tabbatar da doka a hannun hukumomin da aka dora wannan nauyi.
6: Abin da yake faruwa yanzu da zara an ce an tuhumi mutum da ana zargin mutum ya aikata laifi, hukumar da take zargin mutum da laifi tana nan doka ta tanade ta tun da kan constitution zuwa dokokin kasa da na jaha. To ba daidai bane a ce mutanen gari al'ummar gari da zara an ce ana tunanin wani ya aikata laifi su dauki doka a hannunsu ko su kona shi ko su komai, domin wannan shine ake ce masa daukan doka a hannu. Shi ma laifi ne, kai da ka dauki dokar a hannu kai ma kana da ikon a kama ka a tuhume ka a gurfanar da kai a gaban kotu, domin ita zamantakewa ko a ce rayuwa babu doka ba daidai bane. Yawa doka ta tanadi komai, ta ce idan mutum ana zargin ya aikata laifi to abinda za ka yi kai dan gari samu hukuma mafi kusa ka gabatar mata da korafi. Yau to gashi muna zargin wani ya aikata laifi, su kuma za su zo ko su gayyata ko su kama su yi bincike, in an samu mutum da laifi ko kuma akwai zargi ne karfi cewar ya aikata laifin ko akwai yiwuwar ya aikata laifin za su kai shi gaban kotu. In ko tun a matakin bincike yan sanda ko hukumomin da suke har bincike suka gano cewar babu wannan tuhuma a kansa, to tun anan ma za su sallame shi a cikin abin da suke ce masa investigation report, sai su bincike su ce sun same shi da laifi ba wasi wanda za a iya gabatar da shi.
3: Lauyan ya kuma yi kira ga al'umma da su rika kai rahoton duk wani laifi ga hukumomin da abin ya shafa, maimakon ɗaukar matakin da doka ba ta amince da shi ba. Yanzu kuma bari mu sake lekawa teburin ƴan talla.
7: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala, kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386, ko kuma 070-87-95-2051.
8: Kai cancadi me gida, a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
9: Ke dai bari to kallu wannan.
8: Amma wannan sleeveless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
9: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
8: Ai kuna ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
9: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less sleeveless, honan sufa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
8: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
9: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
10: Salatu wa yusumma salamu salatan turabbina ila dhikri wal hubbi.
11: Amanadin mai martaba sarkin Kano Alhaji da Tamina Ado Bayero, majalisar shura a tabu ya dariƙatar Tijjaniya wa faida, na gayyatar al'ummar musulmi musamman yan dariƙar Tijjaniya zuwa babban taron zikirin Juma'a da yi wa ƙasa addu'a kamar yadda aka saba duk shekara. Za a yi wannan taro ne a ranar Juma'a 22 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda ta yi daidai da 7 ga watan Agusta shekara ta 2026 da ƙarfe 4 na yamma a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Aminu Ado Bayero dake gidan Nasarawa a birnin Kano. Ana taron halartar babban khalifan Shehu Ahmad Tijjani Abul Abbas na duniya, Sheikh Sidi Ali bil Arabi Al-Tijjani, da kuma khalifan Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas, da khalifa Sheikh Ibrahim Shehu Dahir Usman Bauchi, da sauran manyan shehunnai da malamai da muqaddamai da muridai daga kasashen Morocco da Algeria da Mali da
12: Senegal da Kamaru da Chadi da kuma nan cikin gida Nigeria
13: sanarwa daga katar majalisar shura a Tibet
12: Imam Muhammad Al-Bakari Mika'il
13: Allah ya bada kunwa amin
10: abitu bil laylatin sarana munshida bidikrin ladhi qad qaba bad'an wa mahdana
3: to madalla barkan mu da dawowa a wannan karan kuma za mu kai ziyara garin taka lafiya da ke karamar hukumar dawakin tofa inda mazauna garin suke kokawa kan karancin abubuwan more rayuwa inda suka ce ba su da ingantacciyar hanya ba su da asibiti babu gurin da za a je a zauna a kwashi ilimi shin ko menene halin da al'ummar garin ke ciki ko me suke roƙo daga hukumomi ga tattaunawar su da Shamsu Muhammad Kundila
14: ai yanzu a muhukunta wanda di mana wannan hanya to ka ce ma ƙuriya gaba ɗaya sai ta su ci amma mutakar ba ai mana wannan hanya ba mu mun san mata san mu ba za su yi zabi ba to ai mun yi zaben nan dan a taimake mu ba maula muke ba ba zuwa muke a ba mu wani ba kuma ba muna yi ita siyasa a duniya za ka yi a duniya za a biya ka ba ta da wani lada ladan ta kai ta a duniya a biya ka a duniya to kada kuma a ce kun yi laifi idan muku zaben ba to ai mu ma laifin akai mana hanyar nan a takeice muna da mukunta a lungunan nan da kauyukan nan wanda suka kuhu hanyar nan har yanzu ba su yi mana ba ya kamata a ce su suka fare neman hanyar ma ba mu ya kamata mu nema a gurin su ba
15: kaga mu da makarantar primary a garin nan islamiyya garin ga sanin ita ma IGB ce a ciki yaran mu suke islamiyya ciki suke primary wallahi ma da yara sun buguya 100 ko an nan makarantar a zo gurin wannan makarantar mu kai koke wa ga wannan filin da bayin makarantar da muke mu yan gari mu muka sai hi ko kuma shi ta sai mana mu muka sai filin
14: duk girman wannan gari ba ku da asibiti
15: duk girman garin nan kaje mun ga asibiti mu je kwa ganin zuwa kwa hin kai yan kai kilomita 12 kan muke tare mu je asibiti mu kai mara lafiya ba hanya babu wuta babu asibiti ba makaranta
3: masu iya magana na cewa dai dan tuwon gobe ake kwanke tukunya kafin mu tsinduma cikin shirin bari mu leka teburin yan talla
10: mama biyan ka mun samu wake da

0: Tijani.
1: A madadin mu'assasat Sheikh Tahir Usman Bauchi tare da cibiyar yada addinin musulunci ta Sheikh Abubakar Atiku Sanka na gayyatar al'ummar musulmi musamman ƴan dariƙar Tijaniya zuwa babban taron Maulidi Shehu Ahmadu Tijani Abdul Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Za a fara gudanar da taron makon Shehu tun daga ranar Laraba 5 ga watan Agusta daidai da 20 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ranar Juma'a 7 ga watan Agusta daga karfe 9 na safe zuwa 12 na rana da kuma karfe 4 zuwa 6 na yamma a kowace rana a ɗakin taro na Sheikh Muhammad Rabiu dake masallacin Shehu Ahmadu Tijani a kofin mata birnin Kano. Kazalika za a gudanar da bikin saukar karatun Alkur'ani mai tsarki da murnar cika shekara 25 da kafuwar makarantar Shehu Dahir Usman Bauchi a ranar Asabar 8 ga watan Agusta daidai da 23 ga watan Safar a matsugunin makarantar na dindindin dake tudun Yola a birnin Kano da karfe 10 na safe. Za a gudanar da babban taron Maulidin Shehu Ahmadu Tijani Abdul Abbas radiyallahu ta'ala anhu a ranar Lahadi 9 ga watan Agusta daidai da 24 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karfe 10 na safe a filin wasa na Sana Abacha dake kofar mata a birnin Kano. Ana sa ran halaltar Khalifan Shehu Ahmadu Tijani Abdul Abbas radiyallahu ta'ala anhu kuma jikansa Sheikh Sidi Ali bil Arabi At-Tijani da Khalifan Shehu Ibrahim Inyas Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas da sauran manyan shehunnai da muqaddamai da malamai na Tijaniya daga sassa daban-daban na duniya da kuma nan cikin gida Najeriya. Sanarwa daga shugaban kwamitin shirye-shirye karkashin jagorancin Dr. Lawi Shehu Atiku Sanka. Allah ya bada ikon zuwa, amin.
0: Tijani ka kama hannunmu ka kai ga rasulu manzonmu ya tashi ya je cece mu gurin Allah maulanmu shadidil qari rahmani wala
2: tumalalla barkamu da dawowa. A nan kuma rahotanni sun tabbatar da cewa ana raba wasu ƙananan kwalabe masu ɗauke da wani koren sinadari a fan shekara. Sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wata sanarwa daga hukumomi da ta tabbatar da ainihin abin da ke cikin kwalaban. Ko suwa yake rabawa ko kuma murfar yin hakan, lamarin ya haifar da tambayoyi da dama a tsakanin jama'a, inda wasu ke kira da ayi bincike domin fayyace gaskiyar abin da ke faruwa. Ga dai wasu daga cikin mata da suka karɓi wannan sinadarin cikin kwalba.
3: Na kawai ciwuka ne. Ga shafa dukkan jikin ka kuma manya fara. Duk abin da idame ka Allah yi mana maganin sa.
4: Banda
3: ka. Banda banda ka kuma. Yanzu za ka tarwa za a baka shafa. Za ka je ka billahi za a baka wani za ka sha a cikin. Sai kuma billahi a baka wani. Dan idan ka ina maka ina baka matsala. Za ka kuma billahi a kuma diga maka a ido.
4: Mu abin da ya same ni din karfi a bayan nan sun ce da musulmi Kirista.
3: Ko a zo ina
4: ka ci a mana addu'a. To kaga ne da jikarke sai sun ambaci musulunci. To mu ka
2: da fatan hukumomi za su gudanar da bincike tare da sanar da jama'a sakamakonsa domin kawar da duk wata shakka. A nan kuma a yayin da ake ci gaba da samun mace-mace sakamakon sarin maciji, Tayo Okikola ta wayar da kan al'umma kan hanyoyin kare kai daga macizai. Ga rahoton da Idris Kasim Hausawa ya hada mata.
5: Lokacin damuna na daga cikin lokutan da ake samun karin rahotannin saran maciji, lamarin da ke jefa rayukan mutane cikin hadari musamman a yankunan mu na karkara. Sai dai duk da yawaitar wannan matsala, masana sun ce ba duk maciji ne idan ya sari mutum yake sakin dafi ba. Wata ƙwararriya a fannin wayar da kan jama'a kan matsalar saran maciji, Tayo, ta bayyana cewa a wasu lokuta maciji kan saran mutum ba tare da fitar da dafi ba. Wannan shine masana ke kiransa da dry bite. Sai dai ta yi gargaɗin cewa hakan bai kamata ya sa wanda aka sara ya yi sakaci ko ya ƙi zuwa asibiti ba. A cewarta, mutum ba zai yi ya tantance da kansa ba, shin da macijin ya sare shi ya sa masa dafi ko bai sa ba. Don haka duk wanda maciji ya sara ya kamata ya garzaya cibiyar lafiya cikin gaggawa domin a duba shi tare da bashi kulawar da ta dace. Masaniyar ta kuma shawarci al'umma da su guji amfani hanyoyin gargajiya da ba a tabbatar da ingancinsu ba wajen magance saran maciji. Ta ce gaggauta neman kulawar likitoci na daga cikin manyan matakan da ke taimakawa wajen ceto rayuka da rage illolin dafin maciji. Haka kuma ta yi kira ga jama'a da su ɗauki matakan kariya musamman a wannan lokaci na damuna ta hanyar tsaftace muhalli, kawar da ciyayi a kusa da gidaje, da kuma sanya takalma masu kariya yayin aikin gona ko tafiya a wurare da ake zargin akwai macizai masana sun jaddada cewa wayar da kan jama'a da kuma gaggauta neman kulawar likita na daga cikin hanyoyi da za su taimaka wajen rage mace-macen da ake samu sakamakon saran macizai anan muna ƙara kira ga masu yawan tsugunu a cikin ciyayi musamman a lokacin damuna da su hankalta a kula domin kaucewa saran maciji Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
6: to Allah ya kare mu amin yanzu kuma sai masu neman taimako da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah
7: Usman Nazar na yan uwan wanda matar da aka kishiya ta kone ta a unguwar mai Allo unguwa uku an kai su asibiti sauran da sun samu sauki ɗaya ya rasu yarinya kuma ɗaya yanzu ita ce wadda aka bada sallamar ta kan kuɗi naira 460 muke neman taimako ga wanda Allah ya horewa asibitin kashi na Dala dan Allah muna neman taimako ga wanda Allah ya horewa dan Allah ba mu da ƙarfin da zamu iya biya mata wallahi wannan kuɗin
6: Allah ya saka da alkhairi ga dukkanin masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da shi zamu ja labulan shirin namu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku jama abokan aiki na Tukul S Tukul Salisu Hussein Usman Shamsu Muhammad Kundila Idris Kasim Hausawa Abubakar Sabiu Karkasara Salisu Aliyu Gabuci Nura Dahir ya Kasai da kuma Kabira Abubakar Shishi Rabiu Soroci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutt nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi

0: sai ya ce alhamdulillah.
1: Kamar menene kuke tunanin cewar kuna buƙatar a yi shin ba a yi shi ba sai in ya je din?
0: Abubuwa da yawa wanda irin na motion din nan da za a je a tirsa su shugaban ƙasa ya tsaya ya taimaki Arewa, a taimaki jihar Kano. Abinda muke so kenan ai a samu sauƙin abeba ɗaya da suka yi mana yawa da sauransu. Yan majalisu da sanatoci da sauransu wasu ba sa tsaya su jajirce kaman yadda irin su Sadduna za su jajirce. Duk wanda yake a gurin ɗaliban su ne sun san me za su, dan haka suna da tunani mai kyau za su tsaya su taimaki jihar Kano su taimaki ƙasa baki ɗaya. Dan haka muke fatan mutane dan Allah su yi haƙuri kafin September an Allah da kowa su yayi dariya insha Allah.
1: Karfa a ce kana kwadaitawa mutane kuma lokacin yazo kuma a jike yau miyau.
0: Mun zazzauna da mutane da yawa akan maganar cewar jam'iyya za a tsaya a gyara, domin kullum mai girma gwamna zama yake da mutane dan ya taimaki jihar Kano. Shi yasa ba mu da matsala in Allah ya yarda komai zai zama labari.
2: Ficewar Mustapha Kilibis din babu dadewa sai muka karbo bakuncin Musbawu Turanci duka daga jam'iyyar ta APC wanda shi kuma ya shigo da kalaman turjiya kan goyen bayansa ga jam'iyyar, hususan ma a kujerar shugabancin wannan ƙasa da kuma wasu sauran kujeru.
3: Me zaka iya dorawa APC ta yi a shekara uku? Yanzu kowaye mutum ka tsaye da shi ka ce ya tallan APC a ina. Mu APC muke, amma ba zan tallan Tinubu ba. Kuma ran zaɓe gwamna dai zan iya mai kara, amma dai in dangwara APC a ranar zaɓen shugaban ƙasa ba zan ba. Saboda haka Kano ta tsakiya, sanata, muna ƙara nanatawa mutane a fito a zaɓi matashi Dr. Nafi'u Sankara. Mutane, a daina muku zancen jam'iyya, ku kalli mutum. A daina muku zancen ubangida. Abin nan kai ɗaya, kai biyu, kai uku. Yau fetur daga shigowar APC daga 200 da wani abu ta mai da shi 1300 da wani abu, kuma ba ta da niyyar su sauto da shi, kuma ba su yadda ma ba ma daidai suke ba. Saboda haka ku ci gaba da zaben mutanen da zai ci gaba da taimaka waɗannan mutanen, ana jewa mutane cikin masifa. Mutum fa ya sani da ƴan uwansa da ƴaƴansa da sirkansa da jikokinsa me za a baka. Muna kiran mutane bana a sanatan musamman ga Kano ta tsakiya, muna ba ku shawara ba za a yi zaben tumin dare ba. Kar a zabo ta jam'iyya, a zabi jam'iyyar PDP, a zabi Dr. Nafi dan Ladi Sankara.
1: Wai kana tunanin al'umma za su karbi kiranka a daidai gabar da ake ganin ana ta da PP ga ma shi sanata su kutun da gudana Kano ta tsakiya, ana tunanin zai tsallaka jam'iyyar APC?
3: To ai duk wanda kaga ya shiga APC a yanzu ka tambaye shi tsakani da Allah ya shiga dan me. Na ba mutum a saman yau, na ba da kwana 10 a gayan alherin da APC ta kawo guda biyu tunda ta hau, banda masifar yunwa ba noma, Fulani sun baro dazuka da sun daucin binni.
1: Wai kai duk baka ga abubuwan da ake fadin an samu na ci gaba a mulkin APC?
3: Na gani mana tun daga mai daga 200 da wani abu ya koma 1300, na gani mana.
1: Kuma kake cewa ba zai zabi jam'iyya?
3: Eh to shine mun mutum daga dawana aka sallamo shi sai auna ya gani. Amma kada ku yadda ku taimakawa APC a ƙasa. Zaben farko kar ka yadda ka ga tsuntsiya ka dangwara mu, a zabi jam'iyyar PDP ranar zabe, shine zaka karar da alheri.
2: Duka da waɗannan kalamai na Musbawu Turanci ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana. Madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala'ali Abbas Salisu sauran ɗinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sa damu da alkhairi.

0: haka shi fadakarwa nishadantarwa tare da tarin ilmantarwa sai gangaren giredin gidan radio Rahama Radio FM anan birnin Dabo kai tabbas Rahama Radio ta tabbata murucin kan dutse bata fito ba sai da ta shirya domin su ka dai ne suka yi zarra wajen casa ruwan shirye-shirye sahihai babu karin gishiri babu walagegen rufar farbore gaskiya ina aiki kawai don haka kai jama'ar kanawan Dabo can ta karga baki daya kwata ku kasance da Rahama Radio a kullum domin ku ci gaba da fankwadar shirye-shirye masu dankaran dadi har wa yau kofa bude ga yan siyasa tattaunawa da miliyoyin kanawan Dabo kai tsaye da kafanoni cigiya ko sanarwa kai ku miko su ga Rahama Radio a bayan dogon banki take yake za su zon hadewa kanawan Dabo sai fa zo zo zo zo zo
1: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
2: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin mambarin juma'a shirin mambarin juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan juma'a daban-daban dake jihar Kano da nufin ilmantar da al'umma wazantar da su har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Waken Tufa wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin a madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira nake fatan za a yi sauraro lafiya
3: wassalatu wassalamu ala khairil bariya محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الأحبة في الله الله يمن موافقا دمود كوبا باكي ديا دوان الله يشري الدشي باوان الله يبتد الدشي دوان الله يبتد الدشي باوان الله يشري الدشي وانا فقبر مؤيو tana magana ne akan haramcin zalunci a cikin al'umma da nau'in kala-kala na zalunci a cikin al'umma ka sani Allah ya datar da ni da kai da sauran musulmi gabaki daya ya azurta mu da aikata abin da yake so kuma ya yarda da shi lalle fa zalunci yana da mummunar makoma zalunci shine asalin mabukugar dukkan kaskanci a cikin al'umma sannan zalunci shine masdari na duk wani sharri duk wani bala'i duk wani sharri a cikin mutane to asalin sa zalunci ne me ake nufi da zalunci shine wad'u shay fi ghairi mawdi'ihi ka ajiye abu ba inda ya dace ka ajiye shi ba zalunci shine kaucewa adalci inhirafun anil adala zalunci duk lokacin da ya yadu a cikin al'umma to halakar da ita yake idan ya sauka a cikin alƙarya ko wani birni rugurguje birni yake yi zalunci da shi da fasadi barna kenan ƴan uwan juna ne suna tafiya tare da zalunci da barna fasadi dukkan gidaje suke rushewa ko da ku a gine suke da zalunci da fasadi a cikin al'umma ko a cikin gwamnati yake sa garuruka su rugurguje su kauce zaluncin masu mulki zaluncin mutane a gidan iyalansu zaluncin mutane akan abin da suke shugabanta da shine Allah yake karanta albarka a cikin al'umma da faruwar zalunci a cikin mutane ake samun rashin cin nasara akan abin da aka sa gaba sai rauni ya maye cin nasara zalunci duhu ne wanda in mutum ya daga kafansa ya taka sai taka duhu ba zai ga gabansa ba da zalunci mutane fahimtar su take bata in mutum ya zama azzalimi sai ya zama bai da fahimta sai ya tauka a cikin al'umma sai Allah ya dauke mai fahimta idan zalunci yayi yawa shine barna take yawa a cikin mutane ku duka gane abin da nake faɗa in zalunci yayyawa a shugabanci in zalunci yayyawa a jagoranci to shine mabarnata suke samun dama su ta yada barnar su magana ce tana buƙatar fassara da bayani ya kamata a fahimce ta
4: da wannan zalunci tsoro yake yaduwa a cikin zukatan mutane tunda kasa ba lafiyar lafiya zalunci yayi yawa an bawa azzalumai karfi azzalumai suna zalunci suna cikin aminci su ake jin tsoro an ba su dama to sai rauni ya yaduwa a cikin zukatan mutane da kuma tsoro yan uwa mafi girman zalunci a rayuwar dan adam shine shirka bauta wani ba Allah ba Allah yayi magana akan zalunci da duk nau'o'insa gaba daya da shirka da wanda ba shirka ba a cikin ayoyi masu tarin yawa a cikin alqur'ani inna shirka la zulmun azim Allah yace mun tanadi wato shirka babban wato zalunci ne mai girman gaske kuma Allah yace mun tanadar da wuta ga azzalimai inna atadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha Allah yace azzalimi bai da mai taimako bai da wanda zai cece shi bai da wanda zai kuka a kiyama ya taimaka masa malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta'a Allah yace azzalimai ranar tashin alkiyama za su san wace makoma ce za su koma wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun Allah yace idan kaga azzalimai lokacin da suke magagin mutuwa mala'ikun mutuwa sun shimfida hannayensu suna karbar rayukan suna cewa ku fitar da rayukan ku akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni yau za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci da tozartarwa saboda abin da kuka kasance kuna fada akan Allah ba na gaskiya ba kuma kuna girman kai akan ayoyin Allah in kun ce ku daina an ce ku daina ba ku dainawa Allah yace kada azzalimai su dauka Allah ya gafala ya rabka ne bai san abin da suke ba duk azzalimi mai mulki duk azzalimi mai sarauta duk azzalimi dan kasuwa duk azzalimi mai gida duk azzalimi dan siyasa duk azzalimi wanda yake yana rayuwa cikin mutane kada ku taba tsammanin Allah ya rabka ne bai san abin da kuke ba wala tasabbanallahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ دُكَ وَدَنَّا غَايَوَيْ سُنَا بِيَانِي نِيَكَنْ الزَّالِمَيْ دَ مَكُومَرْ الزَّالِمَيْ كَدَ سُلَوْكَ عَلَّا يَا رَبْ كَنَ بِيْسَمِّي سِكَيْبَا جِنْكِرِي أُبَنْجِ جِيَكِ مُسُو رَانَدْ دَ إِدُو زَيْرَيْنَ فَاتَحْ رَانَدْ دَ زَاسُ كِفَ كَيْسُ كَاسَ أَجَ كَاوْ كَنْسُ سُكَلِّكُوَا سَبُدَ سُنْكِوْ مُتَعْنِيَا دُنِيَا لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله يقول كي ومتاني قرقدي يا كي محمد يوم يأتيهم العذاب راند الظالمي إنسن قبلاي إنسن قبصيبة إنسن قتاشي هنكلي راسوشي ربنا أخرنا إلى أجل قريب الله كجين كرتامنا زوء اللوكة تيغ جيري زامو أمسا كيران كندين يزالن شي نجيب دعوتك ولا تبي الرسل zamu bi annabawa da manzanni ha Allah yace ba ku ne kuke ta rantsuwa a bayan duniya kuka ce ku ne za ku ta mulki kuna da wawa ba za ku gauce ba ku kashe wanda kuka ga dama ku yaki wanda kuka ga dama ku ci mutunci wanda kuka dama kuka ce ba za ku kauce ba awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal kuka zauna a gidan azzalimai wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihi ya bayyana gare ku ya rabu kai ka tawo azzalimai da suka gabace ku وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ muka buga muku misalai yau zaku ce muku a jinkirta zaku ce a jinkirta muku ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ranar kiyama azzalimi sai ya ci za ya ta wayarra yaddu zalimu ala yadai yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila azzalimi zai haka kasan ci za ya ta da na sani ko to wallahi duk wanda ya zalunci mutane a wannan duniyar na rantsa muku da Allah daya inji Qur'ani wallahi sai ya ci zai ya tsaya yayi da na sani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai masu yawan da bazan iya fadan su a wannan munbari ba da suke tsoratar da mu akan zalunci manzon Allah yana cewa ku bi tace zalunci ku ji tsoran zalunci saboda innal zulma zulumatul yawmal qiyama duk zalunci duk ne ranar tashin alqiyama azzalimi ba zai ga haske ba ranar tashin alqiyama azzalimi hasken da ake tafiya ba zai iya gani ba unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-adab yunadunahum alam nakum ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace haske ba su da shi sai dai su ga masu haske suna tafiya suna cewa ku tsaya mu dan tosani mu dosani hasken ku duk zaka gani tunda ka zalunci mutane dan Allah ce ku ne san ciruwa yace ruwa ita ce ta halakar da al'umma guda da ta gabace ku ayyuhal ahibba da ruwa da zalunci yasa suka yi ta zubar da jini suka halatta wa kansa haram dan Allah yau a kasan nan ba a zubar da jini dan Allah yau a cikin al'umma ta ba waɗanda suka halatta wa kansu haram abinda Allah ya haramta na haƙƙin mutane suka cinye masu mulki suka yi sata suka saci kuɗin al'umma saboda an ba su amana suka yi tarantuwa suka ce za su yi adalci aka jefa musu ƙuri'a aka kashe mutane don ku hau kujera aka sari wuyar wani don ku hau kujera aka cire kafadar wani don ka hau kujera kai alƙawari za ka kare musu haƙƙokinsu ba za ka bari azzalimi ya zalunci mai rauni ba amma yau ka shagalta da satar kuɗin al'umma da warwasu ka manta halin da talaka yake ciki ka manta matsi da ɗan uwa yake ciki wanda suka baka ƙur'an nan ana kashe su akan abin da bai kai ya kawo ba ana tijarar ɗan adam kamar yadda ake tijarar ɗan akuya mutum ɗaya ya tattara gari guda al'umma guda mota kaza ya ɗebe su ya huto ya ɗau hoton kansa ya yi bayani ya ce gashi nan gwamnati guda ta kasa kama shi kuna da tankokin ruwan zafi kuna da jiragen sama na yaƙi kuna da bindigogi a ƙofofinku kuna da kuɗi kuna da mulki kuna raba wa 'yan wasa miliyoyin daloli amma kun kasa ba da tsaro a cikin al'ummarku wallahi sai Allah ya tambaye ku ku tuna jami'an tsaro ku yi adalci ku tuna jinin talakawa kar ku bari ƙasar nan ta watse kar ku bari Najeriya ta wargaje kar ku bar wa 'yan ta'adda da azzalumai su samu dama yau ina za mu je da kanmu wanda yake mulkanmu ya sace mana kuɗinmu ya hana mu magani a asibiti ya hana mu kyakkyawar hanya ya hana mu lafiyayyen ruwan sha ya hana mu abincin da za mu ci mun gama makaranta ya hana mu mai aiki ya kwaci duk abin da muka mallaka sannan kuma an ba da dama wa 'yan ta'adda suna zaluntar al'umma yanda suka ga dama sun wayi gari su ne gwamnati babu gwamnatin kamar ba gwamnati an jefa mu cikin tsoro an jefa mu cikin firgici an jefa mu cikin wayo Allah ne ya su wannan bai isa ba yau abin ya yadu har cikin gari yau a cikin gidajen mu anguwan mu bamu da aminci an dasa mana kananan yaran da muka haifa suna yawo da wuka suna kashe mu akan wayar hannunmu aka fara daga cikin birane da suke tuciyar musulunci da suke da'awar adalci amma yau an kasa controlling din yaro da zai dauki wuka a idan mutane kowa yana kallon sa ya burma cikin wani akan wayar 30,000 ko 20,000 a kashe shi a kai shi asibiti ai masa sallah wata ila kofar fada ma za a yi masa saboda gatansa amma ba wanda kuka za ba za a kama ba idan aka kama masu irin wannan dabi'a to sai ai ta kashe wa jami'an tsaro kuɗi in ka bada kuɗi sai a sake ka ya burma wa wani kuka ya kashe shi an kama shi barawa wa zalimi ya yi sata ya kashe mutane in ka ga ya dade a kurkuku bai da kuɗi ne idan ya je ya bada kuɗi sai a sake shi idan ya san wani sai a bugo waya daga Abuja ko daga Kaduna ko wani babba yace dan mu ne ku sake shi ko yaran mu ne ya mana aiki a siyasa ku sake shi yau idan kai iskanci in kai taimakon siyasa in ku kuka yakin kawo ƙuri'a in ku kuka ce wallahi sai wani kuka yawo da takobi kuka sade na sarawa ne yace to in ya hawo mulki bai zai iya daukan mataki akan ku ba wannan shine rayuwar da muke ciki talaka ya shiga uku a kasar nan yana cike da bakin ciki yana cike da ainihin wato rayuwa ta kaskanci Allah ya ci manzo Allah ya fada inna Allah la yumli lizalim hatta idha akhala lam yusmit Allah yana jinkiri wa zalimi duk wani azzalimi Allah yana saurara masa ne amma duk ranar da Allah ya rike shi wallahi bai sake shi ba annabi ya karanta ayar wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamar haka ne ubangijinka in ya rike alƙarya ya rike al'umma lalle kamun ubangijinka wannan al'ummar da take zalunci in Allah ya damke ta lalle damkar ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsanani ne hadisin bukhari ya ku yan uwana ku sani zalunci tsakanin mutane kala kala ne amma yana haduwa a cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a dunkule yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram annabi ya bada policy annabi ya bada ka'ida yace jinin ku a tsakanin ku haram kar wani ya zubar da jinin wani yau duk wanda ya ga dama in ka tsaya masa a hanya zai iya kashe ka kuma abin da zai faru me ba abin da zai faru ba za ka kashe shi ba in zaka tara hujjar kai shi ya kashe ka duk garin nan wallahi ba za su kashe shi ba kun san me yasa zalunci yake yaduwa a cikin al'ummar nan baya abin nan masu mulki ba sa daukan mataki an gaya musu an maimaita musu ba sa daukan mataki ba sa amfani da damar da ubangiji ya ba su idan azzalimi yayi zalunci hayya hayya hayya kamar kunfa sai a kama shi sai a ce an daure shi ko kuma duk kun manta saboda talauci ya mantar da ku cefane ya mantar da ku sai wuf in kuka manta wata biyu wata uku kawai sai ku ganshi yana yawo ba sa daukan mataki dan yaro ya burma cikin wani dan yaro ya kashe wani dan wani ya kashe uban wani dan wani ya tsara hanya yayi ta'addanci idan an kama shi ma ya sani ciyar da shi za a yi a shayar da shi in bai da lafiya ya masa allura zai zauna wani lokaci ne idan yana da wani babba a kasan nan wallahi sai an cire shi to ya za a daina zalunci in kaga ka an dau mataki akan ka baka da gata ne a kasan nan Abdullahi dan Mas'udi yana cewa shedan ya dauke zamani ba za a bautawa gumaka ba a kasan Larabawa sai dai yace akwai wasu abubuwa kuma da ya sa mutane sai sun aikata na muharramat masu halakarwa ranar tashi alkiyama Abdullahi dan Mas'ud yace ittaqu zulma mastata'tum ya ku bayi ku ne sanci ku ji tsoron zalunci iya daidai gurgudu abinda za ku iya yi yace fa innal abda yaji'u bil hasanati yawmal qiyama Ibn Mas'ud yace bawa zai zo da ayyukan sa ranar tashi alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi sadaka ya ciyar yayi yana ba gadara yana tuciya gaban Allah ai wannan ayyukan alherin da yana ganin za su kubutar da shi ko shikenan sai wani yazo ya ce ya rabbi ya Allah wannan bawan Allah ya zalunce ni ya rabbi ya Allah wannan ya cuce ni a ga sallarka ga azuminka ga zakarka ga ibadarka ga zuwa masallacinka an rubuta maka sai wani yazo ya ce ai malam makocina ne ya ubangiji makocina ne ya cuce ni ya ubangiji ya karbi dukiyata ya Allah ya yi amfani da matsayinsa ya cuce ni sai a ta ɗebewa a ta ɗebe ayyukanka ana bashi a ta ɗebe ayyukanka ana bashi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah tabaraka taala bai zai bari ya daga ba sai an biya haƙƙin kowa zai wayi gari ma ya baqalahu hasanatun min ad-dunub ko aikin lada ko kwaya ɗaya bai zai saura masa ba zunubi kawai za ta tara masa shikenan sai ya zama dan wuta me mai da shi dan wuta zaluntar mutane wani mawaki yake cewa in tamtu lil yawm al huquq ma al ghina fagadan tu'addiha ma al iflasi idan ka rike haƙƙin mutane ka rike kuɗin mutane ana bin ka bashi kai ka biya kuma kana da wadata ana bin ka kai ka biya kana da wadata kana da kuɗi kai ka bada kuɗin bayan Allah ka rike musu hakokin su saboda wadata yace to ka biya ku ranar tashi alƙiyama tare da talauci ai zaka biya haƙƙin kuma ka talauce kuma ka zama dan muta wa idza ahabba Allahu yawman abdahu alqa alaihi mahabbatan fin nasi idan Allah ya so bawa daidai da rana daya a cikin mutane sai kaga ya jefa kaunarsa a cikin mutane Anas ibn Malik yace kamar yadda riwaya ta yace annabi rahama ya fada ka ce miki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunce shi sai sabbi suka ce ya manzon Allah a'a yaya zan yi in taimake shi yana zalunci zan dai taimake shi idan an zalunce shi manzon Allah yace idan ya zama azzalimi to kai kokarin ka hana dan uwanka zalunci taimako ne ka tsare shi ka rufe shi ka hana shi kar ya je zalunci wannan shine taimakon sa hadisin bukhari ɗan uwana musulmi a ka'ida ta shari'ar musulunci duk wanda aka cuce shi a cikin dukiyarsa duk wanda aka karbe haƙƙin sa to wajibi ne ga al'umma su hadu su hana azalunci dan uwansu kar ku bari wasu suna tsiraru suna zalunta wasu a cikin ku lalle a yi kokari a dauki zalunci akan dan uwa da ake da iko bi kulli ma yusata min alwasa'il da duk hanyoyin da za a yi a hana wani ya zalunci wani a yi wannan sannan kuma a rike hannun ainihin azzalimi gam in ta kama ma sai an yi masa azaba sai an yi masa uquba to lalle a yi masa wannan haka malamai suka ce yanzu dan Allah ɗan uwanmu da ake ta kashewa a garin nan a wannan kwanaki a wannan watanni ba san hawa ba san sauka ba dan Allah ya kamata idan hukuma ta kasa taimakon su ko ba za ku taimaka musu ba yanzu akwai lalacewar da ta wuce ɗan uwana musulmi mutum kurin yaro ɗan kwaya da yayin shekaru yana shan kwaya bai da ƙarfi fa ɗan kwaya ta rugurguza shi ya zare wuka a titin nan na layin gadan kaya ko a kofar gidan sarki ko a kofar gidan murtala ko a maddawari ko a ina ya cire mutane suna wucewa da babura da motoci ya caka wani ya gunguro da shi daga adaidaita sahu ya ciro shi daga kan abin hawansa ya kwace waya sai ya kashe shi ana ganin jini yana tafiya kawai sai dai a faɗa a rediyo a ce yayi an kashewa ne saboda karban waya zuwan yaro a jami'a jiya ko shekarar jiya dan sociology ne level 300 yaro matashi kullum fitowa yayi daga jami'a zai tsalla kai shiga unguwa wani uzurinsa haka kullum wani yaro cikin yara a garin nan masu harkar kwacen wayan nan da aka ba su dama suka zama yan lele aka zuba masa ido suka fi karfin dan sanda suka fi karfin soja suka fi karfin kowa ya daga wuka a gaban mutane ya burkuma masa a cikin cikin sai ya kwace wayar yaron sai gawar sa aka dauka ya mutu shekaran jiya a kofar kudu nan aka yi sallar jana'izar wani a kofar kudu dimma hukumomi da hukuma ta zo ta bi wannan sallar saboda matsayinsa waye kashe shi karban waya kuma ba wata na'ura da za a iya gane waye ya kashe wani babu ba wata na'ura ba wani binciken da za a gane in ma an gane waye kashen iyakacin iyaka a kai shi sai ID banfai ajiye shi Allahu alam me suke masa shinkafa da wake suke bashi gabza suke bashi ya ake yi nan gaba komin dadewa sai kaga an sako shi dan sanda iyakacin sai kama mai laifi amma yin hukunci yana hannun gwamnati akwai azzalimai da suke zalunci wallahi gatan da suke samu ma a lokacin da aka daure su yafi suna waje to ba hukunci shi yasa kuka ga abun yana karuwa za ku ta mamaki ya aka yake karuwa kuma renin da ake a garin nan ya wuce hankali da rana fa da daddare ake kwacen waya da rana a cikin kasuwa sabon gari za a iya maka wannan akan titi yanzu ku duba gadar da tafi kowace dare da a garin nan da matsayi da waye gadar gidan gwamna da za ta kai ka gidan gwamna gadar gidan murtala gadar kofar nasarawa an shafa yi duba wannan gadar fa a tsakiyar gari yan iskan gari kurin da buhu suke zuwa da buhu da wukake su tsaya su tsare su hada gosu sai ka ji ana kwacen waya ake sai dai ga ana fita daga mota ana tsallaka kowa yana guduwa saboda lalacewa tsoro ya shiga cikin zukatanmu ɗan kwaya sun fi ƙarfin mu ɗan iskan gari sun fi ƙarfin mu ba mu da zuciya ba mu da haɗin kai unguwa ba za a iya yin haɗin kai a haɗu a gane su wa masu wannan a ɗau mataki a kansu ba haka ake a garin nan a ƙofar sarki za a iya yin faɗa na daba yanzu ɗorayi yau ɗorayi ne ma take ta zama wani dandali na shakiyanci da tsiya faɗa fadan daba ko shekaran jiya an yi fada an kashe mutum biyu innocent baka san hawa baka san sauka ba tsautsayi ya saka bi wannan hanya ko da motar ka ko da babar ɗinka in kwananka ya tsare wallahi ka zama gawa kuma ba abin da za a yi an kashe ka an kashe banza damuka hadaru jininka banza ne baka da wanda zai gadinka ba inda ba a kwacen waya a garin nan kuma ba inda ba a fadan daba a tsakiyar cikin gari a Jakara ko a Mandawari ko a gidan sarki ko kofar gidan sarki ko bayan kofar Kudu ko bayan wani police station ana yin fadan daba ina hukumar ina gwamnati an ce muku haƙƙin talakawa jinin mutane da ake kashewa baya kanku na rantsai da Allah mutum ɗaya idan aka kashe wallahi sai Allah ya tambayi gwamna ko ba su gaya maka ba wallahi da sako ya ishe maka duk yanda za ka yi ka yi ƙoƙari ka hana zubar da jini a jiharka ba kai kaɗai ba kowaye mutum ɗaya ba wani kuma malamin da ya ishe ya ƙareta wannan ko ya musanta in an kashe mutum ɗaya a jiharka wallahi sai ka tsaya gaban Allah ka yi bayani ya aka yi kabari aka kashe wani to ai sun zaɓe ka kace za ka iya kwamishinan 'yan sanda jami'an tsaro gaba ɗaya ku sani Allah yana bin ku bashin jinin talakawa yanzu yau a garin nan duk wanda zai fita larurar asuba ya je asibiti ya kama layi matar ka ta fita ta je ta kama layi a Murtala dan ta sai kati a Aminu Kano ko ta je asibitin Nasarawa ko wani yana so zai tafiya zai je Naibawa ko wani yana so tafiya zai je Kurna ko wani yana so tafiya zai tafi wannan Katsina ko zai je kaza in dai za ka fita da a daidaita so kana cikin hadari fashi ake da makami da asuba a garin nan kuma wallahi mun gaya musu wallahi kwamishinan 'yan sanda Allah saka mai da alkhairi wannan kwamishina yana kokari mun kuma gaya masa mun yi masa bayani ni din nan na faɗa ya sani wannan zancen ya isa gare shi kuma shi ya ce a gaya masa me yasa za a zo ana fashi da asuba barayi kauce sawa a daidaita sahu sa da baki da direbobin a daidaita sahu ko su sai a daidaita sahu da 'yan kudinka zaka je sarin dawa ko gero a murdai ka da 'yan kudinka zaka je asibiti a soke ka da fa in za su karɓo yanzu za su ce bani ko in ci kama yanzu sai an burkuma maka wukar sai a ce kawo wataƙila ka bayar kana cikin magagin mutuwa ko sai jini ya zubar da kai ba abin da yaran nan ba sa yi na ta'addanci an zuba musu ido an kyale su na yadda akwai dan kokari da ake yi bance ba a yi gaba daya ba amma kokarin ki gwamnati yayi kadan ku ɗebi ma'aikata da za su magance wannan tsiyar ga yara samari matasa ba su da aikin yi ku kira su ku musu training ku zuba su a duk titunan garin nan da lungunan garin nan ku ba su dama ku ba su iko za su magance wannan shakencin kuma kuma a karan kanku ku daina zaluncin ba sai na yi fashin baki na yi bayani ba duk abin da kuka sani na haƙƙin mutane ne ku daina riƙewa ku daina barna ku daina gabar siyasa kuna azabtar da talakawa an gama siyasa tun da an samu kudera a yi wa mutane aiki kullum kuma in ba a magance matsalar tsaro ba me za a yi wa mutane yau ni ne kai ba mu da aminci mu fita a cikin garinmu a tsare mu a fasa mana ciki a karɓoya na daji sun samu a gaba suna sace mu ba ka da aminci a hanyar Kaduna ba ka da aminci a hanyar Lagos ba ka da aminci a hanyar Abuja ba ka da aminci a hanyar Katsina ba ka da aminci a hanyar Daura ba ka da aminci ba ka da aminci ba ka da aminci duk wanda yake tafiya a hanyoyin mu nan na arewa wallahi yana tafiya ne yana hasbunallahu wa ni'mal wakil dan ba mamaki kana cikin tsakiyar tafiya a tsakiyar rana ba wai da daddare ba a tsare ka a harbe ka ko a sace ka a kwace ka a tafi da kai kuma a buga waya a ce kana wuri kaza a kawo kudi in ba ka ba za a kashe ka dan Allah abinda nake faɗa haka ne duk wannan bayanin da nake ba haka ake ba to wannan shine zalunci ya rage gare ku ku kuma talakawa ɗan ba da ƙuri'a ku je ku yi tunani wa za ku zaɓa ku kafa mai doka za ka tsare rayukanmu za ka tsare mana 'ya'yanmu matar aure nawa aka kashe ta daga fitowa daga jaka kawai tana ratayewa an kashe ta wasu ma fa ba a faɗa kafafen yaɗa labarai yaro karami a cikin unguwa wallahi malam zai zo yana busa wiwi yana sake da wuka kawai kuna haɗuwa da shi zai ɗaga ya buga ma ita maƙogoro ko agogon ko a cikin cikin kai kashe ka akan waya 25,000 ko 30 ko ta 200,000 na kuma an san inda ake kai wayoyin satan nan ana sai da su akwai kattiji kattiji akwai mutanen banza ɗan kasuwa masu sayan kayan sata duk an san su inda yaron in ya sata ba inda yake kaiwa a siyar a siya bai sata ba akwai a ci wayar naira miliyan 1 a je a siyar da ita 150 a cutar da kai a sace kudin ka yanzu wani kwanan nan suka kama shi ka san me suka masa a cikin garin nan dungungun cikin garin nan suka dauke shi a daidai da sau suka sa shi ya cire wayarsa duk account ɗinsa suka sa ya bude suka daga mai wuka kawo pin ya kawo in sun duba sun ga miliyan 3 ana ce tura a wannan lambar malam saboda tsabar lalacewar kasar da rashin tsaro mutum fa account number ɗinsa fa zai bayar a tura mai kudi ko account number ɗin wani kuma kudin ana gani sun shiga sai da suka yashe shi suka masa shegen duka suka kai shi wani gari suka wullar da shi ba ka da aminci a gida ba ka da aminci kana kwanci tsakiyar dare wani zai iya zuwa ya halaka da kai zalunci wallahi ko ba ku so sai mun ga yamu wallahi ka san nan ta da ko hanyar ladancewa wallahi idan dattawan kasar nan ba su fito fili suka yi bayani aka samu magance wannan abun ba wallahi za mu shiga damuwa kaga titin nan na rantse da Allah sai ya gagare ka tafiya nan gaban kana da mota mai haske ku shiru dai ku zuba ido kaga kawo babur kana tafiya na rantse da Allah ɗan iskan unguwa za su tsaya da makamin su kwace babur ɗinka su kashe ka su bi ka kuma yayanka sun yi magana su ba aka ce su daka ina kira ga samari ku fadaka ku farka kowa ya kimsa duk wanda ya tinkare ka wai zai kwace wayarka da wuka yi bismillahir rahmanir rahim kai kukan kura ka rungumi dan banza ka rike shi kai din ka dauke wukar kafin ya karkaka ka haiki lahira kai aikin jihadi wallahi idan muku fara yin haka ba wallahi ba zan su daina ba idan yaga yana kashe mutane yau ai yaga an kashe abokinsa kaga wannan ana daukar ta a hoto ana nunawa zai daina tunda sun kasa kare mu anan nan wani yazo yana tafiya ya taho daga kasuwa abu din wai azo ana caje maka buddin babur ɗinka yana kan babur ɗinsa aka caje shi sai aka samu wuka yallaɓai yace kaifa me wannan sai yace me ka gani yallaɓai yace wuka yace kwarai kuwa yace ni dan kasuwa ne na debo dan cifane na da yar wayata kafin na je gidanmu a unguwarmu a halayen unguwarmu ana kwacen waya ana kashe mutane to na dauki wukan nan ne dan in kare kaina dan kai da kake tsaya a bakin titi ba za ka iya kare ni ba yace zan kare kaina ne in zaka kama ni kama ni duk inda za a je wannan wukar ina yawo da ita ne dan in kare kaina yace wallahi yalla bai duk wanda ya tinkare ni da wuka zai karbi wayata sai na burkuma masa ita mu ogoro in kashe shi da farko tukunna in karasa ni da isi ifari kafin shi ya kashe ni to kaga mutane sun fara daukan doka a hannunsu in an kama mai adidin sahu ya saci waya a kona adidin sahu a kashe wanda yayi kaga doka ta fara a hannun mutane to wannan kuma zai jawo matsaloli ta yanda kawai in wani baya san ka zai shari shi barawa waya saboda baya san ka kawai an shirya sai a kashe ka shikenan an samu fauda yuktal amin za a kashe amintaccen mutum wannan fade ne ba wai matsalar waya ba shaye-shaye fadan da ba yanzu a garin nan yadda ka san albashi ake ba su ko me yasa ku ba su aiki yaran nan ku hakuri ku ba su aiki ku kirkiri ma'aikato ku ba su aiki ku shigaltar da su ga daji a Kano ba a noma shi ku yanka musu daji su je su yi noma a murkushe muku dadar dukiyar ku ana kashe ku ba zai iya hadawa ba to mafi munin abu kuma da wannan kasar take ciki dan iskan gari azzalimi shi kuma ake amfani da shi wajen neman ƙuri'a shi za a gayyace shi a bashi wani ya sha shi za a gayyace shi a bashi makami sau nawa ƴan siyasa masu campaign mutum zai wuce mai mulki ka ga da ƴan daba da ƴan ta'adda da wukaƙe a gabansu kun isa ku hana su ku da kuka tallata ba ma gani ne muna kallo fa wani magana wai kare kansu ki a ina soja ina ɗan sanda shine hukuma ta ba shi dama ya rike makami yaya za ka ɗebo ƴaƴan talakawa ka ba su wiwi yaya za ka ɗebo ƴaƴan talakawa ka ba su wuka da gariyo da sanda wai kana neman talaka ya zaɓe ka kuma kana nuna masa azzalumin da zai zabe shi zai cutar da shi kuma ana daukan hoto kuma a haka za a zabe shi kuma ya ci wani abu sai Najeriya rashin hankali da zalincin da ake ya wuce tunani to kar ku kara kar ku rage wannan shine dalili an ba su aminci an ba su kwanciyar hankali amma ina fada akan mambarin nan wallahi ina sauke nauyi ne a wajen Allah ni ma wannan abun zai iya shafa ta, zai iya shafan dana, zai iya shafan iyalina, zai iya shafe ni ni kaina. Mu farga ungwani ku kwamitoci, kasuwanni ku kwamitoci, ku samar da kungiya ta sa kai ta taimako ta maganin wannan tsiyar. Mu yi alkawari daga nan zuwa wata ɗaya wata biyu a Kano sai mun magance wannan tsiyar. Wallahi in kun shirya ku talakawan za ku yi, ku ne ake cuta. Kai kuma tajiri da kaga bai shafe ka ba, ka zo nan ga motarka da kake tafiya, wani ya burkuma maka guduma a gaban gilas ɗin ka, ya fashe, ya fashe gilas ɗin motarka, ya burkuma maka wuka, ya karka a jikin siyarinka, ya kwace wayar, kuma ya kashe ka, ya kashe banza, sai ka gagara sa riga mai tsada a ƙasan nan. Wallahi gwanda mai mulki yana tafiya da 'yan rakiya, kai fa kudin kake da shi ko bindigar kirki ma baka da ita. Kuma wannan zai sa in ba a gyara ba, mutane za su fara yawo da makamai a hannunsu, saboda baka da aminci. Kana shan kwana za ka gansu, a cikin lungun unguwa za ka gansu, wasu majiranka za su yi, kana ƙoƙarin shiga garejin motarka za su kewaye ka. Kar ku manta ƴan uwana, an kame mu a daji ana kashe mu, an tsallaka gidanmu ana mana sahata, to yanzu ga bala'i kuma a cikin unguwanninmu da titunanmu. Ba mamaki yanzu ɗin nan za ka bar masallaci, wani ya maka wannan, kuma ba abin da zai faru. Ka san wai a garin nan me ake an kashe mutum? Na, an kashe shi. Wallahi waya aka kwata, kaga inda aka soka masa wuka, sai a ta dauka, a ta dauka. Ba zuciya. A nemo wanda ya yi abin, a'a. Kuma wani mutum ɗaya wai sai ya daga wuka, wai ya kori mutum 30-40. Kun zama banzaye, kun zama mata, kai gwandama mata a kanku, kai kun zama agwagi kawai. Ba ku da wani, ba ku da komai. Ai shahada za ka yi in mutum ya zo ka ce wallahi mutuwa ba ɗaya ne, ko ni ko kai. Wani ya zo ai ya ce zai karɓo wayar, wani ya ce wannan wayar, ya ce in kaga ka karɓe ta ina gawa ne, bismillah zo ka karɓa. Daman ya motsa jiki, ya iya training, ya baje, ya fidda ƙirjinsa da ya gani, ya ce uga ba da kai nake ba. Ta guda zauna sai ƙaton tumbi kamar mace, ba ka motsa jiki, ba ka training ko don ta kwana. Ka motsa jiki ko gudu ma hanyar motsa jiki ne, kuma tsira ne. Ko ba ka iya komai ba, ka iya rugawa da gudu, suka bi ka daga nan kuka je kurna kuna gudu, ai ka tsira wallahi. To amma matsalar ka yi nauyi, ka yi tumbi, gwiwar ka kitse, ƙugun ka kitse, kafadar ka kitse, ana bin ka da gudu lap lap, kaki sai ya kashe ka, sai su ɗebe kamar agwagwa ta faɗi ta mutu. Ka mutu. Ɗan uwana musulmi, daga cikin hakkoki da yake kan al'umman nan, ku sani cewa kowa yana da abin da yake kansa. Yanzu a cikinmu akwai masu mulki, akwai shugaban gida, akwai mai gida, akwai babba, akwai ƙarami, akwai mai ƙarfi, akwai mai rauni, akwai hadimi mai hidima. Kuma dukkan waɗannan suna da hakkokinsu a kan iyayen gidansu. Ku sani cewa daga cikin cin hakkin wani zalunci shi ne kai ta'addanci wa mutum, ka hana shi ainihin wato hakkinsa, zalunci ne. Kai kanka kana iya zaluntar kanka. Malamai suka ce idan mutum ya kama almubazzaranci wa karan kansa, kuma aka duba halinsa yana buƙatar tattali, ya zama azzalimin kansa. Daga cikin zalunci akwai waɗanda suke ainihin cutar da iyalansu, su bar iyalansu da yunwa, alhali kuma suna da wadata. Daga cikin zalunci akwai masu cutar iyalansu, yu'aminuna ahlahum bilqaswati walghizza, suna mu'amalantar iyalansu da ƙyanƙyasar zuciya, da kaushin zuciya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kai ma azzalimi ne, kana barin iyalanka da yunwa. Kai ma azzalimi ne, ƴaƴanka ba sa ganin haƙurinka. Azzalimi, matarka ba ta ganin dariyarka. Azzalimi, kana cutar da iyalinka. Azzalimi, ka cutar da wanda aka baka amana. Kai ma azzalimi ne, da yana zuwa kana zagin wancan. In Allah ya ƙona shi ya yi sakaci akan mulkinsa, kai ma kuma sai Allah ya ƙona ka akan ainihin iyalinka. Bari ka ji wata kissa. Wata rana aka ga sayyidina Umar ibn al-Khattab yana kwanciya, ya yi rigingine a tsakar gidansa, ya kwanta a ƙasa yana kallon sama, sai ga yara sun zo suna hawa kan Umar, suna tattaka shi, suna wasa da shi, suna taɓa gemunsa. Umar fa, Umar khalifa, yaran gidansa suna wasa da shi, su tsokale shi, ya tsokale su, su ja gemunsa, su hau kan ƙafa, sai ya ɗaga su, ya musu wasa. Sai wani ya zo cikin masu masa aiki, sai ya ce haba amirul mu'minina, kana matsayin shugaban duk duniya ta al'umma, ka kwanta kana wasa da yara, yara su kama gemun ka suna hawa kanka kana musu wasa da dariya. Yace me yasa zaka yi haka? Wannan zubar da mutunci, wannan sauke daraja, wannan sauke kima. Sai Umar yace kai ko ya kake da iyalinka to kai a gida. Yace ai in na shiga gida sakatan na tsiko, duk wanda yake magana baya iya magana, ina shiga gida batanta kai ma haka kake. Ana jinka baba ya dawo, baba ya dawo, kai baba ya dawo, baba ya dawo. Uwar gida ta gudu, amarya ma ta gudu, masu aiki sun ciga, yara sun gudu, kowa tafi gurin uwarsa saboda ka dawo, saboda fitinarka da bala'inka. Wallahi azzalimi ne kai, ka hana su sakewa a cikin gidan ubansu. Ina za su je su shakata? Baka da rahama. Ko annabi cewa Allah ya yi, walau kunta faddan ghalizal qalbi yanfaddu min hawlik fa'fu anhum. Inna kana da kirkasassar zuciya mai fada, mara tausayi, mara jin kai, da sun watsa sun raba da kai, kai musu afuwa, ka nemi musu gafara, kuma idan kai shawara da su. Umar yake cewa tafi ka ba mu guri, kuma ka daina aiki a gidan nan, na kore ka. Umar yace da shi ma'aikacinsa ne, yace na kore ka. Yace kai da iyalinka baka iya tausasa musu, yaya za a yi ka tausasa wa al'umma annabi Muhammadu? A gidanka ƴaƴanka ba sa jin daɗin mulkinka da sarautarka na matsayinka na mai gida. Yanzu kai ne in an baka mulkin mutane zaka shugabance su lafiya, za a zauna lafiya? Yace tashi ka bani guri. Daga cikin mutane akwai wanda zalincin sa kan ƴaƴansa yake. Me zalincin? Yana zubar da ƴaƴansa, baya iya hana su, baya iya cewa su yi kasi. Yanzu duk yaran da suke satar waya, duk yaran da suke kashe mutane, duk yaran da suke ta'addanci, suna sa ana jana'izan mutane ba a shirya ba. A kawo al'umma mutum dubu kaza motoci gosu, ana yi wa wani mutum sallah, me ya faru? Wallahi ƴan sata waya ne suka kashe shi. Duk cikin su ba wanda zai iya daukan mataki. Ba ƴaƴan wani bane? Yaran nan daga sama suke, ina ubansu, ina uwarsu, ina danginsu, ina ƴan uwansu? In shugabannin su ba za su iya gyara su ba, ina gidan da suka fito? Daga sama suka fado. To haka zaka ga abubuwa, mutane suna barin ƴaƴa bila taujihin wala nahin wala kaza da sauransu. Ba mamaki kuma yana da irin wannan ɗabi'ar. Ka je ka same shi a nesa can, yana ce mutane ku daina kaza, ku daina kaza. Allah ya sauwaƙe wannan mummunan hali bai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa malamai suna bayani daga cikin zalunci akwai mai zaluntar makocinsa, bai jin daɗin zama da kai, ya canza gida saboda kai, ya haƙura da zama a gidan, ya kashe miliyoyin kuɗi amma mugun halinka ya sa ya bar unguwar. Kai ma azzalimi ne. Sai an tambaye ka. Manzo Allah ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zalantu annahu sayuwadithu. Jibrilu bai gushe ba yana min wasiya da makoci, sai da na tsammaci ma ko zai ce makoci zai ci gado na. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anka bashi labari ga wata baiwar Allah mace mai ibada, ga sallar dare, ga azumi da rana, ga kuma dabi'u. Ai wannan abin da ya shafi dabi'u marasa kyau. In dai sallah ne ba za ka zarge ta ba, in azumin nafila ne ba za ka zarge ta ba. Sai aka ce amma ya rasulullah halinta bai da kyau, ba ta kyautata wa mutane. Tuzi jirana habi lisaniha, tana cutar da makotanta da harshenta. Manzo Allah yake cewa la khaira fiha, wannan mata ku dauke ta anan, ba ta da alkhairi. Hiya min ahlin nari, kuma irin wuta ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga ƙarshe, zaluncin alƙalai, zaluncin shugabanni, zaluncin masu hukunci. A samu mutum biyu, wani ya cuci wani, sai a duba waye ya bayar, sai a bashi gaskiya. Waye yake da hali, sai a bashi gaskiya. Yau a ƙasar nan ta kai ga in wani ya ci kuɗinka, in ya fi ka fada, kuɗinka ya ciyo a banza. Yau ta kai ga a wasu kotuna a ƙasar nan, saboda zalunci. Idan aka kai ka, billahi azim, in baka shiga ka fita ba, sai dai ka je ka kurkuku. Zaka waye gari, kai din ne gaskiyar, kai ne zaka zo ma kana ba da haƙuri. Wannan abu sananne ne a wajenku, ba sai na ɓata lokaci a kai ba. Duk inda ka taɓo wancan zalunci, wannan zalunci, wannan zalunci, wannan zalunci, ga shaidar zur, ga cutar mutane masu mulki sun ki su tsaya su karɓi gaskiya, sun ki su tsaya su kula da haƙƙin da Allah ya ɗora musu, da an yi magana sai su fassara shi da wani abu daban, su kama gaba da mai gaya musu gaskiya. In kusa da su ce ai wani baya san ka, ai wani baya ƙaunarka, alhali ban san ba cewa mai gaya maka gaskiya shi ne masoyinka ya labai. Duk wanda ya barka bai gaya maka gaskiya ba, ka zama dan wuta. Mai amfanin mulkin ka, ka mutu ka zama dan wuta? Babu amfani. Ya ku ƴan uwana, irin waɗannan munanan ayyuka, fashe-fashe da makami, kisan kai, zubar da jini, kwace al-ikhtilas, kwace na waya da ake, kwacen kuɗi, zalunci, kwacen abin hawa, kwacen babur. Akwai wanda su kuma abinda suka kware rodi suke yawo da shi, da babur ɗinka kana tafiya,

0: suna yawo a cikin gari fir suna leka da sau suna gari fir suna ganin mai tafiya a kafa fir suna gani kage yana zuwa yana dawa yan kwacen waya ne su kuma wannan yan gata ne masu yawo akan babur ne ko akan lefa kun san me suke ikhtilas kana cikin waya ko kana tafiya fap sai ya kwace fir ya tafi kana ya sace sai dai ai maka dariya wayau ta kai gaba kai saka cire waya kana tafiya a titin ungwarku ko a babban titi a garin nan ba kun ga in nace zan yi ta muku bayanin zaluncin da ake a kasan nan ko a wannan gari na mai albarka sai mu kai har magariba Allah ya sani idan hukuma ta ga dama a daina wannan abu wallahi za a daina idan kuma talakawa da ake muku kun ga dama kun zuciya za a daina amma ni ina tausayin mu kar mu gadawo kanmu a garin mu muna rayuwar kaskanci a kasan mu muna rayuwar kaskanci sun hana mu bin tituna muna cikin tsoro a cikin gidajenmu muna cikin tsoro a titin kasuwarmu muna cikin tsoro a titin makarantarmu muna cikin tsoro yanzu a garin nan fa kwanaki fa wai a wata unguwa wai ɗan iskan yaran nan suka ce wai unguwa kaza masallaci kaza kar ai sallar juma'a dan za su fito operation za su fito aikin kwacen waya wai shine wai wani banza wai ya bugo mun wai ya hukunci wannan juma'a nace kai banza ne ai kowa ya dauki ruka ya fita da ita jihadi za ku ba uban da isa hana sallar juma'a a garin nan raunin mu hayya kai haka wai har a turo takarda a hukumar masallaci wai a ce wai wai ba za ku yi juma'a ba ko nan gaba a ce masallaci kaza ba za su je idi ba wai hakuri da ni ina cikin damuwa ne wallahi ubangiji tabaraka taala Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya yi mana wannan musiba Allah ka kwantar da hankalin mu Allah ka ba mu shiwa gabanni masu tsoron Allah ka ba mu masu tausayin mu ka ba mu masu fahimta in an fadakar da su ya ubangiji Allah ka kubutar da rayukan mu wadannan yara da suke wannan barna Allah ka shiryar da su wadanda suke zaluncin nan Allah ka shiryar da su idan ba masu shirya bane Allah kai mana maganin su ko kuma Allah ka ba mu daman da zamu yi maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa qumu ila salatikum yarhamukum
1: Allah salli ala al-mustafa
0: ya yan wani musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kuma ku bibici ubangiji ku kula da ayyukanku a fili da boye ku nemi kusanci zuwa ga Allah da yawan aikata ayyuka na ƙwarai da yawan tuba da istighfari lalle Allah tabaraka ta'ala shine mai sauƙaƙawa ga bayinsa kuma ya san halin mutane da rauni da suke da shi da abin da suke ciki na tauyewa da rashin cikawa ya san mutane suna aikata laifi da zulumi da sabo dan haka ya bude musu kofa ta kyautata zato da tsammani na samun afuwa da gafara daga gare shi yace su koma gare shi su nemi falalarsa su nemi taskokin arzikinsa dan shi mai tausayi ne ga wanda ya tsammace shi kuma shi mai bayarwa ne ga wanda ya nema ko ya roƙe shi shi yin kuskure da aikata zunubi wani abu ne da Allah ya gina dan adam da shi kubuta daga sabon Allah ba wani wanda ya isa ya kubuta daga sabon Allah sai wanda Allah ya tsare shi Imam Muslim ya rawaito hadisi manzon rahama yana cewa na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa da ba dan kuna aikata zunubi da laifi ba da Allah ya kwashe ku ya tafi da ku gaba daya kuma yazo da wasu mutanen da za su yi laifin su san cewa akwai Allah abun tuba su nemi gafara ya yafe musu dan haka Allah yana so idan kai laifi ka sani cewa kana da wani ubangiji mai yafe laifi yana so ka rinka tunawa da shi a lokacin da ka aikata kuskure sai ka koma zuwa gare shi sha'anin masu kamala da imani da takawa da waɗanda suke kan shiriya cikin mu'minai su ne waɗanda in suka yi zunubi sai su tuba in suka yi laifi sai su koma ga Allah annabi rahama ya gaya mana cewa duk wani ɗan adam mai laifi ne mafi alherin masu laifi a cikin ku shine waɗanda in sun yi suke tuba hadisi Imam Ahmad kowa yana laifi wanda ya fi alheri a cikin ku shine wanda idan ya aikata laifin sai ya tuba zuwa ga Allah yana cikin yalwatacciyar falalar ubangiji tabaraka wa ta'ala annabi rahama ya gaya mana cewa kullun Allah yana shimfiɗa hannayensa da suka dace da shi kullun dare

0: To masu sauraro kuna sane da cewa mukan tabo abubuwan da ke ci gaba da murgilawa kama daga jam'iyyar APC ta kasa zuwa ta jiha har ma yankunan kananan hukumomin dawakin kudu da warawa wanda jam'iyyar APC ke rike da ragamar mulki a wannan yanki dan haka yau din ma ba za ta sauya zani ba kai tsaye Alhaji Zarantini dan bagina mu faro daga sawa tunda a baya-bayan nan an ji shugaban kasa Bola Tinubu na bugun kirji cewar baya ko dage zo akan muradin sa na ganin ya saki komawa karagar mulkin wannan kasa a daidai gabar da ake cece kucin ganin cewar jam'iyyar APC game da gwamnatin sa ta gaza wajen magance wa al'umma irin kwanci da tsananin da suke fuskanta na rayuwa wanda wasu ke ganin kamar wannan maganar mai harshen damo ce da ake fargabar yiwuwar ko akwai wani abu da gwamnatin ta kudurta za ta yin shi ya sanya shugaban yake bugun kirji akan haka wani sanya ka kalli waɗanda suke ganin baikin waɗannan kalamai da shugaban yayi hususan da suke ganin kamar wani abu ne ake kokarin a yi a lokacin zaben da ke tafi
1: auzu la gishi dan da jin mallam Abbas farko dai ni ba bako ne wannan gidari yau na ku mai albarka kusan lokaci zuwa lokaci muna zuwa yanzu in shira amma mu da abin da na faɗa muna so faɗa alkhairi duk abin da yake ba alkhairi ba kada Allah ba mu kunfurta yi na farko dai kudurin Tinubu a Najeriya ni ana wa gurin ajenda ce mai kyau idan ka tsaya ka kalli Najeriya yanzu a fuskar tsaro Tinubu ba shi ne matsalar Najeriya ba mun yan arewa mun matsalar Najeriya domin Tinubu ya gyara Najeriya fiye da ni baka tunani idan mutum yace Tinubu matsalar tsaro shi ne matsalar tokar yaki domin idan ka duba fannin tsaro yau in ka ga dan kidnapping ko wani dan ta'adda a nan arewa yau za ga mu ne da yan arewan ko bu plata ni ko ba wuri a cikin mu ne yake samu wannan kabilar mu ci dan haka wannan abun ba laifin Tinubu ne laifin mu ne mu da jagororin mu idan zamu tsaya mu gyara mu gyara in ba za mu gyara ba haka zamu karar da junan mu da bakin ciki da fadace fadace haka zamu karar da junan mu kuma kada mutane su ringa dora Tinubu da bi Tinubu a yanzu idan ka ce ma waya Najeriya ko ne zai iya jada shi a wannan harkar ta zabi Allah ne kada zai iya kada Tinubu kuma Allah baya zalunci shi Allah na kowa ne amma dai a yanzu a wannan zaben ba wani zai kada Tinubu a 2027 domin idan ka duba tsohon jagoran mijin Rabu Sakonko su da bakin sa yace mutum ki safiya ta yaya ne ba komai bane yanzu idan ka ce Peter Obi zai wuce miki mun san wai Peter Obi mun san me yayi a lokacin da yana gwamna daidai gurgudu an yi abubuwa da rashin jin dadi a yan arewa wannan abun yana zuciyar yan arewa yanzu irin wannan suna da yaya da yan uwa kai ka zo ka ce su zabi Peter Obi tana su zabi shi kuma ci kuma ba ma ta yi tunda domin jami'ai da su ma'aikata sai dan takara a ciki tun daidai ta ma wannan din ta gungusan ana gaban kotu sai abinda alkadi yanke hukunci da hidaya amfani amma ba ga haka mu Tinubu za mu yi daga sama har kasa daga kasa har sama Allah ya biyo Tinubu nasara mu shine fatan mu na alkai a jihar Kano da kasa baki daya da karamar kuma da wakin ku da warawa
0: to amma wasu za su ce dama ai ba za su yi mamakin jin wannan magana ta kabatun da dama kai kana cikin shugabanni a jam'iyyar APC ba za a yi tunanin zaka ce zaka zabi wani umba Tinubu ba amma kalli irin abubuwan da suke tafiya a wannan kasa da su yadda suke gani ɗan hamayya kun gaza wajen kawo ƙarshen su wanda aka ce dama babban nauyin da doka ta dora a wuyan shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma shine kare rayuka da dukiyoyin al'umma to me yasa ba za a durawa gwamnatin taku wannan laifi na gazawar ganin kawo ƙarshen wannan ba sai ka ringa cewa laifin al'umma ne
1: maganar da kake cewa wai ni dan na da mukami ne a cikin jam'iyyar ka cire mukami na ka aje gefe lokacin da na da jam'iyyar APC wannan mukami haka na cikin jam'iyyar APC kuma muka cigaba da tallata APC aka zo aka yi mana mukami yau muna ni ne shugaban mutanen jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu amma tunda kada na zama shugaba har yanzu babu wani abu da zaka ci yau da federal government ya faɗo hannun na samu amma menene mu ne ko tun muke kyawun zato wannan nan gaba zai yi abu mu ba waka ba kudi musa aljihu ko kuma a'a ya muna aiki rayi kasa kuma da gurgudu alhamdulillah Tinubu yana kokarin sa da gurgudu dan duk wanda yace Tinubu baya aiki wannan ya fada ra'ayin sa ni ba zan hana ka fada ra'ayin ka ba amma duk abin da aka fada ka fada bisa gaskiya ni dai shugaban da na zaba na zaba sa da kikkian nuya dan lokacin da zaba injiniya da biyo sa kongo ta karfi wa man kasa 2023 na zaba kongo da kikkian nuya in yace za a yi gyara Najeriya kuma Allah bai bayin nasara ba Allah ya biyo Tinubu to tun Allah ya biyo Tinubu sai mu hadu gaba ɗayan mu da mu da Tinubu da shi a zuwa gyara kasa sanan maganar gayi na maganar siyasa yanzu harkar siyasa a Najeriya na kuma gaya matun a baya ba wanda sai ka da Tinubu tunda duk ba su shirya ba waye shirya har yanzu ka goce jami'a ta zauna gindin ta ba ta zauna ba rigimar rigimar cikin gidansu tana nan suna ta yi kuma sai anan ga malami ya goce garmar hukuma ta mu gaya maka ba wanda muka zarda namusa cikin jami'a da su da NDC
0: to dama rigima a siyasa wani sabon abu ne ai har aje ga lokacin zabe ko da yaushe ba a hutawa da irin wannan amma hakan yana hana jami'a ta yi rawar gaban hatsinta a lokacin da aka zo
1: mala abas ai rigima kala kala ce su wannan
2: rigimar ta su ba irin ta kowace bace mun riga wannan rigima su suka taso ta da kansu kuma akwai kurakuran da ƴan takarkaru suka yi a wannan jam'iyyar ta su ta NDC daga kan matakin kasa zuwa jaha zuwa local gama local gama lokaci zai kuma zaka ji wannan mata zaka ji wannan mazalzalin mazalzalu kala kala kala a cikin su kuma yanzu mun ga ya maka mutuna muki babu wannan mugin tsoro duk wani kwana muke gidan sai goma ne ta kan taga mu tunubu muke tunubu muke tunubu zamu abba gida gida tsakanin mu da Allah kaman yanda muka dauki amana zamu yi wallahi wallahi haka zamu yi da mu tsakanin mu da Allah zamu jami'ar ABC daga sama har kasa yau tunan mu da cikin jami'ar ABC me kan kare ji an gare motar gima ko a cikin mun gano an dakata da guri kaza ko an yi abu kaza mun nuna lafiya lau ko magana tsaro na ga ma mu ne matsalar mu yan arewa mu tsaya mu gyara kanmu da kanmu in muka gyara sai kaga mun zamu ci gaba a sama matasa aikin yi wa'annan jagororin namu da suke Abuja masu babbai riga su dawo gida su taimaki yan uwan su in ba guda gida mu taimaki yan uwan ku ba mu za ta zalunta duk wanda suka turo wakili suka gabe da muke su wala kowa ya jira da yi mazaunan goyon bayar kowa yi
3: amma me amfanin shugabanci idan har ba zai iya kawo wa al'umma zaman lafiya
2: a shi ne muka bada dama mu ji duk wanda ba zai yi in dai ba za ka iya kare rayukan al'ummar ka ba musamman yan uwan mu yan arewa kowa ya ba su dama Allah ya jira da yi ko a wannan garin yake kowa yi shi
3: sun ce fa tunar rigar ku ce za ta ka da hutun da gashi ko akan kanku kun kasa warware
2: al'umma
3: halin da suke ciki kuma kuna fafutukar wai su ƙara ba ku dama
2: ya gaji ai duk dan adam na duniya idan yau aka ce kai mutum ne ka tsaya ka kalli muke alaja baka bi su a jihar Kano billahi laji ko kai waye sai ka tausaya alaja baka bi su kaman abubuwan da yake na alkhairi mu zo jihar Kano ba mara mu zo idan kuma ga duma mulkin Tinubu a Najeriya na ga ya maka Tinubu ba shine matsalar Najeriya ba ɗan arewa mu ne matsalar Najeriya domin ba wani shugaban kasa da ita ba zama shugaban kasa Najeriya ba tare goyon bayan ɗan arewa ba
3: kana sanar da irin kudade makudai da ake magana cewar gwamnatin ta tarawa wannan kasa na basussuka da aka ce tunda ta hau take ta cewa
2: a to bai kuma dama na ai tunda aka kirkiri Najeriya ke cin bai ai tunda aka ce Najeriya ta samu yancin kanta in wani shugaba ya zo ya ciyo mata bai in ya tafi wani ya ciyo in ya tafi haka ake haka
3: ne fatan bayan dawowar demokradiyar wannan kasa a 1999 ba a taba samun lokacin da aka ga Najeriya ta ci bashin da ya kai matuƙa kamar wannan lokaci
2: kace an ci tunda baka gani ba ni ban gani ba ka ajiya wannan gefe an ce ne tunda babu yawa yanzu wannan sai yazo in nuna ma hujja da heda yace ga bahin da aka ciyo sai dai ya ci fadi kuma amma bahin ya ciyo ai ana ganin abubuwan da ake na alkhairi a kasar ga ina ana abubuwa ai ka tai gace Najeriya ai ba iya Lagos abu Najeriya ba iya Kano bace ko Jigawa ko Kaduna ai Najeriya Lagos da Kaduna da Batago da ina da ina da sauran su din Najeriya ce yau idan tuni bai gyara Lagos ai ni ya burge ni ma domin idan na ku isa mu lokacin da bari zan yi mai zai gyara mana arewa ba ko mai sai da gyara Katsina ba mutum ne aka dinga harbewa Katsina kan abubuwan da suke nema wa kansu abinci a zarafin rayin gaba ya za a shi ba harin yana shugaban kasa wani lokacin da gyara mana ba don yanzu shi dan Lagos ya gyara Lagos din mu mun fi son ma iya ta zanen arzikin Najeriya gaba da kai Lagos ya gyara ta
3: dokar kasa cewa ta yi tafiyar da kasa bai daya ba tare da bambanci a tsakanin wannan ko ce ko wannan
2: ai mana ba su ko a cikin ƴaƴan ka ne cikin ka ko wanda ka fi so dole sai an samu wannan bambanci don bambanci ne da ita so tun daga lokacin da ma ban ba a zaman za a gaye mu ba ana nuna bambanci a cikin aya ana nuna bambanci a cikin duk abin da ka zai na duniya ka zo da duniya ka nuna mulki domin ko kai ma labaza cikin aya ga na san wallahi wallahi ga wanda ka fi so eh dai ba za ka ce wani bane na san abu ko wanda ka fi so wallahi
3: kai ka fi san ai hakan ba tare da an kalli kowa an yi masa daidai gwargwado ba
2: ai ba zai yiwu ka ce kowa sai ka yawan ka ba naira 10 ka ce wanda mai ka bai goma ba zai yiwu ba in ka bai wanda naira 10 ka bai wanda naira bakwai ko naira 5 ka ya danci cika dan adam buri sai Allah amma ba Allah ba duniya ba ne cika wani burin ba da haka tunubu ga cigaba da mulkin Najeriya daga nan har zuwa 2031 idan kuma doka ta ba ga dama a rubuta dindindin hira lokacin da Allah ya kara kwanan ka kai ta zama akan mulki Allah ya kai mu wani lokacin mu ƴan Najeriya zamu goyi baya idan ma ci ba goyi baya majalisa mu zamu zanga zanga kan akwai wannan bayan
3: da kace wai ƴan hamayya ba su shirya ba kana sanar da irin abubuwan da ake ma magana cewar ma su zo su haɗe a shigifa guda su tunkari gwamnatin taku domin su kayar da ita a zaben
2: jini aka ce ba haka muke so su haɗe guda idan Allah ya haɗa su guda sai Allah ya taro za su yau tunda Tinubu ya hau baka ƙara jin faɗan ƙabilanci ya fara a yankin kudu ko ga dana cewa faɗa ake da inyamure da Hausawa amma da a lokacin mulkin baya zaka yi ana yawan cewa ana faɗa inyamure da Hausawa amma yanzu babu wani faɗa inyamure da Hausawa Najeriya ta zauna lafiya kowa yana zaune lafiya babu faɗa babu komai lami lafiya muke zaune amma a da baka isa ka ce yau an yi wata biyu ko kuma ga dana ana faɗa inyamure da Hausawa kudu ba ko ga tafiyan kin yaraba ga ana faɗa amma yanzu mun zauna lafiya lau dan tai ta hankan da ake a kudu bai kai ya ka ba ba irin da bane da zaka yanzu an ga mutum 100, 150, 200 kuma lokacin da zan ba gane ana gizan babu media amma yanzu mutum daya kai za a iya fosin ko ai ya gani za a taji ba mu abun amma da lokacin nan gizan babu mi da ai kai mutum 500 ma baka san gaisuwa eh dai ka ji labari wai wai dai yan jarida sun je ba sai dan jarida ya dauko labari yin mutum 100 ya kai ba lalle za 100 bai kai za 70 ko mu sun nan a takaita kana cewa abun da yawa
3: to amma misali idan muka kalli abin da yake faruwa da ake maganar cewa gwamnati sai da taga lokacin zabe ya kawo jiki sannan ta fara waiwayar al'ummar Arewa susan ma jihar Kano. A baya-bayan nan an ce shugaban kasa ya ware kudade makudai za a yi layin dogo da za a yi shi a ƙuryar birnin jihar Kano wanda zai kewaye jihar Kano a ringa samun jirgi ƙasa da zai ringa sufurin al'umma wanda wasu ke ganin cewar aiki ne kagarimi wanda da a ce farkon zuwan gwamnatin ta yi shi da watakila za a iya kammala shi kafin wa'adin ta ya kare sai yanzu wai da wa'adi ya kawo jiki wai aka ce wai gwamnatin ta bujiro da nufin kwadaitawa al'umma domin su kara zaben
4: ta wannan abin alkhairi ba a makara da shi ai wannan abin alkhairi ne kuma shi shugaban kasa bai makara ba tunda ma Allah ya ba shi fikira ta yin wannan abin mun nan mu ne masa fatan alkhairi mun mu godiya sannan magaji makudan kudin da ya ware za a gyara iya fodi malami ne karo ba makudan biliyoyin kudi ya ware ta gargahin Abdullahi Umar Ganduje an ware wannan makudan
3: kudin amma me yasa can a baya dubba batun da an ji lokacin da aka ware kudade za a gyara ta Abuja da ta jiharsa ta Lagos misali
4: ai an gaya maka abin arziki ba a makara tunda Allah ya kashe shi sai a bari yayi idan aka yi mana lami lafiya sai a kuma bujiro da wani yake yanzu dan uwan mu mulkin Najeriya mai imana a jihar Kano gidan yari imana kullun a Kano anan ake laifi in ba dan laifi da ake a Kano na irin abubuwan da ake na daba da waye ba ya za a zo kallon mutanen Kano wace gidan yari zai mana wanda dramin kuri adda aka bai madin Najeriya ba ni samu dan kuri da samu jihar Kano
3: ko wace jiha akwai abin da wata kila tafi
4: bukata
3: ka sani ko al'ummar jihar ne suka nuna
4: haka ba mana ba mu ba gidan yari muke bukata ba mu bukatar mu zo iwaiwai jama'a zo musu ake da haye kasa amma tunda Allah ya biyo Buhari shugaban kasa a wannan lokaci har ya gama mulki na shekara 8 bai mana aikin da ikai na naira 8,000 ba eh wannan gidan yarin da ya mana ko mu wannan gidan yarin da ya mana mu a gurin ba yi muke bukata ba da yayi muna aiki da haye kasa ba wannan labarin ake ba
3: to amma me kake ganin cewar misali game da yanayin kamun ludayin gwamna Abba Kabir Yusuf a daidai gabar da wasu ke ganin cewar gwamnan ma ya kiya tsaya ya kalli halin da jihar Kano ta ce ciki ta fuskar kunci na rashin ruwan sha da matsaloli hususan a wasu fannonin rayuwar al'umma daban-daban wai bine-bine wai sai aga gwamnan ya tafi waccan jiha ya je waccan jiha
4: alabas tunda Allah ya saka da mu jihar Kano anan muke godewa Allah karkashin shugabancin mu na youth leader for portfolio galgaman a karkashin jagoran mu Salisu Yahaya Otoro youth leader na Kano said anan muke gwamna godiya da irin abun alkhairin da yake a jihar Kano yau idan mutane suka ce mai girma gwamna yana tafiye-fiye zuwa wasu jiha waye-waye ai na gode wa Allah tunda ba Najeriya yake bari ba dai a jiha-jiha ake ganin sa kuma duk jihar da ita ba da jihar bane a kan radin kansa akwai abin da tafi na alkhairi kuma a yanzu idan ka cewa Alhaji Abba Kabir Yusuf yau zaka yada da hiya jihar Kano billahi ne ku kai waye ka karfin ka domin mata sun san waye Alhaji Abba Kabir sun san kokarin da yake musu duk wata ana ba su naira 50,000 jari wannan jari naira 50,000 kai ka san nawa ne 50,000 goma ce mace duk kudin tanka ba da 50,000 ka san ya gara nawa da nan ganin ga wannan mutuncin 50,000 ne amma yanzu mu a jihar Kano mutane sun ga kallon mu wajen ga cewa Alhaji Abba Kabir Yusuf baya aiki kaza kaza kaza kaza ga ya cikin ƙwariyar birnin Kano kaga yanda ake ayyuka kaza ga ya ƙauyuka portfolio gargama duk jihar Kano na maka ta mahaukaci kab na yi majama babu wata mazaba da zaka ji a jihar Kano na babu aiki Alhaji Abba Kabir Yusuf kowace mazaba ce na duk kirji na ce akwai wallahi babu ita wannan mazabar
3: to amma da kake maganar wai waɗanda suke muku magana akan 50,000 da gwamna yake baiwa mata an ce fa gwamnan ma hankalinsa bai dawo kan haka ba duk da kasancewar tun a baya aka yi wannan rila'ar cewar za a ci gaba da yin haka sai lokacin da aka ji dan takarar jam'iyyar NDC Comrade Aminu Abdulsalam ya kalubalanci gwamnan akan yadda ya la'ubali da wannan tagomashi da ya kamata a ce an yi tun bayan da ya hau karagar mulkin jihar Kano
4: ai shi Comrade Aminu Abdulsalam gorzo lokacin da yana da mutum bugi shugaban kasa shi ya hana gwamna a ringa bada wannan kudin domin a wannan lokacin kusan ta ofisa wannan kudin yake fita yau idan ka zo kai magana ma wannan ana jihar Kano ni wannan bana ta yi domin ban dauke dan takara ba domin mutum ne ce da hiyaye makaranta kaza kuma wannan magana kafin a girge da ma hiyaya ce ya gamata da haka ake ai idan kai karatu ba mai kace kai karatu ba karatun ke zai nuna ga inda kai ga inda kai ga inda kai ai ba kare karatu amma ka zo ka ambaci makaranta ka ce ga lokacin da kai kuma sannan magana ba ke gire ta ba kuma ba za mu zabi ba
3: wannan magana ta takaddar makaranta ba an ce rade rade bane ba babu karshen gaskiya
4: an ce rade rade akwai bidiyo in kace an hemu nuna mai bidiyo yana yawo da bakin sai ke fada ga lokacin da yi karatun kuma lokacin da yi karatun da yin makarantar ma zuwa wannan lokacin ba ma gigi makarantar ba amma shi ya ce ai wannan karatun ai da haka muke jan makunan yan jami'ar NDC wallahi mu gurbe takarar ku ba domin mutumin da bai da daga makaranta ya tsaya takarar gwamna musamman ma gari gari irin jihar Kano ai ya ci amana jihar Kano kuma ka ci amana jagoran ka da kake gaya ma gaskiya saboda tsabar san zuciya irin taka an riba ma asiri an lalube kura ba da ku ana tabbata kai an baka mutum gwamna amma duk da ka wannan majimakin bai heka ba here ka zo ka hada kutunkutun gada Alhaji Abakabi zo da mai girma jagora rigima tukunna kai zo ka ji dadi yau ga ai ka raba su dai kai ma ga in Allah da wannan gujewa zuka baka ta gangan da ganganci kun zo kun yi wani kitimin murmurar yau ga here bai hanga ku raba here jagora da bai hanga ya da cikin mu muna nan da ya cikin jami'ar APC ya zama dan jami'ar APC ya zama kayan mu ya zama kayan Bola Ahmedin ya zama kayan Alhaji Abakabi
3: zo kai ma riga maran masallaci tunda ran litinin din nan aka ce ya ce ya fita daga NDC ya ce kuma ga NDC
4: nayi masa riga malam masallaci nayi ma riga malam masallaci jami'ar da bizin Allah da namiji ba da alƙairi nan zai wadu babu wata jami'a dake yayi dai ganyen dan goma a Najeriya ba sai jami'ar APC kuma Alhaji Abakabi Yusuf irin ta goma hin abin da yake musamman ba da kujerin haji da yake a jihar Kano kaman gyada garu ba yan akwatu wannan harkar yan akwatu wallahi ya iya nan idan ka zaka kalla mulkin Alhaji Abakabi Yusuf na ran zai da Allah ta ga ce tamkar mulkin sabai domin wannan yan akwatu ba wanda ya taba tunan ma a jihar Kano za a iya kallon zace za ba su abin naira goma amma yau ga yan akwatu an ba su bulotai bulotan nan ko miliyan 2 ga sayar ko miliyan 1 ko miliyan 1 da wani abu ko 100 ga sayar ko ne bai taba rige naira 200 ba an ba ka wannan abin gaje ka sayar kamura ba abin da za a ce Alhaji Abakabi Yusuf da wannan harkar sai godiya mun ne masa fatan alkhairi muna so yi focus ho idan ya gama Allah ya daga likafarsa in ta yi gaban kasa ji ko ta bade maki fallahi hamdu mu sa kujera sa albarka mu ma mare da kujera duk girman da duk gangan da zamu sa mata albarka amma dai a yanzu aikin da Alhaji Abakabi Yusuf billahi duk gwamnatin Najeriya ba wani yake aikin sa
3: me isa ka yi wannan kudin goran misali idan aka yi hadani da kowace jiha akwai irin ayyukan da take yi
4: ayyuka da aka kalla da waye mai aikin ne baba ga nazulin ne yake kallowa Najeriya amma tunda Alhaji Abakabi Yusuf ya zama gwamna ka dan kara ganin wannan babu zanazulin babu yi Alhaji Abakabi Yusuf ya rubuta tarihin sa an riga an gama da wannan kadamin Alhaji Abakabi Yusuf shi yake wata laka aiki shi yake higa cikin al'umma yake jin koken su yake jin abubuwan da suke damun su kuma in dai ji koken kun Allah da sai muku abin da ya kawo
3: wai wace jiha da wace jiha ka je har kake tunanin cewa wai Abakabi Yusuf ya tsara sa
4: social media ai duk abin da kai gona algari gona ya kaman yau ne za a nuna yi
3: a social media aka iya gane cewar ana aiki a jihar ko ba a yi
4: kwarai kuwa yanzu jiya Allah ya ji kango san waka jiya ni a garin Madere yi amma da nagani a social media ga ce ya rusu na yi da ya rusu da bai rusu ba za a fada da abin da kai na alkhairi haka yi ma za a fadi a social media in kai aka san haka za a ganya a social media haka siyasar mu take a Najeriya a yau dai ba sai go babu mai aikin Alhaji Abakabi Yusuf yau ka je ka duba gadojin da yake guda biyu daga da dange daga da dan agundi ka je ka gansu wannan gadojin guda biyu idan ka kare wannan gadojin kallo kai yanzu an ga maka kudin da zaka lakumi wannan gadojin kuma tunda Alhaji Abakabi Yusuf ya hauyo gwamna kusan ya taho shekara ta hudu amma har yanzu bai ciwo jihar Kano bahi na naira 4000 har yanzu kudin da jihar Kano da yake ta zaribi bai taba ciwo bahi ba ka ku iya haka mu gode wa Allah mu gode wa Alhaji Abakabi Yusuf mu ne maka fatan alkhairi ko gulas ho in Allah ya da
3: to amma kana sanar da irin kalubalen da ake cewar jihar Kano ba ta taba karbar irin makudan kudaden da take karba kamar a wannan lokaci na gwamna Abakabi Yusuf din bako
4: to misali ma ba ta karba ba su gwamnonin ba mai sa ba samu wani kudaden ba ai experience da fikira experience Alhaji Abakabi Yusuf da fikirarsa ba yin tuwa can mutanen ba ce
3: daga fakushin gwamnatin tarayya aka ce ake tuwa
4: ko da ka gwe ne su mai sa ba lalmun daga takuin gwamnonin baya ko kuma gwamnonin da suka yanzu
3: amma ba jan ya tallafi ne ya jawo shugaban kasa yake tuwa musu
4: amma da su mai sa a can lokacin nan ba jan ya tallafin ba ai sai jin su wa tallafin mu yanzu wannan tallafin man da aka danye da hi da babun wannan da dai a gurin mu rayuwar mu kaman ta da muke da ba wani abu da canja a rayuwar
3: mu da kuna cikin gwamnati na shari'a
4: la ilaha illallah ilahu wa muna cikin gwamnati bane kawai muna cikin godiyar Allah shi Allah ya so iraya ka ba wanda sai kai ka in ya so kai ka ba wanda sai iraya ka da haka muna cikin ni'imar ubangiji Allah mun gode ma da ni'imar da kai mana da mu an zira mai mashi daga ci ka mai da ita bayan mu warka da ita a inda take a yanzu domin rayuwar mu a bayan alfahari ci a gurin mutane da gurin
3: Alhaji Zaharuddin magana kake yi cewar an tara kuɗi kuma ga gwamna ya bujiro da wasu abubuwa daban-daban yana yi a daidai gabar da ake kalubalantar gwamnan irin yadda wai yake fifita ku ƴan jam'iyyar APC musamman wancan magana da kai na raban filaye da kace wai ana yi wa magoya bayan jam'iyya hususan ƴan akwati da aka baiwa wannan ba ka ganin abu ne na fifita wasu akan wasu da gwamnatin take yi wanda bai kamata a ce ana yin sa ba
4: to malama zo aka fifita nan ai wannan harkar ta yin akwatu duk wanda yake maka yau dan uwar ABC da mu yan sabuwar ABC da ake kiran ma haka ishan fifi ta wannan aikace da hikari yake wancan yan akwatin magana ce ta tingan ma Alhaji Abakabi Yusuf ya zama gwamna yau Allah ya Alhaji Abakabi Yusuf shine gwamna wannan rubutun yana nan aji rana ɗaya ko kai ne alkali in ne mutum babarin jam'iyyar yayi ba ko yayi zagon kasa ya sai ka canja shi ai ba a canja mutum sai ya zagon kasa ko munafiki ne amma ba kai munafurci ba ko kai zagon kasa ba ko ka bar jam'iyya ai ba na da canja ka to wannan mutanen haka abin yake kuma ka je wasu lokacin gaman nan aka samu gyara an je ba yan sabo refi sun ciki an ba su kuma lokacin gaman da yau wasu an samu wannan gyaran kaga sai ka ce ba ba su ba mu a yanzu babu magana tsohuwar ABC ko sabuwar ABC mu jam'iyyar ABC muke gaba ɗayan mu ba ma kallon kowa wannan dan sabuwa ne ko dan tsohuwa da kai da kake tsohuwa da mu da kake sabuwa yau duk ɗaya ne a gurin mu
3: su waɗanda ba sa jam'iyyar ba su da haƙƙi akan wannan misali kamar ƴan sauran jam'iyyan hamayya kenan sai ku ƴan jam'iyyar APC
4: ayya ba aka ce na ƴan akwatu idan aka ce na ƴan akwatu to akwai wanda suke akwatu ko maza ba ko lokal gama wa'annan kayan nasu ne amma ya rayu yanzu kawai dan kana dan jam'iyyar NDC ko PDP ko ta jam'iyyar hakan dauki kaya nan baka ai ba zai yiwu ba
3: amma ai kayan an ce ba daga aljihun gwamna yake ba kaya ne na jihar Kano a filayen da ya kamata a ce al'umma ne gaba daya kowa yana da
4: iko ai wannan abun ba
3: aka ware ku ƴan APC
4: wannan abun ba sabon abu ne ba Lajabe Kabiru su ne fara yi ba kayan jihar Kano ne ƴan jihar Kano ne kuma kayan jam'iyya ne ƴan jam'iyya ne yau wannan abun da ya ba na siyasa ne da ta aka ce na jama'a jihar Kano sai a jihar zabo kowa bai amma ta aka ce na ƴan akwatu yau na kare maka mutunci nayi gogorma a kanka nayi waye ba da yanda zaka saka mu ba wannan hanyar ba to kuma ka saka mu shike ne sai a ce an yi ba daidai ba ji Alhaji Kabiru alkairi isaka da alkairi amma abun alkairi ba shi mai ga wannan abun isaka ne yau in ya daga gida na ce baka wallahi na fita dan gida na ne amma mallakin gwamna ne domin duk kadar da daga jihar Kano kowa yake mallakin gwamnatin jihar ne idan ka hana mata bugarbinka ba a rigima da hukuma in ma ka ce zaka rigima da dan bugarbinka da zalunci ka ga ku ga Allah
3: ne wannan shi ya bashi damar da aka zo aka fifita ku kenan akan sauran ƴan jam'iyyu
4: doka ce ta bashi dama in ba dan doka ta bashi dama Alhaji Kabiru na duk abin da doka ta bashi dama ba zai ba kuma doka ta bashi dama sai da duk abin da ya ga dama mallakin jihar Kano in dai doka ba ta saba ba zai sayar kuma in ya ba mu ko ya sayar yayi mu da ibe ɗin akwatu mu ne masa fatan alkairi ɗin akwatu sun ji dadi ana farin ciki da abubuwan da kai na alkairi amma dai a karamar hukumar dawakin gudu akwai kitso da kwarkwata har ga dagata ɗin akwatu
3: kamar ya kenan
4: akwai wa'anda muke zargin su kuma ba ma zargi bane muna da bidiyo da hotuna waɗanda sun bar jam'iyyar APC sun koma jam'iyyar NDC kongosiya a yanzu ba na nuna maka hotunan su ka gani amma a yanzu a wannan floton da aka ba su suna ciki saboda sun ji da ba da flote sun da sun garba kuma sun ce sun wanke garuri nan da gobe ko ji za su iya in dai dai wannan zai da floting nan sun ce za su koma cikin jam'iyyar su kage yana mu a dawakin gudu abin da gwamnati amma na kitso da kwarkwata
3: to ai kai kace waɗanda suka taimaki gwamnati har ta kai gaci in har sun taimaki gwamnati dan sun koma wata jam'iyyar sai ya zama laifi
4: abin da nake baka labari abu ne guda biyu zuwa daya ni ne ce da kai idan ƴan jam'iyya ne yau ka bar jam'iyya ka zo gana kokarin ya gana Alhaji Kabiru su ya za'ai bai kuma ba 2027 ko ni ne Alhaji Kabiru su wallahi ba zan baka ba ya ka ta kake so kai tun daga ga Alhaji Kabiru su da mutum jagora kowa ya siyasa ta irin wari da haka kamar wannan sabga a inda ka ganta kayan siyasa ne ƴan siyasa ne ba zai wa ci a dauki kayan jama'a dauka je a bi wani ba ba wannan dalilin bane mu yanzu kayan muna gaba na yan akwati na kamar hukumar dawakin gudu an yi kitso da kwarkwata kuma duk wanda ya ce buzu wallahi da lahiya man gahi inda kamar hukumar dawakin gudu ne
3: waye ya bayar misali
4: wannan je dauka ba su mun ba san waye ba amma dai kayan akwati na kamar hukumar dawakin gudu ya yi kitso da kwarkwata a dawo da bako ya sha kwai duk wanda aka dauka aka biyo ba dan jam'iyyar APC bane ba za ya ga mun amuran APC in da ai taron APC so dubu za ka sa taron APC so dubu ba ba sa zuwa ko a yanzu shugaban jam'iyyar jihar Kano Alhaji Umar Haruna Dogo zai ba da heda ba sa jam'iyyar APC domin ya zo taro kamar hukumar dawakin gudu muna gab da yin ba election kuma ya ga buskokin wa annabi gani ba ya ga wa ne gani ba su gurin wani taron ba kuma in dai wa annabi da ba sa jibin da lamarin jam'iyyar APC billahi la ilaha illallah mu muna kira Alhaji Abubakar ko me za ka gamar hukumar dawakin gudu ka daina idan kana dauka kayan gamar hukumar dawakin gudu kana ba su don ba sa kauna ba sa kauna jami'ar APC domin duk mutum ne cewa Alhaji Abubakar Yusuf zai yi ranar zabi ba zai kona na takara ba ai Alhaji Abubakar Yusuf dumana rade da Allah ba zai yi ba
3: su kana nufin sama ta ka suka zo suka debo waɗannan filaye suka danka musu ba tare da sun bi diddigin list din da watakila gwamnati ya amince a bawa Bakurum aka debo
4: su mana abas list ko da mutun ya amince aka ce ne yan akwatu yau idan gwamnatin ka bar jam'iyyar ai ne bana gona ka bana gona kayanka tunda ba ku ga wani gwamnatin kuma ba ku ga wani jam'iyyar bai kamata ku zo ku kayan jam'iyya ba list ne akwai shi amma shi gwamna ai ba garmar hukumar dawakin gudu yanzu a tare ba zama sai a garmar hukumar dawakin gudu ba kuma ba komai na garmar hukumar dawakin gudu zai sani ba mutane sun bar jam'iyyar APC yau sun zo a ce sun karbi wannan flote a hannun gwamna sun ce sun wanke garuri sun koma mu kaga ba gwamna zai dariya mu zai dariya domin gwamna dawakin gudu ta yi man nisa mu muke kusa daga dawakin gudu yau kullum muna cikin garmar hukumar dawakin gudu muna higa muna al'amuran siyasa
3: to ina wakilan ku da ke cikin kunshin gwamnatin kana nufin duk ba da sanin sa akai haka
4: ba wallahi wallahi wakilan mu na local government da na jaha duk ba su san an yi wannan abun ba domin abin da aka tsara na yan akwatu ta aga ce mu je kowa za ka masa nasa kayan amma dake Allah baya zalunci ba zalimi bane muka zauna a gida muka yadda da wannan abin da suka ce mu zauna aga ce da mu za ka mana takardu ba a kawo ba can sai muka ji labari a sun samu wani a zalimin mu san wane ne ya wuce musu gaba ba a jagoran su ne ƙarya jagoran su ne bugu da suke kira shine jagoran su shine ya wuce musu gaba wanda baya jami'ar ya ce ya hakuri da siyasa yau ka ce ka hakuri da siyasa kwata-kwata kuma yanzu ga kai ko cikin siyasa dindim to ai ne kamata ma kai ka kwari ba cikin hurumin siyasa ka dinga ƙarya kana kan gobe kan baya kai baya rubu kana ƙarya kana cewa ka bin siyasa in ka ji za baya bidan abin arziki ka da cikin jami'a in ba abin arziki za baya ka koma gefe ka noke kai ba za ka zo taron jami'a ba yaran ga ba za ka basu su zo ba duk yaran da ga zo wanda yaran su ne na ran ne da Allah su ba be za ka musula ne ko kuma ka musula ne babbe amma in dai ba aka ga labarin bar su gurin taron mu na jami'ar APC
3: to kana nufin su waɗanda suke wannan rabon ba su san da haka bane kai ne ka san
4: ai ba su sani ha ni ba ni kadai ne san da haka ba duk jagoran dawakin gudu kaje ka taba ni da su sun san da wannan matsalar kuma wannan matsalar ta riga ta baro wa'annan zulo da haini da ga ma su ne masu fuska biyu wanne yau za su nuna maka suna kaunarka amma gobe za su kaunarka su ne suka je su karbi wannan abin ta wata makarƙayya da suka bi wannan mu ba mu taba tunanin wani abin zai faru ba domin mun gama alliance da kowanne mutum a jihar Kano musamman wanda suke da alaka laki ta wannan harkar pilotan suka yi suka ci amanar mai girma gwamna suka ci amanar jagororin lokacin gama suka ci amanar mu suka je karbo kayan an akwado kuma duk da haka in akwado na karmar kuma da wakin gudu wallahi wallahi ba za su fasa Allah da baka biyu su ba aiki ba ba ta duniya a gaban su ba filaye ne a gaban su ba su bukata sa Allah da baka biyu su ya ƙara koma 2027 idan Allah ya bai nasara a 2027 mu ta ci babban nazarin mu ba bulan kaje da an akwado sai an ba su budo dai ko wani abu ba mu da ba tan alkhairin Allah sai baka biyu su ya ƙara zarcewa idan ya zarce bola mutun mai zarce yan daga garin mu gaba da Allah ya ba su nasara mu shi ne fatan mu amma ba ga wani mamu da wata fata
3: to idan kun san da haka me abin da za ku ta da jijiyar wuya akai musu
4: ai ta da jijiyar wuya muna yi fight ne akan wani suke wahala domin ba zai yi wahala da ban mai ciri ba wahala da ban ba mun da nan da sun ce su ma jami'ar nan sai su tafi su ba jami'ar mu su bar mu da jami'ar in Allah ya da Allah jabar su wallahi da marar hukumar da wakin kudi ba wata ba in Allah da ya mun kawo masa ita bijahi rasulullahi mu za mu kawo Allah jabar gabin su ƙuri'a da a jihar Kano in da ba irin su da Allah ba wata lokacin mun da mun kawo ƙuri'a in Allah ya da jihar Kano kuma zaka ga ne wannan 2027 idan Allah ya kai mu
3: masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu kuke sauraro wanda a wannan mako honorable Zaharuddin Danbagina shugaban matasan jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu muke kasancewa da shi wanda kuma a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ni dangane da halin da ake ciki hususan ta fuskar kamun ludayin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ma irin matakai da yace yana dauka ta fuskar yadda zai ga ya warware waccan matsala da ake ganin ta zama wa kasar dan zani mai wuyar daurawa ma'ana matsalar rashin tsaro da yake ganin al'umma ne ya kamata a ce sun gyara halayyar su wanda shine zai taimaka wajen al'amura su daidaita daga bisani mun dawo jihar Kano dangane da yunkuri da gwamnatin ta shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta yi ta fuskar yadda take sa ran za ta saukakawa al'umma ta fuskar sufuri da shugaban kasar ya ware kudade sama da trillion guda da nufin za a samar da jirgin kasa da zai kewaye kwaryar birnin jihar Kano domin ya ringa kewayawa yana daukar fasinja domin a saukakawa al'umma ta fuskar sufuri da kaiwa da kawowa zuwa wuraren da suke gudanar da al'amuran su yau da kullum mun gangara karamar hukumar sa ta dawakin kudu hususan akan wani rabo da a bayan nan gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi wa wasu daga cikin yan dangwalen jam'iyyar APC da ya raba musu filotai a kananan hukumomi 44 da ke fadin wannan jiha duk da Honorable Zaharuddin yana ganin akwai kitso da kwarkwata da aka yi a yankin sa na dawakin kudu kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bari mu karbi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako. Honorable Zaharuddin Danbagina, shugaban matasan jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu ne muke kasancewa da shi, wanda kuma lokaci ne da zamu shiga kashi na biyu ba tare da bata lokaci ba. Honorable Zaharuddin, idan na sake dawowa dangane da halin da ake ciki hususan a yankin kana dawakin kudu, kai korafi akan mutanen da aka baiwa fulotai da kake ganin cewar akwai bukatar a dawo da bako ya shakwai ta fuskar yadda waɗanda kake jin cewar ya kamata a ce su ne suka samu wannan tagomashi ba su ne suka samu ba. Abubuwa na faruwa a daidai gabar da damuna ta sauka, wanda ake ganin a lokaci irin wannan mugunta na kawo al'umma dauki akan abubuwan da ke ci musu to a ƙwarya. A yankin kana dawakin kudu na san akwai manoma daban-daban da suke gudanar da al'amuransu na noma, kuma an yi sa'a kwamishinan gona daga yankin kana dawakin kudu ya fito, wanda ba mu san yanzu yadda ake ciki game da manoma a daidai irin wannan gaba da ake kai musu dauki domin a tallafe su su ci gaba da aikin gona domin ya zamanto an bunƙasa ƙasa ko jiha da abincin da za a ci gaba da gudanar da rayuwa.
1: Na farko dai kuma shi ne noma na jihar Kano, dan karamar kuma dawakin kudu ne, shi ne jagoran jami'ar APC na dawakin kudu da warawa. Harkar taki ba abin da za mu ce da Allah sai godiya, domin a wannan ƙananan hukumomin namu, musamman ma karamar hukumar dawakin kudu da jihar Kano, ƙananan hukumomi 44 ba inda taki bai je ba. Akwai takin da Alhaji Abba Kabiru Sori ya bayar a bada rabin kudi, ana sai da 50,000 za ku bayar daidai da 25,000 kowace ƙananan hukuma haka aka yi. Akwai takin da shi a kan da Dr. Danjuma Mamuri ya katsare, kwamishinan noma na jihar Kano, wannan ya ɗauka ya ringa bayarwa nasa ne da kuɗinsa, sai ya ringa bayarwa mutane kyauta. Wannan mun amfana da wannan taki nasa, kuma ba abin da za mu ce da Allah sai godiya, domin Dr. Danjuma Mamuri ya katsare jagora ne, mutumin kirki shi ne jagoran juya hali, kuma jagoranmu wannan a yau ka taɓa jagora Dr. Danjuma Mamuri ya katsare, billahi ne zila ila illa wa alhaji Sani mai rago ba zai barka ba, domin shi ne jagora mu da shi muka yadda Alhaji Rabi na gwagwaci ne mutumin jagora. Waɗannan jagororin mutum biyu suna karamar hukumar dawakin kudu, su ne jagorori wanda suka raba taki kyauta. Za mu zo kan nan majalisar mu na tarayya ma, wanda kota ɗaya bai bayyana ya ba da tirelar taki aka raba ta kyauta karamar hukumar dawakin kudu.
0: Kana nufin da aka tashi rabon manoman da ya kamata a ce an tallafa wa su ne suka ci gajiyar abin, ko kuwa dai a'a yadda aka saba ne kamar yadda ake kuka 'yan siyasa ku muke mai
1: mai ne manoma baka gamma da taki ba, ka ganda da buhun taki na ma yanzu kuma kyauta aka bani, wallahi ina ba da naira kaburi ne ke ban ma da kowane naira ba aka bani taki na kyauta, kuma ni manomi ne
0: ba kai dan siyasa ne wanda kana gindin magana.
1: Ni dan siyasa ni ba na noma, kaje ga gona da nake noma, ba duk dan manomi ne ma sai wannan noman da nake yi wallahi, dan noma nake na tsakani da Allah, na sa karfi na da lafiya ta da dukiya ta na zuba ciki, kuma noma nake zan yi noma ne saboda in ci da kaina, ci da iyalaina, in ta kama in sayar in sayar, kuma wannan take da dan noma muryan kadare yake bayarwa kyauta. Mun yi masa fatan alkairi, fatan Allah kan rubuta da bako gwamnati bola tin bayan gwamna ya zama ministan noma na Najeriya, mu abu kan nake masa fata kenan.
0: To amma baka ji kuma gunagunin da ake cewar wai jihar Kaduna gwamnan jihar ya raba trailer 500 kyauta ba tare da an bayar da ko sisi ba, amma ku a jihar Kano duk irin kudaden da ake jin cewa gwamnatin na samu wai trailer 150 kurum gwamnan ya iya bayarwa, kuma ita ma wai sai mutum ya bayar da rabin kudin shi wannan takin.
1: To misali ma indan abin da aka faɗa haka ne, ko da gwamnan Kaduna ya bayar da trailer 500 kyauta, mun kuma sai ba ake yi. Ai ko wanda gwamna da tsarin mulkin sa, ni tsarin mulki na ne haka, zaka yi tsara mana ne, mutum da yake Kaduna ba zai zaba ba, mutum da yake Kano ba zai zaba ba sani ba, ka kowa tsarin mulkin sa daban, dan Allah ya baka musu ya tsara haka, haka yake gani ya fi masa alkairi, kuma na ra'ayin sa ne, kuma Kano ai ta zama dambu, mu dambu in yayi wa baya jin mai,
0: mu da zai ki jin mai indan aka shana na masa yadda zai
1: isa, ai ba shi duk karkar ta wani bangaren ba zai samu ba, haka abin yake. Mu jihar Kano yawan mai yawa, dan haka mu sa hakuri da abin da muke gani a jihar Kano, ba laifin Allah ya baka musu bane yawa ne, Allah ya tsora mana muna da yawa, yawan kuma na gaske da wannan shiga noman da wannan ba sai kowa sha'awar abin yake, dan haka muna Allah ya baka musu fatan alkairi, mu ba ta taki muke ba, abubuwan da yake na alkairi yana yin sa, kuma jagororin mu na lokacin gamban ka cika ba da rike sa Allah ya baka musu, musamman da dan Juma Mamuri yanka tsara kuma hinan noma na jihar Kano da Allah ya rabi na gogo gano, wa'annan su ne jagororin mu na karamar hukumar
0: da saboda kai ka koshi shi yasa kace ba ta taki kuke, manoman da suke cikin lunguna da suke kake bukatar takin soyayya baka yi da
1: su ai ga gane abu ni ma baran gauye ne ni yanzu kawai magana da kiwa ga samu tani ba bai da lokaci yake kada sai zai ga mana kauye ba kauye miki
0: kamar ka ce kana noma kuma ka ce ku ba ta taki
1: to taki miki yanzu ai ni ma taki miki ba ta abin da miki ta abin alkhairi kuma Allah zaba kai su yana yin sa sanan da goro mu na garin hukuma da wakin kudu da kan da dan uwa Mamudu yanka da zo Allah jarabi na gogo gano shine sasarin ABC kuma sasarin juyi ya hali wannan ka koruwa ayan tawaye daga jami'ar ABC ne jami'ar ABC ta nama kayan gwamna ta nama kayan da dan uwa Mamudu yanka dare ta nama kayan ka ta nama kayan mai rago sai abin da kuka dama garin hukuma da wakin kudu domin abin da kuke dama na alkhairi ne ba a sace Allah jarabi na gogo ko shi ko jagora ko sanama mai rago sai ka dan yi kyautar wani abin alkhairi ko kudi ko wani abu kasan haka duk lokaci ba lokaci ka dan yi wani abu kuma mu ne heda muna nan muna zaga gobannin nan zaka ji mun zaga wata mazaba zamu ji gyara akwai naga dan samu yamma zaru na rigima zamu ji mu gyara kuma yanzu ga mar hukumar da wakin kudu wannan jami'ar ta NDC bam din da muka dasa mata wannan zai tahi da ita da kanan ruwa wannan lokaci zakai mamakin wannan bam din wallahi wallahi da mun kasan duka gina musu a cikin su sai su yi mamaki
0: kafin mu je ga wannan batu na turka-turkar ku ta siyasar yankin naku matsayin shi Dr. Danjuma da kace jagora ne da kuke yi wa biyayya matsayin sa na kwamishinan aikin gona akalla ku a karamar hukumar dawakin kudu trailer no aka turo muku da shi takin misali
1: ayi Allah ya baka musu baya wariya har gasa abin da ya tura wace lokacin gamman din ta turo ko wace mu ma abin da aka basu ya ka bamu ba wata lokacin gamman mu da kai mana wariya dan kuma hina nuwa na mun gwamnati na bai san kai ba yanzu misali ya gazo kuma rabon plotei kuma hina na gasa ba dan dawakin kudu bane dan garko ne hiyan hiya ce ayo an tafi garko bara basu plotei 200 bara bai dawaki 100 da 200 ko 100 sai ka kuma wace zamu za mu ci bai mana adalci ba amma kuma ina aka bai da ko wace lokacin gamman ba trailer uku haka mu aka ba mu wannan trailer haka aka ba da ko wace lokacin gamman takin nan ka ku bayan nan zaka mutun yayi mai faɗo wata magana a gazan haka mu abin da aka yi miki fada
0: to da yake ka ce wai kowa bai daya ake daukan sa a gwamnatin taku an ce duk da haka ana warar wasu daga cikin shugabanni da masu ido da kwalli a cikin jam'iyyar ku ta APC a tura su kasashe hususan kasa mai tsarki ta Saudi Arabia su je su ibada wanda ake ganin kamar bai kamata ba tunda da kudin al'ummar da ya kamata aiwa al'ummar jihar Kano ayyuka ake irin wannan
1: yanzu ma labarin ibada ma yayi bakin ciki mutane yanzu kai mutun gaje ka so gafara ni ka je dakin Allah ka gaisa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan din mahayan mutane bakin ciki da hasada
0: ne abun bakin ciki tunda magana ce addinan ce ma ce akai wai sai mutun da yake da iko aka wajabta wai
1: wannan iwon idan mai kiran Allah ce ba tarin kudi bane yau idan Allah iya kira ka takdaikin Allah zaka gidu zaka ji abba zai baka idan Allah yi ba ta garin sa zaka ji ba sai Allah ya ka sananin da zaka ji amma yanzu Saudiya da ke zuwa ji ayo jahar Kano addu'a wa Najeriya addu'a idan din mabugin ciki yake wato wannan harka dake ta tsoro da kinabin ba a so kenan ta rugu kullun zuwa ke ta garu mutane su taimana magana addu'a mu Allah zaka gidu su da yake na biya mutane Saudiya ka ci gaba da biya mutane harkin alkhairi wannan abin da kake biya na Saudiya dan kai mutane ka ba Saudiya sun je aikin haji an sauke farali an yi waye yanzu wannan din mabugin ciki yake to wallahi dan Allah zaka gidu su ba zai daina ba yayi ta yi kenan
0: to me yasa idan har so ake yi ayi addu'ar ba za a ɗebi kowa da kowa ba sai ku ƴan jam'iyyar APC
1: da kowa da kowa ke ɗiba dan siyasa daban dan ra'ayi daban kuma gwamnati ya dai dauka ba ƴan siyasa yake ɗiba kadai ba yana daukar malamai a jihar Kano har makiyansa ma dauka yake kai su in ga gana ma kai mara addu'a ta alkhairi in ga gana ma kai masa aka san haka duk abin da kai kanka ka zalunta in kai alkhairi ka gani a kanka in kai aka san haka ka gani a kanka mu abin da Allah zaba kai su a jihar Kano wanda Allah ya idara banza zai Saudiya zai je wanda Allah ya bahidar mu baya zuwa ba wani magana wari a jihar Kano aiki da tsakanin sa da Allah billahi tallahi da gaskiya babu wani magana cin amana ko kuma wannan duk wani gaje na wannan magana kan Saudiya dan hasara ne da bakin ciki kuma Allah zaba kai su ya take kenan Allah ya da
0: to kai ka gamsu da abin da ake yin kenan
1: ni na gamsu da rin mara kudi na ciki ni yafe in na je hige nan ma ban je bane na yafe ni dai haki na Allah zaba kai su na yafe masa domin na zabe daga kyaniya kuma ina yin abin da nake so ni ga ban zaba Allah zaba kai su nan na mai kudi ba na zabe ne daga kyaniya kuma a 2007 ma billahi lazi kaman yana na bada gudunmawa 2003 da dinga danga ka daurore na ina kariya ina sayarwa kan Allah bai Allah zaba gibin su nasara na rantsi da Allah wannan karama in dai wannan abu zai sa Allah zaba gibin su zarci na rantsi da Allah yana sayar nayi wallahi
0: to da yake kai wani dan tsakure akan sauyi da aka samu na wakilci a zauren majalisar tarayya a yankin dawakin kudu da warawa har kana cewar daga zuwan shi wakilin ku har ya fara sauke muku ta goma shi zuwa yanzu wancan takin shine abin da za ku iya cewa kun tsira da shi na riba bayan shi abba makama gano ya samu damar shiga zauren majalisar wakilai a matsayin shi na wakilin ku da kuke ta ganin baikin waɗanda suka yi gabace shi
1: tare ne da Allah ya rana har yanzu nake jin ba lalle ne in ya cikakkiyar wata ɗaya ba ya nake jin gaba nake satin sa hudu da labarsa amma wallahi da zuwan sa majalisa ran nan ije ba wata ɗaya ba sai ga ya turo wani trailer taki trailer ɗaya bai sati biyu ba a majalisa ya turo wani taki
2: tela da aka raba takin nan kyauta
3: a duk fadin dawakin kudu kenan
2: karamar kuma dawakin kudu ara kyauta
3: mazabu 15
2: ai tare mazabu 30 ne ma bari garama 15
3: a trela daya guda nawa kenan a cikin
2: abinda take cikin takin nan ya kai 650 nake jin takin
3: to amma 650 mazabu 15 a ce shi za a kuntantana a wannan mazabu
2: to alƙawarin takin mu gari zai ba mu ai alƙawarin mu gari ne zabe zai ba mu taki ba mu da ba samu gari ke kaniya kun zabe wannan abun mu tunanin zai ba mu yi ba yana zuwa bai kai sati bi ba ifa mu wannan abun kyauta kuma yake ne mu ce mu matsa mata to ni raba yake kowa yaki ba yi takin sa ba mu da mu jin taki ba mun zabe ne ke kaniya dai mana aiki to zuwa sabon ya samu taki ya ba mu kyauta shikenan ya ci ba zaka ba mala bas ai abun alkhairi ba a makara na ga ya
3: wai ganin yadda kuka ringa sukar wanda suka gabace shi cewar sun gaza sun gaza
2: ba su gaza ba
3: sun gaza ba gaza ne ba su yi ba
2: kuma na gaya maka 2007 ta Allah ce Allah ya kan 2007 amma yin Allah da wannan yaran shi ne dan majalisar mu na tarayya a 2007 shi za mu tura a garamar kuma da wakin kudu wara kamar yanda muka tura shi yanzu a 2026 kuma haka zai kara tafiya a 2027 ya kara tafiya a 2031 ya kara tafiya a 2035 in Allah ya yarda
3: to amma da kace wai kun gamsu da wannan abu da yayi iya wannan ne ko kuwa ya fara wani yunkuri na yadda zai samu ku al'ummar
2: da ke wakilta
3: daga cikin wannan
2: abubuwan da ke muku tuwa kaje mazabar gano kaga aikin da ake yana yin aiki ya gano dan biliyan 1 da wani abu a yanzu ka ga
3: aikin me
2: aiki ne na gyaran lambatu wani katan lambatu wata hanya ce wallahi wannan hanyar mun nuna maka idan ba wani dinja ba kurtare ya ba wani zai yin aiki amma na yaran da zuwa sai ya faro wannan aikin kuma wannan aikin nake a ga murku mar ga dawakin gudu musamman nan mazabar gano aiki ne na ci gaba yau ga aikin nan ga ni gashi ba abin da namu ciro wani yaran sai godiya wato ban mutun ya ba
3: ni an ce wannan wai aiki ne da gwamnatin jihar Kano take yi wanda tun kafin
2: ma
3: bar majalisar dokoki
2: jihar
3: Kano ya gaba
2: malabasu misali ma munyi da hini ai dai wannan yaran shi yake aikin
3: eh amma ba a matsayin wakilin ku na tarayya bane
2: ko da a matsayin me yake yin munyi da dai yake wannan aikin ai yi kokari domin tun da hadda zuwanka kana da shirin inda zaka yi majalisar nan da jihar Yahuje ne kuma na ga ya ma mazabin nan da 15 ba inda babu aikin yaran nan guda biyu uku amma na ba 15 karamar ko da jihar Yahuje ne ya amma jihar yanzu ba magana jihar muke magana tarayya muke yanzu yana tarayya yana can za ga abubuwan da yazo ina alkai za a zuwa empowerment a rabon motoci kamar ruwa a zuwa a rabon ma yana kekunan dinki wallahi wanda baka da mai ya san wannan abu.

0: adabi yanzu mu dole hidayat taimaki yan jami'a kawai na zuwa
1: wato san so ne amma san kai
0: ya so ne mu ya na mu je fada yanzu da hidabi 2027 in Allah ya kai shi ya zama zuwa 2028 ayi aiki da ya kasa zuwa 2029 ayi aiki da ya kasa 2030 a taimaki yan jami'a kuma mu
1: haɗe da ke yi zaka ce a fara kallon al'ummar da suka yi ruwa da tsaki wajen zabar sa kunda ku kuka je kuka kai musu tallan
0: sa har yanzu kai ya zabe mu ayi mu ne al'ummar ayyan nan gaba mu kaya ka biya al'umma mun gaba mu al'umma mu kaiwa ba wani mutum ne da zai bana kayan zaka mu rukun da wajin gudu wallahi kowa yi ban kaiwa al'umma ba in ka bani ga ce wani ne wallahi ya ji
1: har wani kai daban shauran kuma shugabanni daban
0: to ayi shi zamu ji kowa zama halin mu idan ga mahallin mu zaka zauna lafiya a siyasa yau bayan nan za a ce kayan al'umma an baka yi kaje kai wa ne ka dauka ka sun gudu ka za aljuda zaka zauna lafiya dan haka mu ne masa fatan alkhairi 2027 wannan yaron ya maimaita kujerar sa ta majalisar tarayya idan ya gama Allah ya bai sanata ko dubuti gwamna ko ma gwamna ariya da ilimin da hangin da zai yi rike ko wace irin kujera ce a Najeriya mu ne masa fatan ko wace irin kujera ce
1: to amma baya ga shi wakilin ku akwai shugaban karamar hukuma da shi yanzu an ce yau mi yau tsawon lokaci ba a ji motsin wani abu da ya kawo wa al'ummar ku ta
0: dawo to ai ba naka ji ba tunda ba abin ziya yi ba dama an gaji ana wajin abu abin ziya mutum yi amma inda zaka yi amma alkhairi ba za a fada ba
1: ya zaka ce ba za a ji
0: ba ai ba za a fada ba mun mutumin nan shine zuwa garmar hukumar dawakin gudu tunda muke billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu taba samun ciyaman da iko tangocin abin da yi ne mun fawo mun ba ko tangoci ba taba samu ba sai iya rabu babura guda 30 ba biyu izo irba keken dinki guda 60 injin markade guda 60 ibada jari ibada masu shayi jari ibasu kayan shayi ibe mai awara ya bata mai dan sabu da muke maka ba zai yi ba amma duk wannan abun ba su zo zun bada alkairin mutum ba amma yau da aka san haka yayi wani yayi kaza ba za ku zo ku bada alkairin sa ba muna nan da ku da ba dan ba a hira gidan rediyo wallahi inda ku tuntuwa wani wata yarda har abada Allah ba zai kare magana har gaskiya
1: tsawon lokaci ne fa wancan magana da kake yin cewar ya bayar da wayancan abubuwa yanzu shiru a dan takin nan ba a ji wani abu da za a ce eh hakika shugabancin karamar hukumar da wakilin
0: kudi yana tallafa yanzu ko ranar litinin hede da ofa abinda aka dauki ma'aikata aiki ofa ya kai mutum 100 da wani ba karamar hukumar da
1: wannan ba gwamnatin jaha ce ta bayar
0: ba da ce ba ta gargajin sa bane gwamnatin jaha ba ta sani a local government chairman ciyama kuma wace ne al'umma kuma shi ya kasu aka ba su ofan nan ka ku ba abin da zamu ciwa Alhaji Abubakar Yusuf da shi honorable Sani Ahmad mai rago shugaban garmar hukumar dawakin gudu daga nan zuwa 2027 in Allah ya da kai ne ciyama din mu ne yanzu kuma kai ne ciyama na 2027 in Allah ya kai mu wannan fatan muke maka idan ka gama Allah ya musanya mara kujera ta fa alkhairi
1: kamar wace kenan kuke
0: mafa duk wace Allah ya bai ai Allah baya kuskure
1: to amma misali Zaharuddin ne mu kalli halayen da ake ciki matsayin ka na guda cikin shugabanni a jam'iyyar APC da ke mulki a wannan yanki a daidai gabar da kuke tafafutukar ganin kun karar ribato al'ummar yankin ku na dawakin kudu da warawa akan wannan zabe da ke tinkarowa a gabar da ake ganin cewar su ma ƴan jam'iyyar hamayya suna can suna nasu aikin a ƙarƙashin ƙasa wanda a baya-bayan nan an ji wani gagarumin taro da wanda yake yi wa jam'iyyar NDC takarar majalisar tarayya yayi a mazabarsa inda aka ce an ga fuskokin kusoshi da dubban magoya bayan jam'iyyar NDC a wannan gurin taro da aka yi wanda aka ce ya girgiza ku kuma a ranar waye bacci sai dai barawo
0: wallahi bari ga maka ba ga NDC ba wallahi aljihun mu dake shugabannin jam'iyyar NDC din nasu sun san su wayi mu kuma sun san irin nake da muka da samu sa cikin zirin ta siyasa
1: aljihun ka kamar yadda ya zaka warware wa mai
0: sauki aljihun mu take kaga kamar yadda aka yi wa NNPP kanshin mutuwa haka zamu yi NDC kanshin mutuwa a karamar kuma da wajin kudu domin duk wa'annan nigin din na tauni suka giye waye mafi aka zanan su billahi allazi la ilaha illa huwa yaran jagororin mu ne kuma za ta ba ni jagororin mu kuma muna ganin su a gurin tare da manzo na zuwa kuma in mutun yace ƙarya ne na rantsa da Allah ni zan fito tona mutun a cikin in fasa kwance ga inda muke taro yazo ga inda muke taro yazo ne kai gurin mu na taro
1: su waye wadan
0: a lokaci da ga jisu bari ma ba sa da amsa wanda zai gani yabo kowa iya shine wannan muna taro yana zuwa gurin mu wallahi
1: ba leken asiri yazo yi dan ya ga irin
0: rawar da kuke yi ba kun zuwa yi ai yana zuwa gurin mu yana kawo mana turku zuga abinda zai ga abinda zai yanzu ma gano sabon mai ya da su yan takarar yanzu mutum biyu ne a karamar ko dawakin gudu da zaka ji sa da wannan rigimar
1: Allah na takarar mai musa
0: zaka ji sa ai ni ga maka yan takarar mutum biyu ne a karamar ko dawakin gudu da zaka ji sa wannan rigimar
1: kaga taron ko da suka yi a wannan mazabata shi
0: ai ba ta kaga
1: wannan rabul musa
0: wallahi taro ne dawakin gudu da wara ba wai iya na mazabar dawaki bane taro ne dawakin gudu wara din mara
1: ko bai isa ba ga irin wannan kunyin ba tunda ku yanzu
0: mun dai ai lokaci ne idan mu ne da mu da ma da ci ayo mu yi wallahi sai mun yi lokacin da Alhaji Abubakar sai dawo aka ci ajiya taro da jihar Kano mun kuwa tare jama'a kuma an zo an yi ba election mun nuna musu iyakar su an ce gara fito zabe an fito kuriya da ake ci zabe da ita a babban zabe ma da ita muka ci zabe mun nuna musu ba su kai ba an yi zabe a municipal amma da mu kuriya 1800 da wani abu amma mu a garmar kuma da wakin gudu da mun samu kuriya 1035 da wani abu
1: kaga ko an ba an ce wannan kurin kiran lamba bane
0: billahi

0: ilaha illahu na rantsi da Allah an ba tantance ka ba wallahi dallahi ba za ka yi zabi ba sai an tantance ka an tantance ka ta gaji tukun ka yi zabi haka ake zaban dan haka wannan mutanen zamu nuna
1: an ce wai sanna Allah sanna annabi ku ka ta zuwa ku ne musu akan su fito su har da wani dan tukuici ma
0: ai da mun yi da sanna Allah sanna annabi ne ai mun yi sanna Allah sanna annabi wa annabi ga ya sun yi sai mun ga ya musu
1: amma ba dan radin kansu suka fito ba kenan
0: kamar ya ba dan radin kansu duk mutumin da kake ganin gana ne ma alfarma gunsu ba za ka je ka ce hakuri ji taimaka maka yi maka ba kai ma ranar alfarma su kai ma sai kai ba sa ai har ga rayuwa taimakinin taimake gaji amma jami'ar NDC babu ita kuma jagororin su akwai maganganun da yawa ba da lokaci ya kure wallahi in na fasa musu wani kwan irin na siyasa kai ba ma za a ƙara su wani a ƙara mata maganganun siyasa ai lokacin siyasa riga ya tashi a siyasa ka riga ka SP a siyasa ka mutu babu kai in za ka hakuri ka koma gefe amma maganar NDC babu ita NDC guda biyu ce kuma idan ka da tambaye dan gongosi yawa a jihar Kano gaja NDC ka tambaye ne ya tsube ko kuma mai ambulera yake a wajen jami'ar NDC din ai NDC din guda biyu ce akwai mai ya tsube akwai mai ambulera a wajen siki
1: kai ka manta da kwankwasi ya kwazaraddini ni a san ka ci gajiyar ta ku
0: dana na fara sunan Sarabiyu kuma billahi la ilaha illallah saboda kwankwasan saboda wannan sunan ba dan kowa da samu sa ba amma har gobe na nan Arabi Musa kwankwasan sa siyasa juju ji ba mamaki da mu da Allah ba ga yuzu ko mu kuma gurin kwankwaso ko kuma sai da gurin mu a lokaci ne siyasa ce wannan ma sun za ta faruwa
1: to amma kana sane da irin tasiri da maganar da ake cewa kwankwasa yana da shi a yankin nan naku na dawaki da
0: rawa ai yanzu anan ma nake godiya Allah ga maza ba ta nan ta dan bagina akwai wanda suke mana zagon kwasa a jami'ar APC billahi lazi duk mutumin da bai tattara kafarsa ba ya zauna hudu a jami'ar APC idan muka yi kukan kura muka yi ma duka irin na siyasa billahi lazi ba zai kara hawa siyasa ba in da ka hakura ga dungule ka zauna APC ka zauna APC kayan muji in ba za ka APC ba ka hakura
1: mu APC ma kuna da taku ma barakar ma ake kake ta wannan
0: magana sai ka ji a duk jami'ar ta duniya inda ta cika ta ba zai ta samu wannan barakar mu barakar ma ta yin takara muji su mu tashi da yin takara ga ruci yau wannan ya fito ce ina dan takara goma wannan ya fito ce ina dan takara mun ji labarin ma suna ce suna sulhun wannan dan takara wowo na ana bidaddan ne wa kirji yaji ya ce ni ne dan takara wannan ya ce ni ne dan takara ai wannan sulhun da kuke ba zai kai ku ba ko daga kun makara kuma mun ga mun gona kuke zargi suna gungusa ku daina zargi wannan yaran mu ne lokaci ne zai yi za ku gansa a nan Allah jira bin ku ku gano amma lokaci bai yi ba lokaci in yi kuma za ku gansu wallahi sun da gidan uban su gidan Allah jira bin ku ku gano nan ne gidan uban su zargi da kuke ku ta zargin ku
1: kai yanzu misali zaka iya kallan idan al'ummar dawakin ku da karaba su da kwankwasa kuwa da kwankwasiya
0: to ai kwankwasa da kwankwasiya kamar kuma dawakin ku da yaji muke mu ne domin mu ne muka yi NNPP tun babu gwamnati na mu je taro ko na lokacin gama ko na bazawa sai ka kira mutum Allah da annabi zo je gurin taron ana ba za a je ba duk taron da ake zuwa maza ba dan bagina ni na da ki girje ni zaharaddin dan bagina in za a je taron NNPP so dubu sai na dauki mota in dai za a je dawakin ku ko dan mota ko in ba da kudin abinci ko abu kaza haka lokacin hirara Allah ya baka biri su bayan mun ci na dinga dawainiya in za a je da annan mu yabi jama'a mu tafi mu kashe kuɗin mu mu yi waye aka tafi rantsuwa mu ringa duk abin da muke ba ma da sabi zuwa kotu duk da mu aka yi harka zuwa kotu duk inda za a je kotu aka ce mutanen mu ba sa zuwa aka ce mu kama zuwa kullun yayin je kotu
1: to yanda aka yi da waɗanda har yanzu imanin su yana nan a tafiyar kwankwasi
0: mu imanin mu baya nan mu imanin mu ya jami'ar APC
1: mu da sun fi ku yawa
0: zuwa zuwa bi mewa mu sarki ne wa fa sarki ga bi mu yawa billahi laji koyewa ga sa zabi ai akwai ƴan uwa a siyasa akwai dangi akwai zuri'a mun yanzu da zuri'ar mu da yan uwan mu da dangin mu da abokan arzika idan ka zo ka ce ai wannan harkar 100% in Allah da zamu yi ta mu ba mu da hufi da kowa
1: to aka yi fa shi kansa shugaban jam'iyyar NDC kwankwasiyar dan mazabar ka ne ta dan bagina duk ya zakai da irin
0: wannan Allah garbu da wannan gwana kuma yake tafi na rantsi da Allah bai da katun zabi
1: ya kake wannan
0: billahi allazi la ilaha illahu bai da katun zabi
1: na sa kai tambaye shi ne
0: ya ga mutum mu da na rantsi da Allah bai da katun zabi na sa naira miliyan 1 yanzu dai fito mu da katun zaben sa
1: kasani ko ya canja
0: akwatin
1: zabe ne
0: ni akwai wata akwatin da canja akwatin kwaɗe ci a nan garin
1: nan fa akai ta gyara
0: akwatin
1: register zabe kasani ko ya
0: gyara akwatin ci a garin mu ita kenan kwaya dai wallahi bai rikatin zabe ne na ga maka kuma ni ce ƙarya ne tume ne ne ya maka ƙarya ko yanzu nuna maka rikatin zaben nasu ina yi rikatin zaben ya je ne zo ta furbita da iska sai ji wannan shi da ni akwatin mu da shi idan ya isa ya fara kawo akwatin su ga mu gashi
1: ko da ba shi da katin in ma ta tabbata haka ne mutanen da suke bayan sa in ya ce ga inda za a yi kana nufin za su kauce
0: ha zai sa wannan yi sama na amma mu bai sai samu ba ai ba ga kai samu ke ba kuma a wannan zai sa din ma kai ba dai ka shiru tukuna ka bar wannan magana kaji ai wannan sirrin jige ya ji amma bai isa ba a garin hukumar da wajen gudu da dan bagina bai isa isa ai ba bai isa hana ba
1: yana shugabantar jam'iyyar guda a mataki na karamar hukuma
0: ya san waye mu san waye ba fidi zai yi
1: kwanan nan fa a gidan kwankwasa aka ga gangamin da suka yi suka je aka yi taron kokas
0: a cikin su ba da gizi zai ce amana bane ai zargi su suke a cikin su
1: ba ai zargi ba lalle ne ya zama
0: gaskiya bar wannan magana duk abin da yana zargi to ka ba hankali wata kila ga joji digin magana ne take amma ya san waye mu san waye shi mu bai sai mana wata furfita a karamar hukumar da wajen
1: za ku iya nuna mai yatsa ku a matsayin ku na yan dan bagina
0: mazabar ku ne mai ido ma zamu yi a siyasanci kuma zamu yi ana zuwa mazabar ma a siyasanci
1: wannan rabu zaraddin gashi mun koro ga abokin aiki lokaci mu ma ya koro mu kafin mu tattara namu ya namu da me zaka gargaɗe
0: abin da zan gargaɗe shine jama'ar Najeriya da jihar Kano da dawakin gudu da warawa da dan bagina da akwatuna OA da garin jigawar dan bagina muna so kowa ya hada kansa ku zabi jam'iyyar ABC yau idan Allah ya bai wutu biya gama a kawo dan arewa izo ya ci gaba da mulki mu gane dan arewa dan kudun iPhone iyawa kuma muna so mu ga wa shi wancan jam'iyyar NDC din na cogi idan bai fitar ga sabgar jagororin mu ba billahi la ilaha illallah idan ya ci gaba da taba muhibba irin ta jagororin mu inna ta san kalwa kalwa ta san inna mu dahi ya san mu mun san shi da wa'annan yan kuci kuma mun nagarin namu da ina mazaban mu da na dakin gudun wannan yan kuci kuma mun wani ba zai hemu kallo a siyasar ba ba zai hemu kallo a komai ba wannan a siyasar mun bigu tasiri mun bigu mu'amala mun bigu komai dan haka Allah ya kai mu 2027 din duk mutumin da yayi mana zagon goso wallahi tallahi ai kana da bukata bukatar ga mun san bukatar ga sai da bukata cin mu a gurin mu mun wallahi wannan bukata ta ga din da zaka je billahi lazi sai an ce mun zo gurin ta kuma za ta biya wannan bukata ta kan Allah da ba ta biya ba sai muna gurin kuma za mu zo wannan gabar taka da kake cika baki amma ma gurin garin da cika baki da mun zo ga hiru ai in ka isa da abin da zaka fada ka fada a gaban mu ba wai ganin ka fada bayan gidan mu ba kuma lokaci zai ko ka bar mana jami'ar yayi zan gari ne mun da gon kasa ko kuma ka zo kai mu baya kai duba daga durku saka bai jagororin mu hakuri ka zo ai tafiya mai rago shine jagoran jami'ar yayi sai a dan bagina in za ga mai rago ai jami'ar yayi sai da kai ai in ba zaka bu ba karkabi assalamu alaikum
2: masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da honorable Zahraddin Danbagida a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin gudu da mataimakin jagoran jam'iyyar APC a wannan yanki Alhaji Rabi'u Nagwagwa Gano ke daukar nauyin kawo muku shi a madadin bakon namu da muka kasance da shi honorable Zahraddin Danbagida da fatan Allah mai dashi gida lafiya da dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a cikin wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wassalamu alaikum warahmatullahi

Mita 91.3 Dugu, Azangong FM, Rama Radio.

0: To bari mu ji ga wani alayi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani alayi?
1: Magana da Usaini ne ga bice da akwata garin Jogana.
0: To malam Usaini mai sai da akwatu a garin Jogana gashi muna dab da tashi a cikin ƴan mintuna ya aka jira yau da farin cikin al'umma.
1: Ni farin ciki na yau da kuka mun shaɗar tattauni labaran ƙarfe 7 da rabi da kuma harshen karkalin ka da kuke faɗa ta al'umma cikin shaɗantuwa.
0: Na'am, shirin siyasa kenan wanda Abbas ya gabatar kenan ko? Karfe nawa yake gabatar? Karfe nawa ake? To malam Usaini, a gaida mutum uku.
1: Na farko ina gaida iyayena.
0: Na'am.
1: Na biyu ina gaida matata na cikin.
0: Na'am.
1: Na uku ina gaida ayana kamar Alhaji Gara Umomi.
0: To malam Niga,
1: Allah
0: ya amin. Malam Niga, muna godiya. Farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM.